0: masaganang taniman ng kape ng kooperatiba ng Basyaco, ang modelo ng Luntiang Bukas, ang Community-Based Forest Management Program ng DENR.
1: Dati po akong kaingiros, tinuturuan po kaming mag-agroforestry. So ito na po yung mga kape natin.
2: Maganda man takbo.
1: Well, ngayon, maganda po. So from forest destroyer, nagiging forest caretaker na po kami ngayon.
0: Nakita ng Pangulo ang pag-asenso ng komunidad at habang umaangat ang buhay, bumabalik din ang gubat.
3: Yung magulang ko nakapagtrabaho dito is na pagtapos niya po kami ng pag-aaral at tapos ko na po yung kolehiyo ko.
0: Marami ng mga bagong pangkabuhayan, kape, wild honey, restaurant at iba pa. Mahigit 1,000 komunidad na ang bahagi ng Luntiang Bukas ng DENR. Dati, kailangan sirain ang gubat para mabuhay. Ngayon, ang pag-aalaga sa gubat ang nagbibigay buhay.
2: This is one of the success stories that we've seen. Para hindi magputol ng kahoy, bigyan natin ng anak buhay at para maging mas maalaga sila sa gubat na alagaan natin ng mabuti yan dahil napakahalaga na para sa for many many things.
0: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang kalikasan, inaalagaan. Ang kabuhayan, pinalalago. At ang pagbabago, nakikita mismo sa buhay ng tao.
4: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
5: Ang tangi kong pag-ibig.
6: You probably haven't heard these in the last 50 years or at all. They're called kundiman songs, a genre of traditional Filipino love songs first heard in the 1800s. It springs from the kumintang, a true indigenous pre-colonial style of courtship or bridal song from the Tagalog region. Many confuse the kundiman with the harana. Understandable, but there are differences. Wikipedia says it's the traditional way of serenading. But they differ in time and structure, the kundiman having a moderate 3/4 time, beginning in a minor key and ending in the parallel major. Filipino musician Floranta Aguilar says the harana is straightforward and simple, always has a guitar solo intro, and authentic ones put the singer in the act of serenading, like Dungawin Mo Hirang. He says a notable difference, it's fatalistic lyrics, kaawa-awang tao or sitwasyon, where the lyrics portray one's choices or actions make no difference because everything is left to fate. Sabi niya, kadalasan ang manganganta ng kundiman ay heartbroken or sawi. Mahirap lang at ang tanging alay niya ay ang kanyang walang kamatayang pag-ibig. Is willing to suffer for his love, even die for it. As seen in the lyrics Jose Rizal wrote in his kundiman, ibubuhos namin ang dugot babaha, matubos nga lamang ang sa amang lupa, portraying his intense love for country. From its basic form, Filipino composers such as Francisco Santiago and Nicanor Abelardo put poetry to music and formalized the art song, the Western style of vocal music composition. More than half a century ago, they were popularized by the queens of kundiman, Kunching Rosal, Sylvia Latorre, and Atang Dalarama. Sikat din sa pag-awit ng kundiman sina Rick Manrique Jr., ang mabuhay singers, and of course, the king of kundiman, Ruben Tagalog. You might not hear this authentic art form out of the radio anymore, but I hear it does on a particular app. Might be cool to listen to, learn from, maybe even sing to your grandma or grandpa or for yourself. A way to connect with the heartrending roots of something truly Filipino.
4: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
7: Mula agahan hanggang hapunan, sa Sports Radio, kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka, sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna, at Walang Kagaya, your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio, 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. interview kay idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio, 918 AM, where sports is great and up to date. Mga newsmaker sa mundo ng sports. Interview sa mga trending na atleta. Info sa mga larong bumibida. Inaabangang resulta, bagong storya at marami pang iba. Sa Headline Sports, mauuna. Headline Sports. Samahan si Judith Karingal mula alas 8 hanggang alas 10 ng umaga para sa mga sariwang detalye. Tutok na sa Headline Sports. Headline Sports. Dito sa Sports Radio 918.

Good morning, it's 8:06. Ito po ang ating headline sports dito lamang sa Sports Radio 918. Judith Caringal. Until 10 in the morning, kasama ko si Team Tapales, Suzanne and Nida, and of course, Malolos Transmitter. At syempre kayo na nakatutok sa ating PBS or sa ating PBS receiver, that Sports Radio Anytime Anywhere, likewise sa ating Facebook page, syempre ang ating Facebook page na Sports Radio Livestream and Sports Radio 918 AM. Nasa YouTube na rin tayo, okay, so Sports Radio 918 AM, so don't forget to check on us, please share, like, and follow us. 9 days to go before the Asian Games in Aichi, Nagoya in Japan. Siyempre, bumabanderang balita, binaha ang Nagoya, Japan. Nag-evacuate ang mahigit na 100, actually 400 athletes, officials, and games staff dahil nga po sa baha na naranasan ng Nagoya. So, hindi lang pala Pilipinas at yung mga Southeast Asian countries ang binabaha, pati host ng Asian Games. Pero malinaw na sinabi ng mayor ng Nagoya ayon sa report ng Reuters na hindi maantala ang games. Hindi mababago ang schedule ng Asian Games sa Japan. Samantala, sa Team Philippines naman, okay, ano yung update sa larangan ng fencing? Yes, Noelito Jose naniniwala na kaya niyang manalo ng medalya sa paparating na Asian Games. Mamaya, panauhin natin si Noelito Jose, okay? Ganun din si Miguel Miggy Bautista mula po sa kanilang training camp dyan sa Valencia, Spain. Nakaugnay ng Sports Radio, kaya ang tabayanan ang ating pakipagkwentuhan sa dalawa nating mga fencers bound for the Asian Games. Samantala, outside the Asian Games, ito malaking balita sa larangan ng baseball. Ngayong umaga, lumabas na ang bagong world ranking ng World Baseball Softball Confederation. So ito yung women's baseball team natin. Tapos pakita natin ang ranking. We are now number 11 in the world. 10 mga betang ang itinaas ng Pilipinas. From number 21 in the world before the World Cup, 2 weeks ago, naging number 11 na ang Pilipinas. At sinasabi nga ng headlines ng WBSC, the Philippines, is the big movers, okay, in the world standings. Nakaka-proud naman. Samantala, sa iba pang mga balita, US Open na tayo. Eto, malaki din. Dumadagundong din ang balita patungkol kay Elina Rybakina, na bago ng world number 1 matapos na makapasok nga siya dito sa semifinals ng ongoing na major o Grand Slam ang US Open matapos yung kanyang rally para talunin si Zheng Chenwen ng China. At yun na nga, nasa semifinals yung kasi kwenta ng points . Basta makarating siya sa semis kahit manalo pa si Sabalenka, world number 1 na si Rybakina pag labas ng ranking by next week. Samantala, sa isa pang laban, Coco Gauff naman saved 2 match points in her match against Mira Andreeva at siya rin ay pumasok na sa US Open semifinals. So it's gonna be Sabalenka against Pegula and Rybakina against Coco Gauff. Samantalang sa men's side, kahapon, oo, hindi natin nahabol sa round. Ah, nahabol natin sa round, round up. Ano? It was Ben Shelton of the U.S. Who advanced to the semifinals after beating defending champion Carlos Alcaraz, okay, in 5

0: Samantala, cycling updates naman tayo. Great Britain's Matthew Brennan muling panalo, pumapakyaw ng stage victories itong si Brennan, sprinter ng Great Britain. Nakakamit niya ang ikalima na panalo sa ongoing na Grand Tour, ang Vuelta a España. Okay, ang lahat ng iyan at iba pang samutsaring balita. At sabi ko nga, kasama natin maya-maya lamang ang mga fencers natin, Wilito Jose and Miggy Bautista, dito sa ating program to give us updates regarding their preparations and likewise expectations and goals come the Asian Games in Aichi, Nagoya. Okay? So babalik po kami makaraan ng ilang mga paalala at pupuntahan natin ang detalye ng mga balita sa umaga na ito. How many days to go before the formal opening? It's 9 days, but actually today the games start na actually at the Asian Games with the start of men's basketball. Tomorrow is the first game of Gilas Pilipinas men against Bahrain. Wala na tayong narinig pang balita except for that of Tanas joining the team to complete the 12-man roster of our Gilas Pilipinas under coach Tim Cone. And then what else? Sunod-sunod na araw na yan, halos sa mga games. Pahinga lang ng September, for basketball, sunod-sunod halos na araw. And then for women's football, it's gonna be on Monday. And then yung sunod din na mag-start for the Philippines is the women basketball, the 5x5 ha. And then may LOL by September 19 for the opening ceremony. Tapos September 20, halos yun na. Yun na yung medal round. Diba? And the final of the 5x5. Sana maabutin nga natin Gilas Pilipinas in the medal stage or on final day, definitely, of this Asian Games 20th edition. Okay, sige, time out tayo and then we'll have more in a while.
1: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
2: Pag-ibig fund, solid kabon!
3: Ng araw, si Ding Dong Dantes po ito. Basta sinabing Pilipinas, isa sa una nating naiisip ay ang magagandang beach sa ating bansa. Andyan ang Boracay, El Lido, Panglao, nako, nakakamiss tuloy ang dagat. Pero what if habang nasa dagat ka, biglang lumindol ng malakas na halos hindi ka na makatayo? Tapos, biglang umurong ang tubig ng dagat na parabang napakabilis na nag-low tide? Tapos maya-maya pa may narinig kang kakaibang tulog na parabang may papalapit na malaking alon sa'yo. Hep, alam ko nakakapanik, pero lumikas ka na agad at tumakbo sa mataas na lugar o papalayo sa dagat. Dahil kapag naranasan mo ang mga senyales na ito, ibig sabihin may paparating na tsunami sa lugar niyo. Hashtag panatag ang may alam.
4: Sports Radio 918 AM.
5: Basta usapang palakasan, walang maiiwan. Headline Sports sa Sports Radio 918.

0: sa ano po, kategory namin po sa komite. Yung may iba't ibang lahi po siya. Pero ano po siya, lima po kasi yung lahi niya. So,
1: Lima?
0: Mas matangkat. Opo. So, may lahi din po siyang Pilipina din po.
1: May lahi Pilipina.
0: Ano po siya? Ano po siya? Mga nasa 5 or 5. Kasi po, ano, hanggang dito lang po kasi ano.
1: Ano
0: so,
1: bang height
0: hirap
1: mo,
0: din po
1: Dea?
2: Po?
1: Anong height mo ba, Chloe, rather?
0: Ano po?
1: Sorry.
0: 4'8 po.
1: 4'8? Mm-mm.
0: Ako po yung pinakamaliit sa kategory po namin.
1: Wow. Grabe. Oo. Grabe ah. Ikaw yung pinakamaliit pero siyempre, ikaw yung ano, ikaw yung nag-isa nakuha ng podium finish dyan sa competition na yan. Mm-mm. Ayan, so ayan. Bago tayo magtapos dito, your message na lang, Towie and Dea. Kung sino magusto niyo pasalamatan, kung ano yung message ninyo. Sinunayin natin si Dea.
2: Salamat po ako sa mga sumusuporta sa akin, especially na din po sa family and sa mother ko po na sinusuportahan ako sa lahat ng gusto ko. And kasi kung wala po sila, wala din po ako dito ngayon.
1: How about you, Chloe?
0: Pinapasalamatan ko po una si Lord po, tsaka yung ano po, yung family ko po, si Mama tsaka po si Papa tsaka si Lola at Lolo po, tsaka si Coach Michael po.
1: Ayan, maraming salamat. Yan, nakakatuwa kasi si Chloe, ano, ang very smiling face niya, tapos siya pala yung pinaka ano, siya yung sumali sa kanila pero napag-podium, habang ito si Dea. Siya naman, first day, nanalo rin agad doon ng dalawang gintong medalya. Very, very proud of you girls sa na-achieve ninyong achievement dito sa competition ito. At Sensei, in a while, magbabalik tayo after some few reminders, konting paalala lang from our radio station. And sa pagbabalik natin, makasama na naman natin dito, ibang set of students naman, kailangan naman natin sila, kung sino sila, at pag-usapan natin kung ano yung naging experience sila sa competition. Maraming salamat, Chloe. Maraming salamat, Dea. At see you next time, girls.
0: Maraming salamat. Bye-bye po.
1: Bye-bye.
2: Bye-bye po.
3: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because Virtual Pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si Virtual Pag-ibig for you. I-download na ang Virtual Pag-ibig app today.
4: Pag-ibig fund, solid kabon!
5: Hi, si Ding Dong Dantes po ito. Pahiram lang ako na isang minuto mo. I know aware kang kailangan mong takpan ng ilong at bibig mo gamit ang dust mask kapag may pumutok na bulkan. Pero, paano kung wala kang mask? Ganito, kumuha ka ng basang panyo o bimpo para ma-filter ang nilalanghap mong hangin. Tapos, i-check mo rin siyempre ang mga kasama mong bata at matanda kung may suot silang mask para safe rin sila sa ashfall. O tandaan mo lagi yan ha, kasi hashtag panatag ang may alam.
4: Maging panatag Pilipinas.
6: This is a public service announcement.
7: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook,

0: insurance, at iba pa.
1: This is a public service announcement.
2: A public service announcement
1: from PBS, Presidential Broadcast Service,
3: and Radyo Pilipinas.
4: Sports Radio 918 AM.
5: And we're back dito lamang sa KB Sports Radio 918 AM, kung saan tinatampok natin ang mga kabataan na nag-e-excel sa kani-kanilang iba't ibang sports. At syempre, katulad niya kanina, karate po ang tampok natin dito. Syempre, with Sensei Michael Sumulong from Cavite Shitokai Academy and with his students, si Dale at saka si Masikap. Good evening, good day mga brothers. Kamusta naman kayo?
6: Okay lang naman po.
7: Okay naman po.
5: And yun, mukhang masayang-masaya si Dela and kayo, tsaka si Masikap dito ngayong araw na ito. Ah. So, umpisa na natin itong kwentuhan natin. Kamusta yung naging competition nyo dito sa NBO Karate Championships? Unahin natin si Masikap.
6: So far po, okay lang naman po. Kasi syempre, nanalo. Pero kahit nanalo po, syempre may ano pa rin. Kahit pa paano, may disappointed kasi malapit po yun eh. Sayang, finals na. Pero natalo pa. Kumbaga, makukuha mo na yung goal mo, pero nagkulang pa rin. Pero okay na naman po kasi ginawa ko naman yung best ko. Pero kulang pa rin naman yung best ko. Pero masaya naman po kasi nakuha ko medal kasi supporter naman po ng mga teammates ko, pamilya ko. Tapos thank you din po ako sa mga sponsors sa akin para makapunta sa ibang bansa. Yun po.
5: Ayun, nice answer. Masikap, talagang napaka-importante na ibigay mo yung best mo. And regardless kung, syempre, you learn your lesson and you learn what you can do better next time. How about you, Dale? Kamusta yung naging competition mo dito? Share to us.
7: Yes, overall naman po sa naganap na tournament, masaya naman po at naging proud po ako sa resulta ko nung NBO. Since po nakakuha ko ng dalawang medal po, naging malaking achievement na rin po to sa akin. And nagbigay na po siya ng, sa akin, ng magandang pagkatungo po sa akin ng ano. And nagbigay din po siya ng motivation po sa akin sa mga next na tournament ko po. At din po, since kahit bronze lang po yung nakuha ko po, meron din po siyang nagbigay po ng disappointment din po. And may times din po na kailangan ko pa rin po mag-improve. And yung mga naging challenges ko din po dun is yung mga naging competitors ko po since ang dami po namin nung nakipaglaban. And naging ano po, na mahirap pero kinaya naman po. Yun na po.
5: And huwag mo ilang yung bronze mo. It's a result of your hard work. Siyempre, from your training at saka siyempre sa paglaban mo dito. So, hindi lang yan. It's an achievement, kumbaga. And, siyempre, Dale and Masikap, magkaiba kayo ng, kumbaga, ng event dito. Si Masikap played sa, or competed sa Kumite, habang ikaw naman, Dale sa Kata. So, unahin naman si Dale ngayon. Dale, can you tell us, you experience mo doon, like, ano yung pinaka magandang performance mo? Kasi syempre, it's the form kata, right? Paano, can you tell us, can you describe to us, paano yung naging performance mo doon? En route to winning 2 bronze medals.
7: In kata din naman po, naging mahirap din po, since out of 36 players po, ako po yung pinakaunang nag-perform. Then, di ko po inaasahan po na manalo po, pero kinabahan po ako and madami pong naging progress din po. Start po ako sa pinakauna, then na ako po yung agad na pangatlong laban po. Then naging parang pagod na po agad ako. Parang naging bigay pressure po siya sa akin na parang di ko kaya to, pero inilaban ko pa rin po. Binigay ko pa rin po yung best ko kahit mahirap at saka madaming kalaban. And then nakapasok din po ako sa bronze medal match po.
5: Ayun, napakaganda, tama yun na you give your best kasi syempre regardless Importante, pinakita mo na kaya mo makipag-compete dito sa competition ito. Dale and Masikap, is it your first time competing outside the country or like kila Dea and Chloe, pangalawang beses or pangilang beses nyo na?
7: For me po.
5: Sige, sige.
7: For me po naman po, first time din po. First time pong umalis ng bansa, yes po.
5: First time. How about you, Masikap? Is it your first time?
6: Parang po is second time.
5: Ah, second time na rin kay Masikap. So, meron na rin siya na subukan niya na playing against the other nationalities outside the country. So, Masikap, tumungo naman tayo sa'yo. Plus 84 kilogram division. Mukhang malaki mga kalaban mo dito, ah. Paano yung, can you tell us gaano kaganda yung mga naging laban mo dito? Siyempre, eh, kumite ka naman, more on the combat side.
6: Yun nga po eh, yung nakita ko pa lang po yung mga kalaban ko doon, sobrang kinabahan ko ko. Kasi alam naman po natin yung mga Pinoy, binayayaan ng maliliit na height. So pagdating po doon sa ibang bansa, ako po yung pinakamaliit sa kategory namin. So nung nakita ko po yung mga kalaban ko, sobrang kabado ko po kasi hanggang balikat lang nila ako. Then nung naglaro na po ako, nanalo po ako first bout, sobrang ano po nun, thankful kasi pasok na po agad ako sa medal bout. Eh, no sa second bout ko po, kahit pinapos kasi na ano po, na disqualified. Kasi po yun. Pero okay lang naman po. Kasi kahit na disqualified ako, ginawa ko pa rin naman yung best ko. Saka nakapag-uwi po ako ng bronze medal. Saka gusto ko lang po ipakita doon na ano, mas mahalaga yung pagmamahal mo sa karate kaysa sa tangkad ng kalaban mo. Kumbaga po, ano, heart over height. Yun lang po.
5: Ayun, heart over height. Ano bang height mo, Masikap?
6: Ito ako, 5'7".
5: 5'7"? Sa Pilipinas, medyo may height na yung 5'7", ha? So, isipin mo kung hanggang balikat ka, ang lalaki talaga ng makalaban. At nasabi mo, Coach, ano ba yung nangyari kay Masikap? Bakit nabangarang nabanggit niya parang na-disqualify at daw ata siya?
0: Nagkaroon kasi ng ano po eh, sunod-sunod na foul. So, yung dalawang foul niya is lumabas. Kasi medyo, ano po eh, git-gitan sila sa tatami, sa court.
5: Uh-oh.
0: And then yung, another foul is clinching, nagdidikit sila, and then yung isa is, ano, hard contact. So, dun pinaka, inano siya, na penal out sa hard contact. Pero, late na yun eh, late call, medyo, ano, kung ano nga is parang ako rin gusto kong i-protest yon. Kaya lang kasi ang mahal ng protest fee. Kasi yung clash nila that time is wala namang hard foul na nangyari. Sumipa siya eh. Tapos na nag-take down yung kalaban. So dapat nga yung dapat ang foul niya either yung labas hindi yung hard foul. So parang anong nangyari kasi yung hard foul yung inano niya ang disqualified na rason para umano siya ma-out. Pero crucial kasi yung game eh. And then medyo siguro hindi naman natin maano na parang may favoritism and home court decision.
5: Oo.
0: Oo, home court decision kasi lamang siya actually sir. 3-2. 3-2 siya. And then pinal out siya. So, anong nangyari? Panalo tuloy itong Malaysian. So, yun po yung ano namin. Siguro, ako din medyo nagkaroon ako ng ano, lapse doon na mag-protest sana. Kaya lang, kapag nag-protest kasi, ang haba ng proseso. Hanapan pa ng protest fee. Oo, yung video, lahat ng documents. Pero yung decision kasi, na-award na eh. Nabigay agad yung award dun sa kalaban. So, as a, ano namin, siguro, lesson learned na rin sa amin na ganun yung ano. Siguro, mas mag-play safe kami kasi yun na nga, lamang na kami. Dapat, siguro, ibang ano kami, nag-iba yung tactics namin that time na mas play safe.
5: Ayun, yun pala yung nangyari dun sa naging bout ni masigap. Siyempre, talagang kapag home prep talaga yung kalaban, talagang dapat. Minsan, ano eh, more on the, ano eh, gigil talaga dapat na matapos mo agad yung laban eh. Pero, ayun, it was a close fight. And kapag close, usually yung naging laban, minsan, alam nyo na, on the home court advantage din talaga, regardless of ano eh, any sport. Eh. Pero, still, we're very proud of what you achieve, Masikap and Dale, dito sa naging laban na ito. And, Coach, parang nasabi mo na yung thoughts mo dun kay Masikap eh, dun sa naging performance eh, dun sa naging laban niya. Yung ano naman, yung takeaway niyo dun sa naging performance naman ni Dale?
0: Actually, si Dale is very matured na rin sa karate. Kasi since 5 years old, four years old, nag-aarate na po siya, no? So, sa dami ng experience niya na rin sa, dito sa local, eh, nabibuild niya na rin yung confidence. So, kasi ang nangyari po sa laban niya is siya lang ang sumalang. Ako nag-coach sa kabilang tatami sa ibang court. Opo. Ang sumalang, ang kasama niyang coach is yung isa pa namin na kasama, sila Coach Hazel. So, konti lang yung napanood ko sa kanya, pero I see the ano naman yung kanyang dedication every fight, no? Mm-hmm. Na every round pinakita niya yung best effort niya, lahat ng pinagandaan niya, pinag-trainingan namin sa dojo is pinakita niya doon hanggang umabot sa semis, sa bronze medal match.
5: Mm-hmm. Yun. Talagang ano yung maturity kumbaga tsaka yung experience yung pinakita ni Dale dito sa naging competition to. At syempre, unahin natin uli si Masikap. Masikap, ano yung pinaka-favorite moment mo during this competition? It may be like opening or laban mismo. Ano yung pinaka-favorite mong moment dito sa naging tournament na ito?
6: Ang siguro po sa akin, yung favorite moment ko yung pag nanalo po sa tournament, eh, ay yung ano po, first win sa bout po, sa bout ko po. Then, sunod po yung sa awarding po. Kasi sa awarding ko is, dala-dala ko na po yung ano, flag ng Pilipinas.
5: Mm-hmm.
6: Kasi po yung hawak ko yung flag ng Pilipinas. Then, kasabit na po sa akin yung medal, hawak ko pa rin yung flag ng Pilipinas.
5: Mm-hmm.
6: Kaya po, yung hapon sinasabit ko sa akin yung medal po, parang nakaka-proud po kasi dala ko po sa ibang bansa yung Pilipinas po. Pinaglalaban ko po gano'n.
5: Mm-hmm. Gano'n ka-special sa'yo na for the second time in your young career ni represent may Philippines and now nanalo ka doon ng bronze medal?
6: Sobrang special po kasi po, binus po nito yung confidence ko. Tapos ano po, doon ko po natutunan na kahit marami ka pong baon na technique, dapat mag-training ka pa rin araw-araw. Dapat masipag ka pa rin mag-training. Dapat hindi ka tama rin. Tapos dapat kung may gusto kang makuha, dapat mong paghirapan. Hindi yung i-wish mo lang na sana manalo ako, sana ganyan, sana ganito. Dapat po, kung gusto mong manalo, dapat mong paghirapan. Sure naman po yung mga kalaban mo is naghihirap din para makuha yung medal na gusto mo. Kaya dapat sigitan mo yung paghihirap ng kalaban mo para mas makuha mo yung medal na gusto mo po.
5: Grabe, very wise words by Masikap ito. Talagang kung gusto mo manalo, paghirapan mo. Talagang yung hard work talaga yung ini-emphasize dito. Tsaka siyempre, yung natutunan niya from this tournament. How about you, Dale? Ano yung pinaka-memorable mong moment dito sa naging tournament na ito?
7: Same as Isam lang po. Naging ano, honor din po sa akin na i-represent po yung Philippines. And sa laban ko naman po, kahit na ano po, madami po akong kalaban, inisa-isa ko po yun na patumbahin po sila na para manalo po at ma-represent ang Pilipinas. At saka, hindi ko po, parang ayaw ko pong umuwi nang wala pong naiuwing gold. Ganun, ay gold or kahit anong medal naman po. gusto ko po parang may souvenir po ako na nakuha, I mean, and na experience din po. More likely na may pinaghirapan ka at saka san yung pinaghirapan mo at dadalhin mo doon. Yung mga experiences na from the past tournaments, dadalhin ko doon sa NBO na nagbigay motivation sa akin na maging magaling na player po.
5: Tama. Very well said then, Dale. And unlike si Masikap, it's your first time to compete, yes, in the internationally sa labas ng bansa. Nagkaroon ka ba ng jitters during your opening bout dito? During your opening match?
7: Yes po. Nagkaroon din po ng kinabahan din po ako. Kasi first fight ko po is Malaysia. Malaysia po agad eh.
5: Mm-hmm.
7: Then tuloy-tuloy po hanggang sa semifinals po, Malaysia po yun. Kaya ganun po, kinakabahan din po at saka nape-pressure po kasi nakarepresent po ang aking country po.
5: How did you overcome that pressure na meron ka? Kasi syempre hindi madali yun. Nasa home turf ka ng kalaban mo. Paano mo nilagpasan? Ano yung ginawa mo? Ano yung sinabi mo sa sarili mo?
7: Yun din po. Yung meron din po sa akin tumulong, which is yung mga families and friends ko po na pumunta din po sa NBO, which is sina coach din po. Tinulungan nila po ako na ma-overcome po yung fear at saka yung pressure. And meron din po akong sinasabi po sa sarili ko na kayang-kaya mo to. And always put God first po. Yun lang po.
5: Okay, well said, Dale. And so before we end this session natin sa araw nito, Dale and Masikap, your parting message lang siguro. And syempre yung mga gusto nyong pasalamatan. Unahin natin si Dale.
7: Yun lang. Thank you po sa mga sumuporta po sa akin, mga family ko po, friends. Thank you po dahil sinuportahan niyo po ako kahit malayo man kayo sa akin. Thank you na rin po.
5: You can tell their names, ha? Especially your parents and everyone who supported you. Shoutout mo sila, sige, para siyempre.
7: Sige po. Thank you po kay mommy and daddy po. And to the mga friends ko po na sa mga taga-Indang po, and more, baka madami na rin po sa Cavite din. Mahalo-halo na rin po eh. So, nagpapasalamat po ako sa kanila na nagbibigay po pa rin sila ng support po.
5: How about you, Masigap? Ano yung message mo and gusto mong pasalamatan sa naging journey mo dito? Mga sumporta sa'yo.
6: Wala po. Papasalamat po sa pamilya ko po, kay mama, kay papa. Saka po sa mga nag-sponsor po sa akin dito. At nag-sponsor po sa akin papunta sa Malaysia, yung mga tito, tita, lolo, Ninong and Nina. Sila po yung naging way para makabili ako ng tickets. Saka po yung mga sponsorship ko. Then, so huwag po salamat kay Sir Mike kasi po siya po yung nag-train sa akin, nag-coach. Tapos siya po yung nag-coach sa akin para manalo ko sa mga bago ko.
5: Well, very well said, Masikap and Dale, sa inyong mga naging experience dito. Tsaka syempre yung mga learnings ninyo, tsaka yung wise words, nakakatuwa na sa bata niyong edad. Tsaka syempre, in your young journey talagang nakikita niyo on what to improve within yourself and how do you compete dito sa competition, especially with the guidance of Sensei Michael. Sensei, magbabalik tayo after some few reminders, syempre, with our final batch dito sa araw nito ng ating mga students. At syempre, maraming salamat, Dale and Masikap, sa inyong oras ito.
2: Sa isang bagong Pilipinas, hindi dapat makamba ang pamilyang Pilipino sa mga bayarin sa ospital. Kaya naman sa Zero Billing Policy, libre ang inyong paggamot sa lahat ng mga Department of Health hospitals. Mapa-inpatient, outpatient, o emergency services. Isama na rin ang mga mamahaling gamot, lab tests, therapy, at marami pang iba. Libre ang inyong paggamot Ang pangangalaga sa kalusugan ng mamamayan ay ang ating pangunahing tungkulin dahil ang serbisyong medikal ay karapatan at hindi dagdag pasanin.
3: Hi! I would like to order one caramel Ano bang mga kape ang meron kayo dyan? Yun na lang, kahit anong kape. Go! Okay. Bukas naman ba ang mga ilaw? Kung naging habit kong magtipid sa kuryente, kaya mo rin para bawas bill mo.
8: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
9: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
10: Nagalit sa internet ang fake news.
11: Ang ginagawa ng fake news, tinatakot niyo yung tao.
12: What they are doing is creating panic.
9: We say no.
13: Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous.
14: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
9: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
13: Stop telling us fake news because you're wrong.
9: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
4: Sports Radio 918 AM.
5: And we're back again dito for our last batch dito sa episode na ito sa araw na Webes, September 10, 2026. At syempre, ang kasama naman po natin yan ay si Aaron at si Jarrell. Kung saan si Aaron po ay nanalo ng double gold medal dito. Tama si Jarrell ay may bronze medal dito sa NBO Karate Championships 2026. And syempre, to start our konting talakayan or munting talakayan dito sa TD Sports, Aaron, Jarrell, kamusta yung naging experience dito? Unahin natin si Jarrell.
15: Okay po. So, yung naging experience ko po dito sa NBO po is napakasaya po and sobrang fulfilling po ng na-experience ko po kasi yung hindi naman po naging madali yung competition po.
5: Mm-hmm.
15: Kasi madami pong athletes na sobrang gagaling po talaga. At yun talaga eh, kinakabahan po yung ako pag sasabak na po talaga ako. Pero overall po, naraos po and nagawa ko po yung best ko po para makapaglaro.
5: Ayun, very well said. Jarrell, how about you, Aaron? Kamusta yung naging experience dito sa NBO Karate Championships?
16: Ayos naman po. Yung pinaka masaya pong tournament na yung pinaka masaya po na tournament na na-experience ko po ngayon sa buong karate journey ko po. Madami pong mga ups and downs, may mga realizations po ako na na-realize. Yun lang po.
5: Ayun, realizations and na-realize, ups and downs. Na-realize doon, ah. Maganda yun. Ah. And syempre, Aaron and Jarrell, was this your first time to compete outside the country? Ayun, mga first-timers pala sila, Coach Michael, Sensei. First-timers sila. Tingin nyo, gano'n kung naging kaganda yung mga performance nila as first-timers, Sensei?
0: Super overwhelmed po ako dyan sa mga performance nila. Actually, sila po yung kahit first-timer, ina-expect ko na magdadala talaga ng medal para sa Pilipinas. Si Aaron po kasi is, kahit dito sa local tournament at si Jarrell, talagang very competitive. Talagang pursigido sa training, pursigido sa mga practice game namin. So, talagang alam kong hahataw sila sa international. And yun po, nakita natin yung resulta na naka 2 golds and 1 bronze po sila sa tournament na ito.
5: 2 golds and 1 bronze. Yung naiuwi nitong ating mga brothers dito na nagkakarate. Sige, unahin natin si Jarrell. Jarrell, can you tell us kamusta yung naging performance mo dito? Nag-bronze medal ka sa mix. No, it's not mix. It's a nag-bronze talaga sa male team kata. Ayan. So, ibig sabihin, may mga kasama kang ka-teammates mo. Sino yung mga ka-teammates mo dito, Gerald?
15: Si, yung ka-teammates ko po dito is si Dale Zavala po and si Riley po.
5: Mm-hmm. Ayan. So, kamusta yung naging performance yung nila, Dale, tsaka ni Riley?
15: Opo. Yung naging performance po namin sa team kata is naging sabay-sabay naman po and yung ano po namin, may confident po kami and sino, sabay-sabay po talaga kami. At kahit hindi po kami na nalo po sa first bout is sobrang proud po kami sa sarili namin kasi alam po namin sa sarili namin na ginawa po namin lahat.
5: Mm-hmm. Alam mo, Jarrell, mahirap pag mag-isa ka, pero mahirap din kapag yung may ka-teammate ka. Siyempre, kailangan sync kayo dun sa form ng kata. Can you describe kung gaano kahirap na, alam mo, parang sayo din yan eh, kailangan, sabay-sabay kayo. Paano yung nagiging ano eh? May mga signals ba kayo lang para kunyari ganitong form yung gagawin natin next or something like that? Can you describe kung gaano kahirap yung male team event na gano'n na kailangan sabay-sabay kayo as a squad?
15: Yun po. Yung hirap po na naranasan namin is kasi po, iba-iba po talaga ng timing yung ano po namin, kata po namin. At iba-iba din po ng breathing. Kaya, bawat step po talaga ay sinalagyan namin ng timing para sabay-sabay talaga kami. Yun lang po.
5: Ayun. So, yung timing lang talaga. And syempre, mukhang coach, mukhang Sensei Michael, itong sila Jarrell, si Dale, tsaka si Riley, talagang maganda yung naging performance nila, kaya talagang in sync talaga sila dito sa naging competition na ito. Okay. How about you, Aaron? Ayan, tumuno mo tayo kay Aaron. Si Aaron, dalawa rin nilaro nito. Nag-kumita si Aaron sa minus 50 kilogram male committee habang nag-individual kata din siya, parehas sa gold medal. Aaron, can you share yung naging performance dito? Unahin natin yung katulad nung kay Gerald na kata and then to follow ng naging performance mo sa kumite.
16: Hindi po. Sa kata muna po, yung una ko pong laban ay ayos naman po, kaso po muntik na din po ako matalo ng kalaban ko. Magaling din po siya. Ang score po ay 3-2. Ayos naman po. Nakipag-friends po ko doon sa kalaban ko na po yun. Tapos po, sa second battle po, nagkamali po ako ng step po. Tapos, sa ending pa din po, 3-2 pa din po.
5: Mm-hmm.
16: Tapos po, sa komite naman po, sir, medyo nagalit lang si coach kasi ano po, di ko po magawa yung pinapautos niya po sa akin yung punches po. Tapos, ayos pa din naman po yung performance, nalo pa din naman po. Kaso nga lang po, meron pong mali doon. Dapat po sinunod ko po para mas mabilis na yung naging laban, mas mabilis po yung panalo. At overall naman po, ayos naman po yung parang ayos po yung pinaka-event. Yun lang po.
5: Ayun. Coach, sabi niya, may dito siya sinunod na utos mo. Ano po, paano ba yung nangyari doon, coach? Can you elaborate yung sinabi ni Aaron?
0: Kasi yung kalaban niya, sir, is nalapit lang din. Mm-hmm. So, dapat ang strategy namin doon is sasalubungan na lang. I mean, sasalubungin ng suntok or tatimingan natin, no? Pero ang ginagawa niya is umiikot, tapos medyo na-outbalance pa siya doon. Sunod-sunod yung labas niya, so na-foul din siya 3 times.
5: Oh.
0: Which is dapat madali lang eh. Madali lang siyang gawin na timingan kasi aggressive din yung kalaban. No? Mm-hmm. So, medyo dalapit lang yung kalaban. Dapat isang isang surprise, isang gulat lang na step forward, and then tapos na yung ano, mga high score na agad siya. Kaya niya naman sana yon, kaya lang medyo na out of focus din dahil siguro sa laki ng crowd, laki ng mga audience doon. Kinakabahan.
5: Oh, baka siguro mga ano, first game, jitters, counting jitters dun sa naging competition. Ang importante, naka-bounce back itong si Aaron at nanalo ng kanyang gold medal dito. Pero Aaron, dito sa mga nakalaban mo dito, gano'ng kalaki yung mga nakalaban mo? Are they bigger than you, taller than you? Paano mo, ano yung ginawa mong advantage? Parang,
16: ay, ang advantage ko po, since po namalit po ko, lagi po akong nababa, tapos na nasuntok naman po sa ilalim, yun na po kaya kong gawin. Kasi po yung sipa ko, hanggang pwet niya lang po eh. Ang laki po kasi. Yun lang.
5: Gano'n ba katangkad, Aaron?
16: Ganito lang po, sir. Ganyan lang po. Ay, basta maliit po.
5: Anong height ni Aaron? Kung gano'ng kalaki yung sa kalaban nila?
0: Mga 5 po si Aaron eh. 5 flat. Mm. And mga kalaban niya is mga 5'4", 5'5".
5: Mm-mm. So, talagang dinaan mo rin siguro sa bilis, Aaron, itong laban na ito. Yung liksi, kumbaga. Yung bilis ng Pilipino. Yan yung naging dito. Naging susi sa panalo ni Aaron. At syempre, nakaka-proud yung mga naging laban nyo dito. Jarrell, Aaron, ano yung pinaka-memorable experience nyo dito sa naging competition ito? Unahin natin si Jarrell.
15: Siyempre po, yung pinaka-memorable ko po is yung team kata po talaga namin, kasi yung training po talaga namin is ano lang, yung biglaan lang talaga po eh. Pero na gawa po na yun talaga ng maganda. And yung kalaban po namin is main Team Brunei po. And yung ano po na, yung Team Brunei po is yung, sila po talaga yung panlaban ng Brunei talaga eh. At kahit na ano po, na talo po kami, is sabi naman po nung coach ng Team Brunei, you're a good team and you can come back next year. Yun po yung nagtumanda po sa isip ko na pwede po kaming dumaban po talaga. At talagang babalik po kami talaga next year.
5: Napakagandang napakagandang kumbaga parang flame yun, or parang goal na meron sa inyo to look forward next year. Coach, dito sila, si Riley ba first timer din ba na mag-compete sa outside competition? Sa outside the country na competition?
0: Hindi po. Actually, second time na po ni Riley.
5: Ah, second
0: Bali,
5: time.
0: Bali, yung nangyari po kasi sa Team Kata is kulang kami sa preparation po dyan.
5: Mm-mm.
0: Kasi yung, actually, si Riley is from different club po siya sa Pilipinas.
5: Mm-mm.
0: And then, nag-team up lang po kami a week before.
5: Oh, okay. So, Coach, paano yung naging integration ni Jarrell tsaka ni Dale na first timers outside the country with another player from another club na si Riley? Paano yung naging nila? Paano yung naging training nila? And imagine with that na syempre itong dalawa, si Jarrell tsaka si Dale, first timer lang sila sa ibang bansa. Tapos from another club yung naging isang teammate nila. It's amazing na nakakuha sila ng bronze medal with that kind of ample of preparation dun sa competition na ito.
0: Actually, yun po, medyo ano talaga kami dun, no? Si Riley po kasi is dating member din po namin.
5: Mm.
0: And then napahiwalay lang din po siya ng club. Ang good thing po is same style po kami ng karate, which is Shitoryu. So, isa lang po yung style ng karate namin. That's why madali kaming mag-adjust, madali kaming magka magkasundo sa mga steps. So, yun po yung naging key rin namin na alas 2 days lang sila nag-training.
5: Wow.
0: 2 days. Oh, oh, 3 days. And then, we are very, ano naman, na ano rin kami, nabigla rin kami kasi ang kalaban namin is Team Brunei, na parang national team nila yun. Pinapadala nila sa SEA Games.
5: Wow.
0: So, talagang adult, ano sila, very matured na yung galaw nila. And then, sa atin is, nagkasundo lang kasi kami dahil kailangan namin mag-produce pa ng medal. So, 2 days before, sabi namin, team tayo, magbuo tayo ng team kata. And then, ayun, which is maganda yung chemistry nilang tatlo. Kaya nakakuha pa rin ng medal.
5: Tama, magandang nangyari ko siya na dun sa pagbuo ng team. Jarrell, dun sa team ninyo, 2 days lang daw ako yung nag-training, sabi ni coach. Ano yung nasa isip mo habang nag-training kayo na? May pressure ba na kailangan sa'yo mapag-produce pa na isang medal? Ano yung tumatakbo sa isipan mo while training and before competing dito sa competition?
15: Yung ano po, na pressure po talaga kaming tatlo. Pero, yung mindset po namin talaga is makakapag-medal po talaga. Kaya, sa ano po, pinupursige po talaga namin na magkasabay-sabay po talaga kami sa kata. And, yun po.
5: Ayun. Talagang the goal is to be in sync as one dito sa inyong team event. Ayan, tumungo naman tayo ngayon kay Aaron na nanalo ng kata at saka ng committee rin. Ito si Aaron. Ano yung pinaka kumbaga memorable experience mo dito? Pinaka memorable moment mo dito sa competition na ito?
16: Yung pinaka-memorable ko po ay nung umapak po ako sa mats na nagko-compete po, tapos po, nung malapit na po ako matapos, narinig ko po yung chant ng Pilipinas po. Doon po talaga ako na ganaan pa po, na galingan pa po lalo, at narealize ko din po na hawak ko po yung, nare-represent ako po yung bandila ng Pilipinas, kaya po na na-encourage po talaga ako na mas ayusin pa po sa mga next round.
5: Anong feeling na nung naisip mo yun na ikaw yung nagre-represent sa country natin? Gaano kasarap sa feeling at saka ano yung gaano ka special sa yun representing Philippines bilang isang batang atleta?
16: Napaka-special po nun sa akin kasi po kaka 13 ko lang din po ngayong nung nasa Malaysia po kami noong August 29 po. Haba pong nagto-tournament po kami, ang naisip ko lang talaga po dun is yung single mother ko pong nanay. Grabe po yung sacrifice niya po para sa akin. So, parang yun, nasa isip ko lang po na kailangan kong manalo para kay nanay. Yun lang po.
5: And yung talaga yung inspiration mo, yung isa na nagtulak sa'yo para makuha yung medalya sa siyempre for flag and country. You're fighting for someone, you're dedicating this win to someone. Talagang nakakatawa na makita na you got the win dito sa competition na ito. At syempre, ito pa, aside from that, itong naging competition, gaano kalaki sa inyong sa career ninyo ito? Para sa inyo, gaano kalaki sa career ninyo itong mga naging panalo niyo na ito? Unahin natin si Aaron naman.
16: Napakalaki po nito kasi po as a young age po, yung iba po, cellphone lang po sa higaan, di na po nalabas ng kwarto. For me po, napakalaking bagay na po nito sa akin. Kahit po, nung pagkapunta ko nga po doon, ina-accept ko na po yung kung manalo man po ako o matalo, basta na-represent ako po yung Pilipinas. Tapos po, malaking bagay din po to sa akin dahil po, dahil po, first time ko po ma-represent yung Pilipinas po. Yun lang po.
5: Yeah, how about you, Gerald? Gaano kalaki sa itong naging panalo mo yung naging pag-compete mo dito sa NBO Karate Championships?
15: Ang pinaka malaking bagay po ito sa akin kasi ito po yung talagang first international na tournament po na sasalihan ko at nakakuha po ako ng bronze medal po agad. Dahil po dito na dagdagan po yung confidence ko and na-motivate pa po ako na mas lalo pong mag-prosige po para ituloy po itong sport na to. Tapos yung lesson naman po na natutunan ko po kasi yung lesson po na natutunan ko ay tas lalo po tayo mag-prosige at doblehin po natin yung doblehin po yung mga effort po na ibinibigay natin sa sport na to.
5: Ilang. Very well said, Jarrell and Aaron. Coach, siyempre, nalapit tayo sa pagkita pa sa ating interview. Gusto ko lang malaman, gaano kayo ka-proud sa mga students niya from Chloe and Dea, from Masikap and Dale, ngayon kay Aaron siya, kay Jarrell. And siyempre, dun sa other competing students niya na sila, Brent, Saji, Alexander, sa si Nathan. Gaano po kayo ka-proud sa lahat na ng estudyante nyo nag-compete sa NBO Karate Championships 2026 sa Malaysia?
0: Actually, ang ano namin, for me, 100% nagtitiwala ako sa kanila eh. Yung once na nag-step in na sila sa tatami, full trust binigay namin doon sa kanila. Alam namin pinaghandaan namin yon, alam namin na ginawa namin yung magandang preparation. So, yung once na makapasok pa lang sila doon is very proud na kami as a, sa akin as a coach. And malaking bagay na yon dahil na-overcome nila yung fear, na-overcome nila yung pressure. Lahat nung, kasi ang laking event po nun eh. Actually, for me, sa career ko, yun po yung one of the biggest tournament na napuntahan ko. So, kahit ako, sa sarili ko is very pressured din ako, pero nakita ko yung mga student ko na gusto manalo, gustong mag-uwi ng medal. So, talagang pinagandaan namin and proud ako dahil nakapag-uwi tayo ng mga medalya para sa Pilipinas.
5: Very well said, Coach. At Coach, itong competition ito, nasabi niyo, isa sa pinakamalaking competition sa salihan niyo as a coach. Paano po ba kayo nakasali dito? Paano niyo napuntahan ito?
0: With the help of our regional director, si Sensei Eric Adipin, siya po yung ano namin, team manager dito sa competition na to. So, nag-team up po kami. One NBO Philippines po yung dala namin. And then, doon po kami nag-register. And then, ayun, madali lang naman po na kasi kilala po kami ni Sensei Eric Adipin na nagko-compete talaga locally, internationally. So, dinala niya rin kami. Yun, nakadagdag kami ng medal para sa buong delegation.
5: Very well said. Talagang napakaganda yung nangyari na kayo yung napadala dito and you reach 4 gold medals and 5 bronze medals for syempre the country representing syempre our country dito sa NBO Karate Championships 2026. And Coach, syempre, are you joining more competitions ba before the year ends? Syempre, the next few months, meron po tayo ilang buwan bago matapos ng 2026. May mga competitions po kayong balak salihan?
0: Yes po, sir. Meron po kami pinaghahandaan yung Baguio sa incoming October. And then sa December, yung Batang Pinoy. So, Opo, yung Batang Pinoy na yun, pinag-aandaan na namin yan na may mga line-up na rin kami na players. And then, hopefully, makauwi rin kami ng mga medalya. Next year, meron din, alam ko, meron ding World Youth League po ulit. Dito sa Pilipinas gaganapin. So, another big event po yun. So, sila Aaron, nakatry na sila nun sa last February. Yeah. Last March. Opo. And then, yun, next year ulit, yun po yung paghahanda namin.
5: And yun ang antayin natin, Coach. Siyempre, talagang exciting to look forward na itong mga young athletes natin na mag-compete representing our country. And syempre, bago tayo magtapos dito sa ating programa, Aaron, Jarrell, may mga gusto ba kayong pasalamatan? Mga gusto nyo i-shout out? Syempre, message nyo. Unahin natin si Jarrell.
15: So, shout out po sa aking mga pamilya po, kay coach, tsaka po sa teammates, at sa friends ko po na sumusuporta po sa akin. Kung wala po kayo, wala po ako dito ngayon. Thank you.
5: Ayun. Other people na i-shout out pa, your family?
15: Ano pa?
5: Other people na i-shout out pa, family mo, parents mo. Yan.
15: Yan po. At shout out po ko sa mama ko po na si Janice po and sa papa ko po na po si Rodel Ramos po. Dahil sila po yung nag-support talaga sa akin at very supportive po talaga. Dahil sa lahat ng tournament ko po ay sinasamahan po nila ako. At sa lahat po ng mga trainings po, lagi talaga po akong sinusuportahan. At binibigyan talaga ako ng advice po.
5: Maraming salamat, Jarrell. How about you, Aaron? May mga gusto ko bang pasalamatan? I-shout out, syempre. You can say it.
16: Unang-una naman po, kung isa-shoutout po ay si Elda Mojica po. Yun po yung aking nanay na naghirap po araw-araw para po sa akin. So naman po isa-shoutout ko yung mga kaibigan ko po sa galing po sa A1WM po sa school ko sa Gentry. Tapos po, ang susunod ko naman po siya shoutout is yung buong CSA family po. Kung wala po kayo, wala din po ako dito ngayon. Salamat po. Yun lang po.
5: Very well said, Aaron and Jarrell. How about you, Coach? Mga gusto mong pasalamatan yung mga nag-sponsor sa inyo para makompleto nyo itong journey nito para sa napagandang performance ninyo. Pasalamatan nyo, Coach.
0: Yes po. Salamat po sa lahat ng parents ng Cavite Shitokai Academy, sa mga mami ng mga naglaro sa NBO. Shoutout po sa inyo. Mami Myrene, Mami Janice, Mami Elda, Daddy Daniel, Daddy Isam, ayun, marami pa, Mami Elite. Maraming salamat po sa pagsuporta nyo. Shoutout din sa family ko, sa misis ko, si Joanne Sumulong. Ayan, and shoutout sa mga co-instructor ko, kaila Sensei Prang, Sensei Christian, Sensei Alex. Sila po yung mga tumulong sa amin para makapag-prepare. And sa sponsor namin, si Mayor SM Matro ng Tansa Cavite. Ayan, maraming salamat po.
5: Maraming salamat, Coach Michael, Sensei Michael Sumulong, sa pagpapaunlak niyo naman sa isang interview sa amin dito sa Kili Sports. Siyempre, kay La Aaron, kay Jarrell, kay Chloe, kay Dea, kay Dale, at saka kay Masikap Kadignan na nakasama rin natin. And hopefully, siyempre, sa mga susunod na pagkakataon, ma-interview ubuli namin kayo sa mga future competitions ninyo na sasalian. And hopefully, we pray and we hope na sana makakuha pa kayo ng marami pang medalya in representing our country dito sa larangan ng karate. Maraming salamat, Sensei. Maraming salamat, Aaron. Maraming salamat, Jarrell.
0: Salamat po, sir.
5: Salamat po.
17: At napakinggan niyo po ang ating naging panayam kay Sensei Michael Sumulong at sa kanyang mga students sa Cavite Shitokai Academy. At yun na pong ating Kitty Sports sa araw na ito. Maraming salamat po sa pagsama ninyo sa aming programa for today. Maraming salamat sa mga nakasama sa Master Control, kay Tita ni Dereskin Soriana sa console, sa Warcast, kay Sising Bermeda, at sa ating ipin na si Mika Go, at syempre kay Boss Rodson Justiniano na nandiyan na rin sa Master Control. Syempre, bago po ako magtapos, binawati ko pa lang ang aking mga magulang, Mama Arnita Palace and Papa Bobby Tapales. Hello, hello sa inyo. I love you. At syempre sa aking girlfriend na si Aika. Hi, say I love you. At see you next week, guys. Muli dito sa Kitty Sports Sports Radio 918 AM. Muli ako si Timo Tapales. At mamaya, Sports News Roundup. Abangan niyo po dito lamang sa Sports Radio.
18: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan. Sa Sports Radio, kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka, sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa nag-iisa, nauna, at walang kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio, 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay Idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio, 918 AM, where sports is great and up to date.
19: Usapan nila with the business leaders.
20: Yan ang mga pahayag ni Foreign Affairs Assistant Secretary Annalyn Ratonel.
21: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
20: Hindi naman isinasantabi ng Department of Foreign Affairs o DFA ang mataas na tsansang makadaupang palad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang iba pang BRICS countries na hindi masyadong nakakasalamuhan ng Pilipinas para maisulong ang posisyon ng ASEAN at maging ng Pilipinas. Binigyang diin ni Foreign Affairs Assistant Secretary Annalyn Ratonel na napakalaking pagkakataon ito para mapalakas pa ang geopolitical at economic synergies ng ASEAN at BRICS tungo sa dagdag na economic opportunities, trade diversification, regional security at suporta sa climate resilience. Makakaasaan ni ang publiko na isusulong ni Pangulong Marcos Jr. ang diwa ng ASEAN centrality at mga adhikain ng ASEAN. Ito aniya ang malinaw na tugon ng Pilipinas at ASEAN sa iba't ibang global challenges. Pagdating naman sa usapin ng pagiging partner country ng Pilipinas sa BRICS, ay patuloy pa rin itong binabantayan ng DFA.
19: Outside the session naman po, the President will have the opportunity to engage with other participating leaders, many of whom represent some of the world's largest and emerging economies. Actually, the BRICS countries po, they represent almost half of the world's population.
20: Si Foreign Affairs Assistant Secretary Annalyn Ratonel.
21: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
20: Sa kaugnay pa ring balita, mismong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang nagbigay katiyakan ng malaking potensyal ng inaasahang investments mula sa India. Matatanda ang iniulat ng Pangulo ang sa kanyang state visit sa India noong isang taon na nakasecure ang Pilipinas ng $446 billion mula sa 18 business agreements at potential investments naman na abot sa $5.798 billion. Inaasahan ding makakalikha ito ng higit sa 4,000 direct jobs.
22: We secured a total of 18 business agreements comprising real investments and generated interest for a potential of up to $5.8 billion. From these, real investments are expected to generate more than 4,000 direct jobs.
20: Si Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
21: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
20: Inaasahang kabilang sa mga matatalakay sa magiging pulong ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Indian Prime Minister Narendra Modi ang usapin patungkol sa climate change. Ayon kay Foreign Affairs Assistant Secretary Annalyn Ratonel, kabilang sa mga aspetong tinatayuan ng bilateral strategic partnership ng Pilipinas at India ang usapin sa pangangalaga sa kalikasan at issue sa nagbabagong klima. Posibleng matalakay dito ang parehong mga hamon na kinakaharap ng dalawang bansa tulad ng flood mitigation measures at mga posibleng kooperasyon dito. Napapanahon din aniya ang mga usaping ito lalo't kasalukuyang humaharap ang bansa sa serye ng mga bagyo at habagat.
19: Isa ho yan sa pag-uusapan, no, ang kahit dito sa BRICS Summit, isa yan sa agenda, and to have the support for climate resilience and sustainable development. Marami pong pwedeng mapag-usapan. I do not wish to preempt what the President would specifically raise with Prime Minister Modi. Pero because of our strategic partnership with them, mas gusto ho nating mapalalim ang ating kooperasyon sa larangan ng defense and security, science and technology, trade and investment, kasama na din po ang climate change, ang pagresulta sa climate.
20: Si Foreign Affairs Assistant Secretary Annalyn Ratonel.
21: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
20: 12 minuto makalipas ang alas 11 ng umaga, tinitingnan ngayon ng Pilipinas at Australia ang posibleng pagtutulungan para sa modernisasyon ng railway, airport at seaport infrastructure ng Pilipinas. Ayon kay Acting Transportation Secretary Giovanni Lopez, pinanatili ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pakikipagtulungan sa ibang bansa para mapabuti ang araw-araw na pagbiyahe.

0: Sports ngayong taon, lagpas sa official targets. Ayon kay DTI Secretary Maria Cristina Roque, gumaganda ang exports kada buwan kung saan naitala ang 10.4% growth mula Enero hanggang Hunyo. Tiwala ang DTI na malalampasan ang target ngayong taon na 3% na paglago ng goods exports habang 4% sa service exports. Giit ni Roque, kailangang maghanap pa ng market para sa mga produkto ng Pilipinas, lalo't palalawakin ng global partners ang exports ngayong taon at sa mga susunod pang taon. Ipagpapatuloy din ng DTI ang trade shows para ibida ang mga produktong Pinoy at matulungan ang mga exporter na magkaroon ng ugnayan sa merkado.
1: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: 48% ng mga Pilipino ang optimist o positibo na bubuti ang kanilang buhay sa susunod na 12 buwan. Batay pa sa survey ng Social Weather Station, o SWS, 31% ang nagsabing mananatili itong pareho, habang 8% ang naniniwalang lalala ito. Nasa 12% naman ang hindi tumugon. Samantala, plus 40 ang net personal optimism score na itinuturing ng SWS na excellent, bagay na mas mataas sa plus 23 high category noong March 2026.
1: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Patuloy ang mga pagsisikap ng gobyerno na pagbutihin ang sitwasyon ng employment sa bansa. Ito'y makaraang tumaas sa 6% ang unemployment rate noong July mula sa 4.9% noong buwan ng Hunyo. Ayon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, binanggit ni DepDev Secretary Arsenio Balisacan na maaaring matugunan ang unemployment sa pamamagitan ng pagpapabuti ng ease of doing business.
2: Sabi nga po niya, ito ay issue ng progress and challenge. Pero ang pinakasusi dito ay patuloy na magkaroon ng improvement sa ease of doing business in the country. Dahil kapag mas mabilis makakuha ng mga requirements ang isang investor, mas madaling makapasok ang investor at makakuha ng mga kababayan natin na maaaring mag-empleyo sa kanilang mga negosyo.
0: Si Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
1: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Samantala, sa lagay ng ating panahon, posibleng may mabuo na low pressure area sa mga susunod na araw sa bahagi ng West Philippine Sea. Ayon sa PAGASA, sa sandaling mabuo ay kikilos ito pakanluran na siya namang hahatak at magpapahina sa habagat. Ibig sabihin, posibleng mabawasan ang mga pag-ulan ngayong weekend lalo sa kanlurang bahagi ng Luzon. Sa kasalukuyan ay wala namang low pressure area sa loob ng Philippine Area of Responsibility habang nagpapatuloy pa rin ang mga pag-ulan dulot ng habagat.
1: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Tiniyak ni Department of Public Works and Highways sa DPWH Secretary Vince Dizon na tuloy-tuloy ang kanilang pagsasaayos sa mga drainage inlets sa mga flood-prone areas sa buong Metro Manila. Ito po ang naging pahayag ni Secretary Dizon kasunod ng isinagawang inspeksyon sa EDSA Guadalupe Estrella area. Mas pinalaki na kasi ang kapasidad ng drainage inlet sa kahabaan ng EDSA Guadalupe Estrella mula sa dating 0.5 meter na ngayon 1.5 meters na. Pagtitiyak pa ng kalihim, ito rin ang magiging hakbang ng DPWH sa mga lugar kung saan patuloy pa rin ang nararanasang pagbaha.
3: Lahat ng mga platform, Aguinaldo, Rami, Etsa, Sakpona, Etsa, Pawagipa, Quezon Avenue, Etsa, Balintawak, Etsa, Ramo, Etsa, yung mga portions ng C5, yung mabababa, portions ng Pumonwell, yung madalas tinabaho. Espanya, sinabi ko kami na. Doas, Bolivar, yung mga era din. Araneta, ito nga, pagka-pwede mo ako mga pilot ko. Basta lahat ng mga flat-throw na master ko. Isa sa mga gagawin natin patawagan. Binalaki ang kinainit.
0: Yan po ang pahayag ni DPWH Secretary Vince Dizon.
1: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Patuloy ang proactive na aksyon ng Department of Health o DOH para mapababa pa ang kaso ng leptospirosis sa bansa, kasunod ng patuloy na pag-uulan na nagdudulot naman ng pagbaha. Sa panayam ng Radyo Pilipinas kay Health Secretary Dr. Edwin Mercado, sinabi niyang barabarangay na ang nagiging pagsuyod ng mga barangay health workers at iba pang DOH health workers para mabigyan ng doxycycline ang mga residenteng na expose o lumusong sa baha na posibleng tinamaan na pala ng leptospirosis. Paalala pa ni Secretary Mercado sa publiko na kinakailangan ng reseta ng doktor.

0: or bago makainom ng doxycycline, kaya mas makabubuting magpakonsulta sa doktor gamit ang mga serbisyo ng pamahalaan tulad ng yakap at libreng konsultasyon sa mga DOH hospitals.
1: Yung mga yakap clinic natin, po ay mga kalimitan po ay mga RH din, pero meron po mga pribadong yakap clinic at doon po pwede rin kumuha ng reseta para po dito sa doxycycline. At yung doxycycline po ay sakop naman ng ating gamot program. So talaga pong yung access sa mahirap, kaya nga po yung pagbabahay-bahay at pagpunta po, kailangan pong coordinate doon sa ating LGUs, kasi po ang LGUs po ang magsasabi sa amin, ito ang at-risk na communities.
0: Yan ang pahayag ni Health Secretary Dr. Edwin Mercado.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Tiniyak ng pamahalaan na patuloy pang pinalalakas ang mga paghahanda nito sa harap ng inaasahang very strong El Nino. Ayon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, matagal nang naka-activate ang El Nino Task Force ng Department of Agriculture, habang nailatag na rin ng National Irrigation Administration ang ibang paghahanda na maprotektahan ang mga magsasaka. Aniya, hindi lang pagtugon sa kasalukuyang mga banta ang layunin ng climate agenda ng administrasyon, kundi paghahanda rin sa kinabukasan ng susunod na henerasyon. Nakikipag-ugnayan din ang gobyerno sa Climate Change Commission para matiyak na tugma ang mga tugon nito sa hinaharap.
3: Ito po yung isa sa focus ng Pangulo para po makapag-prepara tayong lahat at ang susunod na henerasyon ay hindi na sila mahihirapan, dahil sa ngayon pa lang ay na-i-prepare na natin kung ano ba ang tamang mga hakbang.
0: Si Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Samantala, inaasahan ng Department of Agriculture o DA ang nasa 6.2 billion pesos na pondo para suportahan ang mga magsasaka at mangingisda bago ang inaasahang malakas na El Nino. Ang pondo ay ilalaan sa ilalim ng Unified Package for Livelihoods, Industry, Food and Transport o Uplift. Ayon kay DA Spokesperson Assistant Secretary Arnel De Mesa, pangunahing ilalaan ang pondo para sa fuel subsidies ng mga rehistradong magsasaka at mangingisda, gayon din para sa fertilizer assistance. Sa ngayon, hinihintay na lang ng DA ang Special Allotment Release Order o SARO mula sa Department of Budget and Management o DBM para sa 6.2 billion pesos na pondo.
4: Release na ng 6.5 billion pesos para sa fertilizer, para sa fuel assistance in preparation for El Nino. At meron pang additional request ang DA for solar irrigation projects to respond dito sa threat ng El Nino.
0: Ang pahayag ni DA Spokesperson Assistant Secretary Arnel De Mesa.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Inaasahang magiging matatag pa rin ang supply ng kuryente sa Luzon sa harap ng inaasahang epekto ng very strong El Nino. Ayon kay Independent Electricity Market Operator of the Philippines Vice President for Trading Operations Engineer Isidro Cacho, karamihan kasi sa mga hydropower plant ay nakatayo sa isla at nakikinabang sa mga pag-ulan na dulot ng habagat. Aniya, kung walang depleted sa mga planta ay posibleng walang malaking epekto ang El Nino hanggang first quarter ng 2027.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Sa iba nating balita, hinihikayat ng Office of Civil Defense o OCD ang publiko na lumahok at makiisa sa Nationwide Simultaneous Earthquake Drill o NSED para sa ikatlong quarter ng taon. Isasagawa ang NSED mamayang alauna ng hapon, na susundan ng ceremonial pressing of the button dakong alas 2 ng hapon sa Ayala Triangle Garden sa Makati City. Dito, bibigyang diin ang kahalagahan ng pagtutulungan sa pagitan ng pamahalaan at pribadong sektor para tugunan ang mga hamon sa panahon ng sakuna gaya ng lindol. Ayon naman kay OCD Administrator Undersecretary Harold Cabreros, katuparan nito ng kanilang hangarin na mailahok ang pribadong sektor sa mga ganitong pagsasanay para lalong mapaigting ang disaster response operations. Sabay-sabay itong gagawin sa iba't ibang panig ng bansa at mapapanood din sa Facebook page ng OCD at sa iba't ibang ahensya.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Mambabatas, itinutulak ang panukalang batas para sa local drone program ng Armed Forces of the Philippines at iba pang government agencies. Mula sa Kamara, magbabalita si Melanie Valdos Reyes.
5: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas.
6: Report. Itinutulak ngayon ng Kongreso ang pagkapatibay ng batas na magpapalakas sa drone development program sa Pilipinas para sa pambansang depensa at agrikultura. Ayon kay Deputy Majority Leader at Camarines Sur Representative Luigi Villafuerte, napapanahon nang maisama ang Unmanned Aerial System o UAS sa operasyon ng Armed Forces of the Philippines, gayon din ng Department of Agriculture. Ayon kay Villafuerte, malaki ang maitutulong ng Kongreso upang bigyan daan ang pagdevelop ng sariling mga drones. Welcome din ng mambabatas na ngayon ay nasa testing stage ng AFP at DA ang paggamit ng teknolohiyang ito sa kani-kanilang mga departamento. Umapila rin ang mambabatas sa 20th Congress na maipasa ang panukalang 10 billion pesos na pondo upang simulan ang pagdevelop ng mga drones sa bansa. Inihain ni Villafuerte ang House Bill number 1362 upang itatag ang Philippine Unmanned Aerial System Program at Strategic Defense Technology Transfer Program. Inaasahang magagamit ang mga local drones sa paglaban sa terorismo at insurgency, disaster response, food security at agriculture and environment protection. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Mula sa PNP CIDG ay ililipat na sa kustodiya ng Bureau of Jail Management and Penology si dating House Speaker Martin Romualdez. Batay ito sa commitment order na inilabas ng Sandigan Bayan 3rd Division na humahawak sa plunder case ni Romualdez. Inatasa ni Sandigan Bayan 3rd Division Justice Carl Miranda si Quezon City Jail Male Dormitory Warden Junior Superintendent Maria Lourdes Pasyon na tiyakin ang kustodiya ni Romualdez bilang detention prisoner. Itinakda na rin ng Sandigan Bayan ang arraignment at pre-trial ni Romualdez sa September 14, 2026 alas 8:30 ng umaga. Ongoing pa rin naman ngayon ang pagdinig kaugnay sa motion ni Romualdez na patuloy na hospital confinement kung saan pinaharap ang ilan sa mga doktor na sumuri sa medical condition ni Romualdez habang naka-confine sa Cardinal Santos Medical Center.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Paglilipat sa kustodiya ng BJMP kay dating House Speaker Martin Romualdez, iginagalang ng PNP. Magbabalita si J. Mark Dagala.
5: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Nirerespeto ng Philippine National Police ang pasya ng Sandigan Bayan 3rd Division na ilipat sa Bureau of Jail Management and Penology o BJMP ang kustodiya kay dating House Speaker Ferdinand Martin Romualdez. Sa pahayaga sa Kapok Rame, sinabi ni PNP spokesman Police Colonel Allen Rico na matapos magdaba sa commitment order ang Sandigan Bayan kay Romualdez, ililipat na ang kustodiya nito sa BJMP. Ayon kay Ko, handa sila magbigay ng seguridad kay Romualdez at ihahatid nila ito kung saan man ipadadala ng Sandigan Bayan. Pakinggan natin ang bahagi ng pahayag.
8: As of this time, it is our understanding that the hearing regarding the manifestation or motion of the former speaker is ongoing at the Sandigan Bayan. What we would like to reassure ay kung ano po ang maging desisyon ng Sandigan Bayan, we will be respecting and we will follow. Susundin lang po natin kung ano po magiging kautusan at magiging desisyon ng Sandigan Bayan.
0: J. Mark? Alright, maraming salamat, J. Mark Dagala.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Paghahabol sa mga posibleng sangkot sa anomalya sa flood control, hindi natatapos sa itinuturing na malaking isda na si dating House Speaker Martin Romualdez. Ayon po yan kay DPWH Secretary Vince Dizon, si AJ Ignacio para sa detalye.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
9: Bagaman nasampana ng kaso ang tinuturing na pinakamalaking isda na si dating House Speaker at kasalukuyang Leyte 1st District Representative Martin Romualdez, hindi pa tapos ang paghahabol sa mga posibleng sangkot sa mga anomalya sa flood control project. Sa isang ambush interview kanina sa lungsod ng Makati, sinabi ni Public Works and Highway Secretary Vince Dizon na hindi pa dito natatapos ang pagpapanagot sa sangkot sa umano'y anomalya. Katulad aniya ng sinabi ng Office of the Ombudsman na marami pa ang iniimbestigan at susunod na makakasuan. Gate pa ni Dizon na ang mga kaganapang ito ay pagpapatotoo lamang sa naging pahayag ni Pangulong Bongbong Marcos noong SONA na tutumbukin ng investigasyon kung nasaan ang ebidensya. Pakinggan natin ang pahayag ni Public Works Secretary Vince Dizon.
10: Kitang-kita naman. Kung ano yung sinabi ng Pangulo, pinatotohanan. Lahat ng sinabi ng Pangulo, simula pa nung mahiya naman kayo, gas sa zona. Isa na ebidensya na tayo dito. Yung sinabi niya ng zona ngayon, in-announce na niya, pinamunahan na nga na ito. Sinabi niya, marapit na. Ay, nagkatapos na. So, wala tayong bibigyan ito, hindi pa tayo tapos. Tuloy-tuloy pa rin. So, nauna-una, asma na tayo. So, yun din ang sinabi ng kumpulasok tayo. At yun, nandito na tayo. So, tingin ko wala nang mas wala pa isa sa case sa former senator. So, pero iba tayo dito. Marami pa sinabi yan. Yung boots pa, sinabi na kumpulasok. Marami pa mga. So, untayin na ito.
9: Wala rito sa southern part ng Metro Manila para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Pangingibang bansa ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano hindi issue ayon kay Senador Ping Lacson. Mula naman sa Senado, narito ang ulat ni Nympha Asuncion.
2: Radyo Pilipinas Report.
11: Hindi pa issue sa ngayon ang pagpunta sa ibang bansa ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano at dapat hayaan muna siyang magpahinga mula sa stress at tensyon ayon kay Senador Ping Lacson. Taos pusong hinihiling ni Lacson ang mabuti para kay Cayetano sa kabila ng hindi nila pagkakaunawaan, lalo na anya kung ang paglalakbay nila Cayetano at ng kanyang asawang si Taguig Mayor Lani Mercado ay may kinalaman sa kalusugan o health-related. Nitong Miyerkules ng gabi, kumalat online ang mga larawan ni Cayetano sa Terminal 3 ng NAIA kung saan makikita ang nakapila siya para sa isang Singapore Airlines flight. Kasalukuyang iniimbisigahan ng NBI at Office of the Ombudsman si Cayetano kaugnay ng umano'y irregularidad sa pag-host sa Pilipinas sa 2019 Southeast Asian Games kung saan nagsilbing chairman si Cayetano ng Philippine Southeast Asian Games Organizing Committee. Nauna na rin nagsumite si Lacson at ang kanyang tanggapan sa Office of the Ombudsman ang hindi bababa sa 45 case studies na suportado ng mga opisyal na dokumento at naglalahad ng tinatawag nilang systematic anomalies sa mga flood control infrastructure sa Taguig City na political bailiwick ni Cayetano. Samantala, sinabi naman ni Senate President Sherwin Gatchalian na hindi na kailangan magpaalam o humingi ng travel authority sa Senado ang isang senador kung personal trip ang kanyang pakay sa pangingibang bansa. Mula Senado para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Oras natin Pilipinas, alas 11:31 ng umaga. Abangan ang iba pa nating mga balita dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
12: Hi, si Ding Dong Dantes po ito. Pahiram lang ako na isang minuto mo. I know aware kang kailangan mong takpan ng ilong at bibig mo gamit ang dust mask kapag may pumutok na bulkan. Pero paano kung wala kang mask? Ganito, kumuha ka ng basang panyo o bimpo para ma-filter ang nilalanghap mong hangin. Tapos, i-check mo rin siyempre ang mga kasama mong bata at matanda kung may suot silang mask para safe rin sila sa ashfall. O tandaan mo lagi yan ha, kasi hashtag panatag ang may alam.
2: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
13: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Oras po natin, alas 11:32 ng umaga. Sa pagpapatuloy ng ating balitaan, pinayagan ng Department of Education o DepEd ang dalawang araw na wellness leave ng mga public teachers sa September 14 at 15. Layo nitong bigyang pagkakataon ang mga guro na makapagpahinga bago ang susunod na termino. Sa panahon ng wellness leave, walang meeting, training, learning action cell session, school activities, reporting submissions o iba pang official work para sa mga guro.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Hiring ng libu-libong guro para sa 2027 tuloy ayon sa inilabas na pahayag ng Department of Education at Department of Budget and Management. Ang detalye sa ulat ni Lawrence Tanhoko.
14: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas.
15: Report. Nilinaw ng Department of Education o DepEd at ng Department of Budget and Management o DBM na tuloy ang hiring ng mga public school teachers sa 2027 at hindi zero ang pondo para rito. May nakalang 31.2 billion pesos sa proposed 2027 national budget para punan ang 64,000 mahigit na authorized teaching positions. Kabilang dito ang 31,000 existing vacant positions at 32,000 mahigit na bagong teaching positions na inaprubahan ng DBM nitong Mayo. Ayon kay Education Secretary Sonia Angara, prioridad na mapabilis ang hiring ng mga kwalipikadong guro at may talaga sila sa mga paralang higit na nangangailangan. Nilinaw naman ni Budget Secretary Kim Robert De Leon na bagamat walang panibagong batch ng Teacher 1 positions na iminungkahing likhain, sa 2027, maaari pa rin punan ang libu-libong bakante posisyon na mayroon ng pondo. May hiwalay ding 7.58 billion pesos para sa substitute teachers at 12.9 billion pesos para naman sa expanded career progression system ng mga guro. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila, para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
14: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Mas mabibigyan na ng maayos na suporta ng pamahalaan ang disadvantaged tertiary education learners sa pamamagitan ng inamyendahang Universal Access to Quality Tertiary Education Law sa panayam ng programang Boses kay Commission on Higher Education o CHED Chairperson Dr. Shirley Agrupis. Sinabi nitong may mas malinaw ng guidelines ngayon sa ilalim ng RA 12325 o ang inamyendahang Free College Education Law kung saan bukod sa 4P students ay kasama na sa prioridad ang iba pang disadvantaged students. Kabilang dito ang mga person with disability o PWD, indigenous people, mga estudyanteng naninirahan sa mga geographically isolated and disadvantaged areas o GIDAS, anak ng solo parents at iba pa. Sa tulong nito ay mabibigyan na rin sila ng tertiary education subsidy bukod ito sa libre ng pag-aaral sa mga state college at university. Posibleng ipatupad ang nasabing amended law sa susunod na school year o depende sa fiscal space ng pamahalaan.
16: Ito ngayon, pinalawak na yung guidelines, mabibigyan sila ng priorities. Itong mga nasabi ko kanina, like for example in the admission entrance examination ng mga universities. So if this is the only number being accepted at merong nandun ang mga disadvantaged or geographically isolated applicants at papasa sila, they will have a better advantage getting in.
0: Yan ang pahayag ni CHED Chairperson Dr. Shirley Agrupis.
14: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Nanawagan ng National Parent Teachers Association o PTA sa pamahalaan partikular sa Department of Education o DepEd na mas matutukan ang mga plano at estratehiya nito pagdating sa blended learning modality tulad ng online classes at asynchronous classes sa mga kabataan, lalo na kung napapadalas ang pagkansela ng mga klase. Sa panayam ng Mark In, Mark Out kay National PTA Legal Consultant Attorney Bim Sally, aminado silang mas prioridad naman talaga ang kaligtasan ng mga kabataan pero hindi rin dapat masakripisyo sa prosesong ito ang pagkatuto ng mga estudyante. Dapat umanong maging iisa ang standard ng DepEd sa learning modality at online learning, partikular sa mga ginagamit na modules para hindi malito ang mga estudyante. Umasa rin ang National PTA na tutulong din sa adikayin ito ang mga magulang na siyang aaktong mga guro ng mga kabataan sa oras na kanselado ang face-to-face classes ng mga ito.
17: Makikita natin siguro si DepEd dapat mag-device siya ng exact concrete plan for online learning and blended learning, which is dapat nationally nationally applied siya sa lahat. Dapat pareho-pareho yung standard, ganyan, dapat may mga modules na but at the same time dapat ina-allow din natin yung online learning na kung saan si teacher ang nagtuturo pa din kahit na naka-online, para hindi naman masyadong rin sa ating mga magulang, hindi masyadong mabigat sa mga parents.
0: Yan ang pahayag ni National PTA Legal Consultant Attorney Bim Sally.
14: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Pinapurihan ng Intergovernmental Economic Organization na organisasyon o na Organization for Economic Cooperation and Development o OECD ang naging napakalaking tagumpay ng bansa sa 2025 Program for International Student Assessment o PISA. Sa isang video message, sinabi ni OECD Director for Education and Skills Andrea Schleicher, ang naging malaking tagumpay ng Pilipinas sa larangan ng edukasyon. Inihayag ng OECD official ang kanyang paghanga sa mga guro at educational leaders ng bansa dahil sa dedikasyon nila para makamit ang napakataas na PISA points sa reading performance na ang katumbas ay 2 taon ng pagpasok sa paaralan. Mahalagang aspekto umano ang naging milestone achievement na ito ng bansa para maging mas madali at maging mas epektibo ang pagkatuto ng mga bata sa alinmang asignatura.
18: My warmest congratulations to the teachers and school leaders of the Philippines. No country has improved its reading skills faster than the Philippines. In just 3 years, reading performance increased by 36 PISA points. You know, that's equivalent to almost 2 years of schooling. Think about that. 15-year-olds are now 2 years ahead of their peers 3 years ago. And that matters enormously. Because reading is not simply another school subject. Reading is the gateway to almost any form of learning.
0: Si OECD Director for Education and Skills, Andreas Schleicher.
14: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Binigyang diin ang Department of Foreign Affairs o DFA na hindi bargaining chips ang 2016 Arbitral Award at ang United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS kasunod ng muling pag-iit sa posisyon nito sa West Philippine Sea. Sa naging talumpati ni Foreign Affairs Secretary Maria Teresa Lazaro sa Manila Strategy Forum 2026, sinabi niyang nananatiling twin anchors ng maritime policy ng bansa ang UNCLOS at ang final at binding na 2016 Arbitral Award. Malinaw aniya na ito ang itinakda ng international law at walang makakabali nito. Wala namang direktang sagot si Lazaro tungkol sa insidente sa Seoul Defense Dialogue kung saan isa-isang sinagot ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. ang mga nilalaman ng isang sulat na iniabot sa kanya habang nagsasalita sa nasabing international event.
19: Our posture in the West Philippine Sea and the wider South China Sea exemplifies this principle. The Philippines stands resolutely on the foundations of the 1982 UNCLOS or UN Convention on the Law of the Sea and the final and binding 2016 Arbitral Award as the twin anchors of our maritime policy. These legal instruments are not bargaining chips. They are settled international law. Our principled source remains clear and consistent. Right is might.
0: Yan ang pahayag ni Foreign Affairs Secretary Maria Teresa Lazaro.
14: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Muli namang nagpatutsada si Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. sa mga bansang gumagamit ng puwersa at lakas para isulong ang sariling agenda o propaganda para gipitin ang archipelagic countries sa huling araw kahapon ng Seoul Defense Dialogue 2026. Sinabi ni Teodoro sa kanyang talumpati na gaya ng South Korea at iba pang bansa, pinangahawakan ng Pilipinas ang United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS para igiit ang soberanya at karapatan sa teritoryo. Dahil dito sinabi ng kalihim na hindi pasisiil ang Pilipinas at patuloy nitong itataguyod ang international law at rules-based order sa pamamagitan ng naipanalo nitong kaso laban sa China sa Permanent Court of Arbitration noong 2016.
20: We will continue our defense modernization and our resilient capabilities together with like-minded partners. We will advocate for an international security architecture which has for its fundamental value human security, the survival of the human being, a care for the human being, care for human rights, care for health, care for freedom or from dangers of natural calamities, educational opportunities for mutual understanding under a regime of freedom of thought, freedom of speech, and not state-sponsored lies and state-sponsored brainwashing.
0: Yan ang pahayag ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr.
14: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Sa iba nating balita, Kamara susuriin ang hindi nagagamit na infrastructure funds para madagdagan ang budget ng Department of Public Works and Highways. Mula sa Kamara, narito ang ulat ni Kathleen Forbes.
14: Radyo
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
21: Sinusuri ng House Committee on Appropriations Infrastructure Cluster ang mga hindi pa nagagamit o underutilized na pondo para sa infrastruktura ng ilang ahensya ng gobyerno bilang posibleng pagkunan ng dagdag na pondo para sa DPWH. Ayon kay House Appropriations Committee Vice Chair Reynante Arroganza, rerepasuhin ng mga mambabatas ang utilization ng infrastructure funds sa mga ahensya nagpapatupad ng mga proyekto upang matukoy kung may pondong hindi agad nagagamit at maaaring i-realign sa mga proyektong handa na ipatupad. Kabilang sa mga ahensyang titingnan ay ang Department of Transportation, Department of Agriculture, National Irrigation Administration, DICT at MMDA. Ngunit narugan siya, sisiguruhin nila na hindi maapektuhan yung kabuuan programa at mga prioridad ng mga ahensya na pagkukunan ng pondo. Tiniyak din ni Appropriations Committee Vice Chair Romeo Momo Sr. na hindi kukunin sa sektor ng edukasyon, kalusugan at social services ang pondong ilalaan sa DPWH. Dagdag pa niya, hindi lamang pananatilihin kundi maaari pang dagdagan ang pondo para sa naturang mga sektor. Para sa Bagong Pilipinas, Katin Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: 5 ang kumpirmadong nasawi matapos masunog ang isang barko sa Coron, Palawan kagabi. Nasa 117 pasahero at 17 crew ang sakay ng barko. Bandang 6:45 PM nang makatanggap ng ulat ang Coast Guard District o CGD Palawan tungkol sa nasusunog na barko. Alas 11 kagabi nang ma-rescue ang 43 individual at pansamantalang dinala sa Barangay Turda Basketball Court habang isinasagawa ang rescue operations. Samantala, inihanda ng Maritime Environmental Protection Unit ng CGD Palawan ang oil spill response equipment bilang precautionary measure sa posibleng pagtagas ng mapanganib na kemikal o materyales sa karagatan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Pinaiiting ng 2nd Mechanized Infantry Makasag Battalion ng Philippine Army ang paghahanda sa seguridad para sa nalalapit na 2026 Bangsamoro Parliamentary Elections. Patuloy na isinasagawa ng unit ang iba't ibang security measures sa kanilang area of responsibility para matiyak ang ligtas, mapayapa at maayos na halalan. Kabilang sa mga hakbang ang mas pinaiiting na koordinasyon sa mga lokal na pamahalaan, law enforcement agencies, higher headquarters at iba pang katuwang na organisasyon. Binigyang diin din ng pamunuan ang pagpamanatili ng profesionalismo, disiplina, pagiging patas at pagiging non-partisan ng lahat ng personnel habang ginagampanan ang kanilang tungkulin. Kasabay nito, pinalalakas din ng Makasag Battalion ang community engagement at inter-agency coordination para agad na matugunan ang anumang posibleng banta sa seguridad.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide. Radyo Pilipinas Sports.
0: Sa atin pong balitang sports, pagbaha sa Nagoya, Japan kung saan gaganapin ang Asian Games simula sa susunod na linggo. Hindi hadlang sa kompetisyon ayon sa mayor ng lungsod. Philippine Sports Commission at Philippine Olympic Committee nakabantay naman sa sitwasyon ng mga Pilipinong atleta matapos ang nangyaring evacuation dahil sa malawakang ulan at baha. Mula Sports Radio 918, narito ang ulat ni Dennis Hilanga.
22: Tila ba hindi pinapatakas ng malakas na ulan at baha ang mga Pilipino dahil hanggang sa Nagoya, Japan na magsisilbing host ng 20th Asian Games ay kanila itong naranasan. Daan-daang atleta at officials mula sa iba't ibang bansa kabilang ang Team Pilipinas sa mga napilitang mag-evacuate bunsod ng masamang panahon sa Aichi Prefecture kung saan naroon ang lungsod. Ayon sa magkakaibang ulat, inilika sila sa Athletes Village Parking Building mula sa kanilang tinutuluyan sa Garden Pier area matapos maglabas ang Japan Meteorological Center ng Level 5 flood warning dulot ng 104 millimeters na buhos ng ulan noong Martes. Ilan sa mga naunang dumating sa Nagoya ang Gilas Pilipinas Men's Team at National Boxing Team pero hindi naman inabot ng baha ang lugar kung saan sila nag-eensayo. Sinabi ni Nagoya Mayor Ichiro Hirosawa sa report ng Japanese media na may ilang sporting venues na naapektuhan pero simpleng tulo lang umano ito mula sa bubong at hindi seryosong hadlang ang ulan at baha para hindi matuloy ang Asian Games na magbubukas sa September 19 at magtatapos sa October 4. Samantala, patuloy na nakamonitor ang Philippine Sports Commission at Philippine Olympic Committee sa sitwasyon lalo at inaasahan ang pagdating ng karamihan ng delegasyon ng bansa sa mga susunod na araw. Pinayuhan din ng PSC at POC ang Team Pilipinas na manatiling kalmado at mag-focus sa misyon nito na mag-uwi ng medalya. Ito si Dennis Hilanga para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: 13 minuto bago mag-alas 12 ng tanghali, antabayanan ang mga karagdagang ulat mula sa ating provincial stations dito po sa Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Ako po si Charvin A. Doronio, 30 years old at nakatira sa bayan ng Norala, South Cotabato. Ang ELGU, malaki talaga yung tulong niya, lalo na doon sa mga micro-entrepreneurs kasi nga yung ilan sa amin is sila lang yung nagbabantay. So dati, pag mag-process ka ng business permit mo, isisirado mo yung ano mo, yung negosyo mo. Ngayon, habang nagbebenta ka, nag-entertain ka ng customer mo, pwede kang mag-register ng renewal ng business permit mo. Tapos, doon mo na makikita, kumbaga meron siyang doon sa portal ng e-gov, pag-register mo ng business permit, nandun eh, nakikita mo yung updates, status ng business permit mo. And then, after that, mga ilang minuto, pag-open mo, pwede nang makuha yung certificate mo. So yun, kumbaga malaki talaga yung tulong ng ELGU. Maraming salamat no sa ating butihing Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. dahil sa inisyatibong ito no na kumbaga na-adapt ng ating mga LGUs at hindi lang siya nakapagbigay tulong doon sa proseso natin pati rin yung mga maliliit na negosyo lalo na yung malalayo sa bayan open lang nila yung app nila makapag-register na sila.
4: Matagal nang may flood mitigation master plan ng bansa, subalit hindi lang na isa sa katuparan. Itong binigyan din ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa gitna ng doble kayod ngayong ginagawa ng kanyang administrasyon para marusalba ang gumagrabing problema sa baha. Ayon kay Pangulong Marcos, dekada-dekada na ang binilang na naririyan lang ang master plan. Pero ang problema, nananatili lamang itong plano gayong hindi naman ito nagkaroon ng implementasyon. Ito ayon sa Pangulo ay sinisimula na ng pamahalaan sa ilalim ng kanyang administrasyon.
6: We already have a master plan. It's just never been executed. We are only executing it now. We have had a master plan for decades. But walang ginawa. Hanggang ngayon lang. Ngayon lang natin sinisimulan.
4: Kaugnay nito ay ipinahayag naman ng palasyo na kasabay ng ikakasang pagpapatupad ng master plan ay ang ginagawa na ring pag-update dito lalo na't bumilang na ng napakaraming taon mula nang ito'y balangkasin. Bago niya matapos ang 2026 ay matatapos na rin ang pag-update sa master plan kung saan ay kabilang ang pagsasayo sa 16 hanggang 18 major river basins.
23: Kasi sa ngayon po, baka hindi na natin magamit ang mga master plan noong 1940s and 1930s. So ina-update po yan. Sabi po ng DPWH, updating po sila sa flood control master plans ng 18 major river basins.
4: Ayon sa palasyo, napakaraming dapat ayusin sa harap ng hindi na ikasang flood control master plan sa nakalipas na 30 hanggang 40 taon. At habang ikakasana sa wakas ang matagal lang nakatenggang master plan, ay binigyan din ng palasyo na marami na ding intervention ang ginagawa ng pamahalaan para maibsan ang problema sa tubig baha. Ilan lamang dito ang pagpapagana at paggawa ng pumping stations, mobile pumping machine at iba pa na tinutugunan ng Pangulo at ng kanyang administrasyon.
23: Hindi po mabagal ang pamahalaan. Marami lang po talagang dapat na ayusin na sinasabi rin po ng mga eksperto na hindi inayos ng ilang dekada.
4: Para sa Integrated State Media, ako naman si Alvin Baltasar ng Radyo Pilipinas.
24: Maria Jose!
25: Aking yan? Ang laki ng box!
24: Surprise!
25: Yeah! Eh, ba't ka nasa loob ng box?
24: Basta para sa'yo, gagawin ko all! Tulad ng Pag-ibig Fund Multi-Purpose Loan. Pwede pang negosyo, tuition, personal needs, at iba pa. Up to 80% ng hulog mo ang pwedeng i-loan. No processing fee at fast approval pa. Kaya,
25: apply na ng Pag-ibig Fund MPL via virtual Pag-ibig!
26: Pag-ibig Fund Solid Kaban!
2: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
26: Radyo Pilipinas.
27: Radyo Publiko.
28: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: 8 minuto bago mag-alas 12 ng tanghali. National Youth Commission inilatag ang mga hakbang para suportahan ang school safety sa bansa. Mula Radyo Pilipinas Lawag, narito ang ulat ni Jude Pitpitan.
28: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
5: Tiniyak ng National Youth Commission na suportado nilang mga hakbang ng pamahalaan upang matiyak na secured at nasa ligtas na paaralan ang mga kabataan. Katunayan, sama-sama ang mga paaralan kamakailan na nagsagawa ng National Simultaneous School Safety Drill na kung saan na ipakita kung paano ang mga hakbang at protokol upang matiyak ang seguridad ng mga bata. Ayon kay NYC ASEC Michael Agustin, ina-establisha na ng komisyon ang mga mental health youth hubs dito sa bansa upang may matakbuhan ang mga kabataan na may pinagdaraan ng unos o maging bullying upang makausap at mapayuhan. Aniya, paiigtingin din ng nasabing komisyon ang mga school caravans nila upang gawin ang mga serbisyo ng komisyon at makausap na rin ang mga estudyante sa paaralan kung sila ay may problema. Pagsuporta yan ng komisyon sa dikain ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na maibigay sa mga kabataan ang kapaligirang naangkop sa kanilang paglaki bilang pag-asa ng bayan. Para sa Bagong Pilipinas, Jude Pitpitan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lawag.
28: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: DSWD Sustainable Livelihood Program at DTI Pangasinan nagsagawa ng pagsasanay sa packaging at labeling para sa mga micro-enterprises sa Umingan. Mula Radyo Pilipinas Tayog, narito ang ulat ni Leslie Hemino.
28: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
7: Isinagawa ang isang pagsasanay sa pagpapaganda ng packaging at labeling ng mga produkto para sa mga kasapi ng Sustainable Livelihood Program Association sa Women's Empowerment Building sa Barangay Lauren, Umingan, Pangasinan. Nais na katuparan ito sa pagtutulungan ng Department of Social Welfare and Development sa pamamagitan ng SLP at ng Department of Trade and Industry Pangasinan sa pamamagitan ng Negosyo Center Umingan na nagsilbing resource speaker sa orientasyon. Layunin ng programa na turuan at gabayan ang mga benepisyaryo upang mas kaakit-akit compliant sa mga pamantayan at mas handa sa pagkikipagsabayan sa merkado ang kanilang gawang produkto. Naging bahagi ng talakayan ng pagtuturo ng mga pangunahing alituntunin at prinsipyo sa tamang pag-empake at paglalagay ng label. Matapos ang lecture, isinagawa rin ang isang hands-on activity kung saan mismo ng mga kalahok ang nagsuri at nagplano ng mga pagbabago para sa packaging ng sarili nilang produkto batay sa natutunan. Sa pamamagitan ng pagsasana na ito, inaasang mas lalawak ang potensyal sa pagbibenta ng mga micro, small and medium enterprises na kabilang sa SLP sa lalawigan. Para sa Bagong Pilipinas, Leslie Amino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tayong Pangasinan.
28: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Search and rescue operations kaugnay ng nasunog na barko sa Coron, Palawan nagpapatuloy ngayong araw. Si Lizel Pilapil ng Radyo Pilipinas Palawan para sa detalye.
28: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
8: Hanggang sa mga oras na ito ay nagpapatuloy ang search and rescue operations na isinasagawa ng Philippine Coast Guard kasama ang Bureau of Fire Protection. Ilan pang mga ahensya ng pamahalaan kasama na rin ang ilan pang shipping lines kaugnay sa pagkasunog ng barkong MV June Aster na naitala kagabi sa distansyang humigit kumulang 1.2 nautical miles sa hilagang silangan ng Barangay Marsilya sa Coron, Palawan. Ayon sa tagapagsalita ng Coast Guard District Palawan na si Lieutenant Junior Grade Eileen Osente, hanggang nitong umaga ay nasa 42 na italang nailigtas, habang 5 naman ang nasawi kaugnay nito. Sinabi rin niyang nasa 117 ang sakay na nasabing barko at 17 crew nang umalis ito sa Baseco Port patungo sa Coron. Aniya, bandang 6:31 kagabi nang makarating sa PCG ang impormasyon at agad silang rumisponde at nagsagawa ng search, rescue at emergency response operation. Maliban sa na-deploy na MRRV-4406 ng PCG at 2 aluminum boat at rib ay ipapadala rin ngayong umaga ang karagdagan sasakyan mula sa Araceli, Palawan at ang MRRV-4411 na patungo na rin sa nasabing area sa Coron ngayong umaga. Nagpapatuloy din ngayon ang investigasyon ukol sa dahilan ng pagkasunog ng nasabing barko. Para sa Bagong Pilipinas, Lizel Pilapil, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Palawan.
28: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Sa Visayas, 28 pamilya na biktima ng sunog sa Maslog, Eastern Samar, tumanggap ng ayuda mula sa provincial government at sa DSWD. Magbabalita si Penelope Pomida ng Radyo Pilipinas, Borongan.
28: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
7: Agad nagpaabot ng ayudang pamahalang panlalawigan ng Eastern Samar sa 28 pamilyang naging biktima ng sunog sa Barangay Dos, Maslog, Eastern Samar. Pinagunahan ni Governor RV Ivardoni ang pamamahagi ng tulong matapos iulat ng Municipal Social Welfare and Development Office ng Maslog na 28 pamilyang naapektuhan kabilang ang mga bahay na tuluyang nasunog at mga bahagyang napinsala. Bawat pamilya ay tumanggap ng isang sako ng bigas, isang kahon ng dilatang pag- pagkain at mga materyales gaya ng yero at plywood para sa pagkukumpune, umuling pagtatayo ng kanilang mga bahay. Para sa mga pamilyang tuluyang nawala ng bahay, magbibigay ang pamahalang panlalawigan ng tig 25,000 piso na pinansyal na ayuda. Samantala, tutukuyin ang halaga ng tulong para sa mga bahagyang napinsalang bahay batay sa resulta ng damage assessment. Bukod sa ayuda mula sa probinsya na mahagi rin ng Department of Social Welfare and Development ng sleeping kits, family kits at tig 10,000 piso na pinansyal na ayuda sa mga biktima kasunod ng kahilingan ng mga kinatawa ng Eastern Samar sa Kongreso. Patuloy na bineberipika ng Municipal Social Welfare and Development Office ng Maslog ang lawak ng pinsala sa mga apektadong pamilya. Inaasahan ang karagdagang ayuda matapos makumpleto ang damage assessment at maisumite ang fire incident report ng Bureau of Fire Protection. Para sa Bagong Pilipinas, Penelope Pumida, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan.
28: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Samantala, sa Mindanao, solar-powered lights at generator prioridad ng mga barangay sa Talipao Sulu. Ngayong natanggap na nila ang Social Civic Project Fund mula kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ang detalye ng balita, ihatid ni Eloisa Muhammad ng Radyo Pilipinas, Jolo.
28: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
9: Iba-ibang proyekto ang nais paglaanan ng 52 barangay sa bayan ng Talipao Sulu. Ngayon natanggap na nila ang Social Civic Project Fund sa halagang 200,000 pesos sa ilalim ng bawat bayan makikinabang program ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ilalaan nila sa pagbili ng generator set ani Barangay Captain Sherry May Tulawi sa Kandal ng Bilaan, Talipao ang matatanggap na 100,000 pesos mula rito. Aniya, pangunahing problema pa rin nila sa Bilaan at maging sa ibang parte ng Talipao ang kuryente na nakakaantala sa transaksyon nila sa barangay. Parehong proyekto rin ang nais ni punong barangay Rice Faisal Radjai ng Pantao, Talipao. Aniya, hindi pa man siya ang nakaupong kapitan sa barangay, wala na talagang ilaw ang kailang barangay hall. Kaya naman sa oras na maimplementa nila ito, malaking ginhawa ang maibibigay sa kailang constituent. Solar lights din at karagdagang office equipment ang nais bilhin ni Judy Adjurani ng Gata, Talipao gamit ang 100,000 pesos SCPF. Sa programang ito ng Pangulo, makabili sila ng bagong gamit at mapaparitan ang luma at sira ng kagamitan sa barangay. Labis ang pasasalamat ng mga punong barangay sa naturang bayan kay Pangulong Bongbong Marcos sa implementasyon ng programa na tiyak mapapakinabangan ng kanilang kabarangay, dagdag pa ang presidential scholar na malaking oportunidad sa mga kabataan at maabot hindi lamang ang kailang pangarap kundi pati na ang pangarap ng kailang magulang at ang Pangulo na makapagtapos sila sa kolehiyo. Para sa Bagong Pilipinas, Eloisa Muhammad, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Hulo.
28: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Samantala, Tawi-Tawi Police Provincial Office, walang naitatalang election-related violence sa buong lalawigan. Mula Radyo Pilipinas, Tawi-Tawi, narito ang ulat ni Laila Shari Nami.
28: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
10: Naging maayos at payapa ang pangangampanya ng iba't ibang partido sa lalawigang Tawi-Tawi para sa nalalapit na kauna-unahang barm parliamentary election. Ito ang naging pahayag ng PNP Tawi-Tawi sa final Provincial Joint Security Control Center and Command Conference meeting pinangunahan ng COMELEC sa bayan ng Bungkaw. Gayunpaman, patuloy ang pagpapaigting sa seguridad sa pamamagitan ng police visibility at checkpoint upang mapanatili ang ayusan sa buong lalawigan. Inihayag ni COMELEC Provincial Election Supervisor Attorney Aldi Burahim, bagamat kasalukuyan nasa code green ang estado ng Tawi-Tawi, patuloy ang kolaborasyon at pakikiisa ng men in uniform at iba pang partners para sa maayos, kredible at payapang halalan sa BARM. Para sa Bagong Pilipinas, Laila Sherry Nami, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tawi-Tawi.
28: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: At yan po ang kabuuan ng ating mga balita dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide ngayong Webes, September 10, 2026. Ang ating pong oras, isang minuto makalipas ang alas 12 ng tanghali. Hanggang bukas po, ako si John Mogol. Magandang araw sa ating lahat.
28: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide. News Nationwide. Pilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1 and like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
11: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app.
12: Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGov PH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
13: Dati, para kumita at mapakain ng pamilya, kailangan magkaingin. Pinuputol ang mga puno, sinusunog ang lupa, nakakalbo ang bundok. Malaki ang nawawala sa kalikasan, pero napakaliit ng napupunta sa tao. Ito ang problema ang gustong baguhin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
15: Ang utos ng ating Pangulo ay gumawa ng mga hakbang para makinabang ang mga tao at magkaroon ng hanap buhay habang binabantayan ang kalikasan.
13: Last week sa Dawin Negros Oriental, ininspeksyon ng Pangulo ang masaganang taniman ng kape ng kooperatiba ng Basyaco, ang modelo ng Luntiang Bukas, ang Community-Based Forest Management Program ng DENR.
16: Dati po akong kaingiros, tinuturoan po kaming mag-agroforestry. So ito na po yung mga kape natin.
17: Maganda bang takbo?
16: Well, ngayon, maganda po. So from forest destroyer, nagiging forest caretaker na po kami ngayon.
13: Nakita ng Pangulo ang pag-asenso ng komunidad at habang umaangat ang buhay, bumabalik din ang gubat.
18: Yung magulang ko nakapagtrabaho dito is na pagtapos niya po kami ng pag-aaral at tapos ko na po yung kolehiyo ko.
13: Marami ng mga bagong pangkabuhayan. Kape, wild honey, restaurant at iba pa. Mahigit 1,000 komunidad na ang bahagi ng Luntiang Bukas ng DENR. Dati, kailangan sirain ang gubat para mabuhay. Ngayon, ang pag-aalaga sa gubat ang nagbibigay buhay.
19: This is one of the success stories that we've seen. Para hindi magputol ng kahoy, bigyan natin ng hanap buhay. At para maging mas maalaga sila sa gubat na alagaan natin ng mabuti yan dahil napakahalaga na para sa for many, many things.
13: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang kalikasan, inaalagaan. Ang kabuhayan, pinalalago. At ang pagbabago, nakikita mismo sa buhay ng tao.
28: Ito ang Presidential Broadcast Service.
26: Radyo Pilipinas.
28: Radyo Publiko. Nang Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
26: Radyo Pilipinas,
28: Radyo Publiko.
20: Advanced manufacturing at iba pang proyekto para mapalakas ang ekonomiya. Ang Luzon Economic Corridor ay nag-uugnay sa Subic Bay, Clark, Manila at Batangas na itinuturing na mahalagang sentro ng industriya, negosyo at logistics sa Luzon. Ininspeksyon ni DPWH Secretary Vince Dizon ngayong umaga ang mas malawak o pinalawak na drainage inlet sa kahabaan ng EDSA Australia southbound. Matatanda ang nauna nang naisaayos ang sidewalk and drainage inlets sa ilang bahagi ng EDSA at patuloy ang ahensya sa pagsasaayos nito. Mahalaga kasi na mapalawak ang mga drainage inlet dahil ayon kay Secretary Dizon, kailangang maayos na dumaloy ang tubig sa mga kanal para mas mabilis din bumaba o humupa ang mga baha sa ilang lugar lalo na sa mga flood-prone areas. Inaasahan namang mas mabilis nang dadaloy ang tubig ulan sa mga drainage system kung saan magbibigay ito ng mas maayos at ligtas na daanan sa ating mga kababayang araw-araw na bumabiyahe. Nakatakdang bumisita si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at First Lady Liza Araneta Marcos sa India para dumalo sa 18th BRICS Summit. Inaasahan din makikipagpulong ang Pangulo kay Indian Prime Minister Narendra Modi. Ang detalye sa report ni Carlo Candelaria.
27: Muling bibisita sa India si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at First Lady Liza Marcos sa darating na September 12 to 13. Yan ay para dumalo sa 18th BRICS Summit sa imbitasyon ni Indian Prime Minister Narendra Modi. Ayon kay Department of Foreign Affairs spokesperson Annalyn Ratonel, pagkakataon ito para maisulong ng Pilipinas ang mga prioridad nito bilang ASEAN Chair ngayong 2026. Sa pagdalo ng Pangulo, inaasahang maipapaliwanag niya sa mga miyembro ng BRICS ang mga pangunahing prioridad ng Pilipinas bilang ASEAN Chair, kabilang ang peace and security, people empowerment at prosperity.
1: Through this visit, the President seeks to ensure that our modern partnerships remain open, resilient, and capable of delivering prosperity to our people. Sa atin po building a dialogue between ASEAN, led by the Philippines, and BRICS, led by India, could create significant geopolitical and economic support.
27: Layon din ang pakikilahok ng Pilipinas na masubaybayan ang mga bagong economic frameworks at direktang maisulong ang mga pananaw at prioridad ng ASEAN sa mga leader ng mga major emerging economies. Natanong naman ang DFA kaugnay ng partisipasyon ng China sa summit sa gitna ng mga tensyon sa ating bansa. Sabi ng DFA,
1: the President will participate in the summit in his capacity as the 2026 ASEAN Chair. And it is not an effort to seek any bilateral alignment with any nation. Ito po ang pagkakataon ng ating presidente to constructively engage major emerging economies markets.
27: Samantala, inaasahan namang makikipagpulong si Pangulong Marcos Jr. kay Prime Minister Modi para talakayin ang progreso ng Philippines-India Strategic Partnership. Kabilang sa pag-uusapan ang implementasyon ng 5-year plan of action para sa 2025 hanggang 2029 at ang mga usaping pang-ekonomiya na may direktang epekto sa mga mamamayan, maging ang mga may kinalaman sa climate resilience at sustainable development, lalo na ngayong humaharap sa climate change ang mundo. Nakatakda ring makipagpulong ang Pangulo sa mga Indian business leaders at kumustahin ang mga investment pledges noong bumisita siya Agosto ng nakaraang taon na may kinalaman sa mga sektor ng teknolohiya, health, energy, at infrastructure. Carlo Candelaria para sa Bayan.
20: Improved performance ng bansa sa Program for International Student Assessment at ang kawalan ng pondo para sa mga bagong guro sa susunod na taon. Ating tatalakayin kasama si Pasig City Representative Roman Romulo, ang Chair ng House Committee on Basic Education and Culture. Congressman Romulo, magandang tanghali po at welcome back sa Bagong Pilipinas ngayon.
3: Yes, magandang tanghali rin po at sa tanong ng ikinig po. Good afternoon po sa ating lahat.
20: Magandang tanghali po at salamat po sa pagpapaunlak. Kung ikinagalak po ng Pangulong Marcos Jr. ang pagtaas ng itong performance ng mga Pilipinong mag-aaral sa reading, mathematics at science sa pinakahuling PISA results. Bilang chairperson po ng House Committee on Basic Education and Culture, ano po ang pinakamalaking dahilan sa inyong pananaw kung bakit umangat po itong performance ng ating mga mag-aaral?
3: Sa totoo, no, marami naman talaga ang nagtulungan dyan. Pero kung tinatanong, siguro yung pinakamahalaga na tumulong talaga, talagang aminin natin at magpasalamat tayo sa ating mga teachers, sa ating mga estudyante. Kasi sa totoo, alam naman natin na ngayon pa lang na-introduce yung ating mga reforms sa education. So sa totoo, medyo nagdaan rin naman po talaga sa mga challenges yung ating mga guro. Alam natin na may mga pagkakataon na medyo siksikan pa rin sa classroom o double shift. Pero despite all the challenges na gawa ng ating mga guro at estudyante, maganda po yung yung resultang ito. Malaki rin po yung pag-angat natin. Alam ko, malayo pa ang dapat natin mapuntahan, pero sa totoo, malayo rin ang narating na rin po natin. At yan po talaga, magpasalamat tayo sa ating mga guro at sa ating mga estudyante.
20: Okay. Now, Kong, with this achievement, follow-up po, ano po ang significance nito? Masasabi po ba natin na may malinaw na pagbabago sa kalidad ng basic education dito sa ating bansa?
3: Yes, ang nakikita po natin, ito naman talaga ang magandang takeaway dito. Alam natin na basta nagtulungan tayong lahat, ayusin natin ang curriculum, suportahan po natin yung ating mga students, ay talagang uusbong po at talagang lalayo po sa kalidad ng edukasyon na magagawa ng ating mga schools. Kaya sana po ay tulong-tulong tayo sama-sama. At sana itong mga reforms na na-introduce na, yung sa regulasyon, sa mga bata, sana tuloy-tuloy pa rin. At sa totoo, no, minsan kasi, lalo na ito, medyo sabihin na nga natin na malayo pa ang dapat natin mapuntahan, pero malayo na ang narating natin, ay aminin natin minsan dahil may resultang ganito maganda, bigla na lang makakalimutan natin kung bakit tayo umabot dito. Umabot tayo dito dahil binawasan ang subjects, binawasan ang competencies, tumutok tayo sa pinakamahalaga, functional literacy. Marunong magbasa at maintindihan ng binasa.

0: malakas na budget po sa kasaysayan ng ating bansa for education this year. Ang mahalaga ngayon, gamitin, tingnan natin po itong budget na binigay sa ating DepEd kung effective yung paggamit niya o hindi. Kasi hindi naman po ito kasing simple lamang na kung ano yung budget ngayon taon, yan rin ang ibigay natin next year. Kasi kung hindi naman effective yung implementation ngayon, ay hindi dapat natin, hindi na importante kung aangatan ba natin yung budget last year para sa isang programa or ipapantay natin. Bigyan ko po kayo ng halimbawa. Kunyari po, ngayon taon, ang napaka-historic po yung binigay na budget sa DepEd para sa nutritional meal program nila, yung feeding program.
1: Mm-hmm.
0: For this year po, inilaan po dyan ay 26 or 27 billion. Pero sa implementation po, nakita natin na meron pang improvements na kailangan gawin. Kasi katulad po, kung 26, 27 billion yan, dinivide nila sa 4.6 million learners. Lumalabas 25 pesos per learner yung meal. Magmimenos ka pa ng 3 piso dahil dun sa MOE, yung pagbili ng pagkain, yung pagkain na binibili, at syempre po, yung ano rin, yung mga utensils na ginagamit.
1: Mm-hmm.
0: So effectively, 22 pesos per meal. Mm-hmm. Pag-isipan natin, sapat po ba yun, yung 22 pesos na may nutritional meal?
1: Mm-hmm.
0: Ang taas po ng binigay na budget sa DepEd for nutritional meals, pero ang question, tama po ba yung paggastos? So, dapat po, ngayon na meron tayong Pangulo, meron tayong Secretary na fully supportive po talaga dito sa ating education, dinibigay po yung karapat-dapat ng budget, ang Kongreso po natin, talagang supportive. Dapat siguraduhin naman po natin na tama, effective yung implementation.
1: Okay. So, maliban dito, Kong, sa mga nabanggit niyo po dun sa reforms na ginawa po sa curriculum at dun sa budget sa nutritional feeding program, sa tingin niyo po, ano pa po yung mga ibang konkretong hakbang na pwedeng gawin o maaaring gawin ng Congress at ng Department of Education para maging mas sustainable ang improvement at magtuloy-tuloy ito at mas maging competitive yung mga batang Pilipino sa mga susunod na taon?
0: Yes, siguro una-una ay pag-sustain itong reforms, pero kasama dyan ay yung capacity building ng ating Department of Education. Kasi alam naman natin po, napakalaki na ng Department of Education. Meron siyang about 26 to 27 million students. 47,000 DepEd schools. Wala pa yun yung private schools. Napakarami po mga challenges ngayon, katulad yung mental wellness, kailangan maglagay tayo ng mga school counselor associates. Pero lahat po yan, yung feeding program po, para ma-implement properly, kailangan capacitated ang Department of Education. Meaning, meron siyang sapat na tao, at hindi yung sapat na tao. Dapat binabantayan natin kung ano yung plano nila, paano implement. Kasi kung hindi nga effective yung implementation, sayang rin po.
1: Mm-hmm. Okay. Well, Kong, sa usapin naman po ng sa ating mga guro, sa harap na po ng patuloy na pangangailangan ng mga paaralan sa mga teacher, paano po makaka-apekto sa class size at quality of education? Ito pong kawalan ng pondo para sa mga bagong teacher items sa DepEd sa susunod po na taon.
0: Unang-una po, no? Ang sinablit pa lamang po sa amin ay yung NEP.
1: Mm-hmm.
0: Ito yung proposal ng DPM para pag-aralan ng Kongreso. Dito po sa proposal na NEP na binigay po sa amin nung committee hearing nung isang araw, nasabi sa amin na walang pondong binigay para sa new hires.
1: Mm.
0: Pero kailangan po, ang ginawa po natin dyan, tinatanong ngayon natin sa Department of Education, ano yung mga probable na rason? Bakit hindi kayo binigyan ng pondo para sa new hires? Example po, ngayon taon, binigyan po ang Department of Education ng 32,000 new positions, hiring positions. Ngayon taon po, dun sa 32,000 for 2026, ang sa pagkaalam ko, sa pagkaintindi ko, pero dapat ma-verify ito ng DepEd, ay humigit kumulang. Hindi pa umaabot sa 32,000 hindi pa nila na-fill up lahat ng slots.
1: Okay.
0: So kung hindi pa nila na-fill up yung slots na yun, dapat masabi nila yung rason na yun sa atin dito sa Kongreso. Bakit? Kasi humihingi kayo ng bagong slots for new hires, pero hindi niyo pa nga ubos yung para this year. Ang budget naman po na yan,

0: for this year, pwede pa po yung gamitin hanggang next year. Mm. Yun okay. Yung tinatanong natin. Dapat po masabi rin sa atin. Kasi kung sabihin natin, meron pang 10,000 na items na hindi pa na-fill up, ang sabi nila, ang wishlist nila, 14,000. E di, sagot na po ng 10,000 this year, yung 40, so kulang na lang pala 4,000.
1: Mm-hmm.
0: Pero gusto ko mabanggit rin, ano? Di ba meron tayong bagong batas? Mm-hmm. Yung teacher career progression law, kung saan
1: okay.
0: Gusto natin walang teacher na magre-retire ng teacher 1. Ngayon taon po, para sa next year, may budget po na inilan dyan. May malaki po yan para masigurado natin na lahat ng dapat ma-promote, ma-promote. So yan po, mayroong budget yun. Pangalawa, may budget rin po para dun sa salary adjustment. Di ba, meron naman tayo talaga yes. Salary adjustment next year. So meron rin po yan. So sa totoo, nakikita po natin na pinag-uusapan ngayon, gusto lang natin mag-explain sa atin ng Department of Education paano nila na-utilize ngayon taon para alam natin paano makatulong sa kanila
1: okay.
0: Para sa budget na pre-present.
1: Okay. So, Kong, with this being said, ano po kaya ang dapat gawin ng DepEd para matiyak na hindi magiging sagabal ito sa pagpapataas ng learning outcomes? Kayon din po, paano natin matutugunan yung mga lugar na maraming estudyante pero may kakulangan po sa guro? May paraan po ba o meron po ba kayong contingency plan dito?
0: As tama po kayo. Dapat sabihin sa atin ng Congress, ng DepEd, bakit hindi nga natin na-fill yung positions ngayon taon? Bakit meron pang hindi na-fill na positions para sa new hires? Kasi doon natin masasabi at malalaman kung ano pa yung kailangan natin ma-recommenda, ma-suggest na ibalik sa budget ng DepEd. Kasi hindi naman, parang hindi naman siguro maganda na ang gusto ang sasabihin na natin, dagdagan pa ganyan, pero meron pa namang hindi nila ma-fill ngayon, may rason yun. Kailangan natin malaman sa kanila ano yung rason na yun.
1: Okay.
0: At naniniwala po ako, mahaba pa naman yung hearings na ito, yung appropriations hearings na ito, ay dapat masagot nila yan bago matapos para masigurado natin na walang lugar na hindi na nangangailangan ng new hire na hindi mabigyan ng new hire, di ba?
1: Alright. Well, malinaw. Kong, panghuli na naman po, mensahe niyo po sa ating mga kababayan na nakatutok sa atin ngayon, sa ating mga mag-aaral at mga estudyante at maging sa mga magulang.
0: Well, una-una, no, congratulations sa ating mga teachers, non-teaching staff sa ating mga eskwelahan at sa ating mga estudyante. Sa totoo, no, merong pinakita itong PISA exam, matalino talaga ang ating batang Pilipino at may malasakit talaga yung ating mga guro. Huwag po silang mag-alala, yung mga reforms na isabatas na or nasa polisiya na ay tututukan natin para siguradong dire-diretso yung pag-implement sa kanila.
1: On that note, maraming salamat po sa inyong oras. Pasig City Representative Roman Romulo ang chair ng House Committee on Basic Education and Culture. Thank you, Kong. Bayan, maraming pong balita talakayan sa pagbabalik ng Bagong Pilipinas ngayon.
2: Health Watch. Mga paalalang pangkalusugan laban sa leptospirosis. Ang leptospirosis ay sakit na dulot ng Leptospira bacteria, isang uri ng bakterya na naipapasa sa tao mula sa putik o tubig na nakontamina ng ihi ng mga hayop. Maaari itong pumasok sa katawan mula sa bahaging may sugat o sa mata, ilong at bibig, sa kontaminadong pagkain at inumin, at paglusong sa maruming tubig o baha. Kabilang sa sintomas ng leptospirosis ang lagnat, panginginig, pananakit ng katawan, sakit ng ulo, pamamantal, pamumulan ng mata, paninilaw ng balat at diarrhea. Maaari itong magdulot ng problema sa bato, paga, patay at pag di maagapan, ito ay nakamamatay. Para makaiwas sa leptospirosis, iwasang lumusong sa maduming tubig o baha. Gumamit ng bota at gloves kung kinakailangan. Maligo at magsabon agad kung nababad sa maduming tubig. Siguraduhin malinis ang inumin, panatilihing malinis ang bahay at kapaligiran, at ugaliin ang tamang pagtatapon ng basura. Agad rin kumonsulta sa doktor kung makaramdam ng sintomas. Tandaan, sa panahon ng sakit, dapat laging listo. Narito na ang inyong mga tagapagbalita. Pagsapit ng tanghalian. Trixie Jafar Chu, Jules Gia, at Angelique Lazo.
3: Tuwing tanghali, dito ang sentro ng kaganapan.
2: Sentro Balita, alauna ng hapon, mula Lunes hanggang Biyernes. Dito lang sa inyong People's Television.
1: Nagbabalik ang bagong Pilipinas ngayon, mga hakbang hinggil sa power shortage sa Visayas. Sa ating tatalakayin kasama si Department of Energy Undersecretary Mario Marasigan. Yusik Mario, magandang tanghali po at welcome back sa bagong Pilipinas ngayon.
4: Magandang tanghali po sa ating lahat sa bagong Pilipinas ngayon at lalong-lalo na po sa ating mga taga-subaybay.
1: Yusik, salamat po sa pagpapaunlak. Ano po ang mga agarang hakbang na ginagawa po ng Energy Department upang matugunan po itong kakulangan sa supply ng kuryente sa Visayas at mapigilan po yung patuloy ng pagpapatupad ng manual load dropping?
4: Sa ngayon po, ang ating pong unang hakbang na ginawa ay magpalagay po tayo, magpatayo po tayo ng mga battery energy storage system na hinahati-hati po natin na kinalagyan. Meron po tayo sa Leyte, sa Cebu, sa Panay at sa Negros. Ito po ay ang kabuuan tinatarget po natin, makonstruct ngayon ay 253 megawatts. Kung saan po, tapos na po ang assessment ng 53 megawatts. Ongoing naman po ang testing and commissioning na 100 megawatts at yung pong natitirang 100, 50 po sa Cebu at 50 sa Panay ay kasalukuyan po isinasagawa na pinipreparo na po ang lugar.
1: Okay. Yusik, pakipaliwanag po. Sa ngayon po, ano po yung mga pangunahing dahilan ng kakulangan sa power supply sa Visayas Grid? May mga power plant po ba na offline o may generating capacity na hindi pa naibabalik?
4: Meron pa po tayong malaki at maliliit na mga planta na sa ngayon po ay nasa extended repair and maintenance. Ang isa pong planta ay nakalagay sa Cebu na meron pong capacity na 169 megawatts at yung isa naman po ay nasa Panay na merong 150 megawatts. Sa kasamaang palad po, isa pa pong 169 megawatts ang nagkaroon ng diferensya nito lamang pong weekend. Kung kaya kakabuhan po na nawawala sa ating linya ay humigit kumulang 500 megawatts galing pa lang sa malalaking planta. Kahapon po, ang naitala natin ay 980 megawatts po ang nawala sa Cebu. At ang nakapagpadagdag po ng problema natin sa Visayas, tayo po ay nag-iimporta ng elektrisidad galing sa Mindanao. Sa kasamaang palad po, may mga planta rin po na ngayon ay naka-outage sa Mindanao. Kung kaya't nabawasan po yung transfer of capacity galing sa Mindanao papunta ng Visayas.
1: Okay. Yusik, dinawin lang po natin, ito pong mga nabanggit po na problema, ito po yung may kinalaman dahil sa panahon o ano po yung mga pinagmulan po nito, yung mga issue na ito?
4: Yung pong sa mga pagka-outage sa mga planta, nag-umpisa po yan sa mga naka-schedule naman ng preventive maintenance. Okay. Data po at ang nangyari po, sa pagkanila pong pag-assess ng kondisyon ng mga planta, kinailangan po nila ng mas matagal na pag-repair at pag-maintain. Sa kasamaang palad po, dahil po tumataas din po ang demand natin sa Mindanao at sa Visayas, nakapagtala po tayo ng higit na 100 megawatts ang karagdagang demand sa Visayas, kung kaya't mas lalo pang lumaki yung ating gap between the supply at saka sa demand. At dahil kulang na rin nga po ang importasyon natin galing sa Mindanao, kinailangan na lang po talaga na magkaroon po ng mga manual load dropping.
1: Okay. Well, Yusik, maliban po dito sa mga nabanggit niyo po, ito pong battery energy storage system na itinatayo po, ano-ano pa po kaya yung mga backup measures na maaaring gamitin para po maiwasan itong malawakang power interruption?
4: Ngayon po, meron po tayong binabalangkas na tinatawag nating master plan para sa Visayas. At ang pangalawa po nating pagtugon sa kasalukuyang problema natin sa Visayas ay maglipat po tayo ng mga power barges at maglagay ng mga diesel facilities na pwede pong makatulong para maibsan po ang pagkakaroon ng yellow and red alert. Pero sa long term po, base po sa ating master plan, tayo po ay kailangan magtayo ng mga additional plant, power plants kung saan po binalangkasan natin ang mga pangangailangan ng bakisla sa Visayas. Ito po ay kasama pa po dito yung pong pagpapalagyan natin ang tinatawag nating mid-merit na liquefied natural gas kung saan po tinatarget natin na by 2028 or 2030, meron po tayong gas facilities na may tatayo sa Visayas.
1: Okay. Well, you said may target timeline po ba ang DOE kung kailan may babalik sa mas stable na kondisyon ng Visayas grid at tuluyang mabawasan po o matigil ang manual load dropping sa lugar na o sa mga lugar na apektado nito?
4: Masusi po nating binabantayan ang mga kasalukuyang pong pagre-repair ng mga planta kung saan inaasahan po natin na isa sa 169 megawatts ay makakabalik po ngayong September 15.
1: Okay.
4: Yung pong isa pang 169, sa final analysis na po ng planta kung kailan po sila makakabalik agad. Pero yung pong isang 150 megawatts sa Panay, ang tantya po natin ay nasa press week pa ng October makakabalik. Pero makakatulong po yung ating mga battery energy storage. Kung hindi man po mawala yung ating red and yellow alert, mababawasan po yun.
1: Okay. Pero yung second, ito po para po mas maintindihan lang ng ating mga kababayan, paano po minomonitor ngayon ng DOE yung implementation po ng manual load dropping ng NGCP at mga electric cooperative? May mekanismo po ba para matiyak na limitado lamang sa kinakailangan lawak at panahon ang mga power interruption?
4: Tama po kayo, meron pong assessment na ginagawa, oras-oras, parang para mapagkasya po natin yung pong ating supply doon po sa mga kasalukuyang demand natin. Ang mas binabantayan po natin ay ang sobrang pagtaas ng demand atin mas sobrahan ang ating pong supply na kuryente na pwede pong magresulta ng malawakang blackout. So yun po ang ating...
1: Okay. You said?
4: Sa facilities, hindi po natin isinasagad ang capacity.
1: Okay. Panguli na naman po, Yusek. Alam po namin kayo abala. Mensahe niyo po sa ating mga consumers sa Visayas na patuloy po na nakararanas ng power interruption.
4: Unang-una po, kami po ay humihingi ng konting konsiderasyon at pag-intindi sa kasalukuyan po kalagayan ng ating power supply sa Visayas. Pero humihingi din po kami ng tulong sa ating mga konsumidor. Kung maaari po, mag-practice po tayo na tinatawag nating energy efficiency and conservation. Hindi naman po kailangan nating pagarang magtipid. Gamitin lang po natin ang ating mga appliances, paggagamit sa bahay, na kung alin lang po yung kinakailangan natin. Huwag po nating panatilihin po natin na tayo po ay makatipid at makatulong sa sitwasyon natin sa Visayas.
1: Alright, and that note, maraming salamat po sa inyong oras at sa impormasyon Department of Energy Undersecretary Mario Marasigan. Maraming salamat, Yusek. Samantala, dengue at leptospirosis dahil sa pabago-bagong panahon ating pag-uusapan kasama si infectious disease expert Dr. Nympha Putong. Dr. Nympha, magandang tanghali po at welcome sa Bagong Pilipinas ngayon.
5: Magandang tanghali po, Sir Josh.
1: Doc, salamat po sa pagpapaunlak. Nakikita po natin ngayon ang pagsabay ng matinding init o yung sabay-sabay na mainit, mataas na humidity at mga pag-uulan at pagbaha po dahil sa habagat. Paano po naging kondisyon ng ganitong weather pattern para po tumaas ang panganib ng parehong dengue at leptospirosis?
5: Yes, Sir Jos. Actually, sa ngayon, nakikita natin dito sa Mindanao, El Nino, tagtuyot, tag-init. Samantala dito sa Luzon, sa Metro Manila at sa Visayas, pag-ulan naman gawa ng hanging habagat. At dahil nga alam natin na pagtag-ulan, no, talagang tumataas ang kaso ng ating leptospirosis, gayon na rin sa dengue. Okay. Ngayon nga ang dengue mataas sa Visayas region, lalo na sa Region 7 at sa Region 6, no? Western Visayas at Central Visayas, gayon din sa Bicol, lalo na sa Catanduanes, sa Camarines Norte, sa Camarines Sur, at sa Sorsogon. So mataas ang kaso ng dengue sa kanila. Samantala tayo dito sa Luzon, no? Sa Region 1, Region 2, Region 3, Region 4, kasama na rin ang CAR. At dito sa Metro Manila, NCR, mas mataas ang kaso natin ng leptospirosis. Kung kaya nga kamakailan lang na itong Lunes, nagdeklara na ang mayor ng Manila, si Mayor Isko, ng epidemic threshold. Nang ibig sabihin, lumampas na sa kadalasan na bilang ng kaso ng pagdami ng leptospirosis, no? Ibig sabihin nito, mas marami ngayon, no, ang kaso ng leptospirosis kumpara sa parehong panahon at parehong lugar ng leptospirosis. Kung kaya nga, ang ibig sabihin nito, kailangan natin ng heightened vigilance. Ang ibig sabihin nito, sa public health authorities, dapat mas paigtingin pa ang health information campaign laban sa leptospirosis at gayon na rin sa dengue. Okay. Ibig sabihin din ito, dapat yung prevention aspect, kaya nga ang mayor ng Manila, Mayor Isko, ginawa na rin ang strategy na pinupuntahan na ng mga barangay health workers kasama ang Department of Health para mag-distribute ng mga doxycycline sa bawat bahay-bahay at itinuturo ang tamang dosage,
1: okay,
5: at tamang duration ng prophylaxis. Okay. Dahil ang pagbibigay natin ng chemoprophylaxis katulad ng doxycycline ay nakakatulong para maiwasan ang pagkakaroon ng sakit. Subalit, wala namang 100% pagdating sa antibiotic. Kung sakali man na magkaroon ng sakit, hindi ito okasyon. Hindi ito magiging malala at maiiwasan ang pagkakaroon ng Wills disease o ang pagkakasira ng atay, pagkasira ng bato, at pagkasira ng baga.
1: Okay. Doc, paano
5: po? Kaya hindi naman sa mga hospital.
1: Yes, Doc.
5: Sir Gios.
1: Yes, Doc.
5: Dapat strengthen yung triaging. Dapat mas mabilis. Efficacious triaging, yung efficacy ng triaging. Dapat din yung mga ICU beds, yung mga kama, mas lalo pang padamihin dahil nga sa Hospital ng Maynila, sa Santa Ana Hospital, ganoon na rin sa Abad Santos Hospital, punuan na rin po ang kanilang mga kama para sa leptospirosis. Subalit sa San Lazaro Hospital, medyo nababawasan ang pagdami ng kaso. Okay. Ibig sabihin din po nito, dapat ang ating mga healthcare workers, lalo na ang mga doktor at mga nurses, eh yung capacity building, lalo na when it comes to fluid hydration, lalo pa natin pong pagbutihin.
1: Okay. Doc, paano po malalaman kung leptospirosis ang isang sakit sa dengue? Kasi may mga sintomas po itong parang nagkakaparehas eh. Ano po yung mga red flag na dapat na bantayan sa ganitong karamdaman? Para po malaman yung kanilang pagkakaiba.
5: 70-80% ng diagnosis bukod sa lepto, sa dengue, at sa ano pang infectious diseases comes from a good history and physical examination. Lalo na sa leptospirosis, unang-unang tatanungin natin, may history ba ng exposure sa baha, sa putik, o yung kapaligiran ba na madumi, maraming mga daga na pwedeng makontaminate yung kinakain natin at ating iniinom. Sa leptospirosis, meron tayong tinatawag na clinical triad. Number one, lagnat. Number two, yung pamumula ng mata o conjunctival suffusion. At pangatlo, calf tenderness o pananakit ng bintik. Pwede rin yung pananakit ng katawan, pananakit ng likod. At pagdating naman sa red flag, kapag ka naapektuhan na yung mga laman loob, alimbawa ang mata, ang balat ay naninilaw na, ibig sabihin, tinamaan na yung atay. Kapag ka unti-unti na yung pag-ihi, lalo na 12 hours hindi na pala umiihi, ibig sabihin, sira na ang bato. Okay. At mga malamang samalang, kakailanganin na na hemodialysis. Pangatlo, ibig sabihin, nagkakaroon

0: araw sa leptospirosis, eto mauuwi sa komplikasyon. Kung kaya nga kapag may history ng paglusong sa baha, may lagnat, pananakit ng katawan, huwag nang maghintay pa ng mga ilang araw.
1: Okay.
0: Agad-agad magpakonsulta.
1: Okay.
0: Para maagapan at hindi na mauwi sa komplikasyon.
1: Okay.
0: Pagdating naman natin sa dengue. Sa dengue, uso rin ito pag ganitong tag-ulan. Dahil sa stagnant water. Yung mga naiipong tubig, doon nangingitlog na nagiging breeding site ng Aedes na lamok. So, because of climate change, no? So, mataas ang temperatura, mataan. Ito yung perfect storm para mas mapibilis yung life cycle para sa lamok na Aedes. So, sa loob lamang ng 7 to 10 days, pwede nang yung itlog maging larva, maging pupa at maging adult. Mm. At mas mabilis ang pagdami nito, mas mataas ang chance na pagdami ng dengue.
1: Okay.
0: So, may tatlo naman din na triad pagdating sa dengue. Fever, rashes o pamumula ng balat at petiki. Nagkakaroon ng mga parang pantal-pantal, tuldok-tuldok na kulay pula. Sa dengue, ang dapat nababantayan natin kung kailan nawala ang lagnat. Kadalasan nangyayari ito sa pangatlo, pang-apat, pang-limang araw. At sa pagbagsak ng lagnat, kung kailan nawala ang lagnat, any of the 7 warning signs na dapat po tatandaan natin, no? Number 1, mucosal bleeding. May pagdurugo sa ilong, sa bibig, pasapasa sa katawan, higing sa paihi, sa dumi, may bleeding, may pagdurugo. Number 2, suka ng suka. Iinom ng tubig, isusuka, kakain, susuka. So kung panay-panay ang pagsusuka, nilaglat na wala ang lagnat, agad-agad danhil na sa emergency room. Kasi warning sign na ito. Pangatlo, at ito ang kadalasan na nakikita natin sa mga pasyente. Pananakit ng tiyan. Sobrang pananakit ng tiyan. Kahit bigyan pa natin ng antacid, kahit bigyan pa natin ng anong gamot, hindi nawawala ang pananakit ng tiyan. And this is a red flag. Ibig sabihin ito, sa loob ng 20...
1: Doc? Doc Nympha?
2: Po.
1: Alright. Bahagya po tayo nagkakaroon ng problema sa linya. Doc Nympha, naririnig niyo po kami?
2: Po.
1: Doc Nympha? Alright, paalala na natin sa ating mga kababayan, no? Gaya nabanggit na ni Doc Nympha, pagka lumampas na ng 5 to 7 days yung inyong mga sintomas, ay maaari na itong magkaroon ng komplikasyon at kailangan nyo na pong magpatingin kaagad sa doktor. Samantala, balikan natin mamaya si Doc Nympha. Alright, deployment at security measures para sa nalalapit na BARM elections. Ating pag-uusapan kasama si Police Major Jennifer S. Omiter mula sa Public Information Office ng Police Regional Office 13. Police Major Omiter, magandang tanghali po. Welcome po sa Bagong Pilipinas ngayon.
3: Yes, sir. Magandang tanghali po sa inyong lahat, especially po sa ating mga nanonood po sa inyong screen ngayon, sir. Magandang tanghali po sa inyong lahat.
1: Major, salamat po sa inyong panahon. Ilang personnel po mula sa PRO 13 ang ating i-deploy sa BARM para po sa nalalapit na halalan? At ano po ang status ng deployment na ito?
3: Yes, sir. Actually, nag-deploy na po tayo last September 7 po. No? Meron tayong send-off ceremony na ginawa po dito sa Caraga Region. Meron tayong 887 personnel deployed doon sa ating 2026 parliamentary elections po.
1: Alright. May mga lugar po ba, Major, na itinuturing nyo ngayong mas high risk, kaya mas malaki ang security presence? Ano po yung mga lugar na tinututukan ninyo sa ngayon?
3: Sir, actually po, doon sa pag-turnover namin sa aming mga deployed personnel, different provinces po doon, no? I'm not actually having the particular kung saan doon sa BARM, sir, nilagay ang ating mga naka-deploy. But then, in so far, kasi tinuturnover namin sila, doon under ko sila sa COMELEC Caragan, no? Kasi pag-turnover namin doon sa 887, tsaka pagdating nila doon, sir, at least doon nila malalaman, sir, kung saan silang lugar i-deploy, saang area po. But sabi mo pa kanina, sir, kung meron ba tayong na-consider na parang red area, no? Meron naman, kinukonsider talaga yun, sir. Hindi natin dinidiscount po yung lugar kasi meron tayong iba-ibang culture, no? That is why napapadala po ang aming regional director doon po sa 2026 BARM parliamentary elections.
1: Okay. Ma'am, if you can share with us, bago po sila i-deploy, ano-ano po yung mga specific skills at protocols na kailangan nila matutunan para matiyak po na maayos at secure yung proseso na magiging halalan at maging doon sa mga checkpoints na ginagawa natin?
3: Yes, sir. Before po namin sila pinapunta doon, sir, no, tinitrain sila, sir, regarding doon. Kasi yung 887 natin, sir, meron tayong 375 na special electoral board doon na personnel. Talagang doon lang sila i-assign as SEP. At meron din tayong 490 na security personnel. At saka yung mga security, parang security lang talaga sila. At yung 375, yung para sa SEB nila, tinitrain sila para, at sabi nga ng ating regional director na pag-aralan yung ano nila, pag-aralan yung mga culture nila, no? And then maraming kinukonsider doon, sir, yung culture, yung way of living nila, yung kasi iba-iba, sir, ang iba ang Caraga region, iba ang BARM, sir, kung ating iko-consider, no, ang area. Kaya yun nga, sir, ini-engage muna sila doon sa training bago sila sinabak doon, sir.
1: Okay. Well, sa BARM Police Major, hindi naman po lingid sa kaalaman ng karamihan, may mga lugar po na may history po ng armed conflict at election-related violence. Ano po yung mga pangunahing security threats na minomonitor po ng PNP habang papalapit po ang halalan?
3: Yes, sir. Actually, ang kinukonsider doon, sir, no, tama ka po, sir, meron po tayong mga threats na consider former, no, meron tayong history doon. Kaya nga, sabi ng ating regional director, no, na yung pag-deploy nila doon sa Bangsamoro Autonomous Region, sir, is not just simply an assignment, sir, but may mission ng, gi-entrust ng ating regional director yung mission nila na very vital doon sa democracy. So, ang people na pinadala namin doon sa, yung mga personnel na pinadala namin doon, sir, ay kailangan i-consider nila ang mga, ang right to vote nila doon sa BARM, and then, para mas secure yung peaceful, orderly, and free from fear yung mga tao, sir. Kasi nga, meron tayong history na sinasabi mo kanina. And then, kasi sabi ni RD, hindi lang, you are not representing yourself, but the entire police regional office 13. So, yung mga tao, sir, kailangan mataas ang pasensya, respect doon sa culture and customs and tradition of the people doon sa area din. And then, kasi they are entering communities with their own history, yung mga traditions and beliefs nila, sir, at saka way of life, yung sinasabi mo kanina, sir, na meron mga history. Kaya, sabi ni RD, kailangan mataas yung understanding, engage them with humility, yung presence nila, mas promote trust, no, doon, and cooperation sa mga tao, tsaka para mawala yung mga fears na yung kailangan na buboto doon, sir. So, unang-una talaga, sir, uphold human rights talaga kasi okay. We are advocates of human rights, sir.
1: Okay, that's good to hear po. Ma'am, kumusta po yung inyong coordination naman ng PRO 13 sa COMELEC at sa mga lokal na otoridad para po maging isang coordinated security plan ang pagpapatupad po ng inyong seguridad sa halalan?
3: Yes, sir. Actually, meron tayong ground commander na pinadala doon na nag-lead talaga doon sa ating 887 personnel. no? And then from time to time po meron po tayong situational report na ginagawa director doon sa ating regional director and the command group sir para at least malaman ang mga real time na ginagawa ng ating mga personnel doon tsaka yung same syempre sir yung security din ng ating mga gumagawa ng seguridad doon. Importante din yun sir kasi mga tao man din sila na isi-secure din yung mga mga tao doon sa barn sir. So yun sir kinakailangan talaga meron silang close coordination with our COMELEC doon sir sa area. So, meron tayong from time to time sir situational report.
1: Okay. Ma'am, tama po ano, bukod sa seguridad ng mga polling precinct, may mga gawain pa pong iba ang security personnel. At kumpirmahin namin, kabilang po dito yung mga pagbabantay sa transport ng election materials, pagpapatrolya at pag-respond din po sa mga emergency incidents. Tama po?
3: Yes, sir. Actually, sir, meron tayong security protocols na sinasabi sa kanila, tinitrain sila, sir, no? Yung 887 po, sir, balikan ko lang, no? Meron tayong 375 na deployed talaga sila as a special electoral board. Yun na yung sinasabi mo, sir, na i-secure nila yung... Iba din yun, sir, yung security talaga doon sa area, bantayan yung anumang mga possible na mangyayari doon sa isang lugar, sir.
1: Okay. Ma'am, ito naman, kung may matanggap po na report ng pananakot, karahasan, vote buying, o iba pang election-related incident, ano po ang protocol ng ating kapulisan? Gaano po ba kabilis dapat ang responde?
3: Yes, sir. Immediately, sir, no? Dapat nga, ito yung sinasabi ng ating regional director, no? Na... Una-una, they should take care of themselves and also take care of one another, sir. Kasi they will stay vigilant and yun nga sabi ko kanina, follow safety security protocols muna, sir. Kasi mahirap, sir, yung lugar na hindi kapa ng ating mga personnel doon. Kaya yung paggawad ng immediate response, sir, ay meron naman sila, sir, meron naman silang mga radios no na ibibigay doon special they are well equipped at saka yung mga protocol na sinasabi nila sir kailangan agad-agad na magresponde but with coordination doon sa mga taong in charge sa electoral board sir.
1: All right. Well, panghuli na naman po Police Major, mensahe niyo po sa ating mga botante at sa ating mga police personnel na naka-deploy po diyan sa barn.
3: Yes, sir. Ulitin ko lang po, sir, no? At saka, mensahe lang namin doon sa, kung meron man nakikinig ngayon, sir, na buboto doon sa barn. Rest assured po na you can cast your vote, no? And then, yung mga tao doon, yung mga police natin doon, they will uphold human rights. Rest assured po doon. And then, they will treat every person po with dignity and respect, regardless of their background, belief, and political affiliation or position po doon. And wala pong, sabi nga ni RD, na yung act nila, walang mga misconduct, ma-compromise doon, no? Tsaka yung integrity of their mission or the good name of the Philippine National Police ay magstay po doon, sir. At tsaka, rest assured po na talagang makakaboto sila, ma-maintain yung peace and security. Doon sa barn, sir. Kasi we are there to support our people no sa barn na makakaboto ng maayos, makas nila yung vote na walang pang-aalinlangan, mawala yung fear nila, sir, sa pagboto.
1: Alright, on that note, maraming salamat po sa inyong oras at sa impormasyon. Police Major Jennifer S. Omiter mula sa Public Information Office ng Police Regional Office 13. Thank you, ma'am. Dahil Thursday ay CDC Day, ihahatid namin sa inyo ang mga programa at proyekto ng Clark Development Corporation para sa patuloy ng pag-unlad ng Clark Freeport Zone tungo sa isang bagong Pilipinas. Nilagdaan ng Clark Development Corporation at Premier Central Incorporated ang lease agreement para sa 23,739 square meters na lupain sa MA Rojas Highway sa Clark Freeport Zone. Maglalaan ang kumpanya ng 3.2 billion pesos na pamumuhunan para sa isang mixed-use development na inaasahan lilikha ng mga bagong trabaho at susunod sa green building standards ng CDC. Nilagdaan ang kasunduan ng CDC President and CEO Attorney Agnes V.S.C. Divanadera at SM Prime Holdings President Jeffrey Lim. Sinaksiyan ito ni CDC Vice President for Legal Affairs Attorney Gloria Victoria Taruk, CDC Vice President for Business Development and Business Enhancement Attorney Noel Meneses, SM Supermalls President Steven Tan, at SM Supermalls Vice President for Operations Junias Eusebio. Kung pare-pareho ang incentives na iniaalok ng mga economic zone, ano nga ba ang magpapapili sa isang negosyo kung saan ito mamumuhunan? Para kay Clark Development Corporation President and CEO Attorney Agnes V.S.C. Divanadera, simple ang sagot. Serbisyo. Ito ang binigyan-diin niya sa 2026 Tax Forum ng Tax Management Association of the Philippines o TIMAC. Sa Clark, patuloy na pinapadali ang proseso para sa mga negosyo. Mas pinabilis din ang visa endorsement at pinasimple ang pagkuha ng mga permit sa pamamagitan ng CDC Business One-Stop Shop. Sa Town and Gown Program, iniaayon ang kasanayan sa pangangailangang industriya. Pinag-uugnay naman ng Business Interdependent Program ang mga locator at lokal na supplier upang mas maraming negosyo ang makinabang sa mga oportunidad sa Clark. Sa one-stop processing on wheels, inilalapit din sa mga manggagawa ang mga serbisyo ng SSS, Pag-ibig at PhilHealth. Sa unang kalahati ng 2026, umabot sa 14.4 billion pesos ang committed investment sa Clark. Mayroon na rin 1,285 locators na nagbibigay ng trabaho sa 151,593 na manggagawa. Ayon kay Attorney Divanadera, kailangan ang pagtutulungan ng pamahalaan, industriya, tax professionals at economic zones upang mapalakas ang ekonomiya at makahikayat ng mas maraming pamumuhunan. Mula noong 1982, isinusulong na ng TMAP ang Tax Excellence Policy Dialogue at Professional Leadership. Kabilang sa mga miyembro nito, ang mga tax officers ng malalaking kumpanya, law at accounting firms at mga tax practitioner. Bukod naman sa pag-akit ng negosyo, mahalaga rin ang isang bagay na direktang ramdam ng marami, ang pagkakaroon ng trabaho. Yan ang layunin ng upgraded job portal na inilunsad ng Clark Development Corporation. Dito, pinagsasama o pinagsama-sama ang recruitment at employment services sa iisang sistema. Para sa job seekers, mas madali nang subaybayan ang status ng kanilang application. Para naman sa recruiters, mas organisado na ang job posting, applicant matching, application management, manpower, reporting at workforce data. At may bago na rin itong pangalan, Transforming Recruitment and Building Accessible Hiring Opportunities o Trabaho Program. Noong August 26, ipinakita sa mga kinatawa ng Clark Investors and Locators Association o SILA at Clark Human Resources Council o CHRC ang mga feature ng bagong sistema. Bilang kinatawa ni CDC President and CEO Attorney Agnes V.S.C. Divanadera, binigyan din ni CDC Vice President for Administration and Finance Jose Miguel De La Rosa na bahagi ito ng mas malawak na hakbang ng CDC.
2: We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
4: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
5: Dati, para kumita at mapakain ng pamilya, kailangan magkaingin. Pinuputol ang mga puno, sinusunog ang lupa, nakakalbo ang bundok. Malaki ang nawawala sa kalikasan, pero napakaliit ng napupunta sa tao. Ito ang problemang gustong baguhin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
6: Ang utos ng ating Pangulo ay gumawa ng mga hakbang para makinabang ang mga tao at magkaroon ng hanap buhay habang binabantayan ang kalikasan.
5: Last week sa Dawi, Negros Oriental, ininspeksyon ng Pangulo ang masaganang taniman ng kape ng kooperatiba ng Basyako, ang modelo ng Luntiang Bukas, ang Community-Based Forest Management Program ng DENR.
7: Dati po akong kaingiros, tinuturuan po kaming mag-agroforestry. So ito na po yung mga kape natin.
8: Maganda bang takbo?
7: Well, ngayon, maganda po. So from forest destroyer, nagiging forest caretaker na po kami ngayon.
5: Nakita ng Pangulo ang pag-asenso ng komunidad at habang umaangat ang buhay, bumabalik din ang gubat.
9: Yung magulang ko nakapagtrabaho dito is na pagtapos niya po kami ng pag-aaral at tapos ko na po yung kolehiyo ko.
5: Marami ng mga bagong pangkabuhayan, kape, wild honey, restaurant at iba pa. Mahigit 1,000 komunidad na ang bahagi ng Luntiang Bukas ng DENR. Dati, kailangan sirain ang gubat para mabuhay. Ngayon, ang pag-aalaga sa gubat ang nagbibigay buhay.
10: This is one of the success stories that we've seen. Para hindi magputol ng kahoy, bigyan natin ng hanap buhay. At para maging mas maalaga sila sa gubat, na alagaan natin ng mabuti yan dahil napakahalaga na para sa for many things. Huh?
5: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang kalikasan, inaalagaan. Ang kabuhayan, pinalalago. At ang pagbabago, nakikita mismo sa buhay ng tao.
2: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan sa Sports Radio. Kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka, sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna, at Walang Kagaya, your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.
11: Mga pangyayari at kaganapan sa bayan, mga updates sa mundo ng palakasan, tatalakayin at pag-uusapan na walang halong bolahan. Game on! Simula na dito sa Radyo Pilipinas 2, 918 AM.
12: Jerry Ilano ng ating Philippine Trampoline Gymnastics Team.
13: Afternoon po.
12: Yes, Jerry, of course, una sa lahat, congratulations. Asian Games bound ka na. And first Asian Games ito para sa iyo. So, anong nararamdaman mo?
13: Siyempre po, masaya po na konting kinakabahan po kasi first time ko lang po kasi makakasabak sa Asian Games po.
12: You're just 18 years old, Jerry, pero dito sa 18th year mo talagang makikita natin yung talent mo and lahat ng athlete din talagang isa to sa pangarap yung makapag Asian Games. Gaano kalaking bagay sa'yo to, Jerry, na ito na, ngayon taon na matutupad yung isa sa mga dreams na yun?
13: Kasi po pinaghirapan ko rin po kasi yung pagod din po yun, saka pagod din po talaga siya kahirap ng training din po. Kaya deserve din naman po na makapag-qualify sa Asian Games po.
12: Yes. Yes. Well, deserve. And of course, paano ka ba nag-qualify? Meron bang naging qualification?
13: Meron po.
12: Yes.
13: Meron pong qualification. Nitong ano po, nitong June po, nag-Asian Champ po kami. Tapos may tickets po na kung makakwalify ka po sa Asian Games. Nakakuha ko naman po. Nag-top 16 po ako kasi senior po kasi. Senior category po yung trampoline na nilabanan ko po. Ayan, nag-qualify po ako.
12: Wow. So, dun pa lang, palagang last June, nalaman mo na agad, no, na-inform ka na na Asian Games ticket yung nasiguro mo, no? Paano paghahanda, no? Kumpara dun sa mga ibang competitions, no, na nasalihan mo na, paano mo inihanda yung sarili mo dito sa Asian Games?
13: Puro training po, araw-araw po, tapos pahinga, tapos training ulit, pahinga. Ano lang po talaga, be healthy lang po, tapos yung condition po ng katawan.
12: Yes, 3 years ka ng miyembro ng ating Philippine yes, trampoline gymnastics team. So, formerly, ano ka? Nag-cheer dance ka. Kailan mo parang na-discover na parang, uy, pwede pala, meron palang talento sa trampoline gymnastics?
13: Yes. Kasi po dati po cheer dance po talaga ako. Nag-cheer dance, tumbling-tumbling lang din po. Tapos, naging artistic din po ako katulad ni La Carlos Yula, Aldro Yula po. Tapos hanggang sa atakin po kami sa trampoline gymnastic hanggang maging national team po.
12: From artistic gymnastics, nag-shift yes, ka ng trampoline gymnastics.
13: Yes po.
12: So, ano yung major na hamon sa'yo doon sa transition na yun?
13: Yung trampoline po kasi nagustuhan ko lang din po. Parang mas nagustuhan ko po yung passion na magkakaroon po ako ng opportunity sa trampoline. Kasi sa artistic po kasi, mas marami pong kalabang. Kumbaga sa trampoline po, unti lang po. Pero mas maraming kalaban pag Europe, just Asian po, malalakas na rin.
12: Yes. Ito, piniplay natin yung some clips mo during training. So, paano bang iniiskoran? Paano ba ang judging kapag trampoline gymnastics?
13: Marami po kasi mga deduction po. Kailangan din po din, palinisan din po, tapos mataas din po yung height. Tapos yung mga tuhod, saka ang katawan po, saka yung paa. Ayun din po, may bawas din po yun. Pero pag maganda naman po yung performance, maganda rin po yung kalabasan ng score.
12: So ilang set ng pagtalon yung kailangan mong buuin, kumpletuhin?
13: 10 skill po. Tapos dapat po lahat yun, malinis. Tapos maganda po yung height, saka yung performance.
12: Nakita ko nga. Pero, talagang no?
13: Yes po, voice boy din po kasi.
12: Yes, buwis buhay. So, kamusta yun? Kailangan yung height mo 25 feet or 8 meters high? Yun ang minimum or yun yung required?
13: Basta po tansya nyo po kung anong height ang gusto mo. Sa depende po sa skill, kung mabigat po or magaan lang. Kasi po yung sa akin mabigat-bigat din po kasi yung triple. Kaya mabigat din po yung height. Kaya mas mabigat po yung landing. Mas mahirap.
12: Yes, so kailangan doon pa lang sa ere, makapag-tumbling, makapag lahat ng
13: yes,
12: routine.
13: Yes po. Timing din po kasi yan, saka yung preparation din po sa katawan. Hindi po basta-basta tumbling. May inaayos din po kasi sa katawan po namin na nakatayo kami. Ganun po. Yes po.
12: Bilang isang trampoline gymnast, ano so far yung most memorable na training or competition na pinagdaanan mo?
13: Siguro po yung competition po, like Asian Champ po.
12: Bakit? Marami Bakit yun?
13: Marami rin po pinagdaanan. Kasi po, mas masarap po kasi mga pag-competition sa ibang bansa kasi makikita mo yung mga malalakas mong kalaban.
12: Yes, parang may dagdag na extra push sa'yo, no?
13: Na-inspire ka po. Kasi yung mga pinapanood mo lang sa IG Reels, sa mga video-video, kalaban mo na.
12: Yes. Siyempre, ito, first Asian Games mo, saan ka pinaka na-excite? At the same time, ano naman yung nagpapakaba sa'yo?
13: Na-excite po ako sa competition. Siguro makapag-Japan din. Kasi first time ko rin po makapag-Japan. Yung pressure lang po, wala naman po masyadong pressure. Hindi ko naman po kasi iniisip masyado yun. Pag kahit tumatalong, confident lang po sa sarili.
12: Last June lang, di ba, nung first Asian Championships mo senior. So, syempre, though Asian level yon, but this time, iba pa rin yung Asian game. So, anong inaasahan mong posible sa yung maging maging hatak or maging hamon doon sa during the tournament?
13: Yung yung routine ko po na dapat mabuo po na malinis, secured po talaga na hindi po talo sa olats. May magandang ranking din po. Personal goal ko lang po is maganda po yung performance plus malinis. Maganda po yung rank. Pero goal ko rin po talaga magka-medal kung bibigyan po kung may chance.
12: Yes. talagang lahat, no, mag-aspire ng medal for from the Asian Games. But of course, dalawa lang kayong representative. Yung isa po natin, ang women's representative natin, si LJ Padilla, no? So, gaano ka sarap yon? Hindi mo solong dadalin din ang trampoline gymnastics? May kasama ka dito?
13: Yes po. Masaya rin po kasi may kasama kang lalaro. Di ka kakaban, mag-isa ka lang. Ayun po.
12: Yes, pero kayong dalawa, nagkakausap ba kayo sa training? Anong...
13: Yes po. Yes po. Sinusupport naman po namin isa't isa. Lalo pag nagro-routine po, teacher po kami, nagtutulungan po kami, lahat po kami magtitin.
12: Yes. Ano yung nilook forward mo dito sa Asian Games? Bukod sa syempre, first time mo na makakarating ng Japan, ano pa yung mga ine-expect mo?
13: Makita ko po ulit yung mga kalabang ko malalakas.
12: Ano ba nakita mong kalaban mong malakas last Asian Championship?
13: Sayo na po talaga siya ka Japan. Noong June, sila rin po yung nanalo, China, Japan.
12: So sila, no? Pero pagdating dun sa training, sino ba yung coach na nag-guide sa'yo? And ano ba yung typical training routine mo bilang isang trampoline gymnast?
13: Sila Coach Deo po, si Coach Erin. Ano po, maganda rin po yung preparation na ginagawa po namin kasi natututukan po kami ng coach namin.
12: Paano yung typical training routine ng isang trampoline gymnast, Jerry?
13: May conditioning po, tapos aayusin po yung mga jumps sa trampoline, yung linis-linis.
12: Yes, hindi ka ba natakot dun sa first time mo na nag-trampoline? Kasi di ba ang taas-taas nung height, may time ba na umabot ka sa bubong, gano'n?
13: Yes po, dun po sa kabila po sa Intramuros, maabot po talaga kami sa Bakal. Kaya dito po kami sa may Philippine Sport Commission nagtitraining. Kasi po yung ceiling po dito mataas, di katulad sa Intra. Pero pag sa height naman po, sanay naman na po kami na mataas na height. Pero minsan po kasi lumalabas kami sa tramp pag nag-skill na po. Eh hindi po yung delikado. Pero di ko naman po inaano na na-expect na mangyayari mga ibang unexpected na mangyayari.
12: Anong specialty mo or anong technique or routine yung gusto mong ipamalas dito sa Asian Games?
13: Full routine po, tapos yung malinis lang po yung preparation ko po sa routine. Clean lang po.
12: Yes.
13: Tapos mabot.
12: Yes. And of course, syempre, former cheer dance athlete ka, no? Paano nakatulong sa'yo yung ganong foundation? From cheer dance, paano siyang nakatulong?
13: Ano po kasi, sa tumbling-tumbling lang din po eh. Tapos nagulat lang po ako, naging artistic ako, tapos naging trampoline po. Marami rin po kasi pinagdaanan.
12: Nung mag-gymnast ka pa, ano yung special event mo nun? Sa floor ka din ba? Sa vault?
13: Floor po.
12: Ah, floor?
13: Puro tumbling po kasi.
12: Sa tumbling talaga, yun talaga strength itong si Jerry, no? But of course, syempre... 3 years na, no? Kung babalikan mo yung Jerry Ilano from day one, no? Na pumasok ka sa ating national team up to now, ano yung gusto mong sabihin sa sarili mo? Narating mo na tong ganitong level?
13: Siyempre, proud po ako na nandito po ngayon, no? Makakapag-Asian Games po ako. Pero marami pa po kasing pagdadaanan. Kasi araw-araw, training, hanggang sa mag-improve po. Yes po.
12: Ayun, so training lang talaga ng training, no? But of course, meron na bang schedule? Kailan kayo nakatakdang umalis for the Asian Games? Or
13: meron po. Ang schedule po, September 14 po. Tapos ang competition po, September 28.
12: Wow, so September 28 yung mismong araw ng trampoline gymnastics event, no? So again, syempre... 3 taon mo nang sinusuot, binabandera ang Philippine flag and nire-represent ang buong bansa. Ano yung kahalagahan na to sa'yo? Gaano kalaking bagay sa'yo to na ma-represent yung buong Pilipinas globally?
13: Siyempre, sobrang halaga rin po sa akin as part of national team po na ma-represent ko po itong bansa natin. Sobrang proud din po ako sa sarili ko kasi nandito po ako ngayon. Lalo na po itong mataas na competition, Asian Games.
12: Yes, and syempre Jerry, ikaw ay isang representasyon, no, na meron tayong trampoline gymnastics, no. Syempre, madalas naririnig natin artistic gymnastics, 'di ba, yung rhythmic, but this time meron din tayong trampoline. Anong gusto mong iwang message din sa lahat, no? Maybe interested sila to join trampoline gymnastics. Anong message sa kanila?
13: sa try nyo na din po mag-trampoline gymnastic. Masaya rin naman po. Kahit sa mga ano lang po, park lang po, sa wee jump, masaya rin po, maka-experience po yung mga ganun. Tumbling-tumbling.
12: Yes. Sino bang inspiration ni Jerry para dito sa Asian Games?
13: Inspiration ko po, family ko po.
12: Wow, family mo. Paano kanila sinusupport?
13: Sinusupport lang po nila kung saan po ako, saan po ako nandito, ay nandun. Basta, support lang po sila kung nasan po ako ngayon.
12: Yes, Jerry, former Batang Pinoy medalist ka, di ba? So, from Batang Pinoy stage up to the Asian Games stage, ano ang mensahe na to? Ano ang parang message na gustong ipakita nun?
13: Puro pagsumikap ko rin po kasi ng mga pag-Asian Games. Kasi di ko rin po inasahan na Batang Pinoy po ang na-train kasi mga pag-Asian Games po.
12: Yes, talagang pagsusumikap lang, no? Yun yung secret doon. Again, Jerry, baka meron kang gustong iwang message sa lahat sa paparating na Asian Games.
13: Promise ko lang po na

0: Maranasan nating matinding init ng panahon, maging ligtas, at iwasan ang heat exhaustion at heat stroke. Regular na uminom ng tubig. Magsuot ng light-colored, presko, at maluluwag na damit. Siguruhing may sapat na bentilasyon ang inyong mga tahanan. Maligo para mapreskuhan ang katawan. Basahin na malamig na tubig ang balat kapag nagsimulang makaramdam ng pagkahilo o pag-init ng katawan. Kung maaari, huwag lumabas sa mga oras ng pinakamainit na sikat ng araw, partikular sa pagitan ng alas 11 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Kung lalabas naman, ay magdala ng payong, pamaypay o mini fan, face towel, at huwag kalimutan ang inuming tubig. Kapag nakaramdam ng pagkahapo, matinding pagkahilo, panghihina, o may kakilalang nawala ng malay dahil sa init ng panahon, agad na magtungo at humingi ng tulong sa pinakamalapit na health facility sa inyong lugar.
1: This is a public service announcement. From PBS, Presidential Broadcast Service, at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Bagong Pilipinas, para sa bawat Pilipino.
2: Bagong Pilipinas is a master plan for genuine development that benefits of all our people. It is a call for transformation. The transformation of our ideal being a Filipino. And the transformation of our economy, of governance, of society.
0: Hindi puro salita, pamahalaan ay magsisilbing halimbawa.
2: Sa bagong Pilipinas, ang pagbabago ay nagsisimula sa pamahalaan.
0: Pagsiservisyo sa publiko, tapat, mapagkakatiwalaan at dekalidad.
2: Huwag nating pahirapan ang taong bayan, bagkus suklian ang kanilang tiwala na magalang na panunungkulang.
0: Sa nagkakaisang gobyerno at mamamayan, malinaw ang payapa at maunlad na bukas.
2: Sa bagong Pilipinas, may pag-asa ang lahat. Ang pag-asa ng bayan ay nasa ating lahat.
0: Isang mensahe mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas.
3: Good news para sa ating mga senior citizens na binibisyaryo ng DSWD Social Pension.
4: Finally, ay funded na po yung increase para doon sa ating senior citizens sa Welfare Act. Ito yung ating para sa mga indigent natin, yung mga social pensioners.
3: Ito ang ibinalita ni DSWD spokesperson Asek Romel Lopez kung saan 4 million indigent pensioners ang entitled dito.
4: From 500 pesos ngayong taon po, fiscal year, ay nag-increase na ito sa 1,000 pesos. So sila po yung makakatanggap nito. Semestral po ito, dalawang bigayan po ito sa loob ng isang taon. So makatatanggap po sila ng 6,000 piso sa unang SEM and then another 6,000 doon sa pangalawang SEM.
0: Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok, tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas.
1: This is a public service announcement.
5: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
1: This is a public service announcement.
6: A public service announcement
1: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
7: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
8: If there's anything that could describe the Filipino, it's that he loves to eat, which may not be exclusive to the race, but is especially unique because of his ingenuity and creativity when it comes to making food that's not only delicious, but affordable. Ika nga, swak sa bulsa at panlasa. And in the case of street food, adventurous. Street food in the Philippines has especially become a fast-growing industry. The more popular ones, ang pinakamabenta, are known to its consumers by their unusual names, tulad ng Adidas, Walkman, at Betamax. Sigurado akong na-experience na ng panlasa mo ang paanang manok, tinga ng baboy, and clotted pig or chicken blood na parabang maliliit na blood cakes, named after what movies used to be watched on or ang Betamax. Nikay de Guzman and Esquire says in the 50s, livestock was plentiful. Street food sold were the more expensive cuts, chicken or pork barbecue. But when the economic crisis hit in the 70s, Pinoys looked to the parts that normally get thrown out, like intestines and innards. These suddenly became valuable and reinforced the Filipino practice, walang tapon, walang sayang.

0: Again, we have a record number of athletes who will be joining this Asian Games. 400 plus. Parang nung huli ko nakita, 460. But definitely, aabangan natin kung ano yung final count to be released by our Philippine Olympic Committee. And sila naman po ang nag-organize at pumipili at nagsasubmit ng mga listahan for this events, lalo na Asian Games, Japan. Though, isa sa mga naging balita natin yesterday, no, yung pag-ulan dun sa ilang areas sa Nagoya, which affected and actually nirelocate pa yung ilang mga atleta na nandun na sa venue. But thankfully, and this is a good news, humupa din naman dahil right after 2 hours, pinabalik na din itong ating mga atleta ang kasali for this Asian Games. And as we know, syempre, ba-banner for this Asian Games, andyan Alex Ayala, andyan sina Carlos Yulo, si Eldru, kasama na niya buong team natin for gymnastics. For athletics, andyan EJ Obiena, si Victoria Bosong, and RJ Torregosa, Sonny Wagdos. Mga inaabangan natin na athletes yan. So again, balikan natin itong ulat mula kay Aryan Malyare para sa events ng Philippine Sports Commission and other agencies, particularly yung send-off and at the same time yung press con earlier. Magandang hapon, Aryan!
1: Yes, magandang hapon, Jess. Tama ka, back-to-back events ang ating sinubaybayan or sinusubaybayan ngayon itong last event dito po sa loob ng Rizal Memorial Sports Complex. Nauna po ngayong araw, yung ginana po na official media launching for the first Philippine Sports Commission and Armed Forces of the Philippines, PUSO. Or ito po yung Philippine Uniform Services as One Games, kung saan gaganapin po ito sa darating na Nobyembre, no? November 14 to 28. Across our simultaneous pong gaganapin sa National Capital Region at sa Baguio City. Pinamunuan po yan kanina ng chairperson ng ating Philippine Sports Commission, John Patrick Pato Gregorio. And syempre, namuno din dyan ang Brigadier General na si Victor Lapitan, ang Deputy Chief of Staff to Civil Military Operations ng AFP, maging ang Assistant Secretary ng Department of National Defense na si Catherine Lingan ay naging tampok po dito. No? Again, kung pag-uusapan natin, ano ba itong first PSC AFP Games? No? So again, sabi nga, first ever po ito na talagang ang Philippine Sports Commission ay susuporta dito, no? At hindi po biro, no, yung magiging budget dito dahil nasa 15 million pesos ang inilalaan ng Philippine Sports Commission para masustentuhan or masuportahan, no, itong okasyon, no? Again, nasa 21 sports ang nakatakdang laruin mula po yan November 14 to 28, no? Kabilang na dyan ang mga sport na arnis, athletics, basketball, 5-on-5, taekwondo, target shooting, obstacle course racing, golf, swimming, boxing. Of course, yung indoor volleyball for the men and women, kabilang din po dyan. Sepak takraw, judo, lawn tennis, badminton, chess, table tennis, football, karate, softball, cheer dance, at tug of war. And of course, speaking of the participating agencies, ito, mga miyembro po ng Armed Forces of the Philippines, no? So 14 partner agencies or participating agencies ang nakatakdang lumahok dito sa PSC AFP PUSO, no? Nandiyan ang Philippine Army, Philippine Air Force, Philippine Navy, Philippine National Police, Philippine Coast Guard, Bureau of Correction, Bureau of Jail Management and Penology, Bureau of Fire Protection, Bureau of Immigration, National Bureau of Investigation. Nandiyan din po ang Metropolitan Manila Development Authority or MMDA, maging ang Philippine Drug Enforcement Agency, Bureau of Customs at ang Philippine Military Academy. Again, kung titingnan po natin, marami po sa mga miyembro ng ating Team Philippines ang talagang mga soldier athletes at hindi po natin yan maitatanggi, no? Lalo na ito po yung ating mga miyembro po ng AFP, ang ating pambansang kamao Manny Pacman Pacquiao, yung ating dalawang Olympic champions Heidelin Diaz Naranjo, at of course si Carlos Edriel Yulo. Naniniwala po ang PSC at AFP na kapag pinagtulungan po ay talagang mas marami tayong madidiscover either way, no? Kung mula sa national team ay pupunta po ng AFP or mula naman po sa AFP ay madidiscover ng ating national team. So very optimistic lang, no, itong naging nangyaring media launching, no, mula po sa PSC House. Jess?
0: So, Aryan, basically magiging grassroots program in AFP and other uniformed men's natin yung itong paparating na event, itong PUSO.
1: Parang parang hindi na natin siya tatawaging grassroots eh, 'di ba? Kasi pag talagang sinabi natin grassroots yung mga bata, yun eh. But of course, more than siguro yung grassroots na term, nandun yung yun nga, sabi ko nga, 'di ba? Either way, either yung PSC ang makatop ng mga members ng Team Philippines or from Team Philippines, no, ay maging bahagi din ng ating AFP. Syempre, saludo tayo diyan, no, sa mga soldier natin na talagang isa lang naman, no, ang misyon ng ating mga Filipino athletes at ang ating mga soldiers, kundi ang talagang dalin, no, ang bansang Pilipinas sa kahit na anong laban. Yes.
0: Definitely. And alam ko meron kang back-to-back na event. The next event, ito, send-off ceremony. Kamusta ang happenings dyan, Arian?
1: Yes, totoo yan. Actually, mula po sa PSC House, tayo po ay dumiretso naman dito sa loob ng Rizal Memorial Coliseum, kung saan it's a joint celebration, send-off ceremony para sa mga Filipino athletes at para-athletes na nakatakdang mag-represent sa Team Philippines sa darating po na 20th Asian Games at 5th Asian Para Games. So again, pinag-isang celebration na ito, talagang malaking celebration, namunong-muli dito ang of course ang Philippine Sports Commission, Pato Gregorio, at ang Philippine Olympic Committee, Abraham Bampol Tolentino, ay narito rin po. Naging special na panauhin din si Senator Bongo, of course, bilang chairman, no, ng Senate Committee on Youth and Sports, no, at syempre yung mga NSA leaders, no. So ang talagang inabangan dito ang ating Team Philippines, pinangalanan na po ni POC President Bampol Tolentino ang dalawang Filipino athletes, no, na talagang mangunguna para sa flag or the parade of nations ng ating Philippine contingent, no, sa opening ng Aichi Nagoya Asian Games. Yan po ay walang iba kundi ang ating Paris Olympics bronze medalist na si Ira Villegas, kasama yung ating weightlifting rising star na si Albert Ian De Los Santos. So talagang exciting to, pareha silang bago na magdadala po ng ating Team Philippines bilang flag bearers. Of course, first time to for Ira Villegas, na ayun nga po kay Sir Bambol, ay talagang well-deserved dito sa duty na to, no? And of course, for Albert Ian De Los Santos, talaga namang very ano din, no, inspiring and impressive yung kanyang resume bilang world youth and Asian junior record holder. Ito rin yung magsisilbing first Asian Games for Albert Ian De Los Santos. Kung kaya naman, talagang yung mata din nasa kanya, no. Siya na rin yung parang isa rin sa tinitingnan ngayon na mukha, no, ng ating Philippine weightlifting. But more than that, syempre inabangan din. Ano ba ang sorpresa? So meron pong additional na 6,000 pesos na matatanggap yung ating mga Filipino athletes papunta po sa Asian Games, no. Bukod po sa yan, nangako din, no, ang PSC at ang POC, no, na kung sakaling mahigitan ng pambansang koponan ang 4 gold medal haul for the Asian Games na nakalipas po na dalawang edisyon noong 2018 at 2023, at mahigitan naman ng ating mga Filipino para-athletes ang 10 gintong medalya sa nakalipas po na edisyon sa Hangzhou, China noong 2023 as well, ay mayroon pong nag-aantay na bonus, no. So sorpresa po yan. Bonus, another or additional cash incentive para sa kanilang lahat. Buong delegation po yan, no, ang narinig natin ipinangako. So ngayon, patuloy ang celebration. Of course, ito rin yung araw para sa ating mga Filipino athletes, dahil syempre meron na lamang tayong 9 days bago ang ating pagbubukas ng 20th Asian Games. Jess?
0: Yes, thank you, Arian, for that report, no, and we're very excited para sa ating mga atleta. Nakakatuwa na bukod dun sa additional support na kanilang matatanggap, may extra incentive pa sila kung sakasakaling may higitan. They will definitely boost even more. Alam naman natin na porsigido na yung mga atleta, but makakadagdag pa yan as inspiration for them. And we look forward and we congratulate na kagad itong ating mga national athletes and para-athletes for this coming Asian and Asian Para Games.
1: Yes, maraming salamat, Jess. Again, yan po muna ang latest happenings mula dito sa Rizal Memorial Coliseum. Again, kasalukuyang ginaganap po ang send-off ceremony para sa mga miyembro ng ating Team Philippines na lalaban sa 20th Asian Games, September 19 to October 4. And of course, para sa ating mga Filipino para-athletes, nagaganapin naman ang 5th Asian Para Games ng October 14 to 28. Again, mula po dito sa Rizal Memorial Coliseum sa Maynila, ako po si Arian Maliare, kasama si Miss Judith Caringal, Matthew Pacheco, and of course, si Kuya Alex, no? At yan muna ang latest. Sumubaybay kayo. mag-like at follow sa ating social media accounts para alamin ang latest happenings mula po sa ating Team Philippines.
0: Maraming salamat, Orion Malyare, Miss Judith Caringal, and Matthew Pacheco. Ganun kay Sir Alex Agbalo for providing itong ating coverages, no? Sunod-sunod na events ng Philippine Sports Commission. Speaking of events, atin pong puntahan yung naging press conference earlier. Ano kaya ang nasabi nitong si Chairperson John Patrick Patog Gregorio for this partnership with the Armed Forces of the Philippines?
2: Sa mga kasama po natin sa Armed Forces of the Philippines, Department of National Defense, sa lahat po, DILG, DOJ, Bucor, sa mga commissioners po ng PSC, Commissioner Fritz Gaston, Commissioner Ed Haiko, Commissioner Walter Torres, Commissioner Bongku, sa mga kasama po natin sa lahat ng sangay ng Armed Forces at sports media, magandang hapon po. Special mention po sa aking kaibigan, si General Greg Katapang. Sir, sasabihin ko mamaya kung bakit siya ay aking mabait na kaibigan kasi tumulong siya talaga sa Philippine Sports Commission. Dito rin po ang PABA Secretary General Mike Asuncion. And once again, good afternoon. Alam niyo po, napaka-excited ko sa event na to, lalo na nung narinig ko yung sinabi ni General Yapita na 60 years na para ang AFP Olympics. Ang PSC ho, 36 lang eh. So, ibig sabihin, yung ginagawa yung AFP Olympics, gusto ko sana talaga namin paitingin, palakihin, palawakin, because that is really the role of the Philippine Sports Commission. Alam niyo po, I was appointed by President Marcos last July 2025. I really came from the private sector. My background is 30 years of private sector. I was actually Senior Vice President of the MVP Group in various companies. But when I accepted the role that the President offered to me, I told myself, maybe it's time to help Philippine sports and really analyze it from the perspective of corporate and general public, yung pananaw ng tao sa sports. And in my 15 months as PSC chairman, para ho akong turumpo eh. Para ho akong hindi mapakali sa ginagawa ko. One thing I've realized is, pag nasa sports ka pala, wala ng Sabado at Linggo. Sabi nung asawa ko, bakit tuwing Sabado at Linggo, wala ka? Eh kasi yung realization ko, yung lahat ng paligal, lahat ng palaro, Sabado at Linggo eh. So sabi ko, patay eh. Wala pa lang, nawala na yung Sabado at Linggo. Pangalawa po, I've been a part of the NSA for so long. I was section of basketball, section of boxing, president of rowing, and I realized, sabi ko, grabe yung tulong ng sandatahan ng AFP sa Philippine sports. There was a time I was talking to Secretary John Victor Mulia, and he said, you know, Chairman, ano ba sa Italy? Yung atleta nila kasama sa sandatahan, kinukuha nila. Sabi ko, Secretary, matagal na natin ginagawa. Ganun ba? O, sabi ko, matagal na ho. Hindi lang po na-highlight, hindi lang po binibigyan ng talagang tamang appreciation. But through this event, the first PSC AFP Puso Press Conference, and the Olympics, yung OPU talaga dyan, ginawa lang natin, Philippine Uniform Services as one. Pero yung OPU talaga dyan, Olympics po yan. Medyo tinatakasan lang natin kasi stricto yung Olympics pag ginamit mo yung word na Olympics. Pero sa atin natin po, it is really the Olympics. Why? Because I really believe that we can get more Olympians coming from the armed forces and the military personnel. Marami po. Nung nagpunta po kami ng mga commissioners sa PNA 3 months ago, nung pa-retire na si General Valencia, sabi niya, sir, tulong kami sa inyo, basta combat sports. Basta bakbakan lang. Huwag niyo kami isama sa basketball, hindi kami malalaki. Pero kung bakbakan lang, labang kami dyan, sabi ni General Valencia. And ako po naniniwala talaga ako ron. And in the past so many international competitions, I've realized, ang dami nating ginto galing sa combat sports. Hindi lang po boxing, hindi lang taekwondo, pati jiu-jitsu, muay. Ang dami ho talaga. So sabi ko nga, pag itingin nga natin itong pagsasama natin, with Secretary Dibo, with Secretary Jodrick, with Secretary Vida, with the Chief of Staff Navarrete, and sa inyo pong lahat, with General Katapang, sa inyo po. Gusto, I am reaching out to you. The role of PSC here is we are enablers. Alam niyo po, yung ginagawa namin ito, ginagawa rin po namin ito sa DepEd. We now have a very strong collaboration with DepEd as far as Batang Pinoy and Palaro Pambansa, the competitions are concerned. Meron, kasama na ho ako. For the longest time mo, hindi kasama ang PSC sa Palaro Pambansa, kaya sinama na. So, yung Batang Pinoy, 8 to 15, Palaro Pambansa, 12 to 15. 270. Well, meron kami very strong coordination with DNR. Ano pong ginagawa namin sa DNR? Sabi namin sa DNR, dami yung lupa eh. Magdangan ng lupa nyo dyan sa Parks and Wildlife, 30 hectares pala yan. Baka gusto nyo gumawa na lang, bigyan nyo kami 2 to 3 hectares, gawa kami ng youth park, gawa tayo ng tennis court, gawa tayo ng pickleball, gawa tayo ng wushu area. And I'm sure, the military, the armed forces, sa tataang lakas, marami po kayong lupa eh. Marami po kayong reservations eh. Bukas po ang kamiting ko, Presidente ng UP, si Gigi Jimenez. Ang sabi ko, President Gigi, meron kang 9,000 hectares, ang dami mong lupa eh. Pero walang nangyayari sa lupa kasi you cannot naman put a, develop a facility. Di ba po? Diyan po si Mayor Isko po. Sa Marikina, Boys Town. Yung Boys Town po sa Marikina, owned by the City of Manila, 30 hectares. Pero bakante rin po. So yun yung realization namin. Teka muna, bibigyan tayo ng pagkakataon na palawakin yung Philippine Sports Commission sa tulong ng PAGCOR, sa suporta ng PAGCOR, sa pera ng PAGCOR. Siguro, dapat ang gawin natin, we turn around and work with the other agencies. So that we can develop, identify more athletes. Ganun ako, we are enablers. Wala po kami ibang hangarin dito, kundi unang-unang pasalamatan kayo. Pangalawa, baka discover na mas maraming atleta galing sa inyong sangay. Pangatlo, baka po pwede tayong magtulungan sa paggamit ng inyong mga lupa na gusto nyong i-convert natin. Not necessarily as big stadiums, but as football fields, as baseball fields, as softball fields, as archery fields. Wala naman akong puhunan yan, walang bubong yan eh. Di ba po? Eh, ito nga po ang gusto ko eh. Kaya I would like to publicly really thank and acknowledge General Katapang. No? And why? Because all napirmahan po kami, nila General, ng Memorandum of Agreement and Use of RAC. And doon po ako galing a few days ago sa Puerto Princesa. Dahil doon po sa Iwahin, nagbigay po si General Katapang at Ducor ng 20 hectares. Hindi po sa loob ah. Doon na po sa labas. Sa labas po mismo, tabi po mismo ng National Road. At ano po gagawin ng Philippine Sports Commission doon? Gagawa po kami ng baseball field. Gagawa po kami ng football field. Gagawa po kami ng archery field. Gagawa po kami ng beach volleyball. Okay, pag-isipin po natin, tapos papalaruin natin yung mga bata. Nandiyan na. Nandiyan na po yung mayor ng Palawan. Sabi, sama ako dyan, ng Puerto Princesa. Sama ako dyan. Akin ang grader. Akin ang lahat ng heavy equipment. Kagyan mo lang ng gasolina, chairman. And all of a sudden, no, we will have so many. And that is the realization I want to share with everyone. If we play together, I'm sure we can exchange ideas and really support one another in making sure that we produce more Olympians for the Filipino people. And I'm sure the president will be very happy to find out that we're doing something like this in this type of collaboration. And galing po talaga sa puso ng PSC ito, from the bottom of our hearts. This is a 15 million event. Tinanong ko nga ako sila conference eh, sila Vernel, kano ba binibigay natin dati? 2 million. Eh sabi ko na hindi ma-excite ang mga kasamahan natin dyan sa airport. Gawin mong 15 million and let's make it really a very strong partnership. Yung every year ho, kamanin po si ASEC yung wellness ng ating sandatahan. Yung magpiprepare na yan, syempre. Papatalo ba naman yung mga ahensya dito, yung MMDA, papatalo ba naman yan, ma'am? Di ba po, papatalo ba naman yung Ducor, papatalo ba naman yung kanya-kanyang ahensya? Di pagkalingan na po yun. And we will do this every year. Ako po, ang commitment po namin dito, kami po ay hanggang 2028 dito. Next year, set na natin ito, gawin uli natin, talagang let's prepare for this. So, in behalf of the commissioners of the Philippine Sports Commission, in behalf of the national athletes who are part of the armed forces of the Philippines at the time lahat, and to all agencies present here today, maraming salamat po sa suporta nyo sa Philippine Sports. Kasi po, isa lang ang alam kong gusto nating makamit dito, yung gintong medalya sa Southeast Asian Games. Maraming medalya sa Asian Games na lampas apat. Dahil in 2018, we won 4. In 2022, we won 4. Hopefully, in Nagoya, we'll win more than 4. And we will win more gold medals in the Olympics. What is my last message to everyone? Hindi ba po perfect combination yung sports at yung pagsilbi natin sa bayan through sports at yung pagsilbi nyo sa bayan bilang Santa Tang Lakas and the armed forces? Perfect talaga yung title na puso eh. And let me tell you a story that I know will touch your hearts. I was there when Caloyulo won the gold medal in gymnastics in the Olympics. I was there in Paris. Inside a 15,000-seater Coliseum with maybe less than 15 Filipinos. And Caloyulo was competing. And Caloyulo won gold medal. And I was shouting on top of my voice. I was jumping up and down and I was shouting, Mabuhay ang Pilipinas! Mabuhay ang Pilipinas! Wala akong pakialam eh. Kung kahit mag-isa lang kami ron, dahil lima lang kami ron, sigawang kami. So sobrang excited ho ako, nayakap ko nga yung katabi ko, hindi ko naman kilala. Nayakap niya rin ako, hindi niya naman ako kilala. Yung pala, Filipino siya, taga Neverlands. But that was my realization, and I think this is a perfect collaboration as far as serving our country is concerned. Lalo na ito talaga yung tinataguyod rin ni Secretary Dibo. Alam niyo, nung tinatayo na yung, nung hinohoist na yung Philippine flag, tapos tumayo na yung 15,000 people at hinoist yung Philippine flag. At pinakanta na kaming lahat ng lupang hinira. Alam niyo, hindi ko nakanta yung lupang hinira. Hindi ko siya nakanta. Kasi tumulo yung luha ko at yung luha ko nilunod yung boses ko. And my realization then was, you cannot sing your national anthem when you see your Philippine flag being hoisted. Then, lulunurin ng luha mo yung boses mo sa pagkanta ng lupang hinira. That is the Olympics. That is sports. That is the beauty of Philippine sports. So, once again, I just wanted to share that story with you. Because kung meron mang isang napakalawak na ahensya ng gobyerno na talagang gumagamit ng puso, yan po ang ahensya ng Santa Tano po ng Pilipinas. And doon po, let me take this opportunity to thank all of you. Let's play together. Let us enjoy. Let's make this big. Let's make this a reason to celebrate because sports is good news. Maraming salamat po sa inyong lahat.
3: Dito kaya... Parang okay yung hangin, lamig, Grace. Grabe.
4: Ay, aircon ba ako?
5: Ay, Nay! Bakit atas ang kuryente natin? Kasalaga pala itong rep natin.
4: FYI lang ha, kapag paulit-ulit mo akong binubuksan at hindi dinidefrost ang freezer, mas mataas ang kusumo mo sa kuryente.
5: Kaya next time, para hindi ka kausapin ng ref mo, isipin muna ang kukunin, isara agad ang ref, at mag-defrost regularly para bawas bill mo.
6: Sa isang bagong Pilipinas, hindi dapat makamba ang pamilyang Pilipino sa mga bayarin sa ospital. Kaya naman sa Zero Billing Policy, libre ang inyong paggamot sa lahat ng mga Department of Health hospitals. Mapa-inpatient, outpatient, o emergency services. Isama na rin ang mga mamahaling gamot, lab tests, therapy, at marami pang iba. Libre ang inyong paggamot. Ang pangangalaga sa kalusugan ng mamamayan ay ang ating pangunahing tungkulin dahil ang serbisyong medikal ay karapatan at hindi dagdag pasanin.
7: Nakakasana ang kauna-unahang parliamentary election sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM na nakatakdang ganapin ngayong September 14. Ilang beses mang ipinagpaliban ang naturang halalan dahil sa iba't ibang dahilan, iginiit ng Malacañang at ng Commission on Elections na wala ng atrasan sa makasaysayang halalang ito. Dahil mismong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang nagbigay diin sa kahalagahan ng BARM elections bilang bunga ng ilang dekadang pagsisikap para tuluyan ng matamo ang inaasam na kapayapaan sa Mindanao.
8: Elections in September are so important for the development of Muslim Mindanao. And it was just pointed out to me that the elections in September will be 50 years after the Tripoli Agreement.
7: Ang BARM parliamentary elections ay itinuturing na malaking hakbang sa peace process sa pagitan ng pamahalaan at ng Moro Islamic Liberation Front o MILF. Matapos ang ilang dekada ng kaguluhan sa rehiyon, magkakaroon na ng pagkakataon ang mga kapatid nating Bangsamoro na pumili ng 80 kinatawan nila na bubuo sa Bangsamoro Parliament. Ang pakikilahok ng mamamayan ng BARM sa naturang halalan ay malinaw na indikasyon na mas pabor sila sa mapayapang prosesong pampolitika kaysa sa armadong pakikibaka tungo sa mas matatag at maunlad na Pilipinas.
9: Alam nyo, lahat ng mata kaya kong titigan. Puwera lang mata ng bagyo. Kaya sa tuwing hinahagupit tayo ng bagyo, tandaan ang listen, lock, and leave. Listen, makinig sa balita tungkol sa direksyon at lokasyon ng bagyo. Tutok na sa mga news reports sa radyo, sa TV at social media para malaman kung ano ang wind signal sa inyong lugar. Abangan din ang payo ng inyong LGU. Next, lock. Isara mga pinto, bintana, cabinet at main switch ng inyong bahay bago lumikas o pumunta sa evacuation center. And finally, leave. Lumikas ng mahinahon. Huwag ipagtulakan ang sarili kasi may taong nag-aantay sa iyo sa evacuation. Kaya laging tandaan, listen, lock, and leave. Hashtag panatag ang may alam.
10: Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.
11: Team Pilipinas,
12: lalaban para sa bayan.
11: The 20th Asian Games
12: sa Aichi, Nagoya, Japan.
0: Yes, lalaban ang Team Pilipinas sa Aichi, Nagoya, Japan this coming September 19. Actually, bukas lang po ay official na mag-i-start yung laban ng Gilas Pilipinas as they will be competing, opening their games against Bahrain at 1 p.m. yung nakalagay na time for the schedule of games. No? Speaking of games, update lang tayo no, sa pagsisimula po ng mga matches today sa Group B ng Men's Basketball. 5-on-5 ay nanalo ang Qatar kontra Iran. 59-53 ang naging score. And nagwagi rin ang Chinese Taipei kontra Jordan 83-80. For Group B yan. Sa Group A ay ongoing yung match between South Korea, 79-66 in favor of South Korea. And susundan ng match mamaya ng host Japan kontra Indonesia. At itong events na po ito ay ginaganap dyan sa Aichi International Arena. Yung events natin for Gilas Pilipinas will be in the same venue tomorrow. And ipresentanan po ng Philippine Sports Commission and Philippine Olympic Committee ang official uniform ng Team Philippines para sa 20th Asian Games and 5th Asian Para Games sa Aichi, Nagoya sa Japan. Very interesting, yung color is red for the overalls na susuotin ng Team Philippines, jacket, and meron din silang jogging pants for that with syempre yung kanilang luggage na pre-provide ng Philippine Olympic Committee and the Philippine Sports Commission. Meron din silang hats na naka-ready for that. And maganda yung for dun sa Parade of Nations, ha? Yung kanilang barong Tagalog ay accented by the color of blue, with actually yung flag colors natin yung available, yellow and slight hint of red dun sa kanilang gagamitin. Napakaganda. Pwedeng-pwede nyo pong makita yung mga yan on our Facebook page at Sports Radio 918 AM, para naman mas ma-appreciate nyo itong ating uniforme for this Asian Games. Sana mahigitan natin yung apat na medalya para may bonus din yung ating mga atleta. 55 minutes pa makalipas ng alas 4 ng hapon. Maraming salamat sa inyong pagsama at pagtutok for this episode. Again, maraming salamat kay Aryan Malyare, kay Miss Judith Caringal, and kay Matthew Pacheco. Ganda din kay Sir Alex Agbalo for the updates and reports for this events ng Philippine Sports Commission. Salamat din syempre sa mga nakasama natin sa Master Control. Nandiyan Sir Winson, si Rodson, Sir Edmond, si Mika, si Timothy, at ang Malolos Transmitter. Muli, ito po si Jess Lide. Magandang hapon, Pilipinas.
13: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
14: Dahil ang totoo, yung totoo, ang dapat ninyong malaman.
15: Nagalit sa internet ang fake news.
16: Ang ginagawa ng fake news, tinatakot ninyong tao.
17: What they are doing is creating panic.
14: We say no.
18: Yung paggalit ng fake news. And some of it's dangerous.
19: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
14: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
18: Stop telling us fake news because you're wrong.
14: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas. Bagong Pilipinas, para sa bawat Pilipino.
20: Bagong Pilipinas is a master plan for genuine development that benefits of all our people. It is a call for transformation. The transformation of our ideal being Filipino. And the transformation of our economy, of governance, of society.
14: Hindi puro salita, pamahalaan ay magsisilbing halimbawa.
20: Sa Bagong Pilipinas, ang pagbabago ay nagsisimula sa pamahalaan.
14: Pagsiservisyo sa publiko, tapat, mapagkakatiwalaan at dekalidad.
20: Huwag nating pahirapan ang taong bayan, bagkus suklian ang kanilang tiwala ng magalang na panunungkulang.
14: Sa nagkakaisang gobyerno at mamamayan, malinaw ang payapa at maunlad na bukas.
20: Sa Bagong Pilipinas, may pag-asa ang lahat. Ang pag-asa ng bayan ay nasa ating lahat.
14: Isang mensahe mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas.
21: Panibagong pagsubok ang harapin ng Team Pilipinas
22: mula September 19 hanggang October 4
21: sa pinakamalaking multi-sport games sa Asia, ang 20th Asian Games sa Aichi, Nagoya, Japan.
22: The 20th Asian Games.
21: Sa tulong ng Philippine Olympic Committee at Philippine Sports Commission, ihahatid ng Sports Radio 918 ang mga development, highlight at sidelight ng kampanya ng mga Pilipinong atleta. Hindi matitinag, hindi pasisiil, lalaban para sa karangalan ng sambayanang Pilipino. The 20th Asian Games.
22: The 20th Asian Games.
21: Dito sa Sports Radio 918.
23: This is a public service announcement.
24: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
23: This is a public service announcement.
25: A public service announcement
23: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
26: Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Narinig mo na ba ang yellow, orange at red warning system ng PAGASA para sa malakas na ulan at pagbaha? Madali lang yan tandaan. Yellow, kapag posibleng magkaroon ng baha sa mga mabababang lugar o sa mga malalapit sa ilog dahil ito sa malakas na pag-ulan sa loob ng isang oras o higit pa. Kapag naka-yellow warning, maging alerto at mag-monitor na ng panahon. Orange warning naman, kung mas mataas na ang tsansa ng pagbaha at landslide dahil sa matinding pag-ulan sa loob ng isang oras o higit pa. Kaya naman, maghanda na sa posibleng paglikas. At kapag may red warning naman, nako, eto na. panigurado nang babahain ang mga mapapapang lugar at magkakaroon ng landslide, kaya pinapayuhan ng mag-evacuate ang mga tao. Sumunod sa payo ng LGU kung kinakailangan ng lumikas ng inyong pamilya papunta sa evacuation center. Sa susunod na marinig mo ang color-coded rainfall warning na ito, oha, alam mo na. Hashtag panatag ang may alam.
1: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
2: Pag-ibig fund, solid kabon!
3: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
4: Alam mo ba kung ano ang mamba bato? Think about the tap, tap, tap of the bamboo stick on a thorn to draw a symbol on someone's arm. This is the traditional Kalinga art of tattooing, performed and kept alive by traditional tattoo artist Wang Od Ogay, also known as Maria Ogay from Buscalan, Tinglayan, Kalinga. Wikipedia says Wang Od is the Philippines' oldest mamba bato at 105 years old now. Sarah Barnes honors Wang Od in My Modern Metro, telling Wang Od's story as an apprentice at 15. Breaking the norm, learning the mamba batok tradition that used to be taught only to men. The art began with the indigenous butbut warriors, headhunters, who got tattoos with special meaning, usually after a kill. But for women, the art portrayed standards of beauty. Wang Od recalls her friends covering her arms and legs with tattoos she still wears proudly. She mixes her ink from pine soot and water and has hand-tapped tattoos on bodies of people from all over the world. Wang Od inks a design that carries symbolic meanings specific to the Mamba Batok culture. Thousands come to make the long journey to get inked by Wang Od. Discovery Channel featured her and her art in 2007 on Tattoo Hunter, bringing Kalinga art to a global audience. The National Commission for Culture and the Arts honored her with the prestigious Dangal ng Haraya Award in 2018. She was also nominated for the National Living Treasures Award.
3: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
5: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
6: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
25: Nagkalat sa internet ang fake news.
27: Ang ginagawa ng fake news, tinatakot niyo yung tao.
28: What they are doing is creating panic.
6: We say no.
29: Yung pagkalat ng fake news, and some of it's dangerous.
19: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
6: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
29: Stop telling us fake news because you're wrong.
6: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
30: Good news para sa ating mga senior citizens na binibisyaryo ng DSWD Social Pension.
31: Finally, ay funded na po yung increase para doon sa ating senior citizens sa Welfare Act. Ito yung ating para sa mga indigent natin, yung mga social pensioners.
30: Ito ang ibinalita ni DSWD spokesperson Asek Romel Lopez, kung saan 4 million indigent pensioners ang entitled dito.
31: From 500 pesos ngayong taon po, fiscal year, ay nag-increase na ito sa 1,000 pesos. So sila po yung makakatanggap nito. Semestral po ito, dalawang bigayan po ito sa loob ng isang taon. So makatatanggap po sila ng 6,000 piso sa unang SEM and then another 6,000 dun sa pangalawang SEM.
30: Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok, tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas.
26: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Dahil taon-taon tayong binibisita ng bagyo, kailangang handa tayong harapin ito. Naalala ko si Mami, meron siyang isang envelope kung saan nakatago ang mga importanteng dokumento para madaling kunin at dalhin kapag may bagyo. Ang misis ko naman, may nakahanda palaging emergency go bag na may lamang damit, gamot, pagkain, tubig at pera na kasa hanggang 3 araw sakaling kailanganin namin pumunta sa evacuation center. At syempre, ang toka ko, bago pa dumating ang bagyo, sinisilip ko na kung may mga butas ba yung bubong o ang ibang parte ng bahay na kailangang i-repair. nakamonitor din ako sa updates ng PAGASA tungkol sa bagyo. May kanya-kanyang responsibilidad sa bahay para sure na ligtas ang buhay. Dahil, hashtag panatag ang may alam.
30: Bagong Pilipinas, para sa bawat Pilipino.
20: Bagong Pilipinas is a master plan for genuine development, the benefits of all our people. It is a call for transformation. The transformation of our ideal being a Filipino. And the transformation of our economy, of governance, of society.
30: Hindi puro salita, pamahalaan ay magsisilbing halimbawa.
20: Sa Bagong Pilipinas, ang pagbabago ay nagsisimula sa pamahalaan.
30: Pagsiservisyo sa publiko, tapat, mapagkakatiwalaan at dekalidad.
20: Huwag nating pahirapan ang taong bayan. Bagkus, suklian ang kanilang tiwala ng magalang na panunungkulang.
30: Sa nagkakaisang gobyerno at mamamayan, malinaw ang payapa at maunlad na bukas.
20: Sa Bagong Pilipinas, may pag-asa ang lahat. Ang pag-asa ng bayan ay nasa ating lahat.
30: Isang mensahe mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas. Headlines ngayon.
0: Philippine Standard Time, it's 5:06 in the afternoon. The Philippine Embassy in Hanoi advised Filipinos visiting Vietnam to obtain travel insurance in case of medical emergencies amid incidents of food poisoning in the country. Travel insurance ensures adequate funding to cover medical and other emergencies, the embassy said in an advisory issued last September 8. The embassy's bulletin also asks Filipinos to take necessary precautions concerning food and water sanitation. While in Vietnam, Filipino travelers and residents are advised to patronize only hotel and restaurant facilities of good repute and standard. The bulletin also added that bottled water is highly recommended. The National Grid Corporation of the Philippines, or NGCP, placed red and yellow alert statuses in the Visayas and Mindanao grids on Thursday. The NGCP said the Visayas grid only has an available capacity of 2,205 megawatts amid a peak demand of 2,460 megawatts. The red and yellow alert declarations were due to the unavailability of Visayas region's large coal plants, the Therma Visayas Inc. Units 1 and 2, and Panay Energy and Development Corporation Unit 3. The Mindanao grid, on the other hand, is running on available capacity of 2,724 megawatts, despite having a peak demand of 2,552 megawatts. And in news overseas, South Korea's military was closely monitoring North Korean activity, including incursions across the military demarcation line. The statement came in response to a report that North Korean troops were sighted crossing the military demarcation line more than 20 times in August. It said the crossings occurred as North Korean forces resumed fortification work near the border, including mine laying and fence construction. The military is taking principled measures in accordance with operational procedures and will continue to strengthen its capabilities, according to the Joint Chiefs of Staff. That is our top of the hour news. It's now 5:08 in the afternoon.
7: Dati, para kumita at mapakain ng pamilya, kailangan magkaingin. Pinuputol ang mga puno, sinusunog ang lupa, nakakalbo ang bundok. Malaki ang nawawala sa kalikasan, pero napakaliit ng napupunta sa tao. Ito ang problema ang gustong baguhin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
8: Ang utos ng ating Pangulo ay gumawa ng mga hakbang para makinabang ang mga tao at magkaroon ng hanap buhay habang binabantayan ang kalikasan.
7: Last week sa Dawin, Negros Oriental, ininspeksyon ng Pangulo ang masaganang taniman ng kape ng kooperatiba ng Basyaco, ang modelo ng Luntiang Bukas, ang Community-Based Forest Management Program ng DENR.
9: Dati po akong kaingiros. Tinuturoan po kaming mag-agroforestry. So ito na po yung mga kape natin.
10: Maganda man takbo.
9: Well, ngayon, maganda po. So from forest destroyer, nagiging forest caretaker na po kami ngayon.
7: Nakita ng Pangulo ang pag-asenso ng komunidad at habang umaangat ang buhay, bumabalik din ang gubat.
11: Yung magulang ko nakapagtrabaho dito is na pagtapos niya po kami ng pag-aaral at tapos ko na po yung kolehiyo ko.
7: marami ng mga bagong pangkabuhayan, kape, wild honey, restaurant at iba pa. Mahigit 1,000 komunidad na ang bahagi ng Lunti ang bukas ng DENR. Dati, kailangan sirain ng gubat para mabuhay. Ngayon, ang pag-aalaga sa gubat ang nagbibigay buhay.
10: This is one of the success stories that, really, that we've seen. Para hindi magputol ng kahoy, bigyan natin ng hanap buhay at para maging mas maalaga sila sa gubat na alagaan natin ng mabuti yan dahil napakahalaga na para sa for many, many things.
7: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang kalikasan, inaalagaan. Ang kabuhayan, pinalalago. At ang pagbabago, nakikita mismo sa buhay ng tao.
12: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan sa Sports Radio. Kami lang ang meron yan sa Sports Radio.
13: Mahubusog
12: ka, sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna at Walang Kagaya, your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahim papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay Idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.
14: Namiss mong panoorin ang favorite mong sport?
15: Worry no more!
14: Worry no more!
15: Recap tayo
14: dito sa Post Game.
15: Walang mintis!
14: Walang mintis! At may kasama pang update. Post Game sa Radyo Pilipinas 2.
15: 918

12 minutos makalipas po ang alas 5 ng hapon ngayong araw ng Huwebes. It's September 10, 2026. Magandang hapon, Pilipinas. Congratulations sa mga pauwi na sa mga tahanan nila sa mga oras na to. Mag-iingat po kayo. Ako po si John Mogol at ito po ang postgame dito sa Sports Radio 918. Samahan niyo po ako until 6 in the evening ngayong hapon na to. Na maganda naman kasi hindi tayo inuulan, di ba? Hindi tayo inuulan, di ba? Maliwanag sa labas, no? Very good. Tayo po'y live sa inyong mga radyo, of course, 918 AM at online sa ating Facebook page, Sports Radio 918 AM. Ganun din, we are also on YouTube. At syempre, we are being broadcast simultaneously sa Capital 104.3. For today's episode, i-recap muna natin yung mga resulta sa malalaking competitions from around the world. And then, sa second half ng ating programa, meron tayong bisita dito sa ating kwentuhan ngayong hapon na to. Ngayong araw na to, with about 9 days left, sa bago po ang opening ceremonies ng 2026 Asian Games. Actually, nagsimula na ang mga laro sa men's basketball sa 2026 Asian Games. At actually, nakapanalo na ito pong Qatar. On opening day, 59-53, a stunner laban sa Iran. Sa unang araw ng men's 5-on-5 basketball ng 2026 Asian Games, si Michael Lewis, yung naturalized player ng Qatar, ang nanguna para sa koponan with 21 points. Samantala, Dejan Ian Janjic, 11 points and 9 rebounds. Sila yung top performers para dito sa Qatar. Sa second quarter, dito kumuha ng magandang buwelo itong Qatar. Sa first 4 minutes nung second quarter na yun, 1 point lang binigay nila dito sa Iran. Samantalang sa opensa, nakadalawang tres ang Qatar, abante sila 20-11. And then after dumikit ng Iran, naibaba yung lamang sa dalawa, etong sina Janjic at Lewis ang nanguna sa 11-3 finish ng Qatar sa first half. Kaya abante sila ng 10, 31-21 sa halftime. Lumobo pa yan to 20 points, 41-21 sa pagsimula ng third quarter. After magbitaw ng 10-0 attack ng Qatar, tig-apat na puntos doon itong sina Dejan Janjic at saka Michael Lewis. Pero in the fourth period, ito, tinangkapang agawin ng Iran yung panalo. They came all the way back, down 20, 53-54 na lang, 55.8 seconds ang natitira. Yun nga lang, during those last 55 seconds ang laban, dalawang costly turnovers ang nagawa nitong Iran at sina Lewis and Janjic ang kumumpleto sa final score para sa Qatar. In the second game ngayong araw, nakalaso naman ang Chinese Taipei laban dito sa Jordan. Remember Jordan, ang silver medalist in 2023. Sila yung tinalo ng Gilas Pilipinas in the championship game. And sa unang sabak nila dito sa Japan, talo sila

0: first half buzzer, 46-36. Pero sa second half, humabol po yung Jordan. And at the end of the third quarter, lima na lang yung inahabol nila, 55-60. But in the fourth period, maganda ang ginawa nitong Chinese Taipei. They scored the big baskets, especially down the stretch. Nagkaroon sila ng 6-0 run para simulan yung final quarter. Abante sila ng 11-65-55. And then after dumikit nitong Jordan to within 4, sumagot ng 2-3 etong si nagkaroon ng 2-3 ng Chinese Taipei, tapos nakadalawang sunod na layup si Ting Chen Lin, extending the lead again to double digits, 83-73 with 2 minutes and 20 seconds to go in the game. So ngayon, ang Qatar tsaka Chinese Taipei, parehong 1-0 in Group B. Sa Group A naman, nakapanalo na po ang Republic of Korea, 82-66 laban dito sa Saudi Arabia. Pinangunahan ni Hyun Jong Lee ang Korea Republic with 23 points. Tapos meron namang 18 puntas si Woo Suk Lee at 13 points si Song Hyun Lee. Para sa Saudi Arabia, 18 puntos si Marzouk Al-Muwalad. That is in Group B. Maya-maya pa ang 1600. So, ayun. I think ko nagsisimula na itong laro dun sa isa pang Group A game between Japan and Indonesia naman. Ang Gilas Pilipinas ay kabilang po in Group C. And tomorrow, ang una nilang makakalaban ay itong Bahrain na merong 4 na naturalized players. Grabe naman. Hindi nyo pa ginawang 5. Nahiya pa kayo. Dapat ginawa nyo ng 5 o starting 5 naturalized. Diba? Anyway, ayan po yung kalaban ng Gilas bukas. Bahrain, alas 12 ng tanghali. Kasi nakalagay sa website 1 PM eh. Pero ang Japan is 1 hour ahead sa Pilipinas. So, bandang alas 12 ng tanghali. Uy, maganda yan. Tamang-tama habang kumakain tayo ng tanghalian, di ba? Nanunood tayo ng Gilas. Huwag lang sana tayo mabulunan habang nanunood tayo. Tapos mintis yung tira. Wala naman sanang ganun. So, bukas, unang laro ng Gilas Pilipinas. Pagsisimula ng kanilang title defense dito sa Men's 5-on-5 Basketball ng 2026 Asian Games. Sa ating oras, 20 minutos makalipas ang alas 5 ng hapon.
1: Game highlights. Sinong knockout? Champion man o talunan? Hindi pa lalampasin sa post-game. Jumpstart na! Jumpstart na! Sa Radyo Pilipinas 2, 918 AM.
0: Mula sa Tokyo, Japan, lipa tayo sa Berlin, Germany. Basketball pa rin. Kompleto na po ang mga maglalaban sa quarterfinals ng FIBA Women's World Cup. Ang Australia panalo sa Italy 82-80 sa pangungunan ni Isabel Borlase with 30 points and 5 assists, samantala Zitina Ayukuso 15 points and 6 rebounds para dito sa Australia na nakaabot sa quarterfinals ng FIBA Women's World Cup for the 12th time sa kanilang team history. Tinambakan na actually ng Australia itong Italy 26 puntos. Dalawang beses yan, 64-38 tsaka 66-40 in the third quarter. Pero pagdating ng fourth period, nagawa pang makatabla nito pong Italy, 77-all dun sa three-point shot ni Costanza Verona. 69 seconds ang natitira sa laban. Buti na lang, nakascore. Etong si Ayukuso galing sa assist ni Borlase para sa Australia. And then after magmintis ni Cecilia Zandalasini, pasok yung dalawang free throws ni Alex Wilson. 4-point game, 81-77. 8 seconds ang natitira. Hindi pa rin sumuko. Ito pong Italy. Naka-3 pa nga sila eh. To bring the lead down to 1. And nagkaroon pa sila ng tsansa na at least madala sa overtime yung laro. Ang problema, mintis yung layup ni Francesca Pasa as time expired. Ang ganda na eh. Walang... Maganda yung ginawa nila after magmintis ni Borlase nung second free throw niya. nakuha nila yung, ah hindi, pasok pala yung

0: free throw. They inbounded the ball. Hindi na tumawag ng timeout. They inbounded the ball at si yung Francesca Pasa actually had a clear lane to the basket. Siguro mahirap yung ginawa niyang tira kasi she was running full speed tapos yung siguro yung momentum niya going forward and then of course she had to make that layup. Medyo, I don't know, napalakas siguro yung bitaw niya kaya hindi sumakto dun sa ring. Ano? Samantala, ito namang China. Tinalo ang Puerto Rico 75-72. Han Shu, 21 points, 11 rebounds. At si Yang Shu Yu with 15 points and 11 assists. Ito naman, dikit yung laban hanggang dulo. Walang tambakan na nangyari. Ang biggest lead ng China, 6 na puntos. Biggest lead ng Puerto Rico, 3 puntos. Sa fourth quarter, tabla ang score 66 all. Tapos nakadalawang sunod na tres si Han Shu tsaka Luo Xinyu. Para sa China, lamang sila ng 6. 1 minute 40 seconds ang natitira. Bumawi yung Puerto Rico 70-72. Tapos bumalik sa 4 yung lamang ng China after ng free throws ni Yang Shu Yu. Pero nakascore pa ulit yung Puerto Rico. Back to a 2-point game. Ang problema nga lang, 1.4 seconds na lang yung natitira. So, bola ng China. No choice itong Puerto Rico but to stop the clock. They had to foul. And kahit na 1 out of 2 lang, yung free throw na nagawa ng China, wala. Kapos na talaga sa oras itong Puerto Rico. In fact, wala na ngang oras sila para maka-attempt pa ng isang game-tying shot. So, in the quarterfinals ng FIBA Women's World Cup, it's going to be China versus France, Australia versus Spain, USA versus Hungary, and then Belgium kalaban ang Germany.
1: Game highlights. Sinong knockout? Champion man o talunan? Hindi pa lalampasin sa post-game. Jumpstart na! Jumpstart na! Sa Radyo Pilipinas 2, 918 AM.
0: Tuloy-tuloy tayo dito sa post-game from Tokyo, Japan. Pumunta tayo ng Berlin, Germany. Dito naman tayo sa New York, sa US of A. Nagpapatuloy pa rin ang aksyon sa US Open. Sa women's singles, pasok na sa semi si Elena Rybakina. Matapos yung talunin si Qinwen Zheng, 3-6, 6-1, 6-4. First time ni Rybakina sa semis ng US Open. At dahil sa panalo na to, papalitan na niya si Arina Sabalenka bilang world number one player. Ito ring laban na to, first time sa US Open na to, that Rybakina lost a set. Pero bumawi kagad siya dun sa second set. 10 winners including 3 aces. Kinuha niya yung first 3 games at saka yung last 3 games. In the third set, nalagay sa konting alanganin at 4-3 etong si Rybakina. As Zheng held a break point at kung nanalo siya ron, one game na lang, siya sana yung aabante. But Rybakina saved yung break point na yun with a net rush and then she won 6 straight points and the last 3 games para umabante sa susunod na round. Ang kanyang makakalaban is going to be Coco Gauff na tinalo si Mira Andreeva 2-6, 7-6, 6-2. Second US Open semis naman para kay Coco Gauff. At para matalo si Andreeva, Gauff saved 2 match points dun sa second set tie break. In the third, tatlong sunod na games yung kinuha ni Gauff for a 3-1 lead. Pagkatapos, she broke to love for 5-2 before serving out the set and the match rather and converting sa kanyang second match point. 2 times pa lang po nagtatapat sa WTA Tour etong si Andreeva at saka si itong si Gauff at saka si Rybakina. First time 2022 panalo doon si Coco Gauff and then this year sa second matchup nila nakabawi etong si Elena Rybakina. Samantala sa men's singles, pasok sa semis si Alexander Zverev, the number one seeded player. Matapos niyang talunin si Botic van de Zandschulp 6-2, 7-5, 6-1. Si Karen Khachanov naman, umabante sa semis dahil umayaw sa laban nila etong si Alexander Blocks habang dahil sa injury. Pero lamang na actually sa laro etong si Khachanov 6-2, 7-5, and 3-2 before nag-retire etong si Alexander Blocks. Still in the US of A, nagumpisa na po ang 2026-2027 season ng NFL. And first game on opening week and on opening day, it's a rematch ng nagdaang Super Bowl between the Seattle Seahawks and the New England Patriots. Ganun pa rin ang resulta. Seahawks pa rin ang nanalo. 13-10 is the final score. Drew Lock, 16 of 22 passes, 187 yards, 1 touchdown. At si Jackson Smith in Jigba with 8 receptions, 122 yards, and 1 touchdown catch. May halong malas pa actually yung simula dito ng Seattle dahil yung starting quarterback nila na si Sam Darnold na injure dun sa kanilang opening drive. Kakasimula pa lang nung laban eh. Second period, Eli Raridon. Touchdown para sa New England. 7-0 sila. Naging 10-0 yan. Third period, dun sa 59-yard field goal ni Andy Boregales. Pero nakahabol ng sarili niyang field goal itong si Jason Myers. Kaya 7 points yung inahabol ng Seahawks after the third. Fourth period, sinubukan ng Patriots na dagdagan yung lamang. Pero naka 30-yard interception si Nehemiah Pritchett para sa Seattle. At dun sa succeeding possession nila, etong si Drew Lock binigay yung bola kay Jackson Smith in Jigba. 45-yard touchdown completion. 10-10 ang score dyan. And then later on, Andy Boregales with a 26-yard field goal para dun sa kalamangan ng Seattle Seahawks, which stood until the final whistle ng laban. 13-10 win para dito sa Seattle Seahawks. So magpapatuloy bukas ang week 1 of 18 ng bagong season ng NFL. The Los Angeles Rams kalaban ang San Francisco 49ers. 5:29 ng ating oras, Pilipinas. We'll just pause for a quick break at tayo po ay magpapatuloy dito sa postgame. Kaya tumutok lang po dito sa Sports Radio 918.
2: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
3: Pag-ibig fund, solid kaban!
4: Hi, si Ding Dong Dantes po ito. Pahiram lang ako na isang minuto mo. I know aware kang kailangan mong takpan ng ilong at bibig mo gamit ang dust mask kapag may pumutok na bulkan. Pero, paano kung wala kang mask? Ganito, kumuha ka ng basang panyo o bimpo para ma-filter ang nilalanghap mong hangin. Tapos, i-check mo rin siyempre ang mga kasama mong bata at matanda kung may suot silang mask para safe rin sila sa ashfall. O tandaan mo lagi yan ha, kasi hashtag panatag ang may alam.
5: Maging panatag Pilipinas.
1: Talakalakayan ng mga naganap sa laban. Walang miss, walang sablay. Lahat bullseye dito sa Post Game sa Radyo Pilipinas 2 918 AM.
0: 5:31 na po ang ating oras, Pilipinas. Postgame pa rin tayo dito sa Sports Radio 918. Ngao, sa mga nakapanood nung huling Sunday, nito ng last Sunday, finally after 3 long years, nagbalik action na si Stephen Laman ng Lions Nation MMA sa Brave CF 108 sa makasaysayang Pula Arena sa Croatia. Yun nga lang, unfortunately, things did not go his way. Natalo siya kay Lasha Abramishvili by unanimous decision. Now, before the fight, before pa siya lumipad patungong Croatia, nakausap natin siya sa Fight News Weekly. Let's go full circle. And let's have Stephen Laman. I think for the first time dito sa postgame ngayong hapon na to, let's find out. Ako gusto ko malaman personally paano tumakbo yung laban in his own point of view. Ano yung mga highs and lows ng kanyang performance? And may silver lining ba etong kanyang naging pagkatalo dito sa kanyang comeback fight nitong nagdaang Sunday? So let's have the sniper, Stephen Loman, live here this afternoon sa post-game. Magandang hapon, Stephen, and salamat sa pagbibigay ng oras.
6: Thank you rin po, and magandang hapon po sa ating lahat po.
0: Stephen, almost 1 week na simula after nung iyong naging comeback fight sa Brave CF 108. Kumusta na ba yung pakaramdam mo? How are you feeling, especially physically?
6: Yun, after the fight, yun, sore muscles. Mm-hmm. Ngayon, nagpapagaling lang po, and natalo man tayo, and bawi na naman tayo sa next fight.
0: Wala namang ano, wala namang injury.
6: Yung mga nag-sore lang yung muscles ko dito, okay, sa mga legs, mm-hmm, and then yung hands sa, mm-hmm, sa head din. Inaayos ko naman hanggang ngayon.
0: Ano naman yan eh, normal. Normal na nangyayari. Yes. Right, okay. Rewind tayo, Stephen, last week. Very busy ka syempre. Diba? Lumipad ka all the way to Croatia. I don't know, ilang oras ba yung biyahe papuntang Croatia?
6: Nag-stop over pa kami papuntang Dubai.
0: Oh, okay.
6: Mga 9 hours, I think. And then we waited 5 hours,
0: okay,
6: para mag-boarding ulit sa from Dubai to Zagreb is 6 mm-hmm hours. And then pag andun na kami nung sa Zagreb, 3 hours ulit papunta sa hotel namin.
0: Okay.
6: Via transportation sa land transport.
0: Oh, di ba? Talaga napakahaba nung biyahe mo, no? And then of course when you got to Croatia, yung mga pre-fight activities, andyan yung weigh-ins, and then the fight itself. You know, curious ako malaman, Stephen, dun sa mga araw na yon na very busy ka, may point ba dun na realize mo, uy, oh my God, I am back. Andito na ulit ako sa ganitong stage.
6: Yes, na-feel ko yon sa preparation pa lang. Sa preparation, sa training, and then yung traveling.
0: Oo.
6: And then yung feeling ulit na babalik sa Brave Combat Federation, yun, excited. I'm excited na na-feel ko ulit yung mga yun, and tapos na, kaya it's a very good feeling.
0: Nung nag-walk out ka, you know, coming from backstage, yung walk out mo going to the cage, ano yung tumatakbo sa isip mo that point? Meron ka bang parang sinasabi sa sarili mo?
6: Yes, sinasabi ko lang sa sarili ko, I can do this. Mm-hmm. Yun, andun naman si Lord sa side natin. And I know na pag nag-close na yung cage, pagtapos na yung mga announcement, i-all-in ko na to.
0: Mm-hmm.
6: Yun yung tumatakbo sa isip ko. Focus lang ako sa laban, mm-hmm, that time.
0: Okay, let's talk about the fight. Mostly, striking exchanges yung nangyari sa pagitan nyo ni Abramishvili. And alam ko, pinag-usapan natin to nung huli mong, huli kita nakausap, na eto talaga yung strength niya, yung striking. Siyempre, hindi ka naman magpapahuli. Matindi yung iyong wushu sanda background. But having fought, of course, Abramishvili, nagka-face-to-face na yung ikang laban nyo, mas mahirap ba sa inasahan mo yung kanyang fighting style?
6: I think nag-adjust naman ako doon kahit nag-switch stance siya ng southpaw. Eh yung main stance niya talaga is orthodox. Na-manage ko naman, and ayun, ginawa ko naman yung best ko sa striking. Nag-prepare din ako talaga sa striking kasi yun yung nakikita kong specialty niya. Mabilis yung kamay.
0: Mm-hmm.
6: Eh tumama yung hook niya sa head ko. Hindi ko yun nakita. Kaya i-adjust ko ulit sa training ko na lang yung mga kulang pa.
0: Uh-oh.
6: I need to improve dun sa aspect na yun, especially sa throws ko din na may konting adjustment lang yung gagawin ko.
0: Speaking of that left hook dun sa round 1, nabanggit mo nga, no? Because that maganda na yung naging simula mo nung round 1.
6: Yes.
0: Napansin na nga nung broadcast panel, namumula na yung lead leg ni Abramishvili, kakasipa mo eh. But then you got caught with that left hook.
6: Yes.
0: Ano ba, was it nasaktan ka ba doon or medyo paano ba yung how did you feel nung tinamaan ka?
6: Kasi nag-exchange na kami doon, mabilis yung pangyayari. Akala ko tumama din yung hook and then straight ko doon, eh nauna pala yung kamay niya dito sa head ko.
0: Okay.
6: And ayun, yung vision ko is clear naman, pero yung pagdinig ko on and off yung naririnig ko.
0: Ayun.
6: Pero sabi ko sa sarili ko na sige, compose lang ako, compose lang, and ano kaya, matatapos na ba? Ayun na, kasi nagmi-mix na yun.
0: Oo.
6: Hindi clear yung on and off yung vision ko, kasi dito sa ear pala natamaan, dito sa side ng head. Kaya medyo napatumba din ako doon. And umiikot din yung mundok.
0: Narinig mo ba yung clapper na last 10 seconds yung round 1? Kasi sabo mo,
6: wala, wala po. Wala po narinig doon. Kaya at least na
0: so pinakaram-
6: malapit na palang mag-time doon.
0: Right, oo. Pinakaramdaman mo na lang, ano? Dahil patapos na rin yung round 1 noon eh. Tingin mo, may malaki yung difference nyo when it comes to power sa striking?
6: Yun, na-feel ko din yung pressure niya. Yung striking niya mabigat eh sa akin naman parang speed lang yung
0: ayun okay
6: parang speed lang yung ginagawa ko doon and ayun sabi ko nga sa sarili ko kung paano kaya ginagawa ito eh tinatapon niya lang yung suntok niya may power na gusto ko rin yun kaya siguro sa training, sa next na training, gawin ko yung basic na mga suntok na yon and siguro yung pressure din, lagyan ko ng konting pressure para parang sa kanya yung boxing pa niya. Pero kanya-kanyang namang kanya-kanyang style, di ba? Kanya-kanyang technique. Siguro iba lang yung technique na sa akin mas pinipili ko kasi yung speed and then explosiveness kay i-adjust ko na lang konti para i-connect ko pa and yung range is makuha ko pa. Konting right. Ano lang, adjustment. Konting adjustment lang po.
0: Stephen, yung bang mga nakalaban mo before sa Brave when you were the champion back then before ka nag-one championship, nasa Brave pa rin ba sila ngayon? Yung mga nakalaban mo before o ibang...
6: Ay, wala na po.
0: Iba na tong mga nandito?
6: Fight, yes po.
0: Okay.
6: Yung mga past fighters is wala na po. Nakikita ko yung iba, sila... Elias nasa PFL,
0: okay.
6: Yung mga iba sa UFC ganon.
0: Tingin mo ba mas matindi ngayon yung level ng mga fighters ngayon ng bantamweight division ng Brave?
6: Pinapanood ko yung mga fighters yun, nakita ko yung skill level nila is lalong-lalo na si Lasha na pak na tapos na yung laban namin na ramdaman ko pa kung yung pressure niya and ayun. Talagang hindi basta-basta rin yung mga level nito and yung mga next fighters din siguradong mataas din yung level nila kasi contenders naman yung pinipili hindi yung medyo ano.
0: And speaking of contender kasi you know in my mind you're coming back sa Brave after ng matagal kang hindi nakalaban sa totoo lang iniisip ko lang parang were you expecting na hindi ganito kabigat kagad yung ilalaban sa'yo ng Brave? Kasi number one ranked fighter agad itong itinapat sa'yo eh.
6: Yes, akala ko nga nung magbibigay pa sila ng parang warm-up fight sana ma-feel natin yung mga ma-bring out natin yung ma-experience natin yung kung ano yung feeling again. From preparation to walking out to fighting there in the cage. And then, ma-boost din yung confidence sa
0: right.
6: Pero, expected ko na kahit sino naman yung i-face ko is I will do my best.
0: Kaya. And I think, ano, with Brave's decision na palabanin ka kagad against the number one ranked contender, ang sinasabi rin nila, malaki tiwala nila sa'yo. And di ba? Na... coming back to Brave, mabigat agad yung kalaban mo, ibig sabihin nun, malaki tiwala nila sa'yo na kaya mo. Diba? Kaya mong manalo and you could contend for a world title again, di ba?
6: Sa akin po, no excuses. Natalo man tayo, ginawa ko man yung best ko, kahit natalo tayo, no excuses sa akin. I will face everything as a man, as a fighter. Bawi na lang tayo sa next fight and improve pa ng improve kasi ilang years na tayo din na nakistuck, eh parang nawalat yung mga nawala man yung mga ibang skills pero at least pinakita ko naman yung best ko sa laban.
0: Ito ba, habang pinapanood ko yung laban mo against Abramishvili, ako hindi ko maiwasan na ikumpara yon dun sa last fight mo against John Lineker. And para sa akin, sa nakita ko, I think better yung naging performance mo against Abramishvili kumpara doon kay Lineker. Do you also feel the same na mas maganda yung performance mo rito?
6: Kasi nag-land talaga ako ng oras dito sa striking ko. Kaya I face toe-to-toe with the Lasha. Unlike before na nung kay John Lineker is talagang gusto ko siyang i-take down yung mind ko. Take down na lang buong
0: yun na
6: round.
0: Lang talaga, oo.
6: Yun na lang. Na-take down ko man nung una, pero na-reverse. Tapos nung sumunod na round, ayun na lang yung parang game plan ko na take down na i-take down. Compared ngayon na nag-kuan naman ako ng take down ko kay Lasha, tinake down ko man, pero right. Nakatayo siya at least. Composed pa rin ako and sinabayan ko pa rin siya sa striking.
0: Right. Yun nga yun eh. Kasi, you know, I pointed it out last Monday when I talked about yung naging resulta nung laban and I said na doon kay John Lineker may desperation ka to score that, to get that takedown kasi walang hindi gumagana yung striking mo but this time around, like you said, you stayed composed and you try to mix things up para hindi maging ganun ka-predictable. Yun nga lang, maganda yung naging takedown defense itong si Abramishvili. Now, parehong yung laban mo against John Lineker tsaka dito kay Abramishvili, malaki nakatayari ito because kung nanalo ka kay Lineker before, posible ikaw na yung lumaban for the title. And ngayon, kung nanalo ka kay Abramishvili, then possible world title fight. I want to know, Stephen, paano mo pinoproseso ngayon itong pagkatalo mo against Abramishvili compared when you lost kay John Lineker?
6: Sa ngayon, ina-assess ko yung kung paano ako natalo doon. And at least meron yung teammate ko nagsasabi na nagko-comfort sa akin. Sasabi sila Kuya Edward, sila Jeremy kasi sila yung cornerman ko and I'm thankful to them na kahit natalo man and sinasabi nila ng maayos kung ano yung kulang ko kasi sila yung napapanood nila ng buhay. Kung ano rin yung sinasabi nila, leg kick, suntok dyan, ginagawa ko din kaya ayun. I'm thankful na andun din sila sa corner. Sumisigaw sila, naririnig ko yung sigaw nila, eh, ginagawa ko yung sinisigaw nila.
0: Of course.
6: And then, positive lang ako kahit ganun. I have my team, I know that I will improve more. I will take my loss as motivation na naman to improve. Because as a fighter, I live another day to fight.
0: Right. Oh, tama naman yun eh. Ganun talaga eh. Lalo na sa ganitong klaseng profession. Hindi ba? Hindi sa lahat ng panahon eh, you will stay on top. May mga panahon na you will have to work your way back to the top. Ang importante, willing ka. Diba? To do everything para makabalik dun sa dati mong status, of course, bilang dito sa Brave, isa kang dating world champion dito. O ano yung what's the biggest lesson do you think na nakuha mo out of this whole experience na you know, your comeback fight and then natalo ka but then you were able syempre kasama na rin you were able to go back here dito sa Pilipinas na buo pa rin.
6: biggest lesson ko dito is first one is sabi ko nga noon, blessing na to. Blessing na to, nabigyan tayo ng laban. Pero ngayon natalo tayo. Second is I will take everything, no excuses.
0: Mm-hmm.
6: And third, yun, I will do the work. I will assess yung mga weaknesses and keep improving. Keep improving. And para sa next is yung talaga gusto ko ulit manalo, yung feeling na yun.
0: Mm-hmm.
6: Kung hindi man tayo maging champion, maging legend tayo dito sa Brave Combat Federation.
0: Mm-hmm. Pero syempre,
6: yung gusto ko, I want to improve, I want mm-hmm. to fight. And as a man, as a fighter, I want to improve every time.
0: Mm-hmm.
6: Yun yung gusto ko talaga. Yung lesson na gusto ko is improve every time. Mm-hmm. And maging good model din sa susunod na mga fighters din dito sa, hopefully, madami tayong mga Filipino fighters din na ma-reach itong level na to.
0: Mm-hmm.
6: Na mas magaling pa, mas competitive sila na talunin yung mga high-level fighters, high-profile fighters.
0: Mm-hmm. Of course, very well said. And hopefully, you get to be a champion again. And sabi mo nga, become yes. a legend dito sa Brave Combat Federation. And hopefully, madagdagan din yung mga Pinoy na nandyan sa promotion na yan. Di ba? Parang malungkot, ikaw lang yung Pinoy na nandyan eh. Hopefully,
6: madagdagan. Oh. Para may mag-carry sa flag ng Pilipinas.
0: Yes.
6: Kasi stepping pa lang down, very proud na.
0: Mm-hmm.
6: Win or lose, at least there's a representative Filipino na andito sa level na ito.
0: Mm-hmm. Ayan. Are you going back to training o hindi pa? Papahinga
6: right
0: ka pa?
6: Right now, I need to heal. Heal okay. muna ako. Magpapahil muna yung mga mm-hmm. muscle. And then next week, I will work slowly my cardio muna.
0: Okay.
6: Hindi ko muna bibiglain.
0: Mm-hmm.
6: And then the next week, yun, try ko nang sumabay siguro.
0: Okay.
6: Slowly but surely ulit, kuya, para try ko ulit mag-training ng twice ko yung training ulit.
0: Alright.
6: Para sanay and then improve talaga.
0: Mm. And sana naman hindi ganun katagal ha, yung susunod mong laban. Mamaya, maghintay na naman ako ng 3 taon bago ulit lumaban.
6: Hopefully. There's a next plan kung saan na naman sila, kung saan sulok ng mundo ulit i-help. Mm-hmm. Kasi ngayon, sa Middle East, ayaw nila kasi sa gera kasi.
0: Ah, right. Oh, tama. Mm. Ay, nga pala, naalala ko. Coach Drex Zamboanga, di ba? Nasa Brave din. Si Coach Drex. Hopefully, Drex magkaroon Zamboanga. Na rin ng laban si Coach Drex Zamboanga.
6: Yes, hopefully siya din. Mm. Yes, hopefully mabigyan din.
0: Alright. Well, Stephen, all the best sa'yo. Moving forward sa iyong MMA career, I personally hope you'll be able to get back on top dito sa bantamweight division ng Brave Combat Federation.
6: Magbubutiin lang po. Yes.
0: Heal
6: thank
0: up.
6: You very much.
0: And of course, train well. Maraming salamat, Stephen Laman of Lions Nation MMA, the Brave Combat Federation number 2 ranked bantamweight contender. Ito pong nakasama natin live ngayong hapon dito sa postgame. 5:50 ang ating oras. Timeout lang tayo saglit and we'll wrap things up ngayong hapon dito sa ating programa.
1: Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating sasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
7: Destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga gagamitang maaring pag-ipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok.
1: Self-protection.
7: Ito ay sa pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent.
1: Seek early consultation.
7: Unang simptomas pa lang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
1: Support fogging and spraying.
7: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
1: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan.
8: Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas.
9: Sa isang bagong Pilipinas, hindi dapat makamba ang pamilyang Pilipino sa mga bayarin sa ospital. Kaya naman sa Zero Billing Policy, libre ang inyong paggamot sa lahat ng mga Department of Health hospitals. Mapa-inpatient, outpatient, o emergency services. Isama na rin ang mga mamahaling gamot, lab tests, therapy, at marami pang iba. Libre ang inyong paggamot. Ang pangangalaga sa kalusugan ng mamamayan ay ang ating pangunahing tungkulin dahil ang serbisyong medikal ay karapatan at hindi dagdag pasanin.
10: This is a public service announcement.
11: Discipline is the key.
12: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
13: Kilatisin ang sarili.
12: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
13: Importante rin na ating laging isipin.
12: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
13: Isang mahalagang paalala
12: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko.
14: This is a public service announcement.
15: A public service announcement
14: from PBS,
15: Presidential Broadcast Service
14: at Radyo Pilipinas Radyo Publiko.
8: Game highlights. Sinong knockout? Champion man o talunan? Hindi palalampasin sa post-game. Jumpstart na! Jumpstart na! Sa Radyo Pilipinas 2, 918 AM.
0: 5:54 po ang ating oras. Ay, wala na pala tayong oras. Akala ko may oras pa tayo. Anyway, maraming salamat once again kay Stephen Laman of Lions Nation MMA. And as far as ito pong ating itong 2026 Asian Games, mga kaibigan, again September 19 ang opening ceremony nito in Aichi, Nagoya, Japan. Hopefully sa pagsisimula nito, hindi na ulanin ng malala yung Nagoya kasi, di ba, balitang-balita ngayon, ang daming ulan ang ibinuhos doon. Kaya talagang binaha yung Nagoya. Pero ang nakakabilib, kinabukasan wala ng tubig eh. Malinis ulit yung mga kalsada. Pwede na ulit magtrabaho yung mga tao ron. So, but anyway, sana hindi na maulit syempre para hindi mahirapan yung mga delegates ng Asian Games, especially ang ating pong Philippine team dahil unti-unti nang magsisidatingan yung mga yan sa Nagoya, sa Japan. And today nga, no, yung naging send-off para sa koponan natin for the Asian Games and the Asian Para Games na rin. Na next month naman, October 18 to 24. Siyempre, tumutokbo kayo dito sa Sports Radio 918 para sa ating magiging coverage ng 2026 Asian Games. Mas may merong ano eh, merong mas mataas na o mas mataas na pag-asa, ganun, higher hopes na mas marami tayong makukuhang medalya, gold medals this time. The last two editions tig-apat eh. Pero ngayon kasi, 'di ba, meron na tayong gymnastics Olympic champion. Meron tayong defending pole vault champion. Sino pa? Meron tayong mga jiu-jitsu world champions. Meron tayong isang tennis star. Di ba? May ibang-iba compared from 2023 sa Hangzhou, China. Kaapa tayo ron. Di ba? Yung level ng mga atleta natin ngayon, eh, tumaas na eh. So there are a lot of gold medal contenders na talagang malaki yung pag-asang makakuha ng gold dito sa Asian Games. So, hopefully, ako, mataas ang kumpiyansa ko na kayang higitan ng Team Philippines this time yung naging apat na gold medals na nakuha in 2023 sa Hangzhou and in 2018 sa Indonesia. So, laban Team Pilipinas in the 2026 Asian Games. 3 minuto po bago mag-alas 6 ng gabi. That's it for postgame ngayong araw na to ng Huwebes. Up next, Ria Revelo until 8 p.m. sa Sports 918. Hanggang sa susunod po. Ako po si John Mogol. Good evening sa inyong lahat.
16: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
17: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
18: Nagkalat sa internet ang fake news.
19: Ang ginagawa ng fake news, tinatakot niyo yung tao.
20: What they are doing is creating panic.
17: We say no.
21: Yung pagkalat ng fake news, and some of it's dangerous.
22: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
17: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
21: Stop telling us fake news because you're wrong.
17: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
10: This is a public service announcement.
11: Discipline is the key.
12: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
11: Kilatisin ang sarili.
12: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
13: Importante rin na ating laging isipin.
12: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
13: Isang mahalagang paalala
12: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
10: This is a public service announcement.
15: Public service announcement
14: from PBS,
15: Presidential Broadcast Service
14: at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
12: Bagong Pilipinas para sa bawat Pilipino.
23: Bagong Pilipinas is a master plan for genuine development that benefits of all our people. It is a call for transformation. The transformation of our idea of being a Filipino and the transformation of our economy, of governance, of society.
12: Hindi puro salita, pamahalaan ay magsisilbing halimbawa.
23: Sa Bagong Pilipinas, ang pagbabago ay nagsisimula sa pamahalaan.
12: Pagsiservisyo sa publiko, tapat, mapagkakatiwalaan at dekalidad.
23: Huwag nating pahirapan ang taong bayan. Bagkus, suklian ang kanilang tiwala na magalang na panunungkulang.
12: Sa nagkakaisang gobyerno at mamamayan, malinaw ang payapa at maunlad na bukas.
23: Sa Bagong Pilipinas, may pag-asa ang lahat. Ang pag-asa ng bayan ay nasa ating lahat.
12: Isang mensahe mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas.
11: Headlines ngayon.
0: Philippine Standard Time, it's now 6 o'clock in the evening. The National Bureau of Investigation's complaint against Batangas 1st District Representative Leandro Leviste and 6 others over the alleged plot against Executive Secretary Ralph Recto is currently being evaluated. Justice Secretary Frederick Vida said the complaint may either be returned to the NBI or proceed to preliminary investigation. The NBI's recommendation to file qualified human trafficking charges against the respondents was filed on September 4. Among the respondents are Leviste, former Negros Oriental Congressman Jacinto Paras, 4 lawyers, and 1 individual. Gabriela Women's Party List Representative Sara Elago raised concerns over the proposed agriculture camp for children in conflict with the law or CICL. She said its connection to the Iwahig Prison and Penal Farm in Puerto Princesa, Palawan could expose the children to stigma and discrimination. During the House budget deliberations on the Department of Social Welfare and Development's proposed 241.2 billion peso budget for 2027, Elago said the location of the CICL facility could increase the risk of stigma and discrimination against children undergoing rehabilitation. The AgriCamp is the country's first facility specifically designed to allow children in conflict with the law to undergo rehabilitation through education, vocational training, psychosocial support, and agricultural work. The Trump administration renewed its appeal to the U.S. Supreme Court to allow a plan that could limit mail-in ballots ahead of November's congressional elections. Lawyers for the Trump administration filed an emergency application to the highest court to allow the U.S. Postal Service to implement a rule restricting mail-in voting. This, as some U.S. states have already started sending out postal ballots ahead of the November 3 midterm elections. The final decision on whether the administration's mail-in voting restrictions can proceed likely now rests with the Supreme Court. That is our top of the hour news. It's now 6:02 in the evening.
2: Pinalakas, pinalawak.
3: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publico. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab. World Service Sports Radio.
4: Ang taginting ng FM
2: at lakas ng AM
4: sa iisang himpilan.
2: Pinagsanib na puwersa
4: para sa mas malawak na
2: serbisyo publiko.
4: Radyo Magazine 1278.
2: Sports Radio 918.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Publico 738.
2: At Radyo Pilipinas World Service.
4: Mapapakinggan na
2: sa Capital 104.3 FM.
4: Capital 104.3.
2: The AM and FM collab. Sa Capital 104.3 FM.
3: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab. Collab.
5: Pagod.

0: Sabi niyo po magtipid. Marita.
1: Bata ka na, pakapilosopo mo.
2: Kung naging habit kong magtipid sa kuryente, kaya mo rin. Para bawas bill mo.
3: Dahil sa sunod-sunod na balita ng mga lindol sa bansa, madalas naririnig natin ang mga terminong magnitude at intensity. Pero ano nga bang pagkakaiba ng dalawa? Ang magnitude ay ang sukat ng enerhiya ng lindol. Sinusukat ito gamit ang mga instrumentong seismograph. Samantala, ang intensity naman ay ang sukatan ng epekto ng lindol. Kung gaano kalakas ang naranasang pagyanig at pinsalang dulot nito sa mga tao at istruktura. Magkaibang datos, pero parehong mahalaga. Katuwang ang Radyo Pilipinas, dapat alerto publiko.
4: Panibagong pagsubok ang harapin ng Team Pilipinas.
5: Mula September 19 hanggang October 4.
4: Sa pinakamalaking multi-sport game sa Asia, ang 20th Asian Games sa Aichi, Nagoya, Japan.
5: The 20th Asian Games.
4: Sa tulong ng Philippine Olympic Committee at Philippine Sports Commission, ihahatid ng Sports Radio 918 ang mga development, highlight at sidelight ng kampanya ng mga Pilipinong atleta. Hindi matitinag, hindi pasisiil, lalaban para sa karangalan ng sambayanang Pilipino. The 20th Asian Games.
5: The 20th Asian Games.
4: Dito sa Sports Radio 918.
6: Dati, para kumita at mapakain ng pamilya, kailangan magkaingin. Pinuputol ang mga puno, sinusunog ang lupa, nakakalbo ang bundok. Malaki ang nawawala sa kalikasan, pero napakaliit ng napupunta sa tao. Ito ang problemang gustong baguhin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
7: Ang utos ng ating Pangulo ay gumawa ng mga hakbang para makinabang ang mga tao at magkaroon ng hanap buhay habang binabantayan ng kalikasan.
6: Last week sa Dawin, Negros Oriental, ininspeksyon ng Pangulo ang masaganang taniman ng kape ng kooperatiba ng Basyako, ang modelo ng Luntiang Bukas, ang Community-Based Forest Management Program ng DENR.
8: Dati po akong kaingiros, tinuturuan po kaming mag-agroforestry, so ito na po yung mga kape natin.
9: Maganda man takbo.
8: Well, ngayon, maganda po. So from forest destroyer, nagiging forest caretaker na po kami ngayon.
6: Nakita ng Pangulo ang pag-asenso ng komunidad at habang umaangat ang buhay, bumabalik din ang gubat.
10: Yung magulang ko nakapagtrabaho dito is na pagtapos niya po kami ng pag-aaral at tapos ko na po yung kolehiyo ko.
6: Marami ng mga bagong pangkabuhayan, kape, wild honey, restaurant at iba pa. Mahigit 1,000 komunidad na ang bahagi ng Luntiang Bukas ng DENR. Dati, kailangan sirain ang gubat para mabuhay. Ngayon, ang pag-aalaga sa gubat ang nagbibigay buhay.
9: This is one of the success stories that that we've seen. Para hindi magputol ng kahoy, bigyan natin ng hanap buhay at para maging mas maalaga sila sa gubat na alagaan natin ng mabuti yan dahil napakahalaga na para sa for many many things.
6: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang kalikasan, inaalagaan. Ang kabuhayan, pinalalago. At ang pagbabago, nakikita mismo sa buhay ng tao.
4: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan. Sa Sports Radio, kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka, sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna, at Walang Kagaya, your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay Idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.
1: Sports 918. Always ready. Always 100%. Analysis and updates you will never miss out. Sports 918. From preparations to competitions, ng bawat team, ng bawat athlete, ng bawat sporting event. Kanilang strengths and assets. Pag-uusapan yan. Kasama si Ria Arevalo. Let's go team! Sports 918.
11: 8 minuto makalipas po ang 6 ng gabi. Magandang Webes ng gabi Pilipinas. Ito po ang ating programang Sports 918 dito sa DZSR Sports Radio. Ako po ang inyong lingkod, Ria Arevalo. Makakasama ninyo sa ating pagtatanghal ngayong araw po ng Webes, September 10, 2026. Magandang gabi sa lahat ng ating mga taga-subaybay, taga-pakinig, mga naka-tune in po sa pamagitan ng ating PBS receiver app. Magandang gabi po sa inyong lahat and sa mga nakatutok sa atin sa pamagitan ng Facebook, sa ating official Facebook account, facebook.com/sportsradio918am. Magandang gabi rin sa mga nakatutok sa ating YouTube account. Pwede nyo rin po kami mapakinggan, mapanood ng live sa ating YouTube channel. Hanapin lamang ang Sports Radio 918 para po matunghayan ninyo yung mga live broadcast natin, at the same time pati na rin yung ating nga po mga ibinabahaging interviews, no, developments, and yung mga past programs din dito sa ating himpilan. So, yan po yung ilan sa mga social media accounts ng ating Himpilang Sports Radio. Meron din tayong X account. Please follow us at Sports Radio 918. And please check out more sports updates sa ating website, radiopilipinas.ph/sportsradio918. Okay, so yan po yung mga paalala natin, paanyaya sa ating mga taga-subaybay. Magandang gabi sa mga kasama natin dito sa Master Control at sa mga kasamahan natin sa Malolos Transmitter Site. Sana maayos na yung ating sitwasyon dyan para mapakinggan na tayo muli sa 918 kHz. Okay? Today is September 10, 2026. Bago tayo magpatuloy, gusto ko lang batiin ang maligayang kaarawan ang dati pong station manager ng ating Himpilan Sports Radio, si Miss Mirna Martinez Haber. So, happy birthday kay Miss Mirna. At kung sakali naka-tune in siya, no, sa ating programa. Yan, maligayang kaarawan kay Miss Mirna Haber. And after kasi ni Miss Mirna, ang pumalit sa kanyang station manager si Mr. Rick Yap Santos. And then, nung nag-retire na si Mr. Rick, syempre ang ating current station manager, Miss Cecil Kimlat. Okay? So, yan po. Balikan tuloy natin. Diba? Yung mga past leaders ng ating himpilan. 12 minutes after 6 p.m. Ayan, kung meron kayong mga comments, feedback, pwede nyo pong isend sa comment section ng ating FB Live ngayong gabi. Kung meron kayong mga nais na ipahatid na mensahe sa ating mga atleta na ilang tulog na lang sasabak na sa aksyon nito nga pong Asian Games, 20th edition ng Asian Games sa Aichi, Nagoya, Japan. Okay, so ayan, nako, 9 days na lang ha. Yan, 9 days to go before the official start. Pero ngayong araw pong ito ay nagsimula na yung basketball competitions. Ayan, mahirap walang music bed eh. Okay, para malakas kasi yung aircon. Teka, para... Ayan, hindi natin masagap yung hangin. So, 9 araw na lamang po bago. Ayan, 9 araw na lamang po bago ang official na pagsisimula ng Asian Games sa Nagoya, Japan. Pero ngayong araw pong ito, nagsimula na yung mga aksyon sa basketball. Mag-vlog mo na nga tayo.
12: Na ang kauna-unahang parliamentary election sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM na nakatakdang ganapin ngayong September 14. Ilang beses mang ipinagpaliban ang naturang halalan dahil sa iba't ibang dahilan, iginiit ng Malacañang at ng Commission on Elections na wala nang atrasan sa makasaysayang halalang ito. Dahil mismong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang nagbigay diin sa kahalagahan ng BARM elections bilang bunga ng ilang dekadang pagsisikap para tuluyan ng matamo ang inaasam na kapayapaan sa Mindanao.
9: The elections in September are so important for the development of Muslim Mindanao. And it was just pointed out to me that the elections in September will be 50 years after the Tripoli Agreement.
12: Ang BARM parliamentary elections ay itinuturing na malaking hakbang sa peace process sa pagitan ng pamahalaan at ng Moro Islamic Liberation Front o MILF. Matapos ang ilang dekada ng kaguluhan sa rehiyon, magkakaroon na ng pagkakataon ang mga kapatid nating Bangsamoro na pumili ng 80 kinatawan nila na bubuo sa Bangsamoro Parliament. Ang pakikilahok ng mamamayan ng BARM sa naturang halalan ay malinaw na indikasyon na mas pabor sila sa mapayapang prosesong pampolitika kaysa sa armadong pakikibaka tungo sa mas matatag at maunlad na Pilipinas.
13: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
14: Pag-ibig fund, solid kaban!
15: Dengue na mula sa kagat, maiiwasan kung 4S ay ating sasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
16: Destroy natin yung mga maaring pamahayan na namok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga gagamitang maaring pag-ipunan ng tubig at pag-intlugan ng namok.
15: Self-protection.
16: Ito ay pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent.
15: Seek early consultation.
16: Unang simptomas pa lang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
15: Support fogging and spray.

0: pagsuporta itong ating mga atleta. At kanina, inanunsyo na rin kung sino ang magsisilbing flag bearers ng ating Team Philippines para sa Asian Games. At ang mga flag bearer natin for this edition of the Asian Games ay ang weightlifter na si Albert Ian de los Santos and ang ating Paris bronze medalist sa boxing, si Ira Villegas. So sila po ang mga tinanghal na flag bearers. Inanunsyo ni POC President Tolentino yung kanila nga pong magiging mahalagang papel sa magaganap na opening ceremony sa September 19. So, tapos may inanunsyo rin kanina na meron pong additional 6,000 pesos na allowance para sa ating mga atleta and coaches na magko-compete sa Japan Asian Games. And additional incentive for entire team if they surpass previous 4 gold haul sa Asian Games noong 2023. Naka-apat na gintong medalya tayo. Kung mas marami sa 4, abay, merong additional na incentive. And sa para team naman natin, para games sa national team natin or delegation natin, if they will surpass the 10 gold medals, meron ding additional incentive. So, yan po yung ilan sa mga inanunsyo kanina sa naganap na official send-off for our athletes. So, good luck sa ating mga atleta na way maboost pa lalo ang kanilang moral sa mga anunsyong mga additional na insentibo para sa ating mga koponan. So, naku, itong ating mga flag bearers na sina Ira Villegas and Albert Ian de los Santos. Nakakatuwa naman, no, dahil itong si de los Santos, fast rising weightlifter ng ating bansa. Magko-compete siya sa Asian Games, I think, for the first time. Kasi galing siya sa sa junior level. So, ngayon, sa elite level na lalahok itong si De Los Santos. No? At pangungunahan po nitong si De Los Santos at syempre pa ang ating Paris Olympics bronze medalist na si Ira Villegas, ang 464-member Philippine delegation sa Asian Games. So, formal na pagsisimula sa next Saturday, September 19. Pero, today, yun nga, meron ng mga naunang sports na nilalaro na. No, yung games sa 5-on-5 basketball, ongoing na. Mamaya babalitaan namin kayo sa mga naging unang resulta sa aksyon sa basketball, no, dito sa Asian Games. Pero yan po yung ilan sa mga naganap today, this afternoon actually, para nga po sa paghatid ng well wishes sa ating mga atleta. Tapos kanina ipinarada rin ng ating mga atleta ang kanilang official uniform. Aba, talaga namang namumula ang ating mga athletes sa kanilang official uniform. So, hindi lang to for Asian Games ha, pati sa 5th Asian Para Games sa Nagoya, Japan. So, yung mga uniform nga po ng ating national delegation symbolize national pride, no, as they take on Asia's biggest sporting stage. So, yung red, yung merong mga tracksuit ba to? Jacket, ayan, yung bags, no, yan yung tinanggap po ng parang official kit ng Team Philippines for the Asian Games. So, kumpleto yan, may maleta, may jacket, merong jogging pants, short, socks, shoes, pati slip-ons, no, mga sliders. Ang sponsor nito is yung Peak na brand. Diba? Yan yung sports apparel. Sa Asian Para Games naman, I think itong ilan sa mga athletes natin, Adidas, oy, social. Diba? Yung mga naka-blue, kung nanonood guys sa Facebook natin. So, yan naman po ay from Adidas. And then, yung kanilang magiging kasuotan sa opening ceremonies, no, I think ito yung ilan sa mga atleta natin yung nakasuot ng barong, tapos merong meron pong disenyo sa kanilang bandang balikat hanggang sa one side ng sleeves, no, mga tribal designs to eh. So yan po ay isusuot ng ating mga atleta sa opening ceremonies. Tapos, with matching baseball cap na meron ding mga disenyo, no, na parang ano to, sinaunang mga disenyo, no, sa ng ating bansa. So yan yung magiging kasuotan ng ating mga atleta sa kanilang pagparada sa opening ceremony sa September 19.
1: Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.
0: 29 minutes after 6 p.m., katulad nga ng ating nabanggit, ang Asian Games po ay nagsimula na actually, no, yung basketball 5-on-5 men's division started today sa Aichi, Nagoya, Japan. Ginanap po sa Aichi International Arena yung initial matches dito sa Asian Games sa men's basketball. And balikan lang natin yung mga naging resulta kanina. Ang group A and B, no? Group A and B yung mga sumalang, mga teams mula po sa group A and B yung mga sumalang ngayong first day of the men's basketball competition. And naku, upset wins kagad ha, na itala ng Qatar and Chinese Taipei. Binuksan po nila ang Asian Games men's 5-on-5 basketball competition with stunning victories. So, unang sumalang yung Qatar, no? Tinalo po nila ang Iran. Okay, 59-53 sa Group B action. No, pinangunahan po ng naturalized player ng Qatar na si Michael Lewis ang kanilang koponan, 21 points. And then nag-ambag ng 11 markers si Dejan Yanjic. O, diba? Qatari yun, ha? Naturalized player ng Qatar. Marami sila naturalized. Ako yung mga teams, no? Hindi lang isa, hindi lang dalawa. Yung iba, apat pa nga. So, mamaya silipin natin, ha? Pero dito nga po, sa laban ng Qatar and Iran, maaga nagpasiklab yung Qataris, no? Second quarter, doon sila kumawala para nga po kunin ang 10-point advantage at the half, 31-21. And then, third quarter, ganun pa rin, they maintained their lead. No, going into the final period, sa fourth quarter, doon na nag-stage ng comeback yung Iranian squad. Kaya lang, kinapos ang Iran at napanatili po ng Qatar yung kanilang advantage tungo sa panalo. So, bumalik was kasi from 20-point advantage, or, ay sorry, 20-point deficit yung Iran para padikitin yung laban sa fourth quarter. But in the end, Qatar prevailed para nga po kunin ang kanilang unang panalo dito sa Asian Games men's 5-on-5 basketball. So, yung Iran was led by Matin Agajanpour with 15 markers. So, yan yung naging resulta ng labanan sa pagitan ng Qatar and ito pong Iran. Eh, syempre, nagpapalakas din yung Qatar because next year sila po ang magiging host ng World Cup, no? Basketball World Cup 2027. So dito pala sa Asian Games talagang hataw na sila sa performance. First game, panalo ka agad ang Qatar. And then, Group B yan, Group B encounter po yan. Sa isa pang laban sa Group B action, ang Chinese Taipei ay nakasungkit ng tagumpay kontra last edition silver medalist Jordan. 83-80 yung naging final score. And pinangunahan ni Ying Chun Chen ang Taiwanese squad with 16 points. So, meron din siya 5 assists habang si Ting Chen Lin added 15 markers. So, tinitingnan ko nga yung lineup ng Chinese Taipei. Meron din bang naturalized itong Chinese Taipei? Well, for Jordan, marami rin silang naturalized players. For Chinese Taipei, meron silang naturalized player. Naglaro na rin to sa Asian qualifiers dati. Asian, well, for the World Cup, I think naglaro din. Si Brandon Gilbeck, yung sentro ng Chinese Taipei, played earlier, naka 7 points siya. And then si Samuel Manu, no, also played for Chinese Taipei. Jonah Morrison. So, ayun. Mga reinforcements ng Chinese Taipei. Samantala ang Jordan naman dun sa team na nakaharap ng Gilas Pilipinas. So, nagbabalik sina Abdullah Olajuwon. Siya yung isa sa mga nag-top score para sa Jordanian squad. And then si Perrin Buford, pareho sila ni Olajuwon na nagtala ng 18 points. And then naturalized star ng Jordan, si Darquavis Tucker. Yan. Yun po yung kanilang nakasama dito sa Asian Games. So unfortunately, natalo ang Jordan ng Chinese Taipei. So, magkaagapay ngayon sa ibabaw ng Group B ang Qatar and Chinese Taipei with identical 1-0 win-loss record. Samantala, iba pa mga ball games for today. Group A action, kanina po, sumalang na ang South Korea and Saudi Arabia. So, bakbakan yan sa Group A with... Okay, with South Korea winning over Saudi Arabia 82-66. So, nilampaso ng South Korea sa kanilang Group A action itong Saudi Arabia. Again, 82-66 yung naging resulta. First period pa lang, rumatsyada na kagad yung Korean squad 24-17. And then, sinustain nila yan going into the second half. So, dun sa third quarter, nako, mas lalo pang nag-init yung shooting ng Korea. They score 33 points against 19 ng Saudi Arabia. So, by that time, talagang kontrolado na nila yung ball game. No, going into the fourth quarter... So, after that explosion sa opensiba nung third period, naging mahigpit naman lalo pa yung depensa ng South Korea sa fourth quarter. Baliktad pala. Nanlamig sa fourth quarter yung South Korea. Oo. 8 points lang yung naitala ng South Korea. Habang yung Saudi Arabia had 19 markers. So, na-outscore ng... Saudi Arabia yung Korea sa fourth period, 19-8, pero malaki na po yung naipundar na kalamangan nga ng Koreans. Kaya they won 82-66. So para sa panig ng South Korea, top scorer nila si Yoon Jung Lee with 23 points. And then si Woo Suk Lee added 18 markers. So... Mukhang itong South Korea, walang ano naturalized player eh. Although si Daniel Eddy, no, may dugong Korean din to. Pero kapag ano kasi, considered naturalized player ka na kapag Korean foreign, tama ba? Oo, parang sa atin feel American, sa kanila kung Korean American ganun. Pag half breed, considered naturalized player na. So, yun po yung naging aksyon sa pagitan ng Korea and Saudi Arabia 82-66. So again, si Hyun Jung Lee, top scoring for the Koreans with 23 points. Then, sa Saudi Arabia naman, ang kanilang top performer ay itong si Marcus Almuwalad with 18 points. And then, Matna Almarwani had 17 markers. So far, yan po yung mga tapos ng ball games for day 1 ng men's basketball. And sa ngayon, ongoing yung labanan ng Japan and Indonesia. So, host country Japan is facing Indonesia as of broadcast time. Nasa ano pa lang tayo? Parang first half pa lang. Okay, halftime score 53-21. Iyon. Teka lang, tapos na ba? Wala kasing time dito eh. No, okay. Basta ang score right now is 54-21. Ongoing pa pala yung second quarter. No, akala ko tapos na eh. But Japan is leading Indonesia right now, 55-21. Sa first quarter pa lang, 29-9 run ng ginawa ng Japan para po kunin kaagad yung 20-point advantage going into the second period. And right now, talagang hawak po ng Japan yung driver's seat. No, pinapalawig pa nila yung kanilang advantage. They are holding a 34-point lead as of now, 55-21 yung score natin. Sa Group B action pa rin ito ng Asian Games Men's 5-on-5 Basketball Competition. So, dun sa lineup ng Japan and Indonesia, no, sisilip natin yung lineup nila. For the Japanese side, meron din silang mga meron silang naturalized player, si Avi Schaefer. Okay, so Avi Schaefer, pero marami na rin kasi silang mga ano eh, si Alex Kirk also, a naturalized player for Japan. Yun. And then yung mga local stars nila, nandiyan pa rin. And sa panig naman ng Indonesia, itong Indonesia, di ba, nakakalaban natin to sa Southeast Asian Games. So, nagbabalik si Derek Saviero and si Lesser Prosper. So, nagbabalik din siya sa Indonesia. Diba, ito yung naging import ng Terra Firma noon eh, naglaro sa PBA. Si Dame Diagne also is also playing para sa Indonesia. So, ilan lang yun sa mga naturalized players nila. Wow! Grabe, si Anthony Bean Jr. also is playing for Indonesia dito nga sa game nila against Japan. Diba? Ang dami nila naturalized. Talaga nilabas na lahat. O, labasan na mga alas. Ika nga dito sa Asian Games. Intayin natin yung Pilipinas. Wala tayo naturalized. Kung kailan na pwede na yung naturalized players, unlimited number of naturalized players, doon tayo walang ipaparadang naturalized player. Ang saklap naman, no? Pero anyway, balik tayo dito sa Japan-Indonesia. So, yun po ang score, 55-21. Halftime score na ito. So, 34-point lead, hawak ng Japan against Indonesia, 55-21. Yun. Wala pa tayong update sa scoring. Ito, silipin lang natin kung sino yung mga top scorers in each team Para sa Japan side, 12 points na si Kazuma Chuya. Then, 8 points si Ren Kanechika. Yung mga naturalized players nila. 6 points from Alex Kirk. Okay, 6 points din si Jaheru Yamauchi. Yun yung mga top performers for Japan. Para sa Indonesia naman, at the end of the first half, 8 points from Yudha Saputera. So, 2 points lang si Anthony Bean Jr. 2 points only, 1 of 8 shooting from the field. So, yun lang. Sama ng shooting nung naturalized player nila. 5 points so far si Lester Prosper. And, sino pa ba? Si Abraham Grahita. Oh, ito, local star nila ito, 3 points. So, yan po yung update natin sa ongoing action sa men's 5-on-5 basketball between Japan and Indonesia. So, ito na yung huling game for day 1 ng basketball competition. So, we'll just take a break sa ating pagbabalik. Pag-usapan naman natin yung schedule for tomorrow. Kasi bukas po, sisimulan ng Gilas Pilipinas ang ating gold medal defense dito sa Asian Games. So stay put at standby lamang po kayo sa pagbabalik natin dito sa Sports 918.
1: Dahil sa sunod-sunod na balita ng mga lindol sa bansa, madalas naririnig natin ang mga terminong magnitude at intensity. Pero ano nga bang pagkakaiba ng dalawa? Ang magnitude ay ang sukat ng enerhiya ng lindol. Sinusukat ito gamit ang mga instrumentong seismograph. Samantala, ang intensity naman ay ang sukatan ng epekto ng lindol. Kung gaano kalakas ang naranasang pagyanig at pinsalang dulot nito sa mga tao at istruktura. Magkaibang datos, pero parehong mahalaga. Katuwang ang Radyo Pilipinas, dapat alerto publiko. Sa isang bagong Pilipinas, hindi dapat makamba ang pamilyang Pilipino sa mga bayarin sa ospital. Kaya naman sa Zero Billing Policy, libre ang inyong paggamot sa lahat ng mga Department of Health hospitals. Mapa-inpatient, outpatient, o emergency services. Isama na rin ang mga mamahaling gamot, lab tests, therapy, at marami pang iba. Libre ang inyong paggamot. Ang pangangalaga sa kalusugan ng mamamayan ay ang ating pangunahing tungkulin dahil ang serbisyong medikal ay karapatan at hindi dagdag pasanin.
2: This is a public service announcement.
3: Discipline is the key.
4: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
3: Kilatisin ang sarili.
4: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
3: Importante rin na ating laging isipin.
4: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
3: Isang mahalagang paalala
4: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: This is a public service announcement.
6: A public service announcement
5: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
7: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Nakatira ka ba malapit sa dagat? Uy, sana all by the beach. Pero alam mo bang at risk kayo sa storm surge o daluyong ng bagyo? Storm surge ang tawag sa malalaking alon na nabubuo dahil sa malakas na hangin. At hindi lang ito basta-basta alon na. Pwede itong lumaki ng katumbas ng 2 palapag na bahay. Intense! Kaya naman, kung may banta ng storm surge sa inyong lugar, mag-evacuate na agad bago pa man dumating ang bagyo. Hindi na kailangan magpanik dahil hashtag panatag ang may alam.
8: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na!
9: Oo!
6: nasa TV na!
9: Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
10: Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.
11: Sports 918.
0: We have 12 minutes to go before 7 p.m. Nagpapatuloy tayo dito sa ating programang Sports 918. And dumako na nga po tayo bukas ang schedule natin para sa Day 2 na Men's 5-on-5 Basketball Competition. Ang Gilas Pilipinas po kasama sa mga sasalang para sa aksyon sa araw ng bukas dito sa basketball. So actually mauna muna sa Group C ang labanan sa pagitan po ng China and Kazakhstan. Okay? So 10 a.m. sa Japan pero alas 9 ng umaga sa Pilipinas. So, yan po yung schedule, no? So, 9 a.m. Philippine time, China versus Kazakhstan. And then, 1 p.m. Sa Japan. So, 12 noon. Ang laban ng Pilipinas at ng Bahrain. So, Group C action po ito. And then, bagitin ko muna lahat ng schedule. Ha? Tomorrow, balik sa aksyon ang Group A teams na Korea and Indonesia. So maghaharap sila alas 3 ng hapon Philippine time and 6 p.m. Philippine time ang Saudi Arabia and Japan ay magtatagpo naman. So yan po yung apat na mga ball games for tomorrow sa pagpapatuloy ng Men's 5-on-5 Basketball Competition. So, sasalang na ang Gilas Pilipinas bukas sa kanila nga pong gold medal defense dito sa Asian Games. And kahapon nga po, di ba nakumpirma ang pag-sali, no, ni pag-join nitong si Calvin Oftana sa ating pambansang koponan. So, kahapon dumating na siya sa Nagoya, Japan. And sa kanyang social media account, no, kinumpirma nga niya yung kanyang muling pag-sagot sa tawag ng national team. So, quick turnaround at sabi nga niya, he's honored to represent the Philippines in the Asian Games at muling isuot ang Gilas jersey with pride. Itong si Calvin Oftana, feeling ko may dalang swerte itong si Calvin Oftana eh. Sa totoo lang, no? Kasi nga no 2023, kung maalala ninyo, dalawang Gilas stints niya with Southeast Asian Games and sa Asian Games, parehong nag-gold medal. Tapos nag-champion na rin siya sa TNT, sa San Beda, no, sa NCAA. So, sana eh hanggang dito muli sa second Asian Games niya, no, ay makuha nga pong muli ng ating bansa yung gintong medalya. Pero si Calvin Oftana, kung maaalala ninyo, hindi siya nakasama dun sa fourth window ng Asian qualifiers dahil nga sa kanyang injury. So meron siyang injury and naka-recover naman na siya dun sa kanyang injury. Nag-e-ensayo na nga raw to sa TNT, tropang 5G, and siguro sa deliberasyon ng coaching staff natin, since yun nga po, hindi na makaka-join si Justin Brownlee, kanila nga napisil itong si Calvin Oftana na kesa naman, di ba, walang pumalit dun sa spot ni Justin Brownlee, magaling naman na pala si Calvin, no? Nabigyan na ng clearance to play. Kaya tinawag nila at tumugon naman sa tawag itong si Calvin Oftana. So siya na lang ang nalalabing miyembro noong 2023 team na nakasungkit ng gold medal after 61 years. Diba? Ay, oh, ang saya niya. Nandiyan ako. Ako lang yata kumanta na lupang hinirang dun sa sa ano, sa lower box. Puro Chinese yung mga nandoon, syempre. And yung team na yan, hastily formed nga rin yan eh. Tapos kamakailan lang din nakikinig tayo dun sa ano eh, dun sa podcast ni Rani Del De Ocampo, yung Balyahan. Tapos parang recent nilang ano episode is si Calvin Oftana yung guest. So kahapon lang din yata yun nung pinapakinggan natin. Tapos eventually, 'di ba, na-announce nga na siya ay pinapunta na sa Asian Games sa Nagoya. So sabi ko, nagkwento siya doon eh nung experience nga niya na paglalaro nung 2023 sa China. So ngayon nagbabalik siyang muli, and definitely yung experience, no, maibabahagi niya doon sa kanyang mga teammates ngayon na mas bago, no. Ilan kasi sa kanila first time na maglalaro for national team, Asian level pa kagad. So na banggit nga ni Calvin nung time na yun nga daw eh, ano rin eh, madali ang binuo yung team dahil may mga players na kasama dun sa lineup, initial lineup, pero hindi na aprubahan ng host country, di ba? Maalala niyo no, nagkaroon ng send off noon for the Gilas Pilipinas team sa PhilSports Arena pa. Tapos nag-interview pa kami, interview pa namin sina Calvin Abueva, sina Terence Romeo, tapos hindi sila nakasama nung ano, nung Gilas team papuntang China kasi nga hindi yung names nila hindi approve ng host country. So anyway, nabalikan lang ni Oftana nung nag-guest nga siya sa podcast ng nina Rani Del De Ocampo. So binabalikan niya, tawa-tawa na lang siya yung mga experience nila against Iran, against China, tapos against Jordan. Yung trash talk niya pa daw si Ronde. Eh, teammate niya yun, diba, sa PBA. So, yun lang. Eh, siya na lang kasi yung ano, holdover mula po dun sa gold medal team na yun. Sina Kevin Alas yun eh, diba? Sina Kevin Alas, sina June Mar Fajardo, Marshall Lassiter, Chris Ross. I think ang team captain nila nun si Chris Ross. Si Justin Brownlee, si Ange Kwame. So, Arvin Tolentino, ayun, nandun pa, kasama pa sa team na yon. And they got back the gold medal for the Philippines after 61 years. Ayun, may nakalimutan ba ako? Si CJ Perez, Chris Newsom, so Japet Aguilar, ayan, and si June Mar Fajardo, nabanggit ko na ba? So sila yung bumubuo nung team na yan sa Hangzhou, China. So bukas simula na uli ng laban, at sa huling practice ng Gilas Pilipinas, ayan, in high hopes naman sila sa kanilang magiging kampanya, although naghahanda nga sila sa una nilang assignment na Bahrain, na may mga lumabas ng ulat na napakaraming naturalized players na ipaparada itong Bahrainis, including former NBA player Jakar Sampson. So, itong si Sampson will be joined by 6'10" Euros Ilic, 6'11" Elijah Thomas, and former NCAA Division 1 player Austin Ajukwa. So, yun yung mga players na nasa lineup ng Bahrain. Okay, and dito sa lineup na nasa website ng Asian Games, nandun ba? Oo, itong si Kelechi Ajukwa, Euros Ilic, yun nga, nandun o, si Jakar Sampson, Mohamed Juma, Mustafa Rashid, so si Elijah Thomas na dating ang NBA din, NBA player din. So, yan yung ilan lang sa mga nasa roster po ng Bahrain. For the Philippines, ulitin ko lang yung lineup natin. 12-man lineup na ito ah. Adriam Nocum, Cedric Bearfield, Ron J. Abarientos, Don Trolliano, Jeric Ahanmisi, Robert Bolick, ang team captain ng Koponan, Calvin Oftana, Brandon Bates, Justin Baltasar, Justin Arana, Xavier Lucero, and Brandon Ganuelas Rosser. So, yan po yung lineup natin, all PBA team na sasabak sa aksyon nitong Asian Games. So, they will be facing Bahrain again 12 noon Manila time. No, alauna kasi sa Japan yung tip off. Ahead sila ng 1 hour. So, the Philippines, aside from Bahrain, kagrupo rin natin sa Pool C ang Kazakhstan and China. So, after po ng game natin tomorrow, Bahrain, sa Sabado, we'll go up against Kazakhstan and then one day rest before meeting China on Monday. Rematch ng semifinals noong 2023 Asian Games. Teka, silipin ko nga yung ano, yung lineup nitong China for tomorrow, for this Asian Games. So, ang lineup ng China, parang mga ano to, kala mo naman kabisado ko eh, no? Uy, wala sila naturalized player. I think walang naturalized player din yung China, ha? Alamin natin kung yung ilan dito mga kasama noong 2023. Pero knowing China, eh, gusto nila talaga makabawi dun sa pagkakatalo nila no, noong 2023 Hangzhou Asian Games. Okay. So, bukas, antabayanan po natin ang laban ng Gilas Pilipinas. And kahapon sa naganap po na B-League Manila Games, isinagawa yan sa Mall of Asia Arena. Ngayong gabi, ito, sakto alas 7 na ng gabi, no? Muli pong sasalang sa aksyon yung Gunma Crane Thunders ni AJ Edu at saka ni Dwight Ramos ng Levanga Hokkaido. So, sa post-game presser nung first B-League Manila game na ipahayag ni na Dwight Ramos and AJ Edu yung kanilang nga pong mensahe para sa ating Asian Games-bound national team. No? Yung ating All-PBA Gilas Pilipinas. No? Eh, syempre, nanawagan sila na suportahan ang ating pambansang Koponan kasi nga, tuloy sinabi ni Dwight Ramos, they are representing the country kahit na hindi naman nila, kumbaga, parang kahit na, di ba, hindi nila, parang hindi sila obligadong, di ba, na mag-national team. Eh, nandiyan pa rin sila to play and don the national colors. No? Kaya, whatever happens, no? And more than winning, no, syempre, sa lahat ng facet, kailangan nating suportahan ang ating pambansang Koponan. So, mamaya po, ibabahagi namin sa inyo yung maikli lang naman na yun na pahayag nitong sina Dwight Ramos and AJ Edu. And siguro pati na rin yung iba pa mga nangyari kagabi sa B-League Manila Games. So, meron pang game tonight, baka pwede pa kayong humabol. Mall of Asia Arena, parehong ano to eh, paghahanda, no, bahagi sa paghahanda ng dalawang Koponan para sa nalalapit na pagbubukas ng Japan B-League sa September 22. So, ating pag-uusapan yan sa second hour ng ating programa. We'll just take a break and then more updates pa sa preparation ng Gilas Pilipinas at ng ating Team Philippines, no, para sa 20th Aichi Nagoya Asian Games.
11: Sports 918.
6: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
12: Pag-ibig fund, solid kaban!
13: 400 plus Filipino athletes, 38 of 43 sports in the 20th Asian Games in Aichi, Nagoya, Japan. Carlos Yulo, Alexandra Ayala, EJ Obiena, and the rest of Team Philippines will battle for pride and honor against 40 other nations. The 20th Asian Games. Follow Team Philippines here on Sports Radio 918.
14: Headlines. Ngayon.
15: Philippine Standard Time, it's 7:03 p.m. and here is the news. The Philippine National Police or PNP said its efforts to arrest Senator Ronald Bato de la Rosa remain ongoing despite reported negotiations with individuals allegedly protecting him. PNP spokesperson Police Colonel Alan Ray Co said authorities cannot disclose details of the negotiations or their operations as this could pose risks to their mission, police personnel, and concerned individuals. The PNP said individuals who assist De La Rosa could also face legal consequences. The International Criminal Court or ICC has issued a warrant of arrest for De La Rosa in connection with the Crimes Against Humanity case involving former President Rodrigo Duterte. The fire that broke out on a vessel in Coron, Palawan started in its cargo hold based on the initial account of a surviving crew member. According to the Philippine Coast Guard spokesperson Commodore Noemi Kayabyab, the crew member of MV June Aster told authorities the fire started out small. Kayabyab said authorities have yet to obtain the complete details of how the fire started as the surviving crew member PCG has yet to provide a full account of the incident. The PCG reported 5 fatalities and 43 survivors while 86 people remain missing based on the vessel's manifest. In news overseas, a landslide struck one of the main starting points for climbers on Japan's Mount Fuji after heavy rain inundated large parts of the country's center. 3 vehicles were covered by debris, but no injuries or casualties have been reported. The incident followed heavy rain in the mountainous areas of Shizuoka Prefecture overnight and into Wednesday morning, the Japan Meteorological Agency said. The Fuji Subaru Line, one of the main access roads to Mount Fuji, was closed due to heavy rain. In sports, the Philippine women's baseball team leaped 10 places to match its record-high position of number 11, the World Baseball Softball Confederation or WBSC World Ranking. The Filipino batters' rise in the standings came after their historic Women's Baseball World Cup debut 2 weeks ago in Chinese Taipei, where they posted wins over Cuba and Great Britain on their way to a 2-3 record. The breakthrough performance saw the Philippines collect 264 points and lift them to 516 ranking points overall, placing them just outside the world's top 10. Philippine Standard Time, it's 7:06 p.m. and that's it for the RL News. This is Mikago. Good evening.
16: Dati, para kumita at mapakain ng pamilya, kailangan magkaingin. Pinuputol ang mga puno, sinusunog ang lupa, nakakalbo ang bundok. Malaki ang nawawala sa kalikasan, pero napakaliit ng napupunta sa tao. Ito ang problemang gustong baguhin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
17: Ang utos ng ating Pangulo ay gumawa ng mga hakbang para makinabang ang mga tao at magkaroon ng hanap buhay habang binabantayan ang kalikasan.
16: Last week sa Dawin Negros Oriental, ininspeksyon ng Pangulo ang masaganang taniman ng kape ng kooperatiba ng Basyako, ang modelo ng Luntiang Bukas, ang Community-Based Forest Management Program ng DENR.
18: Dati po akong kaingiros, tinuturoan po kaming mag-agroforestry, So ito na po yung mga kape natin.
19: Maganda bang takbo?
18: Well, ngayon, maganda po. So from forest destroyer, nagiging forest caretaker na po kami ngayon.
16: Nakita ng Pangulo ang pag-asenso ng komunidad at habang umaangat ang buhay, bumabalik din ang gubat.
20: Yung magulang ko na kapag trabaho dito is na pagtapos niya po kami ng pag-aaral at tapos ko na po yung kolehiyo ko.
16: Marami ng mga bagong pangkabuhayan, kape, wild honey, restaurant at iba pa. Mahigit 1,000 komunidad na ang bahagi ng Lunti ang bukas ng DENR. Dati, kailangan sirain ang gubat para mabuhay. Ngayon, ang pag-aalaga sa gubat ang nagbibigay buhay.
19: This is one of the success stories that, really, that we've seen. Para hindi magputol ng kahoy, bigyan natin ng hanap buhay. At para maging mas maalaga sila sa gubat na alagaan natin ng mabuti yan dahil napakahalaga na para sa for many, many things.
16: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang kalikasan, inaalagaan. Ang kabuhayan, pinalalago. At ang pagbabago, nakikita mismo sa buhay ng tao.
21: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan sa Sports Radio. Kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa nag-iisa, nauna at walang kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahim papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay Idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM.
0: We have 9 minutes after 7 PM. Nagbabalik po ang Sports 918 dito sa DZSR Sports Radio. Muli ako po si Ria Arevalo. At nasa second hour na tayo ng ating programa ngayong araw po ng Webes, September 10, 2026. So katulad ng nabanggit natin kanina, nagpaabot ng kanilang suporta sina Dwight Ramos at AJ Edu sa ating Giles Pilipinas team na nakatakda nga pong depensahan ng gintong medalya sa Asian Games. So inikayat din nila mga fans na suportahan itong ating koponan regardless of the result, no, dahil talagang nandyan sila to represent the country, dahil karamihan nga po ng mga Giles Pilipinas members or mainstays ay hindi available na maglaro dito sa Asian Games kasi po hindi sanction ng International Basketball Federation itong Asian Games, no, kaya hindi required ang mga ball clubs na i-release yung kanilang mga players, no, sa national squad, no, Asian qualifiers yon, kasama kasi sa kalendaryo yon ng FIBA. Itong Asian Games hindi po sanction to ng FIBA, kaya hindi kumbaga nakakuha ng release, di ba, yung mga players natin like sina AJ Edu, sina Dwight Ramos, yung mga naglalaro sa KBL din, di ba, sina Kevin Kembao, Carl Tamayo. So, si Kai Soto, mukhang nakikipag-negosasyon na siya sa isang Japan B-League team, kaya hindi na rin siya pinayagan na maglaro, no, dito nga sa Asian Games. Kaya si Calvin Oftana yung naging 12th man natin. And ito po, na ganap kasi kahapon yung B-League Manila Games. First ever games po yan. Overseas games ng Japan B-League dito sa Pilipinas. So, nakakatuwa dahil yung dating, o yung usually nakikita natin, di ba, na magkakampi si Dwight Ramos at saka si AJ Edu. sa Gilas, Pilipinas, naging magkaribal. Ayan, magkalaban. Dahil they are representing, of course, or playing for their ball clubs dito nga sa B-League. And natutuwa sila pareho dahil Filipino basketball fans had a chance to see how the B-League teams play. No, yung brand of basketball sa Japan. Ang bilis ng laro. Grabe, ang liliksi ng mga Japanese players, no? At sa Japan B-League, pwede kasi silang mag-hire ng tinatawag na international import. International, ano ba yung saktong term nun? International import. Sila, AJ Edu, Dwight Ramos, ang tawag sa kanila, mga Asian quota imports. So, bukod pa sa naturalized player, parang pareho yung status ng naturalized player tsaka Asian quota import. Tas iba pa yung international import. Ito yung mga Americans, di ba? And sa B-League pala, this time, this upcoming season, pwedeng pagsabayin tatlong international players. Tapos isang Asian quota import or naturalized player. Kaya yung spot na local player, isa na lang. Yun yung nakita natin na bagong rule sa B-League for the upcoming season. So, naghahanda yung mga teams nga itong sina Edu and Ramos for their upcoming team, no, sa 2026 to 2027 season. So, kahapon, nahingan din sila ng reaction nga dito sa magiging kampanya ng Pilipinas sa Asian Games. So, narito po yung naging tugon ni na Dwight Ramos, mensahe rin ni AJ Edu para sa ating pambansang koponan.
1: Yeah, we had a tune-up. They played really well, so they were playing fast. It felt like they were practicing for a long time, so you know, I know the Asian Games is coming, and you know, a lot of people are worried about, you know, the recent performance, but they're all there for a reason, and you know, they're representing the country when they don't have to, because you know, our team is not there, so they're stepping up. So I mean, I would just support them as much as you can, win or lost. They're, you know, they're trying their best.
2: Yeah, you know, definitely wishing them all the best. We had a tune-up game against them, and they're definitely very competitive, and yeah, Filipinos always show soul, they always show heart. Definitely, I'm sure they will show heart and represent well for us in Asian Games.
22: Sports 918,
23: kasama si Ria Arevalo.
22: Let's go, team!
23: Sports 918.
0: Ayan po yung mga naging pahayag ni na Dwight Ramos and AJ Edu. So, sabi nga ni Dwight, they're representing the country even hindi sila, kumbaga, required nga to represent because wala dun yung mga mainstays ng Gilas, Pilipinas. So, let's support our national squad. And for AJ Edu naman, naniniwala siya na competitive ang ating team and yung fighting heart ng ating koponan ay makikita sa kanilang performance dito sa Asian Games. So, good luck sa ating team. They had their last practice today. So, ano naman, upbeat naman yung buong koponan natin. Nandun na sila at handa na, no, para nga po sa pagsabak sa aksyon. And, okay, tomorrow, alas 12 ng tanghali po, yung una nating laban. Okay? So, yung 5-on-5 women's basketball sa September 17 pang start. So, mauna muna tong men's basketball. Magkakaroon lang ng break to sa ano, September 19 kasi opening ceremony. Tapos, the following day, gold medal, ano na kagad yun, match. No, September 20, yung last day of competition for men's 5-on-5 basketball. And kahapon, ito, balikan natin yung B-League. So, yung Japan B-League po, nagkaroon nga ng Manila Games dito sa Pilipinas. First overseas matches ng B-League. Itong naganap na serye, no? Pre-season series to eh. Aside from yesterday, today, meron ulit laban sa pagitan ng Levanga Hokkaido and itong Gunma Crane Thunders. So, yung Levanga Hokkaido, nakabase pala siya sa Sapporo. Samantala yung Gunma Crane Thunders sa Ottawa.

0: siya because of his commitment dito sa Japan B-League. And then, sa Gunma Crane Thunders naman, si Stanley Johnson, yung 6'7 forward nila, dating NBA player, is reinforcing the squad, no, alongside AJ Edu. Tapos, kaso international import tong si Stanley Johnson with Trey Jones and Kenny Blackshear Jr. So, kahapon nakita natin yung kanilang labanan. Pero maagang nagpasiklab yung Gunma Crane Thunders. Kaya naman, dun sa kanilang pag-control sa match, no, double-digit advantage kagad yung nakuha nila in the opening quarter, and then hindi na sila lumingon pa para nga po maitala yung 98-81 na panalo. So, dun pa lang sa first half, no, laki na ng lamang, umabot sa 20 yung lamang ng Gunma, and yung team ni Dwight Ramos tried to catch up, but the closest that they can get is within 14 points. Talagang controlled na ng Thunders yung laban. At saka, well, for Levanga Hokkaido, kahit nga raw natalo sila, eh, feeling ni Coach Thorsten Loibel, home court advantage, hawak ng Levanga Hokkaido dahil kay Dwight Ramos. Bawat hawak ng bola ni Dwight Ramos, talagang naghihiyawan, nagtitilian ng mga fans eh. Palagay ko, hindi lang babae yung mga tumitili doon, pati mga lalaki. So, yon. And for AJ Edu also, pag hinawakan nyo din, napupunta sa kanya yung bola eh. Talaga naman nag-cheer yung mga fans. Kaya nga sabi naman ni Coach Kyle Milling, no, mas marami raw siyang plays na ihahanda for today kay AJ Edu. No, para mas maraming chances na, diba, magkaroon ng mas maraming minuto on the floor si AJ Edu para yung fans mag-cheer para sa Gunma Crane. So, they will try to sustain what they've done kahapon. No? Pero yung Levanga Hokkaido naman vowed to get back, no, at i-avenge yung kanilang talo kahapon. So, yan po yung pre-season match between the two teams. Kahapon si AJ Edu finished with 3 points, no? Pero sa ibang facets ng ball game, naasahan naman siya, naka 7 rebounds siya, 4 assists, no? And top scorer ng Gunma is Stanley Johnson. 23 points including 4 of the team's 16 triples. Ang daming three-pointers dun sa team na yon. Si Trey Johnson, yata, naka-apat ding triples eh. 16 markers for Trey Johnson. And then si Yuma Fujii had 14 points. No, marami ring tres to eh, si Fujii. So, for Levanga Hokkaido, ang top score nila si Kesei Tominaga with 19 points. Dwight Ramos nag-ambag ng 13 points para sa kanyang koponan. So, bahagi rin po itong preseason series na ito ng B-League sa celebration ng 70th anniversary ng friendship ng Japan and Philippines. So, yan yung action sa Japan B-League. Hoping nga rin yung mga Gilas mainstays natin, diba, na in the future, marami pang B-League games yung gawin dito sa Pilipinas. And by the way, kahapon, nanood din sa ball game si Terdy Ravena. So, si Terdy Ravena rin po, isa sa mga Asian quota imports sa B-League. No? Katulad ng kanyang kuya na si Kiefer Ravena, sino pa ba? Jamie Malonzo, sina Matthew Wright, Quentin Millora Brown, sina Ray Parks, and iba pa. So, ang dami na rin mga Pilipino na naglalaro dito sa Japan B-League.
1: Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Nakakasana ang kauna-unahang parliamentary election sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM na nakatakdang ganapin ngayong September 14. Ilang beses mang ipinagpaliban ang naturang halalan dahil sa iba't ibang dahilan, iginiit ng Malacañang at ng Commission on Elections na wala ng atrasan sa makasaysayang halalang ito. Dahil mismong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang nagbigay diin sa kahalagahan ng BARM elections bilang bunga ng ilang dekadang pagsisikap para tuluyan ng matamo ang inaasam na kapayapaan sa Mindanao.
4: The elections in September are so important for the development of Muslim Mindanao. And it was just pointed out to me that the elections in September will be 50 years after the Tripoli Agreement.
3: Ang BARM parliamentary elections ay itinuturing na malaking hakbang sa peace process sa pagitan ng pamahalaan at ng Moro Islamic Liberation Front o MILF. Matapos ang ilang dekada ng kaguluhan sa rehiyon, magkakaroon na ng pagkakataon ang mga kapatid nating Bangsamoro na pumili ng 80 kinatawan nila na bubuo sa Bangsamoro Parliament. Ang pakikilahok ng mamamayan ng BARM sa naturang halalan ay malinaw na indikasyon na mas pabor sila sa mapayapang prosesong pampolitika kaysa armadong pakibaka tungo sa mas matatag at maunlad na Pilipinas.
5: Malaking tulong sa pag-unlad ng bansa ang kauna-unahang parliamentary election sa BARM dahil nagbibigay ito ng pagkakataon sa mga mamamayan na magkaroon ng mas aktibong partisipasyon sa pamamahala ng kanilang rehiyon. So, sa pamamagitan ng demokratikong halalan, mas mapipili nila ang mga leader na tunay na kumakatawan sa kanilang pangangailangan at interes. So, mahalaga rin ito sa pagpapatibay ng kapayapaan, pagkakaisa, at magandang pamamahala sa Mindanao. So kapag may kapayapaan at maayos na pamahalaan, mas madaling or mas makakalikha po ng maraming trabaho. So sa huli, ang pag-unlad ng BARM ay bahagi din ito ng pag-unlad ng buong Pilipinas.
6: Samahan ang Radyo Pilipinas sa komprehensibong coverage ng kauna-unahang parliamentary elections sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Bawat boto, bawat boses, bahagi ng kasaysayan. Hatol ng Bayan 2026 simula sa 14 ng Setyembre dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko.
7: Usapang Agrikultura, ang inyong source of daily agri-news. Talakayang siksik sa kaalaman, hatid ay impormasyon mula sa pamahalaan, pagpapayaman sa ating mga likas na yaman para mas mapaunlad pa ang isa sa mga paunahing kabuhayan sa ating bayan. Usapang Agrikultura, dito lang sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. Usapang Agrikultura, Usapang Agrikultura, dito sa Radyo Pilipinas.
8: Isang magandang umaga, Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Araw po ngayon ng Biyernes, 11 ng Setyembre, taong 2026. Napakikinggan po tayo sa 104.3 The Capital FM at sa lahat ng mga himpilan ng Presidential Broadcast Service, PBS Radyo Pilipinas, Radyo Publiko sa buong bansa. At napapanood tayo sa mga social media account ng Radyo Pilipinas. Sa programang ito, numero uno ang mga magsasaka at mangingisda. Malalaman nyo ang mga proseso sa paggawa ng mga pagkain. at matutunghayan niyo ang mga balita at impormasyon na may kinalaman sa sektor ng agrikultura. Sa ngalan po ni Hero Robrigado, ako po ang inyong lingkod, Christopher Tirambulo. At ito ang
7: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
8: Para sa mga pangunahing balitang pang-agrikultural, Pilipinas nakapagtala ng higit 290 dolyar na kita mula sa ASEAN o Asia Fruit Logica 2026.
7: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
8: 6.2 bilyong pisong uplift program para sa mga magsasaka at mangingisda na naapektuhan ng El Nino, inihanda na ng DA.
7: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
8: At Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. nanawagan ng kooperasyon sa Asia, India sa kabila ng banta ng seguridad sa pagkain.
7: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
8: At ngayon sa detalye ng ating mga balita. Ipinagmalaki ng Department of Agriculture na aabot sa higit 290 milyong dolyar ang generate sales ng Pilipinas sa Asia Fruit Logica 2026 na ginanap sa Hong Kong. Lumahok ang Philippine Delegate sa naturang exhibition sa pangunguna ng International Trade Show para sa fresh produce business sa Asia. Sa kabuuang sales ng Pilipinas, higit 222 milyong US dollar ang book sale habang nasa higit 70.39 na milyong dolyar naman ang sales sa kasalukuyang under negotiation dollar naman ang sale sa kasalukuyang at para sa iba pang mga high value crops gaya ng durian, saging, mangga at dragon fruit. Pinakamalaki ang book sale ang durian na umabot sa $206 million habang nasa 14 milyong dolyar naman sa saging. Ayon kay Agriculture Spokesperson Assistant Secretary Arnel De Mesa, bunga ito ng mas pinaigting na koordinasyon ng pamahalaan at mga lokal na commercial farmer upang mapalawak ang merkado para sa mga produktong agrikultural ng bansa.
7: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
8: Inaasahan ng Department of Agriculture ang nasa 6.2 bilyong pisong pondo para suportahan ang mga magsasaka at mangingisda bago ang inaasahang malakas na epekto ng El Nino. Ang pondo ay ilalaan sa ilalim ng Unified Package for Livelihoods, Industry, Food and Transport o UPLIP. Ayon kay Agriculture Spokesperson Assistant Secretary Arnel De Mesa, pangunahing inilalaan ng pondo para sa fuel subsidy na mga rehistradong magsasaka at mangingisda, gayon din para sa fertilizer assistant. Sa ngayon ay hinihintay na lamang ng ahensya ang Special Allotment Release Order o SARO mula sa Department of Budget and Management para sa 6.2 bilyong pisong pondo. Bukod naman dito ay humihirit pa rin ang DA na karagdagang 10 bilyong pisong pondo para sa El Nino Response sa ilalim ng 2027 National Expenditure Program o NEP.
7: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
8: Samantala, papasukin naman natin ang mga balitang nakalap ng buong pwersa ng PBS News, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko sa buong bansa. Unahin naman natin dito sa Kalakang, Maynila. Unang papatubig sa mga sakahang sakop ng Magat Dam, sisimulan na sa Martes. Mula sa DZRB, Radyo Pilipinas, Manila, Marian Bastasa, ibalita mo.
7: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
9: Nag-abiso ang National Irrigation Administration, Magat River Integrated Irrigation System, na magsisimula sa susunod na Martes, September 15, ang unang pagpapatubig para sa mga sakahang sakop ng Magat Dam. Sa kasalukuyang level ng tubig sa Magat Dam, nasa 52,000 mahigit na hektarya ang unang mapapatubigan. Batay na rin ito sa naunang napagkasundo ang 3-tranche system para sa unang dry crop season ng 2027. Posible namang magsimula ang second tranche sa September 30 at third tranche sa October 15 depende sa antas ng tubig sa Magat Reservoir. Patuloy rin ang water monitoring ng NIA at pakipag-ugnayan sa mga magsasakabilang paghahanda sa inaasahang epekto ng El Nino. Mula sa NIA para sa Bagong Pilipinas, Meran Basta sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
8: Presyo ng ilang mga gulay sa Pangasinan sumirit dahil sa pinsala ng pagbaha. Mula sa DWRS, Radyo Pilipinas, Tayug. Radyo Pilipinas,
10: Radyo Pilipinas, Report.
11: Sumirit ang presyo ng ilang gulay sa Pangasinan matapos masira ang mga pananim dahil sa matinding pagbaha at tuloy-tuloy na pag-ulan. Ayon kay Samahang Industriya ng Agrikultura o SINAG Chairman Engineer Rosendo So, umabot na sa 90 hanggang 100 pesos kada kilo ang farm gate price ng talong mula sa dating 20 pesos kada kilo. Halos 3 beses din ang itinaas ng presyo ng ilang lowland vegetables habang halos doble naman ang pagtaas sa mga gulay na itinatanim sa upland areas. Kabilang sa higit na napinsala ang kamatis, talong, pechay at iba pang lowland vegetables. Tinatayang halos 600 million pesos na ang pinsala sa sektor ng agrikultura sa lalawigan. Malaki rin ang epekto sa fisheries, particular sa mga mabababang lugar sa Calasiao, Dagupan City, Lingayen, Binmalay, Labrador at Bugalyon. Nagbabala si So na maaaring madagdagan ang pressure sa presyo ng pagkain at inflation sa gulay at isda sa mga susunod na buwan. Para sa Bagong Pilipinas, Marie Mildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tayug, Pangasinan.
8: 60,000 pisong kita na itala matapos maibenta ang isang metriko toneladang dalandan mula sa DZEQ, Radyo Pilipinas, Baguio. Jong Munar, ibalita mo.
10: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
12: Dahil sa intervensyon ng Department of Agriculture Cordillera, natulungan na maibenta ang may 1 metric tons o 1,000 kilo ng Satsuma oranges mula sa Likyayo Chulipa Citrus Farms sa Malabing, Kasibo, Nueva Vizcaya na nagresulta sa pagkakaroon ng kita. Sa pamumuno ni Department of Agriculture Cordillera, Regional Executive Director Attorney Janeline Dawayan, na isakatuparan ang koordinasyon sa APCO Ifugao at AMAD upang makapaganap ng mga buyers mula sa lungsod ng Baguio ng mga oranges sa pamamagitan ng Kadiwa Program. Sa pamamagitan ng inisyatibo, ang 1 metric ton ng Satsuma oranges ay nakahanap o naihanapan ng alternatibong merkado at nakalikom ng 60,000 pisong gross sales. Para sa Bagong Pilipinas, Chong Monar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio.
8: Higit 1,700 mga sako ng bigas ipinamahagi sa mga benepisyaryo sa Baguilin, La Union mula sa DZAG, Radyo Pilipinas, Agoo, Albert Cawile, ibalita mo.
10: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
13: Umabot sa 1,729 na sako ng bigas ang ipinamahagi sa mga kwalipikadong benepisyaryo sa Baguilin, La Union sa ilalim ng Local Government Support Fund o LGSF. Isinagawa ang pamamahagi sa pamamagitan ng Provincial Government of La Union sa pakikipagtulungan ng LGU Baguilin bilang bahagi ng inisyatibang Agkaisa na pinangungunahan ni Governor Mario Eduardo Ortega. Ang programa ay bahagi ng rice assistance ng pamahalaan na ipinatutupad alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na gamitin ang LGSF para makatulong sa mga pamilyang nangangailangan at vulnerable sectors. Nagpasalamat naman ang LGU Baguilin sa pamumuno ni Mayor Virgilio Flor sa PGLU sa tulong na inaasahang makapagpapagaan sa gastusin sa pagkain ng mga residente. Layunin ng programa na mailapit ang ayuda sa mga komunidad at makatulong sa pagpapanatili ng food security ng mga pamilyang higit na nangangailangan. Para sa Bagong Pilipinas, Albert Cawile, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Agoo.
8: 1 bigas ipinamahagi sa lahat ng kabahayan sa Panganiban, Catanduanes. Mula sa DWDF, Radyo Pilipinas, Virac, Rosie Nieva, ibalita mo.
10: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
14: Sinimula na ng Panganiban Catanduanes ang pamamahagi ng tig 50 kilos na bigas sa lahat ng kabahayan sa buong bayan bilang bahagi ng mga programang pinondohan sa ilalim ng Local Government Support Fund. Ang LGSF ay bahagi ng suporta ng national government sa mga LGU alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. upang mapalakas ang kanilang kakayahan sa pagpapatupad ng mga pangunahing programa, serbisyo at proyektong tumutugon sa sa pangangailangan ng mamamayan. Matagumpay na nasimula ng programa sa panganiban sa pangunguna ni Mayor Cesar Robles, katuwang ang sangguniang bayan. Layunin nitong matulungan ang mga pamilya sa kanilang pang-araw-araw na pangangailangan sa pagkain, lalo na sa harap ng hamon sa kabuhayan. Isinasagawa ang distribusyon kada barangay. Una nang namahagi ng bigas sa ilalim ng LGSF ang mga bayan ng Higmoto at Pandan, habang naghahanda na rin ang iba pang munisipyo para sa parehong implementasyon nito. Para sa Bagong Pilipinas, Rosie Nieva, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Catanduanes.
8: Pamamahagi ng bigas sa mga residente ng Tayug, Pangasinan, matagumpay na naisagawa. Wala sa DWRS Radyo Pilipinas Tayug, Grace Aquar, ibalita mo.
10: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
15: Matagumpay na naipagkaloob ng LGU Tayug, Pangasinan ng 5 kilo ng real meal dry sa mga pamilyang Tayugenyan sa lahat ng 21 barangay ng Tayug bilang bahagi ng patuloy na suporta para sa livelihood at food security program. Sa pangungunan ni Mayor Tito Nagabas at Vice Mayor Lorna Premisillas, patuloy ang mga programang naglalayang makatulong sa pang-araw-araw na pailangan ng bawat pamilya. Kagapi rin sa programang ito sina Councilor Samuel Manzano, Councilor Michael D. at Councilor Attorney Charisma Chan. Malaki rin ang naging suporta ni Municipal Administrator Odessa Bayac at Municipal Agriculturist Rosario Licayan upang maging maayos at matagumpay ang pamahagi ng naturang bigas. Ang simpleng ayuda na ito ay malaking dagdag suporta sa bawat tahanan, lalo na sa panahon na patuloy na tumataas ang gastusin sa pang-araw-araw ng pangangailangan. Sa pamamagitan ng ganitong programa, nabibigyan ng dagdag na siguridad sa pagkain ang mga pamilya habang patuloy na sinusulong ang kanilang kabuhayan at kapakanan. Patuloy lokal na pamahalaan ng Tayug sa pagbibigay ng konkretong serbisyo at tulong para sa bawat pamilyang Tayugenyan kung saan sama-sama tungo sa mas matatag, masagana at food security program ng Tayug at sa bawat bayan makikinabang ng kasalukuyang administrasyon. Para sa Bagong Pilipinas, Grace Aquar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tayug.
8: Matanes Organic Garlic, bukas na sa merkado sa Metro Manila. Mula sa DWBF Radyo Pilipinas, Batanes, Rodeline Amboy, ibalita mo.
10: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
16: Kasalukuyan ang ibinebenta sa Metro Manila ang Batanes Garlic sa pangunguna ng Provincial Government of Batanes. Ang mga ibinebentang bawang ay produkto ng mga magsasaka sa Itbay at Batanes na ipinagmamalaki bilang organic o walang halong kemikal, lalo pa at kilala ang lalawigan ng Batanes sa organikong pagsasaka. Ang Batanes Garlic ay kilala sa natatangin nitong bango at matapang na lasa na mainam sa pagluluto. Dahil dito ay hinahanap-hanap ito ng mga specialty restaurants at ng mga mamimili. Ayon sa provincial government, na patunayan na ang bawang sa Batanes ay may antibacterial at therapeutic properties na maaring magamit sa mga pharmaceutical preparations. Hinihikayat ang publiko na nais bumili ng Batanes Organic Garlic sa Metro Manila na makipag-ugnayan sa Facebook page ng Provincial Government of Batanes. Ang hakbang na ito ay bahagi ng patuloy na suporta ng pamahalaan sa mga magsasaka ng lalawigan upang higit pang mapalawak ang merkado ng kanilang mga produkto at maipakilala ang Batanes sa larangan ng organic farming at sustainable agriculture. Mula sa Bayan ng Basco, Rodeline Amboy para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Batanes.
8: Mga magsasaka sa Cagayan Valley nakatanggap ng tulong pinansyal mula kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Mula sa DWPE Radyo Pilipinas, Tugegarao, Dina Villacampa, ibalita mo.
10: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
17: Mahigit 300 magsasaka ng palay sa bayan ng Baggao, Cagayan ang nakatira ng tulong pinansyal sa ilalim ng Presidential Assistance for Farmers and Fisherfolk Program o PAFP. Ang kabuuang 311 na magsasaka ay tumanggap ng tig 2,235 pesos na ayuda bilang dagdag suporta sa kanilang kabuhayan at pangangailangan sa pagsasaka. Ito na ang ikatlong batch ng pamamahagi ng nabanggit na tulong sa pamamagitan ng Department of Agriculture sa tulong na rin ng Municipal Agriculture Office ng LGU Baggao. Muli naman nagpapasalamat si Mayor Leonardo Patung sa DA at sa pamahalaan sa patuloy na suporta nila sa mga magsasaka sa kanilang bayan na nakakaranas ng matinding hamon dahil sa El Nino at sa mataas na presyo ng mga pangunahing bilihin kasama na ang produktong petrolyo at farm inputs. Para sa Bagong Pilipinas, Dina Tundaw Villacampa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tugigaraw City.
8: 10 kilong rice subsidy sa ilalim ng bawat bayan makikinabang program patuloy na ipinamahagi sa 56 na mga barangay sa Bacaycay, Albay. Mula sa DWJS Radyo Pilipinas Albay, Cheryl Ann Luzon, ibalita mo.
10: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
17: Patuloy na ipinamamahagi ng lokal na pamahalaan ng Bacacay ang 10 kilong one-time rice subsidy sa mga sambayan sa 56 na barangay ng bayan sa ilalim ng rice subsidy program ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa pamamagitan ng Local Government Support Fund Financial Assistance to Local Government Units. Ayon kay Bacacay Mayor Nuki Bombales, hiwalay pa ang naturang rice subsidy sa rice distribution program ng provincial government dahil ito ay pondong inilaan para sa lokal na pamahalaan sa ilalim ng programa. Sinabi ng alkalde na sinimula ng pamamahagi sa barangay 1 hanggang 14 noong Agosto 25 bilang bahagi rin ng pagdiriwang ng Karagumoy Festival. Patuloy naman ang distribusyon sa iba pang barangay ayon sa itinakdang schedule upang matiyak na makararating ang rice subsidy sa lahat ng sambayan sa bayan. Tiniyak naman ni Mayor Bombales na makatatanggap ang lahat ng pamilya sa 56 na barangay bilang tulong para sa mga Bacacayano. Para sa Bagong Pilipinas, Sir Lan Luzon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
8: 21 mga magsasaka sa Meva Ecija ihinasa sa pag-aalaga ng layer chicken. Wala sa DWRS Radyo Pilipinas Tayug. Leslie Jimino, ibalita mo.

0: Municipal Veterinarian ng Laor Nueva Ecija na nagbahagi ng mga ekspertong kaalaman ukol sa tamang nutrisyon, pagpapakain, pamamahala sa kalusugan ng mga manok at mga pamamaraan upang mapanatili ang mataas na produksyon ng itlog. Bukod sa mga theoretical na arilin, nakakuha rin ang mga kalahok na mga practical na diskarte at kalaman na agad nilang ma-apply upang mapabuti ang pamamahala at pagpapalago ng kani-kanilang mga alagang manok. Para sa Bagong Pilipinas, Leslie Aminor, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayo, Pangasinan.
1: Programang masaganang ani food para sa mga komunidad na mahagi ng mga gulay sa mga mag-aaral ng Dolores Central School. Mula sa DWFS, Radyo Pilipinas, Lucena, may formaran, ibalita mo!
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report!
3: Nalibri sa pagbili ng mga gulay ng mga mag-aaral sa Dolores Central School sa Dolores, Quezon matapos mamahagi ang Municipal Agriculture and Fishery Council sa ilalim ng programang Masaganang Ani Food para sa Community. Ayon sa naturang ahensya, layunin ng programa na makapaghatid ng masustansyang pagkain sa mga bata at mahikaya silang mas pahalagahan at tangkilikin ang pagkain ng gulay at prutas bilang bahagi ng isang malusog na pamumuhay. Ang mga gulay at prutas na ipinamahagi ay mula sa mga magsasaka ng Dolores bilang isang simpleng paraan upang maibahagi ang kanilang masaganang ani at maipakita ang kahalagahan ng pagsuporta sa mga lokal na magsasaka. Samantala, bilang bahagi ng programa ay iikot ang masaganang ani food para sa community sa ilang piling paaralan sa bayan ng Dolores upang mas marami pang mga mag-aaral ang mabigyan ng masustansyang gulay at prutas at mahikayat na gawing bahagi ng kanilang araw-araw ang pagkain nito. Ang gawain ito'y bahagi pa rin ng pagbabalik-handog ng Municipal Agriculture and Fishery Council, katuwang ang Office of the Municipal Agriculturists, ang lokal na pamahalaan ng Dolores, Quezon. Para sa Bagong Pilipinas, May Formaran, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Higit 800 mga magsasaka na niyog sa Alubihid, Misamis Oriental, na kinabang sa libreng serbisyong medikal ng PCA Northern Mindanao. Mula sa DXIM, Radyo Pilipinas, Cagayan de Oro, Kokoy Medina, ibalita mo.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
4: Umabot sa higit 800 mga magsaka ng niyog at ang kanilang mga pamilya mula sa Alubihid, Misamis Oriental ang nakinabang sa Mobile Health Service na hatid ng Philippine Coconut Region 10 na isinagawa noong Setyembre 1 at 2 ng kasalukuyang taon sa populasyon ng Alubihid, Misamis Oriental. Ang PCA 10 ay nagbigay ng libreng medical, dental at optical services kasama na ang konsultasyon, laboratorio at libreng gamot. Layunin ng nasabing programa na maging mas accessible pa para sa mga magsaka ng niyog at sa kanilang pamilya ang serbisyong pangkulusugan upang sila ay may malusog na katawan at maging mas produktibo. Ang programang ito ay kasama sa Health and Medical Program ng PCA sa ilalim ng Coconut Farmers and Industry Development Fund o CFIDF. Pasalamatan naman ni PCA 10 Regional Manager 3 Yvette B. Guanzon ang mga healthcare providers, mga opisyal ng barangay, LGU, mga volunteers, partners agency at mga stakeholders sa kanilang tulong para sa tagumpay ng programa. Para sa Bagong Pilipinas, Kukoy Medina, Radyo Pilipinas, sa Radyo Publiko, Cagayan de Oro City.
1: 710 mga abaka seedlings ipinamahagi ng Philfida Bicol sa Farmers Association sa Sorsogon City, Sorsogon. Mula sa DWJS, Radyo Pilipinas, Albay, Paul Hapin, ibalita mo!
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report!
5: Nakapamahagi ang Philippine Fiber Industry Development Authority o Philfida Sorsogon ng 710 hardened seed-derived abaca seedlings sa San Roque Eco Farmers Association sa Barangay San Roque, Bacon District, Sorsogon City. Na yun ang pamamahagi na suportahan ng grupo sa kanilang planong pagpasok sa abaca production at pagtatatag ng abaca plantation sa kanilang lugar. Ayon sa Philfida, ang naturang intervention ay magsisilbing panimulang hakbang para magkaroon ng karagdagang livelihood opportunity ang mga miyembro ng SREFA at makatulong sa pagpapalakas ng sustainable na industriya ng abaka sa Sorsogon. Pinangunahan ni Fiber Development Officer Joshua Lafuente ang pagkuha ng mga planting materials katuwang ang mga miyembro ng SREFA sa hauling at paghahanda ng mga ito. Patuloy naman ani ang pinalalakas ng Philfida ang suporta sa mga magsasaka at farmers organization sa pamamagitan ng pagbibigay ng quality at disease-free abaka seedling-derived seedling.

0: Philippines. Para sa Bagong Pilipinas, Palapin, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
1: Philfida, Ilocos Region at DOST-NCR nagkasundo sa posibleng supply ng silkworm eggs para sa mga marketing farmer. Mula sa DWRS Radyo Pilipinas Tayug, Mildred Kokya, ibalita mo.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Nakipagtulong ang Philippine Fiber Industry Development Authority o PhilFIDA Region 1 sa Department of Science and Technology Cordillera Administrative Region para talakayin ang posibleng pagkuha ng silkworm eggs offered instar larvae para sa produksyon ng cocoons ng marketing farmers. Pinangunahan ni na PhilFIDA Region 1 OIC Regional Director Fedonato ang pulong kasama sina DOST CAR Regional Director Nancy Bantog at Rowena Madarang. Dumalo rin ang mga kinatawan ng Philippine Textile Research Institute na sina Michael Allen, Catherine Kimbongan at Alpha Behis. Bilang resulta ng pulong, nagkaroon ng kasunduan ng mga panig na magsagawa ng Memorandum of Agreement para sa naturang inisyatiba. Para sa Bagong Pilipinas, Marimildred Estrada Kokia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayo, Pangasinan.
1: Mga estudyante ng Climate Smart Field School sumailalim sa field exposure sa abaca industry sa Baybay, Leyte. Mula sa DYES Radyo Pilipinas, Borongan, Penelope Pumida, ibalita mo.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Sumailalim sa field exposure ang mga kalahok ng Climate Smart Field School o CSFS sa Baybay City, Leyte upang mas mapalawak ang kanilang kaalaman sa industriya ng abaka. Bahagi ito ng Session 11 ng programa kung saan binisita ng mga kalahok ang mga pasilidad para sa pananaliksik, pagproseso, grading at pagmamanufacture ng abaka. Kabilang sa kanilang pinuntahan ang National Abaca Research Center kung saan nasaksihan nila ang proseso ng toxaying at paggamit ng spindle stripping machine. Bumisita rin ang grupo sa Chingbi Trading Corporation para matutunan ang fiber grading, classification, baling at quality control. Sa Special Pulp Manufacturing Incorporated naman, nakita nila kung paano ginagamit ang abaca fiber bilang hilaw na materyales para sa mga industrial na aplikasyon. Pinangunahan ang aktibidad ni Alquin Uy, Provincial Fiber Officer ng Samar Province. Samantala, sinuportahan ng City Government of Kalbayog ang field exposure sa pamamagitan ng transportasyon, accommodation at pagkain ng mga kalahok. Layunin ng programa na mapaunlad ang kaalaman at kasanayan ng mga abaca farmer at stakeholder at makatulong sa pagtataguyod ng mas produktibo, sustainable at climate resilient na industriya ng abaca sa Eastern Visayas. Para sa Bagong Pilipinas, Penelope Pumida, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan.
5: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Binahabang bahay mo, may simple checklist ako para sa'yo. Una, check your outlets. Tingnan kung walang cable na basa o nakababad sa baha bago buksan ang main switch. Pangalawa, check your surroundings. I-check kung may mga naipong tubig sa mga paso o gulong o iba pang maaaring bahaya ng lamok para maiwasan naman ang pagkalat ng dengue. And last, but definitely not the least, i-check ang sarili at ang pamilya. Kumonsulta sa health center o sa inyong doktor kung may nararamdamang sakit. Check, check, check! Ingat always, mga kababayan. #panatag ang may alam.

0: Charvin A. Doronio, 30 years old at nakatira sa bayan ng Norala, South Cotabato. Ang ELGU, malaki talaga yung tulong niya, lalo na doon sa mga micro-entrepreneurs kasi nga yung iilan sa amin is sila lang yung nagbabantay. So dati, pag mag-process ka ng business permit mo, isisirado mo yung ano mo, yung negosyo mo. Ngayon, habang nagbebenta ka, nag-entertain ka ng customer mo, pwede kang mag-register ng renewal ng business permit mo. Tapos, doon mo na makikita, kumbaga meron siyang doon sa portal ng e-gov, pag-register mo ng business permit, nandun eh, nakikita mo yung updates, status ng business permit mo. And then, after that, mga ilang minuto, pag-open mo, pwede nang makuha yung certificate mo. So yun, kumbaga malaki talaga yung tulong ng ELGU. Maraming salamat no sa ating butihing Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. dahil sa inisyatibong ito no na kumbaga na-adapt ng ating mga LGUs at hindi lang siya nakapagbigay tulong doon sa proseso natin pati rin yung mga maliliit na negosyo lalo na yung malalayo sa bayan. Open lang nila yung app nila, makapag-register na sila.
1: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
2: Pag-ibig fund, solid kabang!
3: Ita, laging totoo, impormasyon, detalyado at kumpleto. Serbisyo tapat para sa bayan. Ito ang Presidential Broadcast Service. Tumutugon sa tawag ng pagkakaisa para sa bagong Pilipinas. Bagong Pilipinas. Tapat sa pag-uulat. Radyo Pilipinas 1. Radyo Pilipinas. 738 AM.
4: Agrikultura. Usapang agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
5: Pagtatanim ng abaka sa mga watershed area sa Nueva Vizcaya, inaprubahan na ng Filfida at DENR sa kondisyon na mayroong kasamang puno. Mula sa DWRS Radyo Pilipinas Tayug, Leslie Jimeno, ibalita mo.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Pinapayagan pa rin magtanim ang mga magsasaka ng abaka sa mga critical watershed area sa Nueva Vizcaya. Basta't magtatanim din sila ng mga puno at hindi kailanman ibibenta ang naturang mga lupain. Ito ang naging pangunahing kasunduan at talakayan sa ginanap na pagpupulong sa pagitan ng Philippine Fiber Industry Development Authority Regional Office 1, Department of Environment and Natural Resources, Provincial Environment and Natural Resources Office at ang Nueva Vizcaya Abaka Free Farmers Social Enterprise Incorporated sa Bayumbong Nueva Biskaya. Binigyan din sa pulong na nakatun lamang ang paintulot sa paggamit at pagpapataba ng lupa batay sa kakayahan ng mga magsasaka upang mapangalaga ng kalikasan habang tinataguyod ang pangkabuhay ng komunidad. Maring nilinaw ng mga otoridad na nananatiling pinagbabawal ang anumang pagbibenta o paglilipat ng pagmamayari ng mga lupang sakop ng watershed. Ang naturang dialogo ay pinangunahan ng NVAFSEI sa ilalim ng pamumuno ng Pangulo nitong si Dr. Mika Ramel kasama ang kinatawan ng DNR Penro at ng Felfida Regional Office 1 sa pamumuno ni OIC Regional Director Fed Donato. Ang inisyatiba ay bahagi ng patuloy na pagtutulungan ng mga ahensya ng pamahalaan sa ilalim ng pamumuno ni Felfida Executive Director Arnold Atienza at Department of Agriculture upang suportahan ang mga magsasakatyakin ang napapanatiling pamamahala sa malikas na yaman tungo sa isang masaganang bagong Pilipinas. Para sa bagong Pilipinas, Leslie Amino, Radyo Pilipinas Radyo, Publiko Tayo, Pangasinan.
5: Higit 35,000 mga magsasaka sa Bicol Region target na mabenepisyaryo o maging benepisyaryo ng Presidential Assistant Batch 3 mula sa DWRS Radyo o DWJS Radyo Pilipinas Albay, Gary Carl Carillo, ibalita mo.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Tinatayang 35,552 na mga magsasaka sa Bicol Region ang target na mabigyan ng tig 2,325 pesos na ayuda sa ilalim ng Batch 3 ng Presidential Assistance for Farmers and Fisherfolks Program ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ayon sa Department of Agriculture Bicol. Sinabi ni Luvelia Guarin, spokesperson ng DA Bicol, na kabilang sa mga kwalipikadong benepisyaryo ang mga rice farmers na may mahigit 2 hektaryang sinasaka, kabilang din ang mga high-value crops grower at coconut farmer na nakarehistro sa Registry System for Basic Sectors in Agriculture at na-validate ng kanilang Municipal Agriculture Office. Sa kabuuang target na benepisyaryo, 14,491 ang coconut farmers, 9,549 ang high-value crops growers, habang 11,562 naman ang rice farmers na may higit 2 hektaryang sinasaka. Aabot naman sa mahigit 82.6 million pesos ang pondong inilaan para sa Batch 3 ng programa. Samantala, sinabi ni Guarin na maaari pang makuha ng mga hindi nakapag-claim na benepisyaryo ng Batch 1 at Batch 2 ang kanilang ayuda sa pamamagitan ng autorisadong kinatawan hanggang September 11, habang isasagawa naman ang distribusyon ng Presidential Assistance of Farmers and Fisher Folks Assistance sa Bicol mula Setyembre hanggang Disyembre ngayong taon. Para sa Bagong Pilipinas, Gary Carillo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
5: Pagsasanay sa community seedling production itinuro ng ATI Ilocos Region sa Pangasinan at La Union. Mula sa DZMQ Radyo Pilipinas Dagupan, Ricky Kasipit, i-balita mo!
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report!
8: Itinulak ng Agricultural Training Institute Regional Training Center 1 o ang ATI-RTC 1 ang mainam na pagtatatag at pamamahala ng community-based vegetable seedling nurseries. Ito ay sa pamamagitan ng isinagawang training on community-based vegetable seedling production and nursery management noong 26 hanggang 28 ng Agosto 2026 na nilahukan ng 30 kalahok mula sa iba't ibang munisipalidad ng Pangasinan at La Union. Bukod sa teknikal na proseso ng pagpaparami ng punla, isinagawa rin ang aktual na pagsasanay sa kamlong at ampatola grafting. Ipinaliwanag din ang mga karaniwang problema sa grafting at nursery management at ang mga paraan upang matugunan ang mga ito. Kasama pa sa mga itinuro ang pagkilala sa mga pese at sakit ng punla, mga sintomas ng mga ito at angkop na pagkontrol alinsunod sa integrated pest management. Binigyang pansin din ang gulayan sa Bayan Project mula sa mga layunin at saklaw nito hanggang sa mga kwalifikasyon ng anchor groups, dokumentasyon, pagpapatupad, monitoring at evaluation. Para sa Bagong Pilipinas, Ricky Kasipit, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Dagupan City.
5: Nananawagan si Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. para sa mas matibay na kooperasyon sa pagitan ng ASEAN at India habang nagbebenta ng mga habang nagbabanta ang mga tensyong geopolitical epekto ng climate change at mabago-bagong presyo ng enerhiya at mga farm inputs na maaapekto sa supply ng pagkain sa buong rehiyon. Ginawa ng kalihim ang panawagan sa 19th ASEAN-India Ministerial Meeting on Agriculture and Forestry sa India, kung saan tinalakay ng mga ministro at ilang opisyal ang mga paraan upang gawing mas matatag ang agrikultura at food systems laban sa mga pandaigdigang krisis at kaguluhan. Nakatuon ang pulong sa mga larangan ng kooperasyon, kabilang ang food security, climate resilient, agricultural innovation at matatag na value chain. Ayon sa kalihim, mahalagang katuwang ang India dahil sa malawak nitong karanasan sa agrikultura, food systems, pananaliksik, teknolohiya at capacity development.
3: Usapang agrikultura. Usapang agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.

0: Samantala muna, kapasidad ng Indigenous Peoples Organization ipinagtibay sa isinagawang pagsasanay ng MIA PD, RCPO Region 9 at PCA sa Pagadian, Zamboanga del Sur. Mula sa DXIM Radyo Pilipinas, Zamboanga, Justin Bulanon, ibalita mo.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Nakipag-ugnayan ang Ancestral Domain Agri-Fisheries Production and Enterprise Development o EDANTREP component ng Mindanao Inclusive Agriculture Development Project o PNP Regional Project or Nation Office 9 sa Philippine Coconut Authority sa pagsasagawa ng pagsasanay higit sa produksyon at insect pest and disease management sa lungsod ng Pagadian, Zamboanga del Sur. Nakilahok sa 4 na araw na aktibidad ang mga kawanin ng pamahalang lokal, kinatawa ng Local Project Management and Implementation Unit at Indigenous Peoples Organization o IPO na nagpapatupad ng mga coconut enterprise sub-projects. Sumailalim ang mga partisipante sa mga sesyon patungkol sa coconut scale insect o kokolisap integrated pest and disease management at good agricultural practices hinggil sa produksyon ng niyog. Layunin ng pagsasanay na itaas ang kalaman, pagtibayin ang kapasidad ng mga kalahok sa pamamahala at produksyon ng niyog at bigyang suporta ang mga IPO sa pagpapaulad ng kanilang kabuhayan. Ang naturang inisyatiba ay bahagi ng nagpapatuloy na pagsisikap ng EDANTREP na mabigyan ng mga mahalagang kaalaman at kasanayan ang mga IPO upang mapaulad ng hanapbuhay ng mga komunidad ng indigenous people sa buong Zamboanga Peninsula. Para sa Bagong Pilipinas, Justin Bulanon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga.
0: Sa puntong po ito, makakausap po natin ang tungkol po sa industriya ng hibla. Sinasabi kasi ng PhilFIDA, yung Philippine Industry, Philippine Fiber Industry Development Authority, na pinaka mahirap na sektor ang hibla o yung mga fiber natin. Kaya naman nais nila itong paunlarin. Kasama din syempre ang mga research and development mula po yan sa Visayas State University. Kaya naman makakasama po natin ngayon si Ginoong Romel R. Mesin, ang director po ng National Abaca Research Center mula po sa Visayas State University. Director Romel, si Christopher Tirambulo po ito sa programang Usapang Agrikultura sa Radyo Pilipinas.
3: Yeah, good morning then, Christopher. And yes, I'm happy to be one of your guests in this particular program. And yeah, we are doing here, of course, at the center, more on research and development. Especially on the production aspect of abaca. We are also working in tandem with PhilFIDA related to this very important commodity, the abaca.
0: Apo, Director.
3: Yes, po.
0: Director Romel, makikibalita lang po ko. Kamusta naman po ang mga research and development po sa National Abaca Research Center?
3: In terms of research namin dito, although we have very limited funds because we are under the umbrella of the university, the VSU system. But still we are working like the production of planting materials, disease-free planting materials, and also with the development of post-harvest processing facilities like yung paano hina-harvest ng abaca to make it more easier for our farmers. And aside from that, we have also some projects related to production and management. So yun, like the problems of this diseases. Kasi ang nangyari dito, Sir Christopher, is yung supply ng abaca, raw fiber abaca. So yun ang pinaka malaking concern or say tawag nito, issue or say we need to address. Kasi yun nga, mayroon tayong mga pulping plants dito, but of course we lack fiber to be used as raw material for that particular purpose.
0: Director, yes, Director, paano naman po nasusugpo o ginagawang pag-aaral ng National Abaca Research Center? Nasugpuin po yung mga peste sa abaca?
3: Related to pest and management diseases. We conducted two trainings. Awareness with our farmers, paano nila i-minimize yung spread ng disease. Kasi kung minsan, itong tinatawag natin na, lalo na itong, I don't know if you're familiar with this problem on the bunched up. The bunched up, even the national research institutions or ibang research institutions yan or yung mga academic ano natin, institutions, ay hindi pa natas na resolve itong problema ng sabi natin, itong bunched up. But anong ginagawa namin, it's more of eradication. So we let our farmers, so we say, do rogging right away. If they will observe a few of their plants been infected or say affected with this particular problem. Kasi itong nakaano, itong biglang nakapagbaba ng ano natin, ng production ng abaca dito sa Eastern Visayas. So kaya nga sa ngayon, excuse me po. Sa ngayon, 'yun ang binibigyan ng pansin. And in fact even diyan sa tawag dito sa UP at saka sa Field Feed National, they are also doing something. But here at our level, of course, we did it at our part as far as we can do also in minimizing the spread of the disease.
0: Director, matanong ko lang po, ilan po ba yung uri ng abaka sa Pilipinas?
3: Ang dami. Maraming uri ng abaka. Yeah. But of course, for each region, have a specific variety. Like dito sa amin, may tinatawag kami na Inosa at sa Kalaylay variety. Diyan naman sa Bicol, Kabicolan, yung Aboab. Yung sa Mindanao, yung tinatawag na Tangungon. Now, talking of those varieties here in Leyte, yung Inosa at sa Kalaylay. Yung Inosa, that is a good quality abaca for fiber and lalo na yung sa pulping sector or pulp factory, yun ay hinahanap nila. Ito naman isa, yung laylay na sinasabi ko, that is for handicraft. Yung gagawin nila na yung gawing sinamay, tagak, ganyan. So, yun, ang gusto nila. And in fact, dito sa Southern Leyte, lalo na sa maasim, yun ang hinahanap nila. In fact, one of our projects ngayon, we try to help them rehabilitate of this particular areas to be planted or to be rehabilitated with laylay variety. So yun. And in yun nga ang ano, nakakaganda nitong abaka nito. Eh, sariling atin. Sa atin lang ito. We are supplying 85% of the global demand. And yun nga, ang karamihan in terms of export, itong pulp ang tawag dito, ang pinakamalaki na export natin. And nakakasama naman kung minsan, Castro Perez, ang nangyari, nagpo-produce tayo dito ng pulp, ine-export yan doon sa Europe, ganyan, na ibang bansa, to make some security features like, say, if you are going to use that as specialty paper. Then, or say, tea bags or packaging materials, pagbalik dito sa atin, ang mahal na. So, kaya nga, kahapon, mayroong isang, investor from, we call this from Nanoforge Technology. They are in Carmona, Cavite. They are also thinking of, why not doing it here? Locally. On this particular specialty paper materials and all these things. So, yeah, yun. Of course, at our level, we are doing some innovations or, say, research. But, of course, based on our capability or based on our funding. Kasi ang liit-liit itong funding namin. Alam mo, kaya super, mayroon lang kami. For our operation, it's just around 500,000 to 700,000 in a year. Yeah, it's very little, very small, because we are under the umbrella of the university, the VSU system. So we don't have really, unlike other research institutions like PhilRise, ERIE, ano pa yun dyan, mga national research centers, na mayroon silang sariling pondo. Sa amin, hindi.
0: Our funds Director, pasensya ka na ha. Medyo limitado na yung oras natin. Pero, Director, ang akin lang po mas...
3: But we can discuss more things in here.
0: Director, makikipag-ugnayan po ulit ako sa inyo para po sa susunod nating pag-uusap. To be honest, nabitin ako. Marami kang, alam ko, marami kang gustong ikwento sa ngayon eh. Pero limitado lang po yung ating oras. Pero ang maganda dito, Director, meron po tayong susunod ha. Pangako mo sa akin, babalik ka, Director, at mag-uusap tayo. Kung hindi man ako... ako, Director, yung aking anchor na si Kahiro po yung mag-i-interview po sa inyo. Maraming salamat po sa inyong oras at pagtanggap po sa aming imbitasyon. Kahit sa maliit na oras, may natutunan ako sa inyo kahit papaano, kahit maliit na oras, kahit konting information. It's a big help para sa amin dito sa programa na at the same time makapagsaliksik pa ako ng mga magandang topic po sa programang ito. With that po, maraming salamat po Romel Arce Armesin, ang director po ng National Abaca Research Center mula sa Visayas State University.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
0: Tama naman si Director eh, masyadong malaki o mahal ang abaca products sa ibang bansa kumpara dito sa Pilipinas eh. Yung isang umbrella ay yung sombrero gawa sa abaca sa ibang bansa umaabot yan ng 50,000 pesos eh. Dito sa Pilipinas nasa 10 piso kung hindi ako nagkakamali yung kada kilo ng abaca. So malayo 10 piso versus sa 50,000 product doon sa ibang bansa. Kaya naman dapat suportahan natin ang industriya ng abaka. Sa ngayon po, wala na po tayong oras at yan po ang mga balitang nakalap ng buong pwersa ng PBS Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Maraming salamat po sa panig na produksyon mula kay Roger Cruz, Jomari Referiar, Rory Bumatayo, Alvin Pelgone, Mark Bicorin, at Mary Ann Milios mula sa Radyo Pilipinas Sports Radio 918, Nida Soriano, Suzette Berameda, at Jemart Macamora. Mula sa Radyo Pilipinas Magazine, si Sam Reyes, Marisol Malimba, Julius Unab, Camille Umali, at Rona Esperanza. At ang aking executive producer na si Julius Gonzalez. Sa ngalan po ni Hero Rabrigado, ako po ang inyong lingkod, Christopher Tirambolo. Hanggang sa Lules, dito sa...
1: Usap! Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
4: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
5: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
6: Dati, para kumita at mapakain ng pamilya, kailangan magkaingin. Pinuputol ang mga puno, sinusunog ang lupa, nakakalbo ang bundok. Malaki ang nawawala sa kalikasan, pero napakaliit nang napupunta sa ingin. Pinuputol ang mga puno, sinusunog ang lupa, nakakalbo ang bundok. Malaki ang nawawala sa kalikasan, pero napakaliit nang napupunta sa tao. Ito ang problemang gustong baguhin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
7: Ang utos ng ating Pangulo ay gumawa ng mga hakbang para makinabang ang mga tao at magkaroon ng hanap buhay habang binabantayan ang kalikasan.
6: Last week sa Dawin, Negros Oriental, ininspeksyon ng Pangulo ang masaganang taniman ng kape ng kooperatiba ng Basyaco, ang modelo ng Luntiang Bukas, ang Community-Based Forest Management Program ng DENR.
8: Dati po akong kaingiros, tinuturoan po kaming mag-agroforestry. So ito na po yung mga kape natin.
9: Maganda man takbo.
8: Well, ngayon, maganda po. So from forest destroyer, nagiging forest caretaker na po kami ngayon.
6: Nakita ng Pangulo ang pag-asenso ng komunidad at habang umaangat ang buhay, bumabalik din ang gubat.
10: Yung magulang ko nakapagtrabaho dito is na pagtapos niya po kami ng pag-aaral at tapos ko na po yung kolehiyo ko.
6: Marami ng mga bagong pangkabuhayan, kape, wild honey, restaurant at iba pa. Mahigit 1,000 komunidad na ang bahagi ng Luntiang Bukas ng DENR. Dati, kailangan sirain ng gubat para mabuhay. Ngayon, ang pag-aalaga sa gubat ang nagbibigay buhay.
11: This is one of the success stories that, really, that we've seen. Para hindi magputol ng kahoy, bigyan natin ng hanap buhay. At para maging mas maalaga sila sa gubat na alagaan natin ng mabuti yan dahil napakahalaga na para sa for many, many things.
6: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang kalikasan, inaalagaan. Ang kabuhayan, pinalalago. At ang pagbabago, nakikita mismo sa buhay ng tao.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Philippine Standard Time. 3 minuto makalipas ang 6 ng umaga.
4: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service, ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Kasama si Alan Alyanige.
3: Sa ulo ng ating mga pangunahing balita sa umagang ito, lumalawak na suporta sa Luzon Economic Corridor, sumasalamin sa tiwala ng ibang bansa sa Pilipinas, ayon kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
4: Headlines.
3: Marcos Administration pinalalakas sa mga paghahanda ng bansa kontra El Nino.
4: Headlines.
3: Arraignment sa kasong grave threats ni Vice President Sara Duterte, tinakda sa Quezon City Regional Trial Court ngayong araw.
4: Headlines.
3: Unang kaso na may kaugnayan sa flood control scandal, posibleng maresolba ng Sandigan Bayan bago matapos ang taon.
4: Headlines.
3: Pangulong Marcos, pangungunahan ng pagdiriwang ng Marcos Day ngayong araw sa Ilocos Norte.
6: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa.
7: Sa buong bansa.
4: Radyo Pilipinas News. News Nationwide.
3: Muli isang magandang umaga, Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, Mega, Manila. Ngayon po'y araw ng Biyernes, September 11, 2026. Muling sumasa inyo, Radyo Pilipinas News Nationwide. Ang inyo pong tagapagbalita, ako po si Alan Alyanige.
4: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas
4: News Nationwide.
3: Ngayon sa detalye ng ating mga balita. Lumalawak na suporta sa Luzon Economic Corridor, sumasalamin sa tiwala ng ibang bansa sa Pilipinas. Ito'y ayon kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Mula sa Malacanang, narito ang balitang atid ni Raquel Bayan.
4: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas.
8: Report. Patuloy na dumarami ang mga bansang sumusuporta sa Luzon Economic Corridor na ayon kay Pangulo Ferdinand R. Marcos Jr. ay nagpapakita ng kumpiyansa sa Pilipinas bilang isang maasang destinasyon para sa pangmatagalang pamumuhunan. Sa 2026 Luzon Economic Corridor Investment Forum sa Taguig City, sinabi ng Pangulo na lumawak ang suporta sa LEC mula ng ilunsad ito noong 2024 kabalikat ng Estados Unidos at Japan. Layo ng proyektong ito na palakasin ang koneksyon ng Subic Bay, Clark, Metro Manila at Batangas. Ayon sa Pangulo, ipinakikita ng lumalaking interest na ito ang tiwala sa Pilipinas bilang maasang katuwang at magandang destinasyon para sa pangmatagalang pamumuhunan. Sabi ng Pangulo, nananatiling sentro ng komersyo at pananalapi ng bansa ang Metro Manila, habang mahalagang base naman ang Batangas para sa manufacturing, energy at international trade. Binigyan din ni Pangulo Marcos na sa pamamagitan ng mas mahusay na pagkakaugnay ng mga lugar na ito, maaaring makalikha ng matatag na economic platform para sa Luzon at sa buong bansa.
9: Businesses are seeking reliable locations where they can invest for the long term, where they can reach growing markets and draw from a capable workforce. We offer a growing domestic market, access to major trade routes, a young and talented population, and strong economic relationships across the world. We understand what long-term investors require: consistent rules, credible institutions, timely decisions, and commitments that are honored.
8: Mula sa Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Pilipinas
4: News Nationwide.
3: Pinalalakas ng Marcos Administration ang mga paghahanda ng bansa kontra El Nino. Sa gitna ito ng mga pag-aaral sa posibleng epekto na sa mga komunidad, agrikultura at supply ng tubig na pinagsamang epekto ng climate change at tagtuyot, ayon kay Communications Undersecretary at Palace Press Officer Claire Castro, bagamat natural na pangyayari ang El Nino, mahalagang isaalang-alang ang makabagong o nagbabagong kondisyon ng klima. Ito'y upang mas maunawaan kung paano nito maaring maapektuhan ang tindi at lawak ng El Nino. Maaari kasi anya na maging mas matindi ang karaniwang epekto ng El Nino dahil sa climate change. Kabilang dito ang matinding init, tagduyot, kakulangan sa tubig at panganib sa produksyon ng pagkain.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Pinalalakas ng Department of Environment and Natural Resources o DNR ang kakayahan ng mga lokal na pamahalaan na harapin ang lumalalang epekto ng climate change sa pamamagitan ng mas mahusay na risk assessment at pagpaplano. Sa pamumuno ni DNR Secretary Juan Miguel Mitch Cuna, isinusulong ang paggamit ng Provincial Climate Risk Diagnostic o PCRD tool. Tumutulong ito sa mga lalawigan na matukoy ang climate risk, magdakda ng prioridad at maayos na mag-focus sa mga kinakailangang investment. Ayon kay Cuna, saklaw ng tool ang mga panganib gaya ng pagbaha, landslide, malakas na hangin, forest fire at matinding temperatura. Anya, sinusuri din ang PCRD tool ang maaring maapektuhang mga residente, kabuhayan, infrastruktura, pangunahing serbisyo at ecosystems, pati ang kakayahan ng mga institusyon na tumugon. Dagdag pa ng DNR Secretary, mahalaga ang paggamit ng maasahang datos at risk-informed planning sa pagbuo ng mga hakbang laban sa climate change.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Tinitignan ng Department of Agriculture ang isang malaking infrastructure project sa Candaba Swamp sa Pampanga. Maaari kasing gawing imbaka ng tubig, irrigation area at agricultural transport network ang Candaba Swamp. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel Jr., nagsagawa na ang DA ng 150 billion pesos na pag-aaral kasamang isang universidad sa Vietnam at mga engineering contractors. Ito'y upang alamin kung maaaring i-develop ang swamp at iba pang flood-prone areas bilang malawak na canal system. Anya, maaaring umabot sa 100 meters ang lapad ng at 7 metro ang lalim ng mga planong kanal.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Sinabi rin ni Secretary Tiu Laurel na layunin ang proyekto na magsilbing malaking imbaka ng tubig ulan at makatulong sa pagbawas ng pagbaha sa tinatayang 6,000 hektaryang Candaba Swamp. Bukod sa flood control, sinabi ni Agriculture Secretary na maaari ring magamit ang canal network sa irrigation at transportation ng mga produktong agrikultural. Dagdag pa niya, sa halip na umasa lamang sa mga kalsada, maaaring gamitin ang mga magsasakang mga waterways para maihatid ang kanilang mga ani. Iniharap na ng DA ang konsepto kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Arraignment sa kasong grave threats ni Vice President Sara Duterte itinakda sa Quezon City Regional Trial Court ngayong araw. Yung pambalitang atin sa atin ni Marian Bastasa.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
7: Inaasahan ang pagharap ni Vice President Sara Duterte sa Quezon City Regional Trial Court Branch 98 para sa kanyang arraignment kaugnay ng tatlong counts ng grave threats. Nakatakda ang arraignment alas 8:30 ng umaga ngayong Biyernes, September 11. Sa arraignment, formal na ipapabatid kay Duterte ang mga kasong isinampalaban sa kanya at hihingan siya ng plea kung guilty o not guilty. Una nang sinabi ng kampo ng Vice Presidente na personal siyang dadalo sa proceedings. Una na rin naghain ng higit 300,000 bail ang Vice Presidente para sa tatlong counts ng grave threats. Gayunman, nagpahayag siya ng kawalang tiwala sa korte, pulisya at maging sa mga security personnel na nakatalaga para sa kanyang proteksyon. Nag-ugat ang criminal case sa mga naunang pahayag ni Duterte sa isang online press conference noong November 23, 2024. Mula sa Quezon City para sa Bagong Pilipinas, Meren Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Apat na retiradong maestradong magsisilbing Amici Curie o Friends of the Court sa usapin ng voting threshold sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Senate Impeachment Court spokesperson Attorney Reginald Tongol, pisikal na harap sa Senado sa September 16, sina retired Chief Justice Artemio Pangariban at Renato Puno at retired Supreme Court Associate Justice Adolfo Ascuna para magbigay ng kanilang expert advisories. Samantala, magsusumite naman ang legal memorandum si retired Chief Justice Hilario Davide Jr. na naging presiding officer ng impeachment trial ni dating Pangulong Joseph Estrada. Sinabi ni Tunggol na mari pa itong mag-imbita ng karagdagang eksperto kung kinakailangan. Ayon sa tagapagsalita ng impeachment court, hindi muna ilalabas o ikokomento ng korte ang nilalaman ng mga advisory bago ang formal na presentasyon ng mga ito. Ang mga Senator Judge Anya ay magkakaroon ng unang pagsusuri sa mga sinumiteng written advisory. Sa September 16, iharap ng tatlong maestrado ang kanilang legal na pananaw habang itatala naman sa record ang memorandum ni Davide. Sa petsang yon, tanging ang mga Senator Judge ang maaring magtanong para sa paglilinaw. Pagsapit ng September 23, isasagawa naman ang oral arguments kung saan bibigyan ang pagkakataon ng House Prosecution Panel at Defense Panel na ipresenta ang kanilang panig. Matapos ito ay boboto ang mga Senator Judge kung pananatilihin o babaliktarin ang ruling ni Presiding Officer Chief Escudero na 16 na boto ang kailangan para sa conviction.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Hindi napapag-usapan sa Malacanang ang tinatakbo ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Communications Undersecretary at Palace Press Officer Claire Castro, bagamat updated si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa lahat ng mga pangyayari sa bansa, hindi anya tutok ang pansin ng Pangulo sa impeachment. Sinabi pa ni Castro, hayaan na lamang ang prosecution at depensa sa kanilang mga strategiya sa pagpapatuloy ng paglilitis. Samantala, nasa impeachment court na rin anya ang pasya kung ipasasubpina si Duterte para umarap sa impeachment trial. Dagdag pa ng Palace Press Officer, nasa diskarte na rin ito ng depensa kung ipapatawag nila si Duterte para tumistigo o humarap sa paglilitis.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Seguridad ni dating Speaker Martin Romualdez, tiniyak ng Bureau of Jail Management and Penology, ngayong nailipat na sa kanila ang kustodyan dito. Narito ang balitang atin sa atin ni J. Mark Dagala.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
10: Maswanan, magandang umaga. Tiniyak nga nitong Bureau of Jail Management and Penology o BJMP na kanilang tinitiyak ang seguridad ni dating Speaker Martin Romualdez, lalo't itinuturing nila itong high-risk person deprived of liberty. Ito ang inihayag ni BJMP spokesperson na Jail Superintendent J. Rex Bustinera. Makakumpirmahin ito na nasa kustodiyan na nga nila ang dating Speaker mula sa pangangalaga ng PNP CIDG. Sinabi ni Bustinera na kanila na natanggap ang commitment order mula sa 3rd Division ng Sandigan Bayan at kanila na itong binabantayan ngayon sa Cardinal Santos Medical Center. Kayunman, sinabi ni Bustinera na susundin nila ang iniatas ng korte kung saan mamamalagi sa Quezon City Jail Annex Facility sa Payatas, Quezon City. Itong si Romualdez matapos na makakuha naman ng medical clearance mula sa mga doktor ng mambabatas sa Cardinal Santos Medical Center. Dagdag pa ni Bustinera, magpapadala rin sila ng mga sariling doktor na sa Cardinal Santos sa Center na susuri sa kalagayan ni Romualdez habang mananatili pa ito sa ospital. Sakali namang ipag-utos ng korte na ilipat na itong dating House Speaker, ay isa sa ilalim pa siya sa booking process at risk assessment para matukoy kung saan siyang selda ikukulong. Mayroon ding mga doktor ang BJMP na siyang pwedeng sumuri at merong infirmary ang naturang ahensya para tumingin sa kalagayang medikal ng kanilang mga person deprived of liberty. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Interior Secretary John Vic Remulla, malaki ang tiwalang maiuwi na sa Pilipinas si dating Congressman Zaldy Co. Mula sa Senado, darito report ni Nympha Asuncion.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
11: Kumpiyansa si Interior and Local Government Secretary John Vicky Mulya na maibabalik sa Pilipinas si dating Congressman Zaldico na kasalukuyang pinaniniwala ang nasa France. Sinabi ni Remulya na alam na ng pamahalaan kung nasaan nakatira si Ko sa France at mahagi ng kanyang nakatakdang biyahe roon ang pagsisikap na may uwi sa Pilipinas ang dating mamabatas. Nang tanungin kung kumpiyansa siyang maisasama pabalik si Ko, sinabi ng kalihim na naniniwala siyang nasa likod nila ang batas at mapapatunayan nilang nararapat itong gawaran ng warrant of arrest. Kaugnay nito, sinabi ng SILG na kabilang sa kanyang agenda sa France ang pag-follow up sa kahilingan ng Pilipinas sa Interpol para sa red notice laban kay Ko. Nilinaw rin ng SILG na hindi magkasabay ang kanyang biyahe at pagpunta sa France ng kanyang kapatid na si Ombudsman na Jesus Crispin Remulya. Ayon kay SILG, magkaiba ang kanilang lakad at magkahiwalay silang makikipag-ugnayan sa iba't ibang ahensya. Narito ang bahagi ng pahayag ni SILG Remulya.
12: Hindi kami magkasabay, ibang lakad na yung lakad ko. That's the agenda. That's the agenda. Not because the agenda. We know where he is. We know the address. We know his house. It's to get him back here. The truth and the law is behind us, and I think we can conclusively prove that the warrant of arrest is in order at all costs.
11: Mula Senado para sa Bagong Pilipinas, Infa Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Posibleng maresolba bago matapos ang taon ang mga unang kaso na may kaugnayan sa flood control scandal na kasalukuyang dinidinig sa Sandigan Bayan. Ayon kay Sandigan Bayan Presiding Justice Geraldine Faith Ekong, kung masusunod ang mga tinakdang panahon sa ilalim ng Speedy Trial Act at mga kaugnay na panuntunan ng Korte Suprema, posibleng matapos at mapagpasyahan ang kaso bago matapos ang taon. Sinabi ni Ekong na mabilis ang naging takbo ng unang kasong sinampa ng Office of the Ombudsman nitong November 18, 2025. Anya, nasa defense stage ito kahit na hindi pa lumilipas ang isang taon mula nang maisampa. Kabilang sa mga high profile na individual na iniulat na naaresto at nakakulong dahil sa kaugnayan sa flood control anomaly ay sina dating House Speaker Martin Romualdez at Senator Jinggoy Estrada.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Walang face-to-face classes sa ilang lugar sa bansa ngayong araw dahil sa malakas na pag-ulan dulot ng habagat. Ito ay sa Malabon, Valenzuela, Quezon City, Caloocan at Navotas, Dagupan, Calasiao at mga Tarem sa Pangasinan, kalumpit sa Bulacan, Minalin, San Simon at Santo Tomas sa Pampanga. Wala ring face-to-face classes sa Dolores Piring Elementary School at Santo Domingo Elementary School sa Mexico, Pampanga. Wala ring pasok sa daycare ngayong araw sa Kibungan, Benguet.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Marami pang mainit na balita atin namin sa inyo maya-maya sa pagbabalik po ng Radyo Pilipinas News Nationwide. Philippine Standard Time, 21 minutes makalipas po ang alas 6 ng umaga.
2: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
6: Radyo Pilipinas is on Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
13: Receive credible news and information.
6: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
13: Stay on track
6: with Radyo Pilipinas on Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
0: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
1: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Publiko.
2: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Patuloy po mga kaibigan ang ating balitaan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., pangungunahan ang pagdiriwang ng Marcos Day ngayong araw sa Ilocos Norte mula sa Malacanang. Narito ang balitang hatid ni Alvin Baltazar.
2: Radyo Pilipinas Report.
14: Sa Ilocos Norte ang aktibidad ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para sa araw na ito. Ito ay pampangunahan ng 109 na kaarawan ni dating President Ferdinand Edralin Marcos Sr. na tinawag ding Marcos Day. Bukod sa misa ay inaasahang bahagi ng programa ng 109 Birthday Celebration ng dating Pangulo ang wreath-laying ceremony o pag-aalay ng bulaklak sa monumento ni Apo Lacay na pangungunahan pinuntahan ng punong Ekotibo. Magkakasama ng Pangulo sa okasyon sina First Lady Liza Marcos, Representative Ferdinand Alexander Marcos, habang inaasahan din sina Presidential Sons Simon at Vinnie Marcos. Ganon din si Ilocos Norte Governor Cecilia Araneta Marcos. Noong nakaraang taong pagdiriwang ng Marcos Day ay binigyan din ng punong Ekotibo ang legasya ng kanyang ama, naging paglilingkod, sakripisyo at pagmamahal nito sa bayan. Mula sa Palasyo ng Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Maritime Industry Authority, inatasan na ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at ng Department of Transportation na bilisan ang pagtulong sa mga biktima ng nasunog na barko sa Palawan. Yan po ang balitang hatid ni Lawrence Tanhoko.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
15: Patuloy ang search and rescue operations para sa mga nawawala matapos masunog ang passenger vessel na MV June Astor malapit sa Coron, Palawan. Inatasan na ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mga kinakukulang ahensya ng pamahalaan na agad magbigay ng tulong sa mga biktima at kanilang pamilya. Iniutos naman ni Transportation Secretary Banoy Lopez sa Maritime Industry Authority o Marina at Philippine Coast Guard o PCG na paigtingin ng operasyon at bilisan ng ayuda sa mga survivor at pamilya ng mga nawawala at nasawi. Ayon sa paunang ulat, may sakay na 117 pasahero at 17 crew members o kabuang 134 members o 134 na katao o individual ang barko nang magkaroon nito ng emergency habang bumabiyahe mula Baseco, Manila patungong Coron, Palawan. Batay sa pinakahuling datos ng PCG, 48 na ang accounted for kabilang ang 43 survivor at 5 nasawi habang 86 pa ang hindi pa matagpuan. Patuloy ang verifikasyon sa passenger manifest habang nagpapatuloy ang operasyon ng PCG, lokal na pamahalaan ng Corona at mga volunteer rescuer. Nagsimula na rin ang investigasyon sa insidente habang naipag-ugnayan ng Marina sa insurer ng barko para mapabilis ang tulong medikal, burial assistance at iba pang benepisyo para sa mga biktima. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoko ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Nagpaputok umano ng ilang flare ang People's Liberation Army ng China patungo sa isang unarmed aircraft ng Philippine Coast Guard habang nagsasagawa ito ng Maritime Domain Awareness Flight sa Calayan Island Group noong Setyembre 7. Ayon sa PCG, bago lumapag sa Pagasa Island, hinamon sa radyo ang kanilang aircraft ng Chinese forces na nasa Zamora Reef bago pinaputukan ng flare. Naulit ang kaparehong insidente habang dumaraan naman malapit sa Panganiban Reef. Sinabi ni PCG Commandant Admiral

0: this flight. So West Philippine Sea.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
0: Giniit ni Senator Rizzo Ontiveros na walang dahilan para matakot siya sa planong pagsasampa ng libel at cyber libel case laban sa kanya ni Kingdom of Jesus Christ founder Apollo Kibuloy. Giniit ni Tony Ontiveros matapos i-anunsyo ng abogado ni Kibuloy na si Ferdinand Topacio ang pagsasampa ng kaso laban sa senador at dalawa pang mambabatas. Ayon sa senador, kung tunay na naniniwala si Kibuloy sa hustisya at sa Diyos, dapat nitong harapin ang mga paratang laban sa kanya sa halip na baligtarin ang usapin. Sinabi rin ni Ontiveros na si Kibuloy ang wanted ng United States Federal Bureau of Investigation. Anya, naharap si Kibuloy sa mga kasong may kaugnayan sa human trafficking, sexual abuse at child abuse. Bilang chairperson naman ng Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality, pinangungunahan ni Ontiveros ang investigasyon sa umano human trafficking, sexual abuse na sa mga minor de edad, forced labor at iba pang paglabag sa karapatan na iniuugnay kay Kibuloy. Git ni Ontiveros, ang dapat protektahan ay mga biktima at mga kababayang naglalakas loob na magsalita laban sa pastor. Kasalukuyang nakakulong si Kibuloy sa Pasig City Jail habang inaharap naman ang mga kaso sa Pasig at Quezon City Regional Trial Courts. Noong Agosto, hiniling din ng U.S. State Department ang extradition ni Kibuloy upang harapin ang ilang kaso sa United States na may kaugnayan sa sex trafficking at iba pang mga paglabag.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
0: Walang nakikitang paglabag sa pulisiya ng Senado si Senate President Sherwin Gatchalian sa personal na pagbiyahe ni Minority Leader Alan Peter Cayetano. Sinabi ni Gatchalian na wala siyang natatanggap na opisyal na impormasyon kung nakalabas na ng bansa si Cayetano bagamat kinumpirma ito ng Bureau of Immigration. Ayon sa Senate President, hindi kinakailangang magpaalam o mag-file ng leave ang mga senador para sa personal na biyahe. Kinakailangan lang anya ng opisyal na biso kung official travel na nangangailangan ng travel authority, imbitasyon o paggamit ng pondo ng Senado gaya ng pambayad sa hotel, ticket at staff. Samantala, tungkol naman sa medical leave ni Senator Loren Legarda, sinabi ni Gatchalian na wala itong nakasaad na tiyak na petsa kung kailan matatapos ang leave. Anya, dahil linggo-linggo itong ina-update ni Legarda, depende sa kanyang gamutan at kondisyon.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
0: Mambabatas mula sa Maynila, umaasang makakabalik agad sa Pilipinas ang magkapatid na Cayetano para sa impeachment trial. Narito ang report ni Melanie Valdez Reyes.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Umaasa si Manila Representative Bienvenido Abante Jr. na babalik sa Pilipinas sina Senator Alan Peter at Pia Cayetano matapos mamataan ang mga ito sa Singapore ayon sa kumpirmasyon na rin ng Bureau of Immigration. Sa isang pahayag, ibinunyag ni Abante ang kanyang panawagan sa gitna ng issue na ni-raise ni Senator Judge Erwin Tulfo tungkol sa partisipasyon ng mga senador sa paglilitis at botohan para sa posibleng paghatol kay VP Sara Duterte. Sinang-ayuna ni Abante ang katanungan ni Tulfo kung ang mga absent o hindi nakakapakinig na senador ay dapat bang makasama sa desisyon ng impeachment court. Binigyan din niya na bagamat nakasaad sa saligang batas na kailangan ang two-thirds vote para sa hatol na guilty. Sa kasalukuyan, apat na senador ang liban sa mga paglilitis, kabilang sina Senator Jinggoy Estrada at Rodante Marcoleta na nakadetine kaugnay ng mga kasong plunder. Si Senator Ronald Bato de la Rosa ay nagtatago mula sa arrest warrant ng International Criminal Court, habang si Senator Loren Legarda naman ay nasa extended medical leave. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdez Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
0: Kamara, patuloy na sinusulong ang mga reforma sa edukasyon para mapanatili ang magandang rating sa PISA o Program for International Student Assessment. Mula sa kamera, narito ang report ni Kathleen Forbes.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Tiniyak ni House Speaker Faustino D. III na isusulo ng Kongreso ang mga reforma sa edukasyon at suporta sa mga guro upang magpatuloy ang magandang pag-angat ng Pilipinas sa

0: PISA. Para kay D, isang patunay ang improvement sa PISA scores na Pilipinas sa PISA 2025 na may resulta ang mga reformang ipinapatupad at mga investment ng pamahalaan sa edukasyon. Tumaas ng 17 points ang science, 16 points sa mathematics at 20 points sa reading ang scores ng Pilipinas kumpara noong 2022. Pinasalamatan ni D si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa patuloy na pagbibigay prioridad at pondo sa sektor ng edukasyon. Nagpasalamat din ang House Leader kay Education Secretary Sonny Angara at sa mga guro na anya ay may malaking ambag sa pagtaas ng learning outcomes sa mga estudyante. Gayunman, iginit ni D na hindi dapat ituring na end goal ang pag-angat ng PISA scores dahil marami pa rin hamon sa kalidad ng edukasyon, kakulangan sa classrooms, workload ng mga guro at learning resources na dapat matugunan. Para sa Bagong Pilipinas, Katin Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Cebu, wagi bilang host ng meetings, incentives, conventions and exhibitions on MICE Conference 2027. Ang balita atin sa atin ni Hazel Esguera.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Muling magiging sentro ng meetings, incentives, convention and exhibitions o MICE industry ang Cebu matapos mapiling host ng MICECon 2027. 13 taon matapos nitong huling idaos ang naturang malaking event ng MICE professionals mula sa iba't ibang panig ng mundo. Ayon sa Department of Tourism Central Visayas, layo ng event na maipakita ang world-class venues, Cebuano hospitalities at kakayahan ng Cebu sa pag-host ng malalaking business events. Matagal nang isa sa mga pangunahing MICE destination ng Cebu na may mga venue gaya ng IEC Convention Center, Waterfront Cebu City at iba pang hotel at convention facilities. Magiging malaking oportunidad ang MICECon 2027 para higit na maipromote ang Cebu bilang premier business and events destination sa international market.
4: Mula Radyo Magazine para sa Bagong Pilipinas, Hazel Esguera, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Balita naman sa Ibayong Dagat, pagbisita ni Chinese President Xi Jinping sa India. Inaasang makakatulong sa diplomatikong relasyon ng dalawang bansa. Mula sa Radyo Pilipinas World Service, narito ang report ni Jay Arevalo.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
5: Inaasahang makatutulong sa pagpapabuti ng diplomatikong relasyon ng China at India ang nakatakdang pagbisita ni Chinese President Xi Jinping sa New Delhi para sa BRICS Summit. Ito ang magiging unang pagbisita ng Chinese leader sa India sa loob ng 7 taon. Posible ring magkaroon siya ng pagpupulong kay Indian Prime Minister Narendra Modi upang talakayin ang mahalagang usapin sa pag ng dalawang bansa. Bagamat may mga senyales ng pagbuti ng kanilang diplomatikong relasyon, nananatili namang hamon ang ugnayang pangkalakalan. Kabilang sa mga hamon ang masusing pagsusuri sa mga pamumuhunan, problema sa visa at pagkaantala sa pagpasok ng ilang kagamitang industrial mula sa China. Dahil dito, ilang malaking Chinese company na rin ang hindi itinuloy ang planong pamumuhunan sa India, kabilang ang BYD at Great Wall Motor. Ayon naman sa mga analyst, maaaring makatulong ang direktang pag-uusap ng dalawang leader, ngunit ang tunay na hamon ay kung paano muling bubuuin ang tiwala at palalakasin ang kanilang ugnayang pang-ekonomiya. Mula sa RP World Service para sa Bagong Pilipinas, ito si Jay Arevalo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Narito ang ating balitang sports.
1: Radyo Pilipinas, Sports.
2: Sa Formula 1 2026 Spanish Grand Prix, tatanghalin sa panibagong race circuit sa Madrid. Ang detalye mula kay Sports Radio 918 correspondent Aaron Bayato.
6: Magpapatuloy ang 2026 Formula 1 World Championship para sa Round 14 na gaganapin sa bagong race circuit sa Madrid para sa Spanish Grand Prix. Target munit na Mercedes na dominahin ang karera sa Madrid sa paunan ng championship leader na si Kimi Antonelli at ng kanyang teammate slash rival na si George Russell. Nice naman ang McLaren at Ferrari na makabawi at makapagtala ng strong finish upang mapaigting ang kanilang posisyon sa Constructors' Championship. Nakatakda ang qualifying session bukas para sa Spanish Grand Prix dakong 10 p.m. Philippine Time, samantalang ang race day ay nakaschedule at 9 p.m. sa Linggo Philippine Time. Mula sa Sports Radio 918, Aaron Bayato, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Luzon, Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik po na Radyo Pilipinas News Nationwide. Philippine Standard Time. 36 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
7: Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Sakaling magkaroon ng landslide sa inyong lugar at kinakailangan yung lumikas, huwag munang babalik agad sa bahay nang walang go signal ng mga otoridad. Intayin ang abiso nila kung ligtas nang bumalik ng inyong bahay. I-report ka agad kung may nawawalang kamag-anak, kaibigan, or kakilala na baka na-trap dahil sa landslide. Kapag nakabalik na sa bahay, i-check ang mga pundasyon nito kung may sira o ligtas pa bang tirhan. I-report sa otoridad ang anumang nasirang cable ng kuryente o naputol na mga linya ng tubig para agad na maaksyonan. Kahit natapos na ang sakuna, kailangan pa rin tayo mag-iingat, ha? Hashtag panatag ang may alam.
8: Maging panatag Pilipinas.
9: Ako si Lopi Dikin po, acting business permit and licensing officer ng Kidapawan City. Ang sa umpisa, yung ang gamit pa namin noon ay manual, wala pa kami system ng DICT. Actually, on the part sa BPLO, mahirap ang proseso kasi kailangan ng palipat-lipat yung mga kliyente para sa pagkuha ng mga documentary requirement. At saka yung pila, mahaba ang pila ng mga kliyente. Pati yung mga staff natin doon sa front line din, nahihirapan din kasi nga gustong mag-unahan yung mga kliyente sa doon sa prosesong manual before. Sa city government, una ang revenue, mas madali ang pagkolekta ng mga business tax, and then mabilis yung proseso sa business permit, naka-online na. Yun yung kaibahan sa dati at sa ngayon. Para kay President Bongbong Marcos, maraming salamat doon sa programang na digitalization sa mga proseso ng mga dokumento, lalong-lalo na sa pagproseso ng business permit. Maraming tulong, malaking tulong, mas mabilis ang proseso ng business permit. So, naiinganyo sila na kumuha ng business permit dahil sa programa ni President Bongbong Marcos.
10: Matagal lang may flood mitigation master plan ng bansa, subalit hindi lang na isa sa katuparan. Itong binigyan din ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa gitna ng doble kayod ngayong ginagawa ng kanyang administrasyon para marusalba ang gumagrabing problema sa baha. Ayon kay Pangulong Marcos, dekada-dekada na ang binilang na naririyan lang ang master plan. Pero ang problema, nananatili lamang itong plano gayong hindi naman ito nagkaroon ng implementasyon. Ito ayon sa Pangulo ay sinisimula na ng pamahalaan sa ilalim ng kanyang administrasyon.
11: We already have a master plan. It's just never been executed. We are only executing it now. We have had a master plan for decades, but walang ginawa. Hanggang ngayon lang natin sinisimulan.
10: Kaugnay nito ay ipinahayag naman ng palasyo na kasabay ng ikakasang pagpapatupad ng master plan ay ang ginagawa na ring pag-update dito, lalo na bumilang na ng napakaraming taon mula nang ito'y balangkasin. Bago niya matapos ang 2026 ay matatapos na rin ang pag-update sa master plan kung saan ay kabilang ang pagsasayo sa 16 hanggang 18 major river basins.
12: Kasi sa ngayon po, baka hindi na natin magamit ang mga master plan ng 1940s and 1930s. So ina-update po yan. Sabi po ng DPWH, updating po sila sa flood control master plans ng 18 major river basins.
10: Ayon sa palasyo, napakaraming dapat ayusin sa harap ng hindi na ikasang flood control master plan sa nakalipas na 30 hanggang 40 taon. At habang ikakasana sa wakas ang matagal lang nakatenggang master plan, ay binigyan din ng palasyo na marami na ding intervention ang ginagawa ng pamahalaan para maibsan ang problema sa tubig baha. Ilan lamang dito ang pagpapagana at paggawa ng pumping stations, mobile pumping machine at iba pa na tinutugunan ng Pangulo at ng kanyang administrasyon.
12: Hindi po mabagal ang pamahalaan. Marami lang po talagang dapat na ayusin na sinasabi rin po ng mga eksperto na hindi inayos ng ilang dekada.
10: Para sa Integrated State Media, ako naman si Alvin Baltasar ng Radyo Pilipinas.
13: Sa palagay ko, ang Bansang Moro election ay malaking makakatulong na makapagpili sila ng tunay na leader para sa ikauunlad ng Bansang Moro at para sa kapayapaan sa kanilang mga pangailangan sa peace and order at sa makakatulong din ito sa kapayapaan ng ating bansa.
14: Samahan ang Radyo Pilipinas sa komprehensibong coverage ng kauna-unahang parliamentary elections sa Bagsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Bawat boto, bawat boses, bahagi ng kasaysayan, Hatol ng Bayan 2026. Simula sa 14 ng Setyembre dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
15: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
16: Radyo Pilipinas,
17: Radyo Publiko.
18: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Balita mula sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Luzon. Trabaho at serbisyo para sa bayan sinagawa sa Bontoc. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Bontoc. Narito ang report ni Donalyn Balio.
19: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
2: Donna.
20: Isinagawa kahapon sa Provincial Plaza Bontoc Mountain Province ang trabaho at serbisyo hatid sa bayan 2026 bilang bahagi ng paggunita sa ika-126 na Philippine Civil Service Anniversary. Halos 20 tanggapan ng pamahalaan ang naghatid ng trabaho at serbisyo sa publiko. Kabilang dito ang mga bakanteng posisyon sa MPSU, Department of Education, Bureau of Jail Management and Penology, LGU Bontoc at Department of Public Works and Highways, gayon din ang mga scholarship at skills training mula sa TESDA, DOST at OWA. Inialok din ang libreng legal assistance, police clearance, PhilHealth yakap registration, serbisyong pangkalusugan, DOLE, SSS at pag-ibig programs, libreng gupit, kadiwa at iba pa. Samantala, idiniklara ngayong araw, September 11, bilang special non-working day sa Cordillera upang bigyan daan ang paggunita sa sipat anniversary o cessation of hostilities na simbolo ng pagtatapos ng armadong labanan at sa adhikain para sa autonomiya sa Cordillera region. Para sa Bagong Pilipinas, ako si Donna Cavisbalio, Raj Pilipinas Radyo Publiko, Bontoc.
18: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Paghanda para sa barangay at sangguniang kabataan elections, tuloy-tuloy na sinasagawa ng Camalac Region 1. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Dagupan City. Narito ang report ni Verna Beltran.
19: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
2: Verna.
21: Tuloy-tuloy ang paghahanda ng Commission on Elections Region 1 para sa Barangay at Sangguniang Kabataan Elections 2026 sa kabila ng usapin sa posibleng pagpapaliban ng halalan. Ayon kay Region 1 Regional Election Director Attorney Reddy Balarbar, umiikot na ang mga election officer upang inspeksyonin ang mga voting centers sa Ilocos Region at tiyaking maayos ang mga paaralang gagamitin sa papalapit na halalan. Inihahanda na rin ng Comelec Region 1 ang mga electoral board na magsisilbi sa BSKA. Sinabi ni Balarbar na kailangan ipagpatuloy ang paghahanda upang hindi mabigla ang Comelec sakaling magkaroon ng ibang senaryo, kabilang ang hindi pagpirma sa panukalang batas para sa pagpapaliban ng halalan o pagkakaroon ng legal na question dito. Ayon sa opisyal, patuloy lamang nilang isinasagawa ang mga kinakailangang paghahanda habang hinihintay ang magiging pinal na resulta sa panukalang batas. Umaasa rin si Balarbar batay sa pahayag ng Comelec chairperson na magiging malinaw ang usapin sa schedule ng halalan ngayong 2 ng Setyembre. Kabilang din sa mga isinasagawang paghahanda ang mga bagong voting arrangement gaya ng mall voting at accessible voting center para sa ilang botante. Sa kasalukuyang calendar ng Comelec, nakatakda ang BSKA sa November 2, 2026. Para sa Bagong Pilipinas, Verna Beltran Adaban, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Dagupan.
18: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Solar-powered cold storage facility mula sa Department of Agriculture dumating na sa Naga City. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Naga City. Narito ang balitang hatid ni Mayra Revilla.
19: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
2: Mayra.
22: Dumating na ang Solar Powered Modular Cold Storage o CSF
0: mula sa Department of Agriculture, Bicol, para ilaan sa high-value crop sector ng Naga. Ang equipment ay i-install sa City Nursery sa Barangay Carolina, Naga City. Ang pasilidad na ito ay malaking suporta sa vegetable and cut flower growers ng Barangay Carolina, Pakol, Panikwason, San Isidro at iba pang agricultural barangay dito sa Naga. Matutulungan ito na makapag-produce ng dekalidad na produkto, mababawasan ang pagkalugi matapos ang anihan at lumaki ang income ng mga magsasaka. Samantala, ang CSF ay to-turn over sa LGU Naga sa buwan ng Oktubre. Mamamahala sa operasyon ang Agricultural and Biosystem Engineering ng lungsod. Para sa Bagong Pilipinas, Mirna Myra Revillo Villareyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Naga, Camarines Sur.
18: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Kaso ng African Swine Fever na itala sa San Jose, Occidental, Mindoro. Pagpapatupad ng biosecurity measures, pinaig dengue. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena City. Narito ang balitang hatid ni Tom Alvarez.
18: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
2: Tom!
3: Naitala ang panibagong kaso ng African Swine Fever o ASF sa bayan ng San Jose, Occidental, Mindoro. Ayon sa pabalitan ng lokal na pamahalaan, naglabas sila ng paalala sa publiko upang protektahan ang industriya ng baboy sa kanilang bayan. Kabilang sa mga paalala na kanilang inilabas ay ang mahigpit na pagpapatupad ng biosecurity measures tulad ng paglilinis at pagdisinfect ng hulungan at mga gamit, paglalagay ng foot bath at paglilimita sa mga tao maaaring makapasok sa mga alagang baboy. Kaugnay nito, nagsagawa ng pagpupulong ang 74 na hog raiser sa bayan ng San Jose na naglalayong maibahagi ang kasalukuyang kalagay ng industriya ng baboy, lalo na't kumpirmado ang positibong kaso ng ASF sa Barangay Central, San Jose. Para sa Bagong Pilipinas, Tom Alvarez, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena.
18: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Balita mula naman po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik na Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 48 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
18: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
22: This is a public service announcement.
23: Discipline is the key.
24: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
23: Kilatisin ang sarili.
24: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
23: Importante rin na ating laging isipin.
24: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
23: Isang mahalagang paalala
24: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
25: This is a public service announcement.
26: Public service announcement
25: from PBS,
26: Presidential Broadcast Service
25: at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
15: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
16: Radyo Pilipinas.
17: Radyo Publiko.
18: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Narito ang mga reports mula naman po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Visayas. LGU ng St. Bernard sa Southern Leyte, naglaan ng pasilidad para sa Philippine Coast Guard. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Sogod. Narito ang balitang atin sa atin ni Ria Mikate.
18: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
2: Ria.
27: Naglaan ang pasilidad ang lokal na pamahalaan ng St. Bernard Southern Leyte para sa Philippine Coast Guard o PCG na matatagpuan sa Municipal Fishport area ng Payan. Tinanggap ng PCG ang bagong tanggapan para sa kanilang substation bilang hakbang ng LGU panghigit na mapalakas ang koordinasyon at pagtutulungan para sa maritime safety. Kasama si Special Assistant to the Mayor for Barangay and Community Affairs, Irvin Cabales, pinigyang diin ang kahalagahan ng presensya ng PCG sa lugar para sa kaligtasan ng mga baypayin, maging isda at buong komunidad. Inaasahang makatutulong ang bagong pasilidad sa mas mabilis na pagtungon at mas epektibong pagpapatupad ng mahakbang para sa kaligtasan sa karagatan. Patuloy ding pinatitibay ng LGU at PCG ang kanilang pagtutulungan para sa isang mas ligtas at protektadong komunidad. Para sa Bagong Pilipinas, Ria Mikati, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Sugod.
18: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Department of Trade and Industry at ang local government unit nagbukas ng One Town One Product o Otop Hub sa Ahuy, Iloilo. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iloilo City. Narito ang report ni JP Harvas.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
2: JP.
4: Formal nang binuksan ng Department of Trade and Industry o DITI Iloilo kasama ang pamaraang bayan ng Ahuy ang One Town One Product o Otop Hub sa Ahuy, Iloilo. Layunin nito na bigyan ng mas maraming oportunidad sa pagtitinda ang mga MSME sa naturang bayan. Makikita at mabibili rito ang iba't ibang produktong gawa mismo sa Ahuy tulad ng tuyo, pukso, crab paste, cassava cake, banana chips at purple rice. Ang Otop Hub ay magsisibling permanenteng lugar para sa mga lokal na producer upang maibida at maibenta ang kanilang mga produkto. Ang paglulunsan ng Otop Hub ay isinagawa kasabay ng pagbukas ng Ahuy Business Park, isang bagong commercial center na inaasahang magbibigay ng karagdagang oportunidad sa negosyo at pamumuhunan sa naturang bayan. Para sa Bagong Pilipinas, JP Harvas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Iloilo.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Balita mula naman po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Mindanao. Assessment para sa posibleng cloud seeding kontra sa El Nino, sinagawa sa Davao de Oro. Balita mula po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Davao City. Naritong report ni Sheila Lisondra Celosia.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
2: Sheila.
5: Nagsagawa na ang Bureau of Soils and Water Management ng Joint Area Assessment for Pre-Cloud Seeding Operations sa Compostela sa Davao de Oro bilang bahagi ng hakbang ng pamahalaan para mabawasan ang epekto ng El Nino sa agrikultura. Pinangunahan ng BSWM ang pagsusuri sa pakipagtulungan ng National Irrigation Administration, Irrigation Management Office sa Davao de Oro, Department of Agriculture Davao Region, Municipal Agriculture Office ng Compostela, at Provincial Agriculture Office ng Davao de Oro. Layunin ng pagsusuri na matukoy ang mga lugar na maaring isailalim sa cloud seeding, masuri ang kasalukuyang kondisyon ng masakahan at watershed at makalikom ng teknikal na datos para sa mga hakbang laban sa tagtuyot. Tinalakay rin ang paghahanda para sa susunod na cropping season, posibleng epekto ng tagtuyot sa ani, paggamit ng diversified cropping system at kasalukuyang kalagayan at limitadong supply ng tubig para sa irigasyon. Sinuri rin ang lawak ng pinsala sa mga pananim at yugto ng paglago ng mga ito bilang bahagi ng paghahanda sa posibleng epekto ng El Nino sa produksyong agrikultural. Ayon sa mga ahensya, mahalaga ang patuloy na koordinasyon ng BSWM, NIA, DA at mga lokal na pamahalaan upang mapalakas ang kandaan sa tagtuyot, maprotektahan ang mga irrigation system at masuportahan ang mga magsasaka dito sa Davao Region. Para sa Bagong Pilipinas, Sheila Lisondra Celosia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Davao.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Gender and Development Office ng Lanao del Sur nagsagawa ng school-based youth health drive. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Marawi City. Narito ang balitang atin sa atin ni Malik Mambuway.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
2: Malik.
6: Nagsagawa ang provincial government of Lanao del Sur sa pamamagitan ng Provincial Gender and Development o PGAD Office ng school-based youth health drive sa bayan ng Pagayawan. Isinagawa ang aktividad sa pakikipagtulungan sa municipal government o Pagayawan na nakatun sa pagpapalakas ng kalaman at kamalayan ng mga kabataan hinggil sa edukasyon, reproductive health at HIV or AIDS prevention. Pinangunahan ni PGAD Office Office Spokesperson Ali Akibed Lukman ng aktividad kung saan binigyan din niya ang kahalagan ng youth empowerment. Kasabay nito, kinilala rin niya Lukman ang mahalagang papel ng mga guro bilang bahagi ng paggunita sa National Teachers Month. May team ng Educated Youth, Healthy Future, Empowering Pagayawan Students through Education, Reproductive Health and HIV or AIDS Awareness. Dinaluhan ng 500 estudyante mula sa Pagayawan National High School o Municipal Elementary School at Lenindingan Central Elementary School. Samantala, nagpabot ng pasasalamat si Mayor Khalid Apolaw at nangakong susuporta ng munisipyo ang mga inisiyatibang naglalayong mapaunlad at mapalakas ang kakayahan at kalusugan ng mga kabataan. Para sa Bagong Pilipinas, Malik Mambuway, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Marawi.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Mga kaibigan, sa mga inyo pong kabuuan na Radyo Pilipinas News Nationwide, ngayon pong umaga ng Biyernes, September 11, 2026. Sa pangalan po natin makasama sa PBS News, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Production Team, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Engineering Team, ang inyo pong tagapagbalita, ako po si Alan Alyanige. Maraming salamat. Isang magandang Friday morning sa inyong lahat.
7: Radyo Pilipinas.
8: News nationwide.
9: Reliable news delivered to you as it happens.
10: Para sure na wala kang mamimiss,
9: bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
11: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
12: Dati, para kumita at mapakain ng pamilya, kailangan magkaingin. Pinuputol ang mga puno, sinusunog ang lupa, nakakalbo ang bundok. Malaki ang nawawala sa kalikasan, pero napakaliit ng napupunta sa tao. Ito ang problemang gustong baguhin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
13: Ang utos ng ating Pangulo ay gumawa ng mga hakbang para makinabang ang mga tao at magkaroon ng hanap buhay habang binabantayan ang kalikasan.
12: Last week sa Dawi, Negros Oriental, ininspeksyon ng Pangulo ang masaganang taniman ng kape ng kooperatiba ng Basyaco, ang modelo ng Luntiang Bukas, ang Community-Based Forest Management Program ng DENR.
14: Dati po akong kaingiros, tinuturoan po kaming mag-agroforestry. So ito na po yung mga kape natin.
28: Maganda man takbo.
14: Well, ngayon, maganda po. So from forest destroyer, nagiging forest caretaker na po kami ngayon.
12: Nakita ng Pangulo ang pag-asenso ng komunidad at habang umaangat ang buhay, bumabalik din ang gubat.
29: Yung magulang ko nakapagtrabaho dito is na pagtapos niya po kami ng pag-aaral at tapos ko na po yung kolehiyo ko.
12: Marami ng mga bagong pangkabuhayan. Kape, wild honey, restaurant at iba pa. Mahigit 1,000 komunidad na ang bahagi ng Luntiang Bukas ng DENR. Dati, kailangan sirain ang gubat para mabuhay. Ngayon, ang pag-aalaga sa gubat ang nagbibigay buhay.
28: This is one of the success stories that we've seen. Para hindi magputol ng kahoy, bigyan natin ng hanap buhay at para maging mas maalaga sila sa gubat na alagaan natin ng mabuti yan dahil napakahalaga na para sa for many, many things. Huh?
12: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang kalikasan, inaalagaan. Ang kabuhayan, pinalalago. At ang pagbabago, nakikita mismo sa buhay ng tao.

0: ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
4: Ang kwento ng adobo. From its humble beginnings sa hapagkainan ng mga Pilipino noong ika-16 na siglo to 21st century international tables, adobo, the most famous and the country's national dish, speaks of our culture, the sour and the salty, the sweetness and spice, mixed with the richness of tender chunks of pork or chicken, sometimes both, together. It has traveled provinces, cross continents to inspire chefs and delight peoples across the seas. Traditionally cooked in clay pots, the Spanish gave the name adobo to the dish, from adobar, which means marinate. It is an indigenous cooking method that uses vinegar and salt to preserve food in the tropical climate. It's been cooked a multitude of ways. Simple, may maanghang, merong may coconut milk, depende sa rehiyon na siyang pinanggalingan. It's so flexible, it can create various and sometimes new tastes. Panlasang Pinoy has listed 31 of what they call insanely delicious adobo recipes. There's the traditional chicken adobo, simple, made with chicken, soy sauce, vinegar, garlic, peppercorns, and bay leaves. There's adobo that varies in color and taste, adobong dilaw, adobong pula, at adobong puti. At hindi lang lutong chicken or pork, may adobong tahong, adobong kangkong, and chicken feet adobo. The New York Times once shared on Twitter a simple chicken adobo recipe as comfort food to cook in the middle of winter. The Food Network had its own adobo recipe, and there is apparently a Spanish chicken adobo with chocolate. This humble but iconic adobo is not without controversy. Wikipedia says a trade department once announced plans to standardize the most popular Filipino dishes to make them easier to promote, starting with the adobo. Maraming hindi natuwa at binatikwas ang plano. The agency did a 180, said it's not mandatory and will only be done as a benchmark to define a basic traditional recipe para malaman kung tunay na Filipino dish pag nasa international setting. The adobo has been honored abroad, was runner-up in the Best Nouveau Street Food in the 2010 LA Street Food Fest. Philippine Primer says Chef Gordon Ramsay picked a pork adobo burger in Good Morning America's Battle of the Burgers in 2017. One can say the mix of flavors and spices of this iconic dish is a perfect foil for the Filipino character. It has certainly come a long way and has endured all this time. Simple or fusion elaborate version, the adobo remains to warm hearts and please palates. And bringing Tatak Pinoy to the world, just a bonus.
3: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
0: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
5: Philippine Standard Time. 6 minuto makalipas pong alas 7 ng umaga.
6: Boses. Pagbibigay linaw sa mga usaping napapanahon. Boses. Pulso ng mamamayan sa mga isyung pambayan. Boses. Kasama si Alan Alanige. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
5: Muli isang magandang umaga, Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, Mega, Manila. Good morning, good morning! Biyernes, TGIF, thank God it's Friday, September 11, 2026. Ito po ang programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kasama niyo hanggang alas 8 ng umaga, ako po si Alan Alianige.
6: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
5: Tayo po'y napapakinggan ng sabayan sa 104.3 The Capital FM. Ganon din sa Sports Radio 918 kHz at sa Radyo Magazine 1278 kHz. Mapapanood naman ng sabayan din sa mga live streaming sa mga social media pages ng nabanggit po ng mga himpilan ng Presidential Broadcast Service. 8 minutes makalipas ang alas 7 ng umaga. Pambungad natin ngayong Friday morning ang traffic update direkta mula po sa MMDA Metro Bay.
6: Radyo Pilipinas Traffic!
5: Iatid sa atin ni Charlie Nozares. Charlie, good morning!
7: Good morning, sa iyo sa mga Alan, ganun din sa mga tagapakinig ng Radyo Pilipinas. At sa mga oras na ito, ang EDSA southbound, dito lamang po sa may New York Cubao, nagsisimulang bumagal ang daloy ng traffic at tuloy-tuloy ang pagbagal niyan hanggang dito na po sa may bahagi naman ng Connecticut. Pag-akyat din na Ortigas sa flyover, muli tayo makakaranasan ng moderate traffic hanggang sa may Shaw Boulevard. Moderate traffic din sa may Estrella sa Makati, papunta naman ng Buendia. Pag lagpas ng Buendia sa may Pasay Road, yan po nagkakaroon muli tayo ng moderate traffic patungo naman ng Magallanes at Pasong Tamo Extension. May bahagyang pagbagal ding nararanasan sa may tramo sa Pasay hanggang sa may Taft Avenue. Samantala, northbound lane naman ng EDSA, unti-unti na rin bumabagal ang daloy ng mga sasakyan dyan po sa may Park Avenue hanggang Taft Avenue. At moderate to heavy traffic na rin dito naman sa may Magallanes patungo ng Buendia MRT Station. At pagdating naman dyan sa may Reliance sa Mandaluyong, bahagyang babagal din ang daloy ng mga sasakyan hanggang makarating yan ng Ortigas MRT Station. At nagkakaroon na rin tayo ng bahagyang pagbagal dyan naman sa may Gate 3 ng Camp Aguinaldo hanggang sa may Santolan bago umakyat ng flyover. And after naman ang Santolan, maluwag na ang daloy ng mga sasakyan patungo ng Cubao hanggang Monumento Circle. Samantala sa may C5 Bata Katipunan, ang magkabilang direksyon ng Katipunan, walang problema at tuloy-tuloy naman ang daloy ng traffic. Dito lamang po sa may C5 southbound ng Eastwood, moderate to heavy traffic na rin hanggang sa may Green Meadows. At muling babagal ang daloy ng mga sasakyan pagdating na po ng Tiendisitas hanggang Bagong Ilog. Samantala, northbound naman ng C5 dyan po sa may Pinagsama Village sa Taguig, moderate to heavy traffic na rin hanggang sa may McKinley Intersection. At masusundan ang pagbagal pagdating na ng Libis sa flyover hanggang sa may intersection ng Bicerano at Katipunan Avenue. Sa may Commonwealth Avenue naman, yung mga nanggagaling ng Fairview, nakakaranas lamang po ng moderate traffic paglagpas po ng dito sa may Fairview Center Mall hanggang unti-unting babagal po yan hanggang dito na sa may Doña Carmen. Pero pagdating ng Don Fabian, dyan po mabagal na ang daloy ng mga sasakyan hanggang sa may Commonwealth Market. And after ng Como Market, light traffic na towards sa Elliptical Road. Samantala, number coding natin ngayong araw ng Biyernes ay ending number 9 and 0. Bawal nga kayong bumiyahin mula alas 7 ng umaga hanggang alas 10 ng umaga at muling magbabalik ang number coding ng alas 5 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi. Para naman sa karagdagang mga traffic advisory at emergency assistance, maaari kayong tumawag sa ating MMDA hotline 136. Yan muna ang ating traffic update sa oras na ito mula pa rin dito sa tanggapan ng MMDA Metro Bay sa kuwang inyong gabay sa lansangan, Charlie Nozares nag-uulat.
5: Thank you, Charlie Nozares. Yan po'y direkta mula sa MMDA Metro Bay.
6: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
5: Jennifer Gulmatico, good morning. Sean Kyle Flores, good morning. Salamat sa inyong pakikinig at panonood sa ating pong programa. Ito ang programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Napapakinggan sa 104.3 The Capital FM, sa Radyo Magazine 1278 kHz at sa Sports Radio 918 kHz.
6: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
5: Mga kaibigan, maigpit na seguridad pinatutupad diyan po sa paligid ng Quezon City Regional Trial Court.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
5: Detalye, hatid sa atin ni Marian Bastasa. Mary!
8: Alan, ipinatutupad nga ngayon itong mahigpit na security measures sa paligid ng Quezon City Hall of Justice para sa nakatakdang arraignment ni Vice President Sara Duterte sa kinaharap na tatlong counts ng grave threats. Nakatakda itong arraignment, Alan, ng QC Regional Trial Court Branch 98 alas 8:30 mamaya. At mula alas 6 nga kanina umaga, pagdating natin dito, napansin na natin ang malaking presensya ng mga police personnel mula sa QCPD sa paligid ng QC Hall of Justice. Masusi rin sinusuri yung mga sasakyang dumadaan dito sa gusali habang nilagyan na rin ang plastic barriers yung kalsadang papasok ng Hall of Justice, at isinera na rin itong Gate 4 ng Quezon City Hall na malapit dito nga sa Hall of Justice. Una nang tiniyak ng NCRPO ang seguridad ni Vice President Sara Duterte para sa kanyang arraignment ngayong araw. Alan, ang sitwasyon naman dito ngayon, ganun pa rin, mahigpit ang seguridad. Kapansin-pansin natin, puro mga babaeng pulis mula sa QCPD yung nandito sa may mismong entrada ng Hall of Justice. May mga nakikita na rin tayo, ilang mga supporters ni VP Sara Duterte na nandito at nakaabang para sa pagdating nga ng Vice Presidente. Yan muna, Alan, ang pinakauling update mula dito sa Quezon City para sa Bagong Pilipinas. Mary and Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Mary.
8: Yes, Alan.
5: Hindi naman umuulan dyan sa gawin ng Quezon City Hall ngayon?
8: Well, makulimlim ang panahon, Alan, at basa ang kalsada. Kaya talaga nagbabadya pa rin, no, yung pag-ulan. Kaya yung mga nakita natin, ibang mga kasamahan natin, mga may mga daladala pang mga payong pa rin. No? Pero yun nga, mahigpit pa rin ang seguridad na ipinatutupad dito, at makulimlim talaga ang panahon. Mula pa yan kanina, alas 6 ng umaga, pagdating natin dito.
5: Okay, thank you. Thank you so much, Mary.
8: Balik sa inyo studio, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Si Mary Ann Bastasa, nakatutok po dyan sa Quezon City Regional Trial Court. Meron tayong 14 minutes na makalipas ang alas 7 ng umaga.
6: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
5: September po ay Philippine Civil Service Month. At ngayong taong ito, 126th anniversary ng Philippine Civil Service. At marami pong mga aktibidad na nakahanay para sa ating mga civil servants. At marami ring mga inihandang aktibidad ang Civil Service Commission. Ito, pakinggan at panoorin po natin itong special feature mula sa Civil Service Commission.
9: For 126 years, the Philippine Civil Service has stood at the heart of nation building, serving with compassion, integrity, and excellence. This September, we highlight the enduring legacy of the Lingkod Bayani with the celebration of the 126th Philippine Civil Service Anniversary. We celebrate every Filipino public servant through the Civil Service Commission's rallying call and PCSA's theme, Bawat Kawani, Lingkod Bayani, Puso, Dangal, at Galing para sa Bayan. Guided by three defining pillars, Puso sa serbisyo, dangal sa tungkulin, and galing sa paglilingkod, we continue transforming public service into one that is compassionate, ethical, innovative, and future ready. We begin by strengthening the heart of public service. On September 13, 2026, thousands of government employees, private citizens, families, and partners will gather at the Quirino Grandstand in Pasay City alongside participants in key cities across the country for the Lingkod Bayani Run 2026. Stride as one, serve the nation. More than a fun run, this nationwide event promotes wellness, unity, and civic engagement while supporting the CSE's Pamanang Lingkod Bayani program, honoring government workers who died in the line of duty and assisting their families. For the whole month of September, government employees nationwide can enjoy exclusive discounts, special offers, freebies, and service privileges through the Lingkod Bayani Rewards Program. Available in participating government agencies and private establishments across the country, This month-long initiative recognizes the invaluable contributions of Filipino public servants while strengthening partnerships in support of public service. Recognizes environmental stewardship as a concrete expression of responsible and values-driven public service. The CSC will partner with Department of Environment and Natural Resources, Department of Education, Department of Agriculture, and Department of the Interior and Local Government for the establishment and management of the Luntiang Puok Bayan. This initiative aims to establish and sustain designated tree sanctuary sites as platforms for climate action, ecological restoration, and environmental education, among others. Integrity means making public service more accessible to every Filipino. From September 7 to 11, 2026, the Trabaho at Servicio Hatid sa Bayan brings government closer to every Filipino through various CSC-designated venues nationwide. Citizens can conveniently access employment opportunities and frontline government services and information, all in one integrated public service platform designed to make government more accessible and responsive. The future of public service begins with the youth. Through Tinig at Panulat para sa Lingkod Bayani, a nationwide essay writing and oratorical competitions, high school and college students nationwide are invited to showcase their vision of compassionate leadership, ethical governance, and excellence in public service. Excellence inspires us to reach even greater heights. On September 17, 2026, the country's most talented government chorales will take center stage at the Manila Metropolitan Theater for the Himig Lingkod Bayani. This nationwide government chorale competition celebrates creativity, teamwork, and artistic excellence, showcasing another remarkable side of the Lingkod Bayani. As part of its rewards and recognition program, the CSC will hold Pagpupugay, Parangal para sa Lingkod Bayani, the awards rights for the 2026 Gawad Lingkod Bayani. During this prestigious event, the President of the Republic of the Philippines formally confers national honors upon outstanding public servants whose dedication, integrity, innovation, and excellence have strengthened public trust and transformed lives across the nation. The 126th PCSA celebration culminates on September 30, 2026 with the Pasasalamat program held at the CSC Central Office and CSC Regional Offices. This closing event honors partner agencies, volunteers, stakeholders, and collaborators whose invaluable support contributed to the success of the anniversary celebration and strengthened citizen-centered governance throughout the country. As an added incentive for participation, government employees who join any CSC-organized activities conducted during non-working days may be granted one-day compensatory overtime credits. This benefit recognizes the time and dedication of public servants who actively support the 126th PCSA celebration. Every service rendered, every community reached, every life transformed. Together, we celebrate 126 years of public service excellence. Because every public servant is a Lingkod Bayani. Join us this September as we celebrate the 126th Philippine Civil Service Anniversary.
0: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
1: Radyo Pilipinas!
2: Radyo Publiko!
6: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
5: Philippine Standard Time, mga kaibigan, 22 minutes na makalipas pong alas 7 ng umaga. Habang ginugunita pong 126th Philippine Civil Service Anniversary, meron pong Lingkod Bayani Run. Ito hindi lamang basta karera sa pagtakbo. Ito ho ay nagpa-promote ng wellness, ika nga, habang sinusuportahan ang pamanang Lingkod Bayani Program na nagbibigay po ng kaukulang parangal sa mga public servants na gumagawa ng kanilang sakripisyo na sa paglilingkod sa sambayan ng Pilipino. Sabi nga ng CSC, this year we run with purpose. Sa ilalim po ng temang Stride as One, Serve the Nation. Abot po sa 15,000 runners ang magtitipon-tipon para sa NCR leg. Ha? Yan ho'y magaganap sa araw ng Linggo, September 13, 2026 sa Quirino Grandstand. Every step celebrates service. Every stride honors a hero. So yan po ang fun run na pangungunahan po ng Civil Service Commission sa Linggo, September 13. Isa ho sa mga aktibidad na nakahanay kaugnay ng 126th anniversary ng Philippine Civil Service. Oras natin sa buong Pilipinas, mga kaibigan, meron tayong 24 minutes na makalipas po ang 7 a.m.
6: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 a.m.
5: Full government response kasunod ng insidente ng MV June Aster. Yan po yung ferry boat na nasunog. Yun. Oho. Mahigpit na tinututukan po ng Department of Transportation at ng Marina.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Ang detalye atin sa atin ni J. Mark Dagala. J. Mark.
10: O salamat, magandang umaga. Mahigpit na tinututukan ng Department of Transportation at ng Maritime Industry Authority ang nagpapatuloy na search and rescue operation sa 80 individuals mula sa nasunog na MV Aster sa Coron, Kapalawan. Ayon kay Transportation Secretary Giovanni Lopez, tungkol ito sa atas si Pangulo Ferdinand R. Marcos Jr. na at sa mga sa lahat ng kinaukulang ahensya na kagiyat na kumilos at ikasa ang tulong para sa mga biktima at kanilang pamilya. Pinatitiyak niya ng Pangulo na hindi dapat maantala ang rescue relief at pagpapanagot sa mga responsable na nagresulta naman sa malagim na insidente. Kasunod niyan ay inatasan ni Lopez ang Marina at ang Philippine Coast Guard na paigtingin ang ground operation sa Coron at agad na ibigay ang tulong sa mga nakaligtas gayon din sa pamilya ng mga nasawi gayon din ng mga nawawala. Nakikipag-ugnayan na rin ang Marina sa Western Guarantee Corporation na siyang insurance company na nasunog na barko para madaliin ang pagbibigay naman ng burial assistance, medical reimbursements at crew liability payouts. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Maraming salamat, J. Mark Dagala. Oras natin, mga kaibigan sa buong Pilipinas, meron na hong 26 minutes makalipas ang alas 7 ng umaga.
6: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
5: Sama-sama tayo dito pa rin sa programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko hanggang mamaya pong alas 8 ng umaga. Maya-maya makikibalita naman tayo dito po sa Office of Civil Defense sa gawi naman ng Caraga.

0: si Carlo Boneto Becerra. Yan po, maya-maya sa pagbabalik ng programang Boses. Dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
2: Pag napinsala ng bagyo, normal lang na panghinaan ng loob o malungkot. Ang mahalaga, ready tayong bumangon. Ikaw pa, enjoy pika. Kaya pagligtas ng bumalik sa bahay pagkatapos ng bagyo, i-check agad kung may nasira dito. Make sure na hindi basa ang mga outlet ng kuryente bago buksan ang main switch. Kung may nakita namang sira sa mga kable ng kuryente, i-report agad sa otoridad. Itapon din ang mga naipong tubig ulan para hindi ito pamahayan ng lamok. Babangon ka, di ba? Pabangon! Ikaw pa. Hashtag panatag ang may alam.
3: Ako po si Bernardina Aranda, 71 years old, from Barangay Lanao, Berklaba, Kidapawan City. Nung wala pa ang ELG, yung business permit, mahirap noon, palipat-lipat kami ng mga department, office mo. So sa ngayon, mas malaki ang may tulong eh, kay isa lang, yun nga, isa maano lang area ang puntahan namin, no? So mas madali. Kung kompleto lang ang mga papeles na dala namin, madali lang ang palabas ng permit. Ngayon niya si Sam. Salamat namin si President Marcos kasi siya magkuhan dito sa mga system na ginagawa nila ngayon ay mas madali. Kaya namin nga, lalo na ang mga senior, ginabigyan talaga nila ng mga priority. No? So, malaki ang talaga ang pagbabago dati sa luma.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
4: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko.
1: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
0: Oras natin sa buong Pilipinas, mga kaibigan, meron pong 29 minutes na makalipas ang 7 AM. Hingin muna tayo ng update sa OCD Caraga. Makakausap natin, mga kaibigan, ang kanilang spokesperson. Regional spokesperson ng OCD Caraga, si Carlo Boneto Becerra. Sir, magandang umaga po.
6: Yes, Sir Alan, good morning and good morning sa ating mga tagapakinig dyan po sa Radyo Pilipinas.
0: Opo, we understand na may mga areas dyan sa Caraga. Ang concern naman ngayon ay matinding tag-init, matinding init ng panahon, sir.
6: Yes po, dito po sa Caraga region, dalawang LGU na po ang nag-declare ng state of calamity in relation to the yung sobrang init na nararanasan namin dito sa Mindanao. Ito po yung province of Dinagat Island and also yung city government of Butuan City po.
0: City government ng
6: Butuan City po, yung capital po ng Caraga.
0: Yes. Oo, so ibig sabihin ang Dinagat Island nag-declare na and ang city of Butuan nag-declare na ng state of calamity. Pero ang dahilan matinding init, matinding tagtuyot, sir.
6: Yes po, effects po ito ng nating El Nino dito sa region po.
0: Okay. And halimbawa, dyan sa Dinagat Islands, kumusta naman ang pagpaparating natin? Halimbawa, may mga request ba na kailangan sila, halimbawa, mga ano, inuming tubig at iba pa, considering na mataas ang temperatura dyan sa inyong lugar, sir?
6: Yes, Sir Alan, una kasi nag-declare ng state of calamity yung province of Dinagat Island and agad po nag-request sila ng tulong dito sa ating opisina.
0: Opo.
6: Priority lang na-request itong mga inuming tubig. So, noong September 3, nagpadala tayo ng initial delivery of drinking water, naka-bottled water po ito. Around 10,800 bottles po of 6.6 liters ng tubig.

0: And also, nung September 9, nagpadala tayo ng additional batch, around 16,200 po, 6.6 liters pa rin po. Ngayon po, nasa Dinagat Island na yung team para sa distribution dun sa mga apektadong mga communities po.
1: Opo. Sir Carlo, matanong ko kung, di ba, kung nagiging concern ang inuming tubig dyan sa Dinagat Island dahil sa matinding tagtuyot, ano ba yung mga primary sources ng tubig? Lalo na yung inuming tubig doon mismo sa island province ng Dinagat, sir.
0: Based po dun sa information na nabigay nila is yun pong source of water nila is mostly mga balon and mga river po. Kaso nga po dahil sa nararanasang tag-init, it's I think more than a month ng init dito sa region.
1: Opo.
0: Unlike kasi dyan sa Luzon na palaging umuulan.
1: Umuulan naman,
0: opposite
1: yes.
0: Yung, uh-huh. Opposite yung nangyayari ngayon. Kung dyan sa inyo ang daming tubig, dito sa amin sa rehiyon sa Caraga, wala kaming tubig ngayon. So, yung mga sources of water nila dun sa island is natuyo na. So, that's why priority na nirequest talaga nila is itong mga inuming tubig po.
1: Opo. At paano natin pinapadala dun sa island province, Dinagat Island, itong supplies na ito, tubig and other goods? Ito ba ay sa pamamagitan ng biyaheng dagat o nakakalipad naman ng maayos ang mga choppers, halimbawa, patungo ron, sir?
0: So far po, ni-utilize po natin itong mga cargo forwarding po natin dito sa Butuan. By land po, then tawid-dagat, via Roro po to Dinagat Island. Malapit lang naman yung Dinagat Island. It's 3 hours Roro travel lang naman po. Kahapon, dumating yung tatlong wing van natin. Ito yung sa second batch. Ngayong umaga naman po, dumating yung additional 3 wing vans natin dun sa Dinagat Island. Turnover po natin ito dun sa provincial DRRM office ng Dinagat Island. And sila na yung magdi-distribute. Magdepende din po sa allocation per municipalities na bibigyan po nila ng mga ayuda po.
1: Opo. Sa kasalukuyan, hindi ko alam kung hawak mo ngayon yung data, kumbaga, no? Ilan more or less ang population ng Dinagat Island sa kasalukuyan, sir?
0: Hindi ko po ngayon hawak yung official data ngayon, pero ipo-forward ko po sa inyo kung ilan talaga yung total population and yung affected population ngayon dun sa isla. Mm-hmm. Pero we're expecting po na malaki kasi yung declaration nila ng state of calamity
1: po,
0: is province-wide po. So meaning po, more than half of the population sa island is affected na po dun sa ating kakulangan sa tubig dun sa isla po.
1: Okay. Nabanggit mo rin, Sir Carlo, na ang Butuan City mismo nag-declare na rin ng state of calamity. Sir, ano naman po ang matinding pangangailangan sa kasalukuyan ng Butuan City sa kanilang pagdedeklara ng state of calamity, sir?
0: So far po, naghihintay pa rin po kami ng request from the city government of Butuan if they will ask help from the Office of Civil Defense. But as of the moment po, yung primary needs din talaga ng mga communities dito sa city of Butuan is yung tubig. Actually, yung main source of water dito sa Butuan City, yung Tagibo Watershed, is tuyo na po. So wala na pong source yung water district dito, nagre-rely na lang sila dun sa mga secondary source nila, yung mga deep well nila, but it's not enough to provide water supply sa mga residente dito sa Butuan. That's why yung iba, kumukuha na dun sa mga next municipalities in Buena Vista, in RTR, that's para lang makasustain sa mga needs ng tubig dito sa pang-araw-araw po.
1: Okay, so sa city ng Butuan, meron pa rin mga natatap na mga deep well yung water cooperative dyan para makapag-distribute ng tubig na kinakailangan ng mga residente, sir?
0: Yes po, meron pong mga deep well pero dito na po yan sa mga mountains area ng Butuan City po. Part pa rin po ng Butuan City but yung mga main source talaga na nagsusupply dito sa city proper and other urban barangays po, medyo wala na talagang supply ng tubig po.
1: And you mentioned na yung mga katabing, mga karatig bayan ng Butuan ay kumukuha na rin sila ng tubig from there, sir.
0: Yes po, yung mga residente para just to survive or para matustusan yung mga pangangailangan nila ng tubig sa pang-araw-araw, ayun, may initiative na sila na naghahakot ng tubig doon sa mga kalapit na munisipyo dito sa Butuan City. Kasi yung water district talaga ngayon, walang mabigay na tubig sa kanilang mga gripo.
1: Mm-hmm. Okay. And itong tubig coming from nearby areas ay may transport naman sa pamamagitan ng mga tanker, panlupa, iga, mga tanker ng tubig through road systems natin, sir.
0: Yes po, yung city government po natin nagpo-provide po ngayon ng mga water tankers. Yung ginagawa nila dito sa mga urban barangay sa City of Butuan is water rationing. Yung iba, may mga private companies din na nagpapahiram ng kanilang mga water tanker para ma-sustain. And also yung ating BFP, tumutulong na rin po mag-supply ng tubig sa mga affected areas dito sa mga urban barangays po ng Butuan City po.
1: Ayun. And well, generally speaking, so paano ang Caraga region ay talagang nakakaranas ng matinding tag-init sa kasalukuyan, Sir Carlo?
0: Yes po, actually we're monitoring pa rin po with other provinces kasi parang may mga affected provinces na rin po kaming naririnig na possible magde-declare sila ng state of calamity to utilize po yung calamity fund nila para matulungan yung mga apektadong komunidad dahil dito sa mga sa tagtuyot po.
1: Mm-hmm. Okay. So, Sir Carlo, nako, salamat ng marami ha sa mga update na ito. So, na galing sa inyo dyan sa OCD Caraga. Aha. At so ika nga eh, sa ngayon, kaya namang from your engine sa Caraga ay yung supply ng malinis at inumin tubig ay manageable naman kahit papano at nakakatulong yung ibang mga areas na hindi masyadong apektado, sir.
0: Yes po, may mga areas pa rin po tayo na abundant ng water supply. So yung mga communities, yung mga residente natin dito sa mga apektadong lugar, doon kumukuha. Pero medyo ngayon po, nahihirapan din tayo kasi nga sa OCD, yung supply natin ng tubig na pinadala sa Dinagat Island is galing pa yun ng Davao.
1: Mm.
0: So yung pinakamalapit sana na kukunan namin tubig, yung supplier is from Cagayan de Oro, but in Cagayan de Oro, wala na silang supply. That's why we resulted to have our supply sa Davao City kinuha. So, medyo costly siya kasi yung transportation cost, but we're still managing na ma-utilize yung quick response fund namin para makapagbigay naman ng agarang tulong sa ating mga apektadong communities. Ngayon po kasi yung ating Caraga Emergency Operation Center, naka-blue alert na tayo. That's why we're allowed to use our quick response fund.
1: Opo.
0: Para matulungan itong mga apektadong mga LGUs dahil sa epekto ng El Nino po.
1: Yes, sir. Okay. Sir Carlo Boneto Becerra, thank you so much po sa mga update diyan po sa OCD Caraga, sir.
0: Yes, Sir Alan. Thank you very much also and maraming salamat po sa pagtawag.
1: Thank you. Good morning, Carlo. Si Carlo Boneto de Becerra, regional spokesperson po ng OCD Caraga.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
1: Sandali lang, ilan munang mga paalala.
2: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
3: So, for this coming first parliamentary election, it can help our country to progress. Ito ay nagbibigay ng pagkakataon sa mamamayan upang bumoto at pumili ng karapat-dapat na leader sa ating bansa. And as a police officer, we can help also by ensuring the safety of the voters and patas lang po.
2: Samahan ang Radyo Pilipinas sa komprehensibong coverage ng kauna-unahang parliamentary elections sa Bagsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Bawat boto, bawat boses, bahagi ng kasaysayan. Hatol ng Bayan 2026 simula sa 14 ng Setyembre dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko.
4: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
5: Nowadays, to see something, all you need are a few keystrokes and you got it. But as we all know, nothing beats seeing sights in person, especially if it's all under one roof, like our own National Museum of Fine Arts. The structure itself has a rich history, but that's for another time. Ang National Museum of Fine Arts ay matatagpuan sa siyudad ng Maynila. Dito makikita ang koleksyon ng mga obra maestra ng ating magagaling at tanyag na mga artist, tulad ng illustrators na sina Liborio Gatmonton at Larry Alcala. Naroroon din ang mga larawan na kuha ng iba't ibang magagaling na Pilipinong photographers. And of course, the treasured works of legendary artists like the Stellarium and the Parisian Life by Juan Luna, La Iglesia contra el Estado ni Felix Hidalgo, The Filipino Struggles Through History ni Botong Francisco, Mga Manok and Farmers, both by Vicente Manansala, and so many more. Get immersed in our beautiful culture of arts by visiting the National Museum of Fine Arts today.
4: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
6: This is a public service announcement.
7: Discipline is the key.
2: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
7: Kilatisin ang sarili,
2: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
7: Importante rin na ating laging isipin,
2: init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
7: Isang mahalagang paalala
2: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
8: This is a public service announcement.
9: From PBS,
8: Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
10: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
11: Radyo Pilipinas,
12: Radyo Publiko.
10: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
1: Balik tayo dito sa programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Sama-sama ho tayo hanggang alas 8 ng umaga. At sa puntong ito, tayo po'y makikipag-ugnayan sa Philippine Coast Guard. Makakausap natin si Commodore Noemi Quiabiab, ang spokesperson ng Philippine Coast Guard. Commodore Noemi, ma'am, magandang umaga po.
13: Yes, Sir Allen, magandang umaga po at maraming salamat po sa opportunity.
1: Yes, ma'am, hingi lang kami ng update dito po sa search, sa rescue and retrieval operations. Kaugnay po nitong mga pasahero ng nasunog na MV June Aster Ferry dyan sa karagatan ng Palawan, ma'am. Please.
13: Yes, una-una Sir Allen, mag-update lang po tayo sa records na meron po tayo ngayon.
1: Opo.
13: So as we speak, we have 43 survivors, 5 casualty, and from the yesterday's data na 86 of potential missing, ngayon po Sir Allen ay 84. Yung ibinawas po na dalawa, kahapon ay meron po dalawang pasahero na nasa manifesto na accordingly po ay hindi daw po nakasakay that time. Kaya ngayon po, Sir Alan, ibinawas po natin itong dalawa from the reported potential missing po. So we are now down to 84.
1: 84 ang still missing sa kasalukuyan.
13: Yes. Tama po kayo, Sir Alan.
1: 43 ang survivor at meron pong 5 fatalities.
13: Tama po kayo, Sir Alan.
1: Ayun. Okay. Initial investigation, of course, although ongoing po, of course, ang search and rescue operations. Ano ang posibleng naging dahilan nung pong pagkasunog ng ferry, Ma'am Noemi?
13: Sir Alan, yan po ang atin pong titingnan. Kaya napaka-importante po talaga na mapasok po na atin pong mga tauhan na itong barko Ang intention po ngayon, Sir Alan, because we have the vessels now in the area,
1: opo,
13: dumating na rin po ang isa sa pinakamalaking barko ng Philippine Coast Guard, ang 9702 po natin. So ngayon po ang intention is susubukan po natin pasukin itong barko. We will be conducting a firefighting operation dahil as of 6:30, base po yan, mm-mm, sa huling video na ifinorward po sa atin galing sa ground,
1: opo,
13: ay halos as significant pa rin po yung usok na lumalabas po sa iba't ibang bahagi po ng barko. So dadahan-dahanin po natin, Sir Alan, ang pag-penetrate dahil again, we are also talking about the safety, opo, of our, yes, responders and, yes, wala pa rin po tayo actually idea, Sir Alan, kung ano po ang sitwasyon ng loob ng barko. So yan po ang atin pong titingnan, dadahan-dahanin po natin. So the intention now is we will be conducting the firefighting operation in the forward accommodation of the vessel hanggang pababa po doon sa may cargo deck.
1: Mm-hmm. So ibig sabihin,
13: and then susuyuri na rin po natin ngayon, Sir Alan. Dadahan-dahanin na rin po natin.
1: Ayun, ika nga, as soon as the situation would permit, ay unti-unting papasukin ng mga tauhan ng PCG yung mismong barko, ma'am.
13: Yes, tama po kayo, Sir Alan. Actually, kahapon, sinubukan din po natin magpalipad ng ating helicopter, no, para makikita po natin yung kabuuan,
1: opo,
13: yung aerial picture po ng area. However, hindi rin po kagandahan yung panahon kahapon, kaya hindi rin po nakaproceed yung ating pong helicopter. So, as probably today po, weather permitting, ma-deploy na rin po natin habang isinasagawa po yung ating intensyon na makapag-firefighting operation dito sa MV Junaster po.
1: Ayun, okay. At sa ngayon, wala naman bang nakitang mga traces halimbawa ng mga fuel na maaring kumalat doon sa karagatan sa palibot ng nasunog na vessel, ma'am?
13: Hanggang ngayong umaga, Sir Alan, wala pong reported na oil sheen or oil spill sa area po. And we are constantly monitoring po. Nakaready naman po ang Philippine Coast Guard. We have this oil spill equipment on board.
1: Opo.
13: So in case na meron po tayong makikita, ay madali po tayo makakapag-deploy ng ating mga equipment.
1: Okay. Yes, ma'am. Commodore Noemi Kebiab, ma'am, salamat po ng marami sa mga updates tungkol dyan mula sa Philippine Coast Guard, ma'am.
13: Yes, Sir Alan, maraming salamat din po at magandang umaga po.
1: Thank you. Good morning, mga kaibigan. Tagapagsalita po ng Philippine Coast Guard, Commodore Noemi Kayabiab.
12: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
14: Radyo Publiko.
12: 738 AM.
1: Philippine Standard Time, mga kaibigan. Meron tayong 49 minutes makalipas po ang alas 7 ng umaga. Tayo po'y napapakinggan sa 104.3 The Capital FM. Ganon din sa Sports Radio 918 kHz at sa Radio Magazine 1278 kHz. Sabay ang napapanood sa live streaming sa mga social media pages nang nabanggit po ng mga impila ng Presidential Broadcast Service. Sandali lang, ilan mo ng mga paalala?
12: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
14: Radyo Publiko.
12: 738 AM.
14: Mas pinalakas, pinalawak.
11: Radyo Pilipinas.
14: Radyo Publiko.
12: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
14: Colab.
12: Sports Radio. Radyo Pilipinas. World Service.
14: Ang taginting ng FM.
12: At lakas ng AM.
14: Sa iisang himpila.
12: Pinagsanib na puwersa.
14: Para sa mas malawak.
12: Mas maraming mararating.
14: At mas maraming maaabot ng impormasyon.
12: At serbisyo publiko.
14: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
12: Radyo Pilipinas.
14: News nationwide.
12: Trending issues na pinag-uusapan.
15: World News in 5.
12: Ang inyong institusyon.
14: Sa Philippine Sports Podcast.
12: Di papahuli
14: sa mahahalagang kaganapan.
15: 66 Informasyon.
14: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. 738.
12: Sports Radio. 918.
14: Radyo Magazine. 1278.
12: At Radyo Pilipinas World Service.
14: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan na.
12: Sa Capital 104.3 FM.
14: Capital 104.3.
15: Radyo Pilipinas World Service.
12: Sports Radio.
14: Radyo Magazine.
12: Serbisyo Publiko.
14: The AM and FM Collab.
12: Sa Capital 104.3 FM.
11: Radyo Pilipinas.
12: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
14: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
11: Radyo Pilipinas.
12: Radyo Publiko.
10: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
1: 51 minutes makalipas ang alas 7 ng umaga. Narito muna ang weather update direkta mula po sa Pag-asa Forecasting Center.
16: Radyo Pilipinas Weather!
1: Iatid sa atin ni Lori De La Cruz. Lori, good morning!
17: Good morning at sa lahat ng ating mga tagapakinig. Kasalukuyan, malalakas na pag-ulan pa rin ang pwedeng maranasan dito sa Pangasinan, La Union, Benguet, Zambales at sa Bataan. Samantala dito sa Metro Manila, sa natitirang bahagi pa ng Luzon, sa Western Visayas at sa Northern Samar, light to moderate rains naman po ang pwede nating ma-experience today. So saan man ang lakad natin, huwag pa rin kalimutan magdala ng mga pananggalang sa ulan. Samantala, ngayon nga po wala po tayong bagyo na minomonitor sa loob ng ating area of responsibility. Habagat po talaga ang nagdudulot ng ating ng mga pag-ulan. Kaya ingat pa rin po at maging alerto sa ating kapaligiran. Yan ang latest mula sa Pag-asa. Ito po si Lori De La Cruz.
1: Thank you, Lori De La Cruz. Direkta mula po yan sa Pag-asa Forecasting Center.
10: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
1: Ngayong araw na ito, mga kaibigan, September 11, ang 109th birth anniversary ng dating Pangulong Ferdinand Edralin Marcos Sr. Mga kaibigan, bye-bye time na po kami sa pangalan po ng ating mga kasamang naglingkod ngayong umagang ito ng Friday. Thank you sa ating mga executive producer, Paula Antolin, Glorife Bagon, thank you. Mga co-pilot naman natin sa technical side, Jo Marie Referial, Mary Ann Villos, Mark Buqueron, thank you. Papaalam po pansamantala, ako po si Alan Alyanige. Maraming salamat, isang magandang Friday morning sa inyong lahat.
18: Bagong Pilipinas, para sa bawat Pilipino.
19: Bagong Pilipinas is a master plan for genuine development that benefits of all our people. It is a call for transformation. The transformation of our ideal being Filipino and the transformation of our economy, of governance, of society.
18: Hindi puro salita, pamahalaan ay magsisilbing halimbawa.
19: Sa Bagong Pilipinas, ang pagbabago ay nagsisimula sa pamahalaan.
18: Pagsiservisyo sa publiko, tapat, mapagkakatiwalaan at dekalidad.
19: Huwag nating pahirapan ang taong bayan, bagkus suklian ang kanilang tiwala ng magalang na panunungkulang.
18: Sa nagkakaisang gobyerno at mamamayan, malinaw ang payapa at maunlad na bukas.
19: Sa Bagong Pilipinas, may pag-asa ang lahat. Ang pag-asa ng bayan ay nasa ating lahat.
18: Isang mensahe mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas.
20: Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating isasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
21: I-destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga gagamitang maaring pag-ipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok.
20: Self-protection.
21: Ito ay sa pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent.
20: Seek early consultation.
21: Unang simptoma pa lang katulang ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
20: Support fogging and spraying.
21: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
20: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas.
22: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
23: Ang kwento ng adobo.
0: From its humble beginnings sa hapagkainan ng mga Pilipino noong ika-16 na siglo to 21st century international tables, adobo, the most famous and the country's national dish, speaks of our culture, the sour and the salty, the sweetness and spice, mixed with the richness of tender chunks of pork or chicken, sometimes both, together. It has traveled provinces, cross continents to inspire chefs and delight peoples across the seas. Traditionally cooked in clay pots, the Spanish gave the name adobo to the dish, from adobar, which means marinate. It is an indigenous cooking method that uses vinegar and salt to preserve food in the tropical climate. It's been cooked a multitude of ways. Simple, may maanghang, merong may coconut milk, depende sa rehiyon na siyang pinanggalingan. It's so flexible, it can create various and sometimes new tastes. Panlasang Pinoy has listed 31 of what they call insanely delicious adobo recipes. There's the traditional chicken adobo, simple, made with chicken, soy sauce, vinegar, garlic, peppercorns, and bay leaves. There's adobo that varies in color and taste, adobong dilaw, adobong pula, at adobong puti. At hindi lang lutong chicken or pork, may adobong tahong, adobong kangkong, and chicken feet adobo. The New York Times once shared on Twitter a simple chicken adobo recipe as comfort food to cook in the middle of winter. The Food Network had its own adobo recipe, and there is apparently a Spanish chicken adobo with chocolate. This humble but iconic adobo is not without controversy. Wikipedia says a trade department once announced plans to standardize the most popular Filipino dishes to make them easier to promote, starting with the adobo. Maraming hindi natuwa at binatikos ang plano. The agency did a 180, said it's not mandatory and will only be done as a benchmark to define a basic traditional recipe para malaman kung tunay na Filipino dish pag nasa international setting. The adobo has been honored abroad, was runner-up in the Best Nouveau Street Food in the 2010 LA Street Food Fest. Philippine Primer says Chef Gordon Ramsay picked a pork adobo burger in Good Morning America's Battle of the Burgers in 2017. One can say the mix of flavors and spices of this iconic dish is a perfect foil for the Filipino character. It has certainly come a long way and has endured all this time. Simple or fusion elaborate version, the adobo remains to warm hearts and please palates. And bringing Tatak Pinoy to the world, just a bonus.
3: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
5: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
23: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
24: Nagkalat sa internet ang fake news.
25: Ang ginagawa ng fake news, tinatapat niyo yung tao.
26: What they are doing is creating panic.
23: We say no.
27: Yung pagkalat ng fake news, and some of it's dangerous.
28: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
23: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
27: Stop telling us fake news because you're wrong.
23: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
29: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
30: Pag-ibig fund, solid kabon!
31: Dati, para kumita at mapakain ng pamilya, kailangan magkaingin. Pinuputol ang mga puno, sinusunog ang lupa, nakakalbo ang bundok. Malaki ang nawawala sa kalikasan, pero napakaliit ng napupunta sa tao. Ito ang problemang gustong baguhin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
32: Ang utos ng ating Pangulo ay gumawa ng mga hakbang para makinabang ang mga tao at magkaroon ng hanap buhay habang binabantayan ng kalikasan.
31: Last week sa Dawi Negros Oriental, ininspeksyon ng Pangulo ang masaganang taniman ng kape ng kooperatiba ng Basyaco, ang modelo ng Luntiang Bukas, ang Community-Based Forest Management Program ng DENR.
33: Dati po akong kaingiros, tinuturoan po kaming mag-agroforestry, so ito na po yung mga kape natin.
34: Maganda man takbo.
33: Well, ngayon, maganda po. So from forest destroyer, nagiging forest caretaker na po kami ngayon.
31: Nakita ng Pangulo ang pag-asenso ng komunidad at habang umaangat ang buhay, bumabalik din ang gubat.
35: Yung magulang ko na kapag trabaho dito is na pagtapos niya po kami ng pag-aaral at tapos ko na po yung kolehiyo ko.
31: Marami ng mga bagong pangkabuhayan, kape, wild honey, restaurant at iba pa. Mahigit 1,000 komunidad na ang bahagi ng lunti ang bukas ng DENR. Dati, kailangan sirain ang gubat para mabuhay. Ngayon, ang pag-aalaga sa gubat ang nagbibigay buhay.
1: This is one of the success stories that, really, that we've seen. Para hindi magputol ng kahoy, bigyan natin ng anak buhay. At para maging mas maalaga sila sa gubat na alagaan natin ng mabuti yan dahil napakahalaga na para sa for many, many things.
31: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang kalikasan, inaalagaan. Ang kabuhayan, pinalalago. At ang pagbabago, nakikita mismo sa buhay ng